0: Siyempre, di natin mababasa ulit, diba, nga maloya itong panmurubuot, na di nakaka-move on. Mm. Amo it, kuha nito, barantayan.
1: May napakiana, is it normal to cry about your relationship?
0: Oh, normal. May daliwat mga tao, nga di rigod magtutuo.
1: Oh. Nasiring, yes. Mm. Crying over a relationship is completely normal.
0: Correct. Correct. Oh.
1: Sige, ipagawas.
0: Oo. Oh.
1: Pag-ngoy-ngoy, pag-bikho, kurahab!
0: Yun!
1: Kung kinahanglan mo, kumurahab.
0: O sa pagkabakit! O sa pagkabakit!
1: O sa pagkasisig!
0: Salit! May, siyempre, hindi nga lalaki ka nag-iininom. Sige, ganun, o sa pagkabakit! Ano yan pa rin, aging kumbina pagpaupod? Sige lang, sige. Tuki ito pa di, tuki. Sige, pag-tuk lang para mawara. Sisig pa.
1: Panisin, sisig. Pwede nga ni, chicharong bulaklak.
0: Chicharong bulaklak. Kaya mo.
1: Pulmina, tapos pagsusulsulan mo pa.
0: Pagsusulsulan, oh.
1: Masing kapurbide itong ay makabutan.
0: Oh, pulmina.
1: Di good maupay ang gin buha tayo mo. Ginlingo ka.
0: Ginlingo ka.
1: Tapos, gin baliwaray ka.
0: Oh, tapos masering, pag sad nga ni mo, ginlingo ka good, panit nga mo uyab. Ano man pwede, mainom pa ako. Okay ka pwede kung uminom ka pa, basta maalala yung lakay mo. Sige nung pa kita, chicharon mo laklak daw pwede siya.
1: Agi, oo. Tears don't necessarily mean the relationship is doomed.
0: Oh.
1: They can simply be a natural, healthy release of intense human emotion.
0: Sakto.
1: Sakto.
0: Kaya may admission nga at pagtatawa, nangyayang atuog kita.
1: Oo.
0: May naoras na, di ba? May oras ka na turut aton luha. Darit or, dapat duro ka pagtinawa.
1: Uy, nago mga kagipay. Blasering, hey, big, big, Azuris, Tuwason. Good morning, mga idol. Shout out sa Barangay Tinambakan, Iraya. Hitak mga bata, mga kapaturan ng kaumangkon watching from Paranaque.
0: Bo,
1: karayo. Hiral Palacio, morning ka kay Edward and Kebs. Baga nakamot pamahawon nga diri pwede palabyon kinahanglan permi masubaybay han mga himang rawon.
0: Sereng ni ka K5, sereng ni ka K5 Marlon Moscare, maopay na lang ay arog diri na na-text. Natawag la.
1: Pero kung volleyball girls magkikita good, he Sir Kevin, nasiring himoy moy.
0: Moy moy.
1: Moy moy.
0: Kumusta na, kumusta moy moy?
1: Dibi ka na nagkikita at basketball, ato ka na at volleyball girls.
0: Kumusta, engineer, kumusta?
1: Ay, ay nagkikita Kevin. Pero may nanabahay gayon nga nagtangis ka ka Kevin, Kevin.
0: Ah, makadamo na.
1: O nga yan.
0: O, makadamo
1: ano
0: na.
1: Ano nga parte, ano nga bagay nga ang magintukan mo?
0: Ah, damula. Damula. Okay. Damula.
1: Normal ito ang emo.
0: Oo, normal na reaction. Okay. Sa ita-confirm ito na nunumduman kung may da malabay man ta ini.
1: Okay.
0: Ah, mo ito. Lumalabay la ini.
1: Oo.
0: Nan imnan?
1: Nanumduma kung ator classmate nga. Inin, nabab, diri nga ni mo open katrato ay haniya crush.
0: Oh.
1: But either way,
0: oh.
1: Na inong permit.
0: Oh, oh.
1: Kung baga, pagkita niya baga may da baga positive nga baga reaksyon,
0: oh.
1: Inom kita.
0: Mm.
1: Pero kung baga nasa botliwan nga baga waray man,
0: negatibo.
1: Baga negatibo,
0: waray
1: inom gihapon. Amo yung open nga ni good shot, irim nun.
0: Oh,
1: Kevin.
0: Eh kung malipayo na ito.
1: Malipayo na inom.
0: Inom.
1: Makasusubo
0: na inom.
1: Na inom gihapon.
0: Kung aringit na inom.
1: Okay. Edwin Luxon Abia, maopay good nga aga. Foro de los Pueblos with Kakepam Edward and Kakepam Kevin, mapagreet to Jose Jopanis and family. Halang-alang lady, kumusta na Brad? Greetings from Edwin Luxon Abia, Basay. Summer, damo good nga salamat tayo nga duhahan pagbasa Kakepam Edward o Kakepam Kevin. Happy Thursday, good health and God bless.
0: Hala.
1: Sige.
0: Nandiyan kita itong blind item.
1: Blind item. May nangang kita blind item.
0: Ah, mo hindi nga duduhang ang mga female personalities.
1: Okay, no,
0: ibibilin ta hindi nga ko
1: ha,
0: para buwas.
1: Para buwas, Bernice.
0: Pero tatagan ta na yun. Kaibisan ako, inukuran ako pag tinigo.
1: O ngayon.
0: Oo.
1: May mga clue.
0: Ambot kung sige may din aton mga
1: ano
0: clue.
1: Ano ito? Mga inasawan? May
0: wow, mga single. Duhang kuan ng mga female personalities.
1: Oo. Oh.
0: In ginjojowa nira it mga gwapo ngan kilalado nga basketbolista.
1: Dini ni ha, PBA, ha, UAAP.
0: Waray pa pagsiring.
1: Okay.
0: Waray pa pagsiring, Didi. Salit kuno

0: Kilala, kilala doon yung girl number one, ha, magkalain-lain nga sports. Kay, pariente niya in usa nga kilalado nga basketbolista.
1: Okay.
0: So, it pariente man yung basketbolista.
1: Mm-mm.
0: So, nakaka-access siya nga dito mga teammates.
1: Okay.
0: Hitiya patod nga basketbolista.
1: Bado.
0: Oo. Sa teammates ng relative niyang basketbolista. Itong si girl number one ay mahilig mag-boyfriend ng basketbolista. Wala raw itong pinalalampas.
1: Bado.
0: Labi na kung type niya itong player. Gintatag usa-usa ko ni girl number one. Ito yung mga type nga player.
1: Ngayon.
0: Makikigsang kay anay, tapos iya ginjo-jowa. It latest yan na nga jowa, hini nga female personality, kilala nga basketballista nga halfy. Bago yun nga termino, halfy. Iningani nga mga half Pinoy, half foreigner. Ang itawag it ni Rayana.
1: Halfy!
0: Oo, oh, half ba, half. From,
1: halfy.
0: Oo. Oh. Amoit, basta jowa ko nun niya na nga female personality, basketballista nga hafi. Iti a latest nga iya na tiklo.
1: Mm-hmm. Oh, agot na tiklo.
0: Oo. Adi.
1: Bagay ito natakmo, kakipad Kevin.
0: Oo. Oh. Direk, hindi siya ganun ka-pretty, pero ang lakas ng dating ng kaseksihan niya. Pinudawlain. In fact, direk ko rin sugad kahusay, kay it may danganihin niya kuno kanawong nga gay comedian.
1: Gay comedian.
0: Oh, gay comedian. Uh-huh. Oh, nga diri kuno mahusay nga gay comedian. Basta sa ring kiber ni girl number one, basta nag-i-enjoy hiya at iiging kakarelasyon nga mga gwapo nga basketbolista. Girl number two.
1: Ito!
0: Celebrity ini nga mahilig hin content, isa siyang celebrity, tungod hit iya mga content sa social media.
1: Okay.
0: Pero parehas itong iya dramahan girl number one.
1: Mm-mm.
0: Tungod hit iya content drama, nakakakunik hit mga basketballista.
1: Mm-mm.
0: Type niyang makighook sa basketball players. Ginuusa-usa gihapon, nga karuyag maging jowa it mga basketballista. Pero, yana kuno, inihi girl number two, in malipayon na hiton iya jowa nga basketbolista.
1: Oh, may jowa na ngayon.
0: O, kay sugad-sugad nga seryoso na it era relasyon. Baadaw. Inudaw lang. It aadi nga kuan, it ini nga aadi nga ikaduha, girl number two. Baga nagtatahap ako ngayon.
1: Sige, may tahap ka na.
0: Andrea Brillantes.
1: Oh.
0: O, kay may jowa mahiniya na, he missed. Antaga din adto.
1: May dagud mga kababayenan nga may da sektor nga baga naruriyagan.
0: Adto hera, adto hera. Adto hera na bloom.
1: Okay.
0: Oh.
1: Ano daw lainin baga sektor hinin aton industriya. Kay adi na ba kita entertainment industry yan? I mean, upod na ba kita?
0: Upod na ito. Upod
1: na kita.
0: Oh, kay tagin bubuhat yan entertainment man ini.
1: Okay.
0: Oh.
1: So,
0: waray lang napansin. Kaya kikinitaan ko, hindi nga mga liga-liga.
1: Oo. Oh.
0: Mga, ano ini, liga, mga commercial leagues, mga inter-school competition, mga palarong pambansa, commercial leagues. Di talaga nag-aalang yan at kababayan ang pagpapaselfie.
1: Ngayon?
0: Nga naibabara ko nga may na nag-aaragway nga kababayan ang tungod hit-ira hinahangaan nga basketball players. In fact, may da mga basketball players at aton mga burubong to. Mm. Damot era mga follower nga girls.
1: Oh, ngayon.
0: Yes.
1: May da maghiyap kita pero aton la baga mga ikasi na mga lagaon ka kipip-kipip.
0: Ayaw ganda pagsawa.
1: Ibaga na pa selfie. But we really appreciate your ano in affection.
0: Sering ko ba? Bisan kung di rin hirakuan good ng mga PBA.
1: Both lalaki ng babae na papicture mo kakipag PBA, di ba?
0: Sering ko bisan di rin hirang mga PBA player, bisan di rin mga ordinaryo lang ang mga intertown, di na daop good hira. Mag-ingat it usahin nga na daop.
1: Ngayon?
0: Magido sering ko. So, di rin urusahon nga magkukulektin mga basketballista ini nga mga female celebrities.
1: Hi, nasiring Luigi Loreno, mopping aga Sir Edward and Sir Kevin pa shout out po ha mga taga-Dagami Leyte.
0: Ah, Loreno, taga-Dagami to, taga-Dagami.
1: Hibig-big asuris to aso nasiring hiya. Mga idol, diri nadidiktahan it kasing-kasing hit utok.
0: Oh.
1: Patin gugma siguro.
0: Oo nga yan. Anong sering?
1: Diri ko nung nadidiktahan it kasing-kasing hit utok.
0: Oo. Oh. Ngayon.

0: Itibali
1: what? Or kasing kasing amot nagdidikta na it utok.
0: Oo. Oh. Kaya oh. Iako it utok it ugat it nga tanan.
1: O nga yan.
0: Kaya amo ito it trigger. Di ka nga nito maghuna-huna, wala ito nga it kasing kasing, it function kasing kasing, pag bulwak let it dugo. Naggugubugubulit kasing kasing tungod hit utok
1: nagihinuno na ka
0: oh tungod hit utok
1: nga gihay na miss ko man hiya or ano daw lagi Ginoo napaka din natin kasing kasing
0: tikang ito apektado it kasing kasing
1: apektado kasing kasing
0: kasing kasing siya hanit nga naapektaran kay na-excite ka man
1: okay
0: para sa metdituhan aton o sa panga organ
1: okay
0: tungod ito aton paghuna-huna
1: naapektuhan
0: naapektuhan gihapon it's tignatanan ito, tikang hakuan.
1: It's all in the mind.
0: Oh, tikang ito huna-huna.
1: Huna-huna. Mm. Okay. Nasiring himamsini, nemo madi, naton madi, nga maupay kunot aton teamwork, stress reliever.
0: Okay, salamat.
1: Naton oras.
0: Sige.
1: Alas 8:11 na. Uy, makanhi it mga
0: sige.
1: Kandidato, mga kandidata.
0: Hinin, wow, kandidato. Kinukulba ako.
1: Hiton Miss Pintados.
0: Okay, daw.
1: Magkare-redugisting daw, hira.
0: Wow,
1: problema, you are welcome.
0: Wow.
1: Hindi niya K5.
0: Oh.
1: Okay. So, bantayin niyo, boas, hinin mga kandidata, hinin Miss Pintados.
0: Ito.
1: Ito ka K5.
0: Ito.
1: Mapaselfie ko nuhain mo.
0: Okay, daw.
1: Magpipili lahira, hit oras, kunhain hira available.
0: Oh, ngayon.
1: Boas, pwede rin akon.
0: Oo.
1: Hit agaan, hika man gihapon.
0: Pwede gihapon.
1: Direk ka mauonsihin eh.
0: Oo. Direk makaturog.
1: Pwede liwat, hit emo program, boas.
0: Oo.
1: Okay. Makanira. Nga nakuray problema, Mr. Kloban. Makadiga mo K5. Okay.
0: Okay.
1: Miss Pintados, okay. Makadiga mo K5.
0: Bis ano nga miss?
1: Bis ano nga miss? Oh. Miss wa.
0: It makore kahuman pag gisting ma mastering kita hira. Miss ko kayo.
1: Ay! Ay! Tapos mabaton.
0: Mamimiss din kita kuya.
1: Mabaton ba? Kuya. Okay, ore lang kita. Ora
0: pananambahon.
1: Alas 8:13 na ka K5 Kevin.
0: Okay niyan.
1: Sige niyan, ano't imo?
0: Niyan.
1: 11 Mbps.
0: Ha? Alagang PhilHealth sa Liti.
1: Uy,
0: ano kita niyan?
1: Ano
0: to? Okay, na intro na kita hit kat oran.
1: Okay.
0: Okay. Ang kanan dengue liwat ini. Dengue awareness.
1: Ang mga mapapasintihan dengue.
0: Oh.
1: Kung pira liwat itong pwede makaver PhilHealth.
0: PhilHealth. Oh, okay. Di man kita nagihingyap hini.
1: Ayaw.
0: Oh, pero may da naton mga sasandigan nga bulig kung baga may dengue. Niyan ha?
1: Mm.
0: Dengue awareness month. Amoy aton topic niyan durante iton alagang PhilHealth sa Leyte. Dito okay. Programa nga 11 Mbps.
1: Mga public service, mga balita at public service. In PhilHealth, public service, ini ka K5 Kevin. Ha?
0: Alright! Okay. Ini ka K5 Kevin, Susana, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban kan Bugos, kasinerangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diring ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 Kevin Susana, hatong pagbalik pero ba't kinahanglang good nga butos sinin mga senador nga kumbaga magkaada ng impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Nga may da mga priso, may nagtitinago, or bangin na may nakatalaan nga mapripriso pa. Ano gunit dapat nga pag-intindihinit nga tanan nga miyembro, dapat 2/3 of all members, ha? Oo. Sige, niyan! Mga kaistorya nato ni Judge Carlos Argilis, standby, kamalang pipira nga mga pahibaro!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mighty D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may mumutang ha barangay 110 utap Tacloban City barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bilngala ang St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako dahil si Zyro, busog kaya kumain ng mga kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mong DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga basic ng Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Puro de los Pueblos!
1: Oras mga kakipa, alas 8:21 na. Balik at hininga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kau man hining pagbagunahan na liderato ha Senado mga kakipa, itong masunod hini amo na itong pagdumaan itong impeachment trial kontra ito na ito na Vice President Sara Duterte. And yan na pala, ginirestoryahan na kung among our senators, okay, hirahin o ito napabor na nga daan para patalsikon natin atong Vice President, hinot napabor nga daan nga inin diri patalsikon ito natin Vice President. Meaning, mga kakifive na prejudge na. Okay? Hito na atun, mga senador. Ako, may dako pananaong pira hito na atun, mga senador, nakagdesisyon na kung mapaburbayar o kung diri pagpatalsik ito na atun, Vice President. And baga kwan nala ini nga pag dumarin impeachment, baga pagtuman nala. Kaya na naman ini gayod yan na ha, ruwang hito Senado. Ano? Ito inin istoryahon. Okay? So pira para akon, pira nga mga personalidad hasinado itong nakatalaan nga pumabor nga diri pumabor na hini. Dara itong ira political affiliation, itong ira alliance, and it ira suporta hinin mga political personalities naton mga gagaypad. Both sides. Nga itong Marcos side, nga niliwat itong na Duterte side mga gagaypad. And mahitong ko din eh, usang ginirestoryahan gihapon niya na, kaya kinhanglan man hin 16 gayod. Kumbaga, kukumpyuton mo itong 2/3 of all the members. Itong Senado nga dapat pumabor para i-convict itong gini-impeach. So considering hini nga mga development yan na, mga kakifive, Senado nga Hibato de la Rosa inagtitinago. Okay, Jingo Estrada in kinasuhan in Plunder, waray makagpiansa mga kakipay. And ginsuspend pa, ginpatawan pa preventive suspension ng Sandigan Bayan. Ano't baga magiging question hini kung di rin maka-attender itong impeachment trial? Kung baga ma-aristo hibonggo nga madarangad to The Hague, The Netherlands, or magtinago gihapon. Or kung maaresto gihapon ni Senador Rodante Marcoleta. Ano't magamahinan na buhini? Okay, kaya wari pa man final judgment itong irang mga kaso. But idideteneer hira kung baga madideteneer mga kakipad. Itong pakiana, iugo upod bahira di dahil pag-ihap ito na 24 of all members itong Senado mga kakipad. Or inibain madepende hitong rules of impeachment nga paghihimuon or ginhimo na hitong mga magbabalaod na Senado mga kakipay. But it era rules of impeachment, it should be in accordance with the provision of our constitution. Kaya pagsaring itong in atong constitution nga dapat 2/3 hitong nga tanan nga mga miyembro hitong Senado in dapat pumabor para ma-impeach ito, para mapatak na impeach naman ini. Ini pagkuan naman ini pag desisyon naman kung papatalsikon bahiya o kondere mga kakipay. Ano itong dapat nga interpretasyon itong considering hininga mga sitwasyon? Amo itong dida. Okay? So mamamakian na kita hin may dahaluag nga hibabroanan parte hini mga kakipay. Kay para sigurado itat pag-istorya. But ini nga tanan is for the purpose lang in academic discussion nga kita in ma-edukar, okay? And kumbaga may da mag-i-interest nga dadun ini nga to Korte Suprema para ipa-interpret, okay? Ini nga constitutional provision, hiton 2/3 vote dapat or 16 kay 24 man ini nga mga senador. Go upod ba itong mga priso? Iupon ba't nagtitinago? Iupon ba itong bagasim, kumbaga may maaresto na ini Bongo? May ngangad ko yung mga kakipay ba the Netherlands? May iupon ba yung mga kakipay? Di na itong 24 ng mga senador, ngayon itong 16 nga ma-constitute mga kakipay, itong 2/3 nga butos. Amo ito itong pakiana. Okay, so naguhulat na hi-judge sa Carlos Argillias, din natin paihaon mga kakipaib, kay damo itong mga buruhaton liwat hini. Hindi na lang kita magamit itong atong telepono, kay baga may dapaada mga transaksyon, didi, nga ginbubuhat para aton kaistorya hi-judge. Okay? So, di na kita maglangan mga kakipay. Pero pasensya na, dani na auto din ng aton linya kay ang kanan pobre ini nga linya ining telepono. Ha? Oh. Adi na linya, judge. Judge, pasensya na, judge. Di kaya na makikitaan na ito na itong pag-artista telepono. Ako na, kay medyo may problema ba na itong linya. But anyway, naibabatian ka na, judge. Mahibabatian ka na din na kahanginan. Judge, good morning, judge.
16: Maupay nga, gapre.
1: Pasensya na, baga, adi ka lang.
16: May problema.
1: Busis lang, ay, ha? Di lang yung magkikita ni Munawong, ha?
16: Anyway. Waray problema. Kaya bagay, aral na kita ito nga. Itatong baga, Nawong permanente din nakikitaan.
1: Amo na. Anyway, kaya waray ka nga ni Facebook. Di ko nakikita Facebook. Yung Nawong, kaya pa, I mean, Judge Aguilias. But anyway, ini, hubaron natin kay kahumanhan na bagong yan ang aliderati itong Senado, it masunod na hinit nga restoryahon impeachment. Okay, now, may mga napakiana na si Ring. Kay Adam at Batakan Balaod na dapat kung i-convict in impeachable official nga gin-impeach, dapat 2/3 of all members hiton na Senado. Takay, kung aada sitwasyon wherein aristado yung Jinggoy, nakapailaro niya preventive suspension, di ha makagawas, apresuhan. Hibato de la Rosa, nag inin, titinago. Labot lang kung mag-resurface siya at magpartisipa rin niya ang proseso. Katapos, adi pa hi Marculeta, manginlot ko niya ma-aresto niya iya graft and plunder, mapipreso liwat hiya kung magawaray diri hiya tugutan ng makagpiansa. Adilwati Bongo, may adapuruhan nga bangin na daw may dani arrest warrant na International Criminal Court as co-perpetrator han kaso nga crime against humanity kontra kan Presidente Anay Duterte nga bangin mahidara liwat hiya nga to. Kundi riya, amin ko magpa-aresto hiya, kundi riya magtinago, sugad kan bato. Ano it implication hini? Ito nga constitutional provision nga nasiring 2/3 of all members nga kundi in 16. Na considering hindi yan ang situation, may upod ba inihira in the event nga dirihin nahira magkakpartisipar hiton deliberasyon or hining impeachment trial ining ako yung pangaranan ng mga senador dependent mga circumstances nga baga ira na himumutangan niya na judge?
16: Oh, ini actually, ini baga kabutangan niya na baga bagunit aton na tawag ini sitwasyon itong impeachment, no? Kaya na mag-agi nga mga impeachment tigang kan na Presidenta Estrada, nangadakan tawag ini kan Chief Justice Corona. At baga na-aborted impeachment against kan Mercedes Gutierrez, the former ombudsman, puro hits on senador, no?
1: Ito!
16: So, kung kikitaon nato na papati ka Article 11 of the 1987 Constitution, 2/3 of all members of the Senate.
1: Okay.
16: Kung baga kitaon nato na simple interpretation, inin katanan nga membro, 24 it membro, no?
1: Okay.
16: So, itong 24 nga membro, regardless kung ada ka sakob or ada ka tawag ini, you are detained or you are tawag ini, you are in hiding, you will be counted as such, no? As member of the Senate.
1: Oh, ngayon.
16: Nasing man all members of the Senate, oo. Oh. Depende na ini, actually, kung magkamayada ini, hintawag ini, parehan kaso ni Anginsaitan Abelino versus Cuenco, that one senator at that time was in United States of America. So, ang Korte Suprema nagsiring, ang quorum han tawag ni for Senate President, kaya ginilig ang Senate President by majority votes of all members of the Senate. Oo.
1: Okay.
16: Gabagawaray jurisdiction. Dinini, actually, baga ako na interpretasyon na, no, pag klaro, interpretaron la, actually, there is no need for further interpretation kaya klaro nga all members of the Senate. So this is ice. Regardless kung preso ka, regardless kung you're in hiding. So this is the constitutional mandate nga. This is ice, no?
1: This is ice, good.
16: Of all the members, the members of the Senate.
1: Regardless kung baga ano nga circumstances at pirang ang mga senador yan, as I have mentioned earlier.
16: Oh, kay diri pa kita ni actually waray pa ni Korte Suprema and then kay kung magkakamayada kita ni interpretation baga di, this is still premature kay waray pa natin actual case or controversy regarding this ini nga mga ini nga mga sitwasyon we are this are just tawag ini ini nga baga anticipated situation pala nato na this will not drive to actual controversy nga pwede kita umara Korte Suprema in interpretation regarding the interpretation of this constitutional provision. Oo.
1: Okay. Now, siyempre, itong two-thirds nga vote as requirement pag convict hinin impeachable officer nga naatubang in impeachment trial, inin aadated at constitution, correct?
16: Oo, aadated okay. Article 11, ito 1987 constitution, okay. And that is mandatory.
1: Okay.
16: Mandatory ito. Oh.
1: And kung maghihimo in impeachment guidelines or rules, it's mga senador, it should be in accordance to that provision of the Constitution, correct?
16: Oh, diri po, actually, the Senate or the House of Representatives cannot go beyond the provisions of the Constitution. Oo,
1: okay.
16: Kaya may sinisiring kita nga doctrine of constitutional supremacy. Nga iton, siring penusang nga author, hin political law, nga iton, the Constitution is the God of all man-crafted laws.
1: Oo. Okay.
16: Aminit Ginoo nga tanan, ito na ihimo nga mga balaod ng tao.
1: Oo. Okay. What about itong issue nga di ka presente or physically present para mamati itong presentation, itong evidence, and iba pa nga mga mananabo, and tutugutan ka nga makag participar in pagbutos kay amot iginmaman dito ang constitution kayo, two-thirds of all members. Ano man init baga kabutangan, Judge?
16: Ada inin tawag ini, kung huwis ka, mamamati ka, normally you have to receive evidence.
1: Okay.
16: Oo, personally. Diri kay itong pwede, kay bisan nga ni kami akorte, kung ba man naging tutugot na mandato at Korte Suprema, may sinisiring kami nga virtual appearance, no?
1: Okay.
16: May mga tawag ini, may mga there are parameters on how to go with this virtual appearance. Pero kay actually ito na pag receive it evidence, it should be received personally by the judge.
1: Okay.
16: See? It cannot be delegated to anybody. Ini din collegial man ini ra. So there are 24 senators, collegial body ini ra.
1: Oh.
16: Pero it's not in accordance to the constitution kung ikaw waray ka di nga mabutos ka nala because you have not received the evidence. You have not received the evidence personally.
1: Baka daw rin huwis rin usa nga kaso sugad hae mo for example nga nagdesisyon ka nga waray ka dito han imo sala. Mamatihan mga ebidensya.
16: May dagan mga consider, may dagan ini mga tawag. There are circumstances, no? Regarding kung ikaw nga huwis ka, you have been narita nag-retired ka, inin katima may da sa somebody assume the judgeship, no? Nga pwede ka mag-decision under some exceptional circumstances.
1: Okay. Okay.
16: Pero as a rule, inahanglang good ang ebidensya, you have to receive that personally. Oo. At atong constitution, nasiring, ano it mga resikitos it valid judgment? First, it must be in writing, no?
1: Mm-hmm.
16: Kung baga haaton la, ha, constitutional insofar as the court, no? It must be in writing, personally prepared by the judge, stating distinctly the facts and the law on which it is based, and filed before the clerk of court. It era, they have their own parameters, pero ini nga mga basic requirements should not be dispensed under the constitution.
1: Pwede ba ini question nun na Korte Suprema? Mr. mga distinguished justices of the Supreme Court, pwede ba niyo pag-interpret, for example, aminit amon punto? Okay, added constitution, dapat two-thirds or 16 iton mabutos pabor. But considering ini nga situation, may mga preso, may mga nagtitinago, etc. Baka pwede ba kami tagan ni mong kalamragan kung pwede ba ini ma-adjust na itong two-thirds, mga dependent mga circumstances? Is it
16: Padagay, ini nga kabutangan, unang nga bahin, waray po magtikang inin aton na impeachment proceedings. No? So, itong Korte Suprema or the lower courts can only take cognizance of cases no regarding in mga constitutional issue kaya if there is actual case or controversy.
1: Okay.
16: So, iniyan na, this is only regarding Bato and Chinggo Estrada.
1: Mm.
16: Kay Chinggo is suspended, no?
1: Oh.
16: For 90 days.
1: Oh.
16: And Chinggo is still
1: Hibato.
16: Within the Philippines jurisdiction.
1: Okay.
16: Hibato, di kita maaram kung hain na.
1: Hain ito niya na.
16: Oh. He is hiding, no? From international warrant.
1: Oh.
16: So, ini, there is already, akong pagkita, there is already an actual case or controversy regarding if we will be included in the computation under the constitution that the members at least 2/3 of all the of all members of the Senate needs the convection.
1: Kaya dako ini nga bagay because you know we know for the fact that you know an impeachment proceedings or trial is a numbers game dit malilikyan and may dala usar or duha nga mawara di dakon haay man tong grupo hira baga nagapil. Dako ito nga bagay kung pag-istoryahan natin at conviction yan. You know, pagpawalang sala, hinin na atubang ng impeachment.
16: Okay, yan na. Pagkita natin, ito na pag-volatile pa hinin atong kabutangan at majority, no?
1: Okay.
16: Kay tawag hini, Senator Villanueva and Senator Escudero, hinin na pagkadigot kita ni ipakunhain ko dira kay
1: Balitaw.
16: Na majority.
1: Mm.
16: Pagka na matiwog-tiwog pa ito na ining kabutangan in majority, they will constitute the majority.
1: Okay.
16: Sa like, kung kikitaan natin, pagka may...
1: Anay. Balikin na natin. Sige, Judge. Hello, Judge. Dali lang. Nauturo natin linya kang Judge Argilias. Di kita nakasagirudo pa hini bisan adihra minority or adihra majority kung baga ano kung era baga magiging boto sini. Wari pa ko sini klaro judge ano?
16: Oh, ini na amit kabutangan niya na kay Senator Escudero baga tinaganin pabor nga he will be the presiding officer.
1: Okay.
16: During the impeachment considering okay. His experience at the same time he's also a lawyer.
1: Oh.
16: Eh konli wa he will be Senator Villanueva naging deputy majority floor leader.
1: Okay.
16: So baga makikita ni meaning baga mga considerations inin baga bisan man yan ni Warig Aro no inin baga ginhatag ng mga pabor baga this is them for them to entice nga di amon no ay na pagtinabog tabo kay bahing kamalikis.
1: Anyway, na istoryahan ko ini judge kay nanumdum ako hira kayetano pa ang nagdumara han na Senado nga karoy ni ra mabago ang rules ba Senado nga biswaray ang mga waray physical or di rin require ang physical presence pero nga mga senador i virtual na la either gamit ra itong Zoom or gamit ra itong Viber, Google Meet kaya itaad at ira rules nga di ka makapartisipar in mga transaksyon di da Senado virtually unless naging na-issue pa nga ni nga interpretasyon ni Robin Padilla force majeure. Kung ano kung maka-classify mo nga situation nga force majeure, okay? And nag-book out ang minority hadto kay karuyaghan grupo ni Cayetano nga i-railroad paspasan din nahirap pa matian kung baga ano tira in reaction or mag-take hini, okay? So, pwede ba ni matabuha impeachment pag-formulate tira impeachment rules nga sugaron ni rahin itugutan nato kay mga senador maman ini iupod din 24 and makapamati matagal hit kopyat ebidensya and makagdesisyon kung haing ko dira mapabor.
16: Oh, actually iton aton na patagambalaw the 1987 constitution nagahatag iton kongreso no it's either both houses no itong kamara alta and in senado in kamara baha di diha ubos lower house hin po there, hin pag to initiate to formulate then on their own rules no
1: okay.
16: May po, so it's in so far also as impeachment may da naton mandato did it article 11 providing among others that they can also promulgate their own rules no?
1: Okay
16: so kanang senado ini this is their prerogative
1: Okay.
16: And then they can amend or revise the rules, a procedure, provided it is in accordance with the Constitution.
1: Ba daw, may magkadawin ng conflict, good man. Kay, pwede sa meron init mga senador, kayo ho, ato man gawas, iba arestado, iba nagtitinago. Diri ada ni dapat iupo di retong 24 nga ihap. Hiton two-thirds. Kay...
16: Amo na hindi da. Kay itatong lahin, actually, itong Korte Suprema, diri ito nagdi-decide kung waray actual case or controversy. Unless, okay, as a rule, no? Pero may danaton mga exceptions ito. If there is really a tawag hini, if there is a grave constitutional violation, if the issue keep on recurring, this is it is of transcendental importance, banging good money of transcendental importance, nga pwede itong Korte Suprema magkamayadahin na tawag hini, interpretation in a proper petition filed for that purpose.
1: Okay. Kung ba nga may mag-i-interest pag-question hini nga mga ngarong klarifikasyon ha Korte Suprema hini nga grupo hini or either hain nga grupo hira or mga...
16: Okay, kung makikita natin, ito sa liwat nga, ito sa nga resikitos, itong judicial review, kinanglan it magsampay petitioner must be a proper party, no?
1: Okay.
16: Must have substantial interest in the outcome of the case. Although, hini nga requirement itong judicial review, ang mga there are cases ng Korte Suprema nag-relax ini because according to the Supreme Court, this is a procedural matter.
1: Okay. So pwede kampo hiton mga Duterte, itira mga legal team or nga dihiton panel of prosecutors, di diha House of Representative or private prosecutor nga maalalay haira or any member of the Senate for that matter, pwede.
16: Oh, pwede. Okay. Basta may iya substantial interest of the outcome of the case. Oh.
1: Hay mo baga pagkita maabot pa ba hini punto so kanina nga situation?
16: Maabot ini kay baga pag itato ini nga mga anticipated scenario nga dadakpo ni Marcoleta tawag ini Bunggo, although these are not yet actual case kay waray pa may nanabo. So in these cases iton korte na sering late nga we cannot rule on the court cannot give an opinion on hypothetical matters. Oh.
1: Amo na. But anyway, mo opening aton istorya yan na judge kay baga na lambragan inin pamurubot, panunahuna, and for purposes of academic discussion, baga na dugang-dugangan inin himbarot at mga nanmamati nga nagkikita.
16: Okay, pagawa kayo bang kita inuugupan na era.
1: Amo na.
16: Kita nga tanan itong mga taong apiktado ni.
1: Naugup kita! Naugup kita at Pilipinas!
16: Oh, amo ito. Inin, nagdiri na bawag it at the same time we contributed to the public coffers inin nga aton mga boys. See? Inin, this is part of our participation. Oo. Kay, bisang pa mag-ibaybat aton opinion, but you can, sering pa, inin, this is our right also to express, kumbaga, anit ato, no, within the academic bounds. So,
1: okay. May dito pa plungan ng judge ka na sering, di man ako umuyon or umayon or pumabor, hindi mo igyayakan or ginyinakan. Pero didipindiran ko tubtubak kamatayon nga imo ito maiyakan, kaya imo ito katungod.
16: Ito, nga haw, may ito baga, I don't recall kung bagay na itong pag-usa nga philosopher.
1: Oo, nga, di man ako umuyon, hindi mag-iistorya, pero ako pagigigbisugan nga imo ito ng istorya kay imo ito katungod. Oh, mamay ka lang ito, Judge. But anyway, Judge, again, thank you very much. Sining nga mahinungdanon ng istorya. Thank you, ha?
16: Nandun mga mamamarating, nanimo mga magkarita. Thank you very much. God bless.
17: K5 News FM Live Report. Puro Belos Pueblos.
1: Oras, mga ka-K5, alas 8:44 na. Oras, ginpadangat tayuhan. 5-7 Emporio, mantindahan nga baton ng mga mahal nga papliton. Anay, babalikan natin ini nga na programa but sano itong halipot nga commercial break may da pa ba bang aging padaran niyo nga mga mensahe hini nga itong programa yan nga aga. Ay, Susan Padol o De Villas, kay Pam Sir Edward yung Sir Kevin, good morning po ayo nga duha. Hino pa ba mahababaro na ada pag winarite akong youngest son tungod pa mati ha iyo uyaw kun akot natuddo makuri tuddoan nasaring Eden Urbano, you know. O sa nga panoyon natin hining atong programa nga ma-promote, ma-preserve inin atong kalugaringon nga mga pinulungan, ha? Ah, warin na kita iba pa nga mga misahe nga gimpadangat nga di. So, oras sa bugos nga Pilipinas, mga kakipay. Alas 8:45 na babalikan natin hining atong na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Gawalang pipira nga mga pibaro.
15: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
18: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
15: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Puro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakipay, malas 8:49 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Very available itong tagyakan itong Prime Water, Ma'am Helen Apostol Colliera para itong aton unta LMW Theater Service yan ang adlaw ay Huwebes kay Kwan ini dapat every Monday and Thursday 9 to 9:30, but naga-attend diri yan importante liwat nga seminar yan ang adlaw. And there lot available iton aton GM iton LMWD, so aton ini iugsod ha ibang adlaw, okay, not necessarily Lunes or Huwebes, but depende iton ira availability. Kay damo pamanggod ini istoryahon parte ning problema hining aton pagtagatubig, okay. And kakulo panakon programa hining programa o Foro de los Pueblos nag-message sa aton ang aton sangkay pirmi naman mati aton ni Madam Seni Wenceslao didi ha may apitong ang iyag race nga problema hapurok dos ba ito hinin apitong warigyap awas and bagagin pa flashing lang ni karamir ipa flashing laban mga tubo kay bangin amo ini ang rason or hinungdan kung kay anong waray awas or ang iba kung may naman mahina yung mga kakipay suging kadto na inihan mga taga Prime Water. Amo ang message sa akon kakulop ni Ma'am Seni. Mo pa unta kung baga sugan hinipirmi ano nga kung baga may na mga concern naging papaagi hining atong programa kay ining atong programa actually aminit design nga pamatian inin mga tao itira mga concern mga problema hinintubig nga ma-address hiton partnership hit LMWD and Prime Water. And of course maipahibaro ha aton mga manmarati ha mga water concessioners nga nasasakop hit Tacloban ngan pito pa nga munisipyo hiton Leyte kung ano na't mga development in terms itong mga deliverables nga may dapat. Mga deliverables mga dapat tumanon itong Prime Water kailarong hininga partnership. Okay? So, since diri available, ito nire-schedule, then nire-schedule nato nini. Mahatag kitang abiso and anda mga daan. Iton iyo mga concern para may padangat natin nga ito haera and matagal ni baga paborable nga aksyon dayon. Damot at ginaalin sa sunod mga kakipayab nga mga istoryahon parte ni haera ha?
0: Puro Delos Pueblos.
1: Okay, akon gintatamdan ining 14 nga puntong gin kasarabutan ng Amerika nga ng Iran para pagpirmahan nira ining era Memorandum of Understanding nga magiging dalan nga matapos na ini nga giyera habot nga hini nga duha nga nasod mga K5 mag-aabri ton Strait of Hormuz mabalik iton traffic dida iton nga abnormal nga pag-agihan mga sarakyan pandagat ito dida nga lugar sa sakop iton Oman and Haranit Oman and Iran nga magresulta hinin normal nga flow na hinin supply hinin petroleum products ugaring laki 14 inihiya nga punto, okay. Itawag hini nira in interim memorandum of agreement, okay, nga magsiserbi ining agreement para in usang ceasefire and usang diplomatic framework ba, okay, nga magi-establish sar hinin mga pag-istoryahan nira ha, sa COVID-19 Sinta Diaz nga timeline para maging final na ini nga era kasarabutan and maging legally binding nga treaty abot nga hiton mga parties nga magiging involved, okay. So importante ini nga era memorandum of understanding but signo nagkakasarabot ira nga tatapuson ni ini nga giyera hini nga masunod nga mga kasarabutan but if finalize ni ra ini 60 days after signing hini nga era memorandum of agreement. But may tungod kay 14 ini nga punto nga mga importante nga punto nga karoyag natin unta baga hubaron hining atong programa kay bisan harayo kita hini dito era. Di kita apektado hining giyera. Hining nga giyera bang actual nga may kigiyera kita. Okay, but you know, ito implication hini ha supply hit petroleum products. Ngan pamresyuhan hit petroleum products apektado at kalibutan. So sana kita nga pinagagrabi nga naapektuhan din ni Pilipinas. May tungod kay haros 100% hit aton energy requirement ha mga petroleum products gini-import naton. And ini nga mga kasamok dito may the implication ha aton dinhi kung masadhan itong Strait of Hormuz diri normal itong flow itong raw material itong crudo waray liwat i-process yan mga oil refineries ngan kung kulang hiran may i-process kulang in supply makakaproblema good kita. I mean amo itong agintatagan natin importansya ni but sige buwas nala kauman itong mga list itong mga kandidate at Miss Leyte Pintados nga mabisit ha aton dinhi mga kakibay hopefully. Ano rin naman kita oras? At ulan ay mga kakipay, magsasadhan din nga itong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw itong Huwebes, pizza 18 na gayo din in Hunyo 2026. Ang ngaran ito na itong mga nakobod na engineering Robert Graciano ng Ray Verona in the new kakipay, Edward Sanyagan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasyudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako Lex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
24: Pabalik sa mga butika.
25: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
26: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Anxiety o cancer.
25: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
26: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
25: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
26: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bulo ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
25: Sobra na.
26: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
6: DTX 500.
27: Ako sa Jubilee,
28: sobra kataas akong blood sugar.
27: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
28: Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
25: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
26: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
25: Mo
26: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
25: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
25: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 9:02.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM, up of the hour news.
9: Maopay nga aga mga ka-K5. Adi na natong mga magpasong nga notisya, hiningatak na. Makakaginhawahin maurupay ang mga paraguma tungod kay nakatalaan na ang pagpirmahan Iran ngan Amerika para ang Ira peace deal. Sumalahan Department of Agriculture ang pagkauyo na handuha nga nasod in gilalauman nga magreresulta hinpagmenos ang presyo han mga fertilizer ngan gasto sa transportasyon. Sumalakan DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang posible gihapon nga mapakurukusog ang dalagan ng negosyo habot nga ang Pilipinas ng Middle East, labi na kay lakip ha peace deal ang pag-abrihan Strait of Hormuza. Ug saan iginanunsyo nga peace deal, nagpahimatngon na ang DA ha publiko nga ang padayon nga pagkadelatar han negosyo han lana ng fertilizer in magdudurot hin paghitaas han gasto sa produksyon na samtang maubos naman ang produksyon han uma. Kundi ina magre-resulta ini kin paghitaas han presyo han mga pagkaon. Samtang ginlalauman naman han Department of Energy nga ang presyo han mga produkto petrolyo hasunod nga unom kada 12 ka bulan in mabalik ha presyo han hini ug sa magtikang ang giyera ha Middle East hadton Pebrero yan na nga tuig. Ini nga balita indurot ha iyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Anaman mga magpaso nga balita. I-like and follow naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
11: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang Certified Naturopathic Practitioner at Doctor of Naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!

0: ng Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang DTX 500 at Mighty C araw-araw para protektado ang ating mga selula laban sa oxidation o oxidative stress. At lalong-lalo po sa mga bayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0929-0028117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo po mga kaibigan, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, paki-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan at magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo po mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isang good news sa isang kababayan natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Herbal Capsule.
2: Brian, simulan nang isama ko ang DTX 500 Capsule, Mighty C, Vitamin C at DTX Coffee sa aking pang-araw-araw na routine. Napakalaki ng naging pumabago sa aking kalusugan. Dati, madali akong nakuhaan ng sipon at ubo at madalas akong nakaramdam ng panghihina at pagod. Ngunit mula nang inumin ko ang DTX 500 Capsule at Mighty C, Vitamin C, ramdam ko na mas lumakas ang aking resistensya. Hindi na ako madaling magkasakit at kahit exposed ako sa iba't ibang stress at environmental factors, nananatili akong malusog. Ang DTX Coffee naman ang naging paborito ko ang kasama ko ngayong umaga. Hindi lang ito nagbibigay ng masarap na lasa at tamang kick para simulan ng araw, nakakatulong din ito sa aking overall wellness. Pakiramdam ko, mas energized ako at handa sa anumang gawain hamon na dumarating.
1: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Yan naman po mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom sa epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating detox coffee na Klinika DTX Coffee Mix. Kaya sa mga kabayan po natin na meron din pong karamdaman katulad kay Sir, panghihina ng katawan, subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na original na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang ating mabili, puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Balik tayo makaibigan, 5 years ago, simula ng pinalabas ng Klinika di Alternativo Medicina ang Superior Antioxidant Herbal Capsule sa market, hanggang ngayon, padami ng padami ang mga live testimony at halos araw-araw sa ating mga klinik, meron tayong nakakasalamuha pero nahihiya lang silang magpa-interview. Pero maraming salamat naman sa mga kababayan natin na gusto nilang i-share ang magandang epekto sa kanilang katawan after nag-try sila sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya marami tayong naririnig sa ating program na mga live interviews kung paano po sila natulungan. Ano ba ang meron sa DTX 500 Herbal Capsule? Bakit ito napaka-epektibo? Ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay ang nangungunang antioxidant.

0: ng capsule na nasa market ngayon. At sa pagpatuloy sa ating programa, pag-uusapan natin ang antioxidant, kung ano ang benepisyo nito sa katawan na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule. For how many years na nag-practice tayo ng naturopathy? Lagi nating pinopromote sa mga client natin at lalong-lalo na sa mga radio programs, lecture, ang benepisyo sa pagkain ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay may taglay na phenolic compounds. At sa tagal natin sa pag-aaral about natural medicine, natuklasan natin ang benepisyo ng antioxidant. Kaya nung natagpuan natin ang DTX 500 Herbal Capsule na gawa ng Clinica di Alternativo sa pamamagitan ni Dr. Ramil Uy, nakita ko talaga na napakarami ang makakabenepisyo sa capsule na ito dahil ito lang ang kapsula na nakita natin na may taglay na pinakamataas na antioxidant. According pa nga sa pag-aaral ng dalawang scientist na nakadiskubre sa balat ng tubo bilang isa sa nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na polyphenols at flavonoids. Dito nagpursigi ang CEO ng Clinica di Alternativo na gumawa ng superior antioxidant capsule at ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Nagsimula ito sa Visayas area, Mindanao, at good news dahil available na ito sa Luzon na malaking tulong upang maiwasan ang makaramdaman at ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Nakakalungkot lang makaibigan dahil ang discovery na ito na nakakatulong sa maraming may karamdaman, sinakyan ito ng mga mapagsamantala. Ginawa nila ito ng peke na version na mabibili sa online, naka-softgel at marami ang naloko. Dahil alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na may taglay na 1.3 milium scale ng antioxidant na kailangan ng katawan para maiwasang magkasakit at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya during sa ating program, lagi ko talagang inuulit-ulit para makasigurado na hindi mapeke. Bumili lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dahil bago ka makakapasok ng product sa pharmacy, hihingian ka kasi nila ng CPR o Certificate of Product Registration na wala sa mga peke na kumakalat online. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na pinakamataas na polyphenols at flavonoids ay naka-box at naka-capsule, hindi naka-softgel at hindi nakalagay sa bote. Kaya iwasan talagang mapeke dahil ang original na DTX 500 Herbal Capsule na available na ngayon sa mga pharmacy at sa market, may taglay ito na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na nakita sa pag-aaral nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million in the ORAC scale. Ang pinoli compounds ang makikita sa mga gulay at prutas. Ito ang nagbibigay proteksyon sa mga dahon at balat ng kahoy para hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. Exogenous antioxidant ang tawag sa antioxidant na makukuha sa gulay at prutas. At kung kakainin natin ito, magiging transferred antioxidant na nagtataglay ng napakaraming health benefits gaya ng anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory at kung hindi ka mahilig sa gulay at prutas, ang good news, makukuha mo na ang napakataas na antioxidant sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C. Isa ito sa klase ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule naman ay ang superior antioxidant.
1: DTX 500, lagi ka mumuhaw, gutom at lagi.

0: Sanang Toya Pinis, Mount DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
4: Araw-araw, hinaharap natin ang napakaraming carcinogenic compounds. Sa pag-aaral nga noong 2016 ng National Cancer Institute, nagbigay sila ng 62 ka mga non-carcinogen substance na nagpapataas sa risk ng pagkakaroon ng cancer. Kaya mas kailangan natin ng antioxidant. At ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong itong suplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant upang labanan ang free radicals at maiwasang masira ang ating mga selula. Dahil sa mga carcinogen na ito, ito ang dahilan kung bakit lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule para mahadlangan ang lumulubong karamdaman at maiwasan ang pagkalat at pagdami ng nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. Ang cancer kasi ay nagsisimula sa cellular mutation. Kinukurap nito ang cell para maging cancer cell. Ang anti-mutagenic compound na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, pinipigilan nito ang pag-mutate ng cancer. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka, sigurado ang proteksyon sa mga selula. Kaya maiiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. Kaya kung for cancer prevention ang hinahanap mo na suplemento, kapsula na nakakatulong maiwasan ang cardiovascular disease prevention capsule, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka. At ang karagdagang benepisyo nito ay tumutulong itong lumakas ang mga internal organs. Babata ang mukha, sasarap ang tulog, hindi ka magkaka-diabetes at maiwasang mabulag kasi pinipigilan nito ang pagkasira ng mga ugat sa mata. Hindi masisira ang kidney at nililinisan ang atay. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na araw-araw at Mighty C.
1: DTX 500.
5: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainan ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: At kung kape naman ang nakahiligan mo, hanapin ang Clinica DTX Coffee Mix dahil ito ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na tumutulong linisin ang ating katawan. May taglay kasi ito na de-sugared sugarcane at ampalaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa saktong antioxidant upang labanan ang mga free radicals na kinakaharap natin araw-araw. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong naman linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan. Nakapagpapasok sa trabaho ay napakatamlay ang katawan. Inaantok at laging humihikab. Nako, sign po yan ng nutritional deficiency. Inuman ng Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag kalimutan na sa mga pharmacy lang lagi bibili para maiwasang mapeke. Iwasan po ang pagbili online dahil maraming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan na tinanong gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Pero bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan muna ng vitamin C sa ating katawan at bakit dapat mong subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyo. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At nagtataglay din ito ng anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpupromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant o may antioxidant power na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At lagi nating tandaan na marami kang makukuha na vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries at guava o kaya naman sa pamamagitan ng mga supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C at bigyan ang iyong katawan ng dagdag proteksyon at enerhiya. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na nangungulubot na ang balat, dry skin, at kapag nag-toothbrush, dumudugo na ang gilagid. Kailangan mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C. So kabayan po natin na lumalabo na ang mata at meron ng mga maintenance, mas kailangan mo ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag ipagsabay mo pa ang superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Isama mo siya sa Mighty C Alkaline Vitamin C na isa din pong klaseng antioxidant. Nagiging superior antioxidant combination na siya na kailangan sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na puro na process ang kinakain at polluted pa ang hangin. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang epektibo na proteksyon sa ating kalusugan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
3: DTX 500 Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500 Health Alert.
4: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na na nagdadagdag lakas sa katawan. Kaya kung laging antok sa trabaho, mga kaibigan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan natin na abnormal lagi ang bowel movement. Laging parang may hangin ang tiyan na pakiramdam o nararamdaman mong laging puno lagi ang tiyan kahit isang kutsara pa lang ang kainin ay parang busog na kaagad. Subukan ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na dahil konti na lang ating oras, sasagutin na natin ang inyong katanungan. Galing kay 482. Ano ba dapat gawin, Doc, para mag-normalize na ang sugar? Kasi meron na ako maintenance na tinitake, kaso yung sugar ko hindi po talaga nag-normalize. Ano ba ang dapat kainin at dapat iwasan, Doc, para mag-normalize ang aking sugar? Natatakot kasi ako baka masira ang aking kidney. Actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng problema sa kidney, sa atay, and even sa cardiovascular ang mga merong sugar imbalance o diabetes na sa matagal na panahon hindi mo na normalize o hindi mo nakamit ang normal level ng sugar na kahit meron kang maintenance, na burden talaga sa kidney. That's why, according sa pag-aral, ang diabetes ang pinaka maraming komplikasyon na karamdaman. Kasi kapag mataas ang asukal sa iyong dugo, lumalapot kasi ito. Kaya ang paglapot na ito ay nakakaapekto sa ibang organ sa katawan. Kaya ina-advise talaga natin na kahit may maintenance, kailangan nating alamin na lahat ng sakit meron pong dahilan. Dapat natin tandaan that every disease meron pong pinanggalingan. So para makamtan mo ang totoong kagalingan, alamin mo ang dahilan at tanggalin mo na sa iyong lifestyle para mag-normalize ang iyong mga nararamdaman. Hindi lang sa diabetes, even hypertension o iba pang problema sa katawan. So ang mga dapat iwasan talaga, kapag may diabetes, iwasan mo na ang puting kanin. Sa ating clinic, makaibigan, hindi na talaga natin pinapakain ng puting kanin ang mga may diabetes natin na client. And after 7 days, grabe ang kanilang pasasalamat. And years na pag-take ng maintenance, hindi bumaba ang blood sugar. Pero after 7 days lang, na tinanggal nila ang bawal, iniwasan ang dahilan at sinabayan ng DTX 500 herbal capsule, nakita kaagad ang napakabilis na epekto. Bakit, makaibigan? Kasi ang mga white sugar, wala na po siyang fiber. Wala na po siyang mga B vitamins at saka minerals. So wala nang pumipigil sa pag-spike ng sugar. Kasi ang puting kanin kasi, carbohydrates yan. Pagpasok ng katawan, i-convert yan ng ating digestive system into glucose para makapasok sa bloodstream, no? At ang problema, kapag sobra po ang asukal, hindi mabalansin ng ating pancreas, especially kapag may diabetes ka na. Ibig sabihin kasi, pag may diabetes ka na, mahina na po ang pancreas. So, yun ang dahilan na kahit may maintenance, hindi na re-regulate ng katawan ang asukal kapag ang iyong kanin ay walang fiber. Kapag iyong kinakain ay zero sa fiber. Kasi ang fiber, makaibigan, ito yung nagde-delay ng conversion ng carbohydrates into glucose, no? Kaya hindi mag-spike ang sugar. Kayang ibalansin ng katawan. So dapat palitan mo na ng red rice, brown rice, unpolished rice. O yun na dapat ang bigas mo. At tapos kung kakain ka ng mga puting harina o product na puting harina, imbis na mga tinapay biscuit ang kainin mo, doon ka na sa kamote, kamuting bangin, kamuting kahoy, kasi mayaman pa yan sa fiber na kailangan kapag meron kang diabetes. That's why ang mga may maintenance sa diabetes, napapansin talaga nila na hindi po normal ang pagdumi. O bakit? Kasi kulang po sa fiber. So ang dapat gawin, pinapasabay talaga natin ang pipino at saka ang palaya, no? Para makuha natin ang kailangan na fiber ng katawan para mabalance ang asukal. Isang pipino, isang ampalaya, hugasan lang po ng ayos yan. Kunin po ang pure katas, inumin po 1 glass 2 times a day sa mga merong diabetes. Malaking tulong po yan, mga kaibigan. Sabay po, no? Isabay, huwag kalimutang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule. Kapag sobrang taas talaga ang iyong sugar, try nyo po 2 capsules 3 times a day for 15 days. So makikita mo talaga ang napakagandang epekto. Then after 15 days, pag nagbaba na ang sugar, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kasi kailangan talaga ang alkaline vitamin C kapag meron kang sugar imbalance para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata, kaya nang lalabo ang mata, maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Dahil po mga kaibigan, tumutulong po ang vitamin C para maging elastic ang mga ugat at hindi po madaling pumutok mga kaibigan. Yan po ang dapat gawin ha sa mga meron pong diabetes. At kung iniinom nyo ng after meal ang inyong mga maintenance, pag inom kayo ng DTX 500, inumin nyo ng 30 minutes before meal. At kung gusto mong inumin ng after meal dahil nakakalimutan, lagyan lang po ng pagitan ng isang oras after nyo pong uminom ng inyong mga maintenance. Lagi nating tandaan na sa kalusugan, kailangan talaga alamin ang dahilan every time na meron kayong nararamdaman, meron kayong symptoms nararamdaman, alalahanin mo kaagad kung ano ang last mong nakain, ano ang last mong ginawa, at huwag mo nang gawin para hindi na po ma-burden ang mga organs sa ating katawan. So yan lang po ang sikreto. At ang pinaka the best na sikreto para maiwasan na kahit hindi lang diabetes ha, lahat ng karamdaman, according sa pag-aaral ng mga scientists at saka mga expert, ang pinakakailangang protektahan ay ang ating cell. Kasi ang ating katawan ay binubuo ng trillions of cells, no? Ng mga cellula, even our skin, our blood, mga kaibigan, binubuo po yan ng cell, mga kaibigan. Kaya pag yan ang unang masira, dun po nagsisimula ang mga karamdaman. At ang discovery at pag-aaral ng mga eksperto, nagsasabi talaga na ang pinaka-protection sa mga cellula ay antioxidant. That's why mga kaibigan, kapag masubukan mo itong antioxidant na nasa DTX 500 Herbal Capsule, doon mo ma-feel na yung tulog na tulog manok lang dati, sasarap ang tulog mo. Yung hindi nakakadumi, gaganda ang bowel movement. Sa mga kabayan natin na laging bloated, gaganda ang digestive system. Sa mga kabayan natin na laging hinahapo, makikita mo yung napakagandang epekto kapag nare-repair ang ating mga selula sa tulong po ng antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin ha, na mayroon ng mga maintenance, meron ng mga karamdaman sa katawan, kahit merong maintenance, ganun pa rin ang nararamdaman, mas lalong bumibigat. Subukan po ang superior combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na po ito sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating pinapaalala para hindi po mapeke, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, dahil ang mga pharmacy, sigurado po na original ang kanilang binibenta, galing po mismo sa ating company, galing po mismo sa Klinika di Alternativo Medicina. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Sa mga kabayan natin na, na gusto pang magtanong, pwede kayo mag-visit sa ating page, DTX 500 Luzon, or i-text lang sa ating text line number na 0919-002-8117. Ito pong muli ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. God bless ating lahat, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
8: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
9: DTX 500! Lagi ka mong wow, gutom at lagi naiihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Bili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa swak sa panlasa namin kabataan.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
12: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
13: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras ang Tacloban, impunto alas 10.
2: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ni yung mahiburuan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Bisayas ngan bugos nga kalibutan, kundi inaabutan signal hining estasyon, makakaupod po niyo sa Ludino sa kaoras, ang iyo anchorman, han City Government of Tacloban, ako po hi Jeron Ponferrada. Ayan na, mga kasangkayan, gintitigamnan, no? Ongoing iniya na, dito ha, basay, ang aton pre-baluan rights. Oo, adto yan na, ito na aton mga kasagabay, tikang didi ha, City Hall, oo, may mga taga City Government yan na, aadto. Ngan sugad man ang aton mga empleyado, no, di City Information Office, ang iba niya, aadto gihapon, nagka-cover hira, ang aton CIO. Ngan may da kami ipapakita, no, ha, monitoring screen. Oo, amo ito yung mga panhitabo yan na, di da ha, habasay, particularmente di da ha may buskada, opo, ha buskada church, kaya aadto yan na, ginbubuhat ang misa, no, parahan kanan pre-baluan rights. Mahatagla kitahin halipot nga background, no, partihinin kanan aton pre-baluan. Kay every year, oh, kung nagpapatron didi hatakloban, termi po ini nagkakaadahin yung activity. Had tumanggod way back 18th century, ang Tacloban, matuod ba kamo mga kasangkayan, usa nga pinaka prosperous nga baryula hanbasay. Oo. Hinon magi-imagine nga magiging highly urbanized city kita, nga nin magiging capital hitun Region 8, no, ang Tacloban City, nga hadto nga mga panahon han 18th century, ang Tacloban City ang tawag pahini Kankabato. Oo. Kankabatok pa ang tawag han Tacloban. Ang hadi naman adto naging Tacloban, ang ngaran han Kankabatok. Ngan hadto nga mga time, usa lang baryo han basay ang Kankabatok. Opo. So amito, every June 20 usually ginbubuhat ang baluan rights, no. Ini kasi pre-baluan pala ini. Hitun sambuas pitsa 20, amo na ito an aton Santo Niño nga gindarangad to. Dadadun liwat nga niya Tacloban, nagbabalyu ay po kasi ini mga kasangkayan. Hitun pitsa 20, ang mga taga-Buskada liwat, ang mga mulupyo dito, habasay, amo ang mapakan niya Tacloban, ipinaagihin fluvial, no, ikakarga inihin sa kayan pandagat, ang aton Senior Santo Niño, then dadadun nga niya Tacloban. Hitun, pitsa 20. Oo. Inin aton pagtigaman hininga pre-baluan rights, mahinungdanon gud ini mga kasangkayan. Kay ano, damo hadto, may dangan adto istorya nga tungodhan aton Santo Niño, no, han minahal nga Santo Niño naton, may daadto pandemya nga nakaabot nganhi nga damo an nasalbar. Oo, tungod gihapon hini. Ngan damo pa nga mga kanan istorya, no, kanan history nga ginagian ang aton Senior Santo Niño. Oh, nganhini mga kasangkayan, no, yan ah. Diba, Kankabatok pala hadto ang Tacloban, nga naging Tacloban City na. Hadto nga mga time gihapon, opo, ang aton hadto mga nangungukuingan, hindi pasugad kadamo. Oo, ngan hadto puro pamilya laad to din, hi. Kutob nga nag-abot han 19th century, anya na na. Han 1980s, 90s, ngan yan na nga 2000, 2026, nga naging progresibo na talaga ang Tacloban. Ngan hini mga kasangkayan, ang pag-exchange sini, kaya ano nga pre-baluan, kaya ang duruda ko nga imahe ni Senior Santo Niño, amo ang ginkakadto habuskada. Oo. Then ang guruguti, ang duruda ko, amo ang ginkakadiaton, ang guruguti, amo ang ginkakadto habuskada. Oo, okay, mas duruda ko manggud nga baryo hadto nga time ang Tacloban City. Oo nga dati Kankabatok. Kay ang Buskada, guruguti man hiya nga baryo. So ang guruguti nga imahan Senior Santo Niño, amo an adto ha ira. Ang duruda ko, amo an gindadara nga diha Kankabatok or Tacloban. Oo. So amo ini ginbabalyo ini mga kasangkayan. Yan na nga adlaw. Oo, ongoing yan na an kuan, no? An misa. Oo, may da ini nag-aada gihapon ini procession dito ha habasay, particular na dito ha may buskada. O kaya adto hiton didahan una nga tuig nakadto kita hini. Dirigan inya dako nga simbahan, pero makikita ang good naton nga an iya design ba
iragin preserve nga kuang good

adto gihapon. Ngan sugada na mention ko kanina, 18 man niya na, hiton pitsa 20, han Sabado. Opo, hiton Sabado, pagbubuhaton na ang baluan rights. Ngan during hitong baluan rights, amo ito, ang mga tagabasay naman, ang mapakanihat akloban, ngan tatapuon hira, dito hamay kankabato bay, dida haligid itong pantalan, then magpo-procession liwat ito, tikadi na hamay Archdiocesan Shrine of Santo Niño or han dati nga Santo Niño Church. Opo. So yon, makita niyo ha monitoring screen o wari man ak monitor didi. Mapaala yon. Oo, an aton TV didi ha sulod, meda kasi TV nga di ha sulod wari ma open. Okay, para makakasabot liwat kita kung anong mga nagawas ha on air naton no. O based itong mga makikita naton nga features didi ha TV. Sige. Yan, para nga tuhan mga kuan, no? Han mga deboto ni Senior Santo Niño. Pwede man, kung waray ka mo po makaupo diyan, ha? Pwede man hiton Sabado na lang. Oo, hiton baluan rights mismo. Para nga tuhan mga deboto ni Senior Santo Niño. So, yan. Oo, adi na. Tagan na kitang monitor. Oo, may nga kuan ini. Ini nga nasayo, diri, ni mga igurot, ha? Ita. Kanan kuan ini. Kanan hadto ba nga mga time? Ginbabalik lanira. Okay, mga nagpakabahag. O, part in hit program dito habuskada. O, habasay. Di pala ito maiha. Yan na laad to. Oo, nga ginkuan naton. Ngan may mga pictures na gihapon kita. Oo, aside ng mga program presentations nera. Hapag kaya na, ato na han simbahan. Nakaabot na nga ito ang Senior aton imahe no, ni Senior Santo Niño. Nga nagkakaadayan na himisa. Alas 10 na manggod. Amo kasi ni schedule 10 to 11. Opo. Tapos mauhuman ini, mga before 12, mabalik na liot adto naton mga kasagabay nga adto yan ha basay. Nga di hatakloban. Oo. So yun ha, ang mga waray makaupod kanina, han pribalyuan naton, pwede man po hiton Sabado nala, pitsa 20. Kaya amo na pagbubuhaton ng aton baluan rights. Yan, mga kasangkayan. Amin ni mga panhitabo, yan na nga aga. Didiha syudad hitong Tacloban. Kaparti po ini, han aton pagsilibrar, han ika 137 nga kapiestahan ni Senior Santo Niño di Tacloban. O, 137 na. O, waray la sa buta. Ngani ini nga aton pagtigaman han baluan rights, ika 52 ini, ana. 52nd baluan rights. Nga pagbubuhaton niya ng pizza 20. Oo. Kay last year, ika 51. Amo, tama. Ika 52 yan na. Nga aton pagtigaman, han baluan rights. Pero ang kapiestahan ni Senior Santo Niño, ika 137 po yan na. Ika 137. Opo. Yan. Amo ini talaga ang tumong. Amo ini ang pinaka-importante na celebration didi hatakloban. Oo, an kanan aton pribalyuan ng himbalyuan rights han aton imahe ni Senior Santo Niño. O itong iba, itong mga pamulay, beauty pageant, mga banda, o mga carnival na aton didi, mga kwan la ito, kaparty la ito. Siyempre, usual man ito, may periyahan kung nagfe-fiesta. Pero ang pinakatumunggod, han aton ginsisilibrar during itong fiesta hatakloban, amo na po ini. Ang pagdumdum, han kaagi, han takloban, nga hadto nga mga panahon, ang takloban, kan kabatok man, usa nga pinaka-prosperous nga baryula, han basay. Ngayon na, highly urbanized city na. Oo, thank you kan Senior Santo Niño di Tacloban, han paggiya, han mga mulupyo, han takloban, ang mga taklobanon, nga tikang han katikang o na damo nang ginagian may mga pandemya an kuan an hadian Yolanda adi lagi hapon kita o nakabakdaw nakatindog lagi hapon nakabangon Tacloban o nga aton kuan no an aton slogan didahan una o nga bangon Tacloban. So yan tungod ini pasalamat naton han paggiya ha aton han aton minahal nga Senior Santo Niño di Tacloban. Yan na gihapon mga kasangkayan. While nagpiplayad itong akwan, no?
Yan na gihap mga kasangkay.

0: ang gindudumarag hapya na ang simultaneous earthquake drill. Opo. Dudrungan ini mga kasangkayan. Ngan aside handi diha city government nakig-usa gihapon hininga aton kanan simultaneous earthquake drill. Yan na nga June 18, ika-second quarter na po ini. Ka-every quarter kasi ito mga kasangkayan, nagkakaadahin drill ang NDRRMC. Ngan yan na nga second quarter, June 18, ang schedule liwat parahan simultaneous earthquake drill. Ang tanan ini nga mga local government unit mandated by the DILG nga mag-implement o magbuhat hini nga earthquake drill sugad man an aton mga state colleges and universities ngan an aton ha Department of Education. Oo. May da kita ipakita nga pictures no didi ini ha an eskwelahan didi ha Northern Tacloban City High School. Oo. Didi ha Norte. Northern Tacloban City National High School. O, makita niyo na ang ira mga estudyante liwat ada nag-duck cover and hold. Amo man ini number one nga ginpapa sunod no. Hiton aton mga hintutuinan nga ahensya. Hiton gobyerno and Office of Civil Defense and NDRRMC nga pangandaman ini maraman kita mga kasangkayan han natabo didahan una nga simana. Didiha Mindanao. Partikular na dito ha Jensan ngan Sarangani ang giniguhiran 7.8 magnitude nga linog nga damo talaga na distroso. May mga food chain, eskwilahan, may da mga panimalay nga narunog, oo, mga two-story building. So amin ni, din niya ito nangangandaman good kita. So makita niyo mga kasangkayan, iniliwat nga adiha sulod, barangay apitong liwat ini. Yan nala ini. Nag-participate diri laan ha mga eskwelahan na gobyerno pati an ha mga local nga barangay. Oo, nag-duck and cover and hold gyapira hasulod han ira barangay hall. Oo, didi ini ha apitong adto nga nakita niyo nga pictures no. Oo, ito nga nanago didto sirong han lamisa. Oo, an mga barangay officials ito han apitong. Oo, ngan adi an mga estudyante liwat didto liwat ito ha Northern Tacloban National High School. O nag-duck cover and hold gap hira, may dahiragin himo nga kanan, may mga emergency personnel hira, mga estudyante laliwat ini nga naka-assign. Kaya mo kasi ng training mga kasangkayan, may da mga estudyante nga ginpapaagi, ginpapa-undergoin training kanan EMS gihapon, tapos first aid during hin may linog, diri magkakatataranta, ngan kunwaray pa ang mga rescuer maabot hin usang area, at least ang mga estudyante, ang mga magturutdo, maaram hira maghatag hin first aid. Ngadtuhan ira mga nadarahigan. For example, buyag simbakula, maigukitahin linog. Kahitong linog man, godiri na mo monitor. Waray pa ikipahi nga nahimo para pag-detect hin linog. Unlike itong bagyo, nga harayo pala, outside Philippine Area of Responsibility, na mo monitor na it bagyo. Ipinaagihan aton mga ekipahihan pag-asa. Ininlinog mga kasangkayan, kaibisan nga niya ang US, nga hin Russia, nga China, waray pa makahimo hinihin kuan, equipment, facility, nga makakamonitor itong linog. Amulog din maupay tutukan liwat ni Elon Musk, no, ang aton first trillionaire, oo, kakalibutan. Oo, kung paano madetect ang linog, oo, para kay nakakuan manihan kanan iya kuan ngadto ha ano ito pagpalupad hini nga mga drone pagpalupad hin ngadto ha Mars ba ano ya plano nga tawag hini nangangalimot naman kita mga kasangkayan ni mga project ni Elon Musk. Oo, kaya amo ini hen first trillionaire nga na record kakasaysayan damo ng kwarta hini niya. Oo, pwede niya makapamalitin mga gamit o facility nga kung baga makaya, may dagun mag-imbinto nga madidetect itong linog para at least makakagbantay kita. Oo. Ang problema kay waray man kita ito. Oo. SpaceX nga yan. Oo, amo na to SpaceX. Ang kan Kan ilun mask mga ginbibinuhat niya na nga nagpariko talaga ha iya. O aside han mga electric car niya. So yun, ini nga aton ginbubuhat niya na nga simultaneous earthquake drill. Dako ini an importansya mga kasangkayan. Kay according han aton FIVOX no? Oo, mga officialist naton nga to ha central office. Nga anytime, pwede kita maigo han gintatawag nga the big one. Oo. Ito nga the big one, mga kasangkayan, upo dito ang kanan Philippine Trench, makikita niyo, di daha mapa, o isearch lang niyo ha Google, ma-appear man ito. Tikang ito di daha may northern part it late, dito may ormok nga ni, oo, nga side, ano tawag ini di daha nga lawa, nagaduan tanagad ini. Oo, ito dida, ada dida an iriyahan ko, an tika diha may albuera, tika to habaybay, na may amandiwing, oo, igbaw hitun haro, may amandiwing, ada dida may fault line kasi ito, upunhan ka ng Philippine Trench, na stretch ito from Mindanao, tika to ha, Luzon. Ngan ito nga iriya nga fault line, naagi ito didiha Leyte, o may portion dida may amandiwing, from Ormoc, Albuera, amandiwing, tika to ha, bye-bye, o Burawin, bye-bye. Naagi po ito hiya. So, amito, ginpapag-ikmat la kita, ginpapag-ready kita permi, kay diri man nade-detect ang dinog, mga kasangkayan, ngandiri kita hininagaaro. Bisan, ang mga mulupyo didahan unang asimana, dito ha Sarangani, nga na Jensan. Wari man, adura mag-i-expect, especially ang nakadtuhan food chain, makdubad to Jollibee. May da nga niya to, kay adlaw na. May da to na mamagluto nga nin French fries, fried chicken. Wari na sasabot, narurunog na nira. Establishment. Sugad good man. Sugad ito talaga ito. Kuan, kumbaga, may mga natatabong diri maiwasan, natitigdala, nalinog. Kunahain ka abuti, aad to ka. So at least maaram ka kung mag-aano ka, in kaso kumusugan linog. Ngan, usahin niya nga mga pahinumdom, no? Oo. Medyo halabay ng topic tayo ni partiya na. Kay importante ini mga kasangkayan. Kihan una nga mga kuan waray ini ma-highlight labi na din ha radyo. Amo nga yan na i-highlight naton. Kay during han mga press con han OCD nakaka-attend man kita. O usa talaga ini han ira mga ginpapa priority ha aton nga once nga luminog hin makusog. For example, o tikang ini ha Office of Civil Defense ha, o during han ira mga training kay nag-undergo kita ini ha media. Didapain han mga una nga tuig. Ngan may daliwat ang didahan last year la, naka-attend gihapon kita hantuhan coverage no, ha, nagpa-press ko nera. Ipinaagi kan Sir Ray Guzon. Oo, hiyaman ito, hi Sir Rayman ito na aton talaga madali-dali nga madaupan, makontak didah Office of Civil Defense. Oo, usahin ni mga kasangkayan, during hin may linog no. Kung for example, ada kasulod, hit iskulahan. Oo, ang mga teachers, mga estudyante, number one good nga bubuhaton ang estudyante, maduck, cover, and hold. Oo, amo ito ang proper, mga kasangkayan ha. Masirong ka, nga dahiton lamisa, hit iyo classroom, maguko ka, kaya ano, once nga luminog, may possibility, nga hit iyo alkuba, hit iyo classroom, it atop, hit iyo classroom, marunog at least kun mapusdak hiya nga diha ubos adto kasirong hitlamisa an lamisa laan may igo han mga plywood kahoy duspordos diri ka maduduruhan amo ito ginpapakada anay hasirong hitlamisa makaput ka hit mga tukod hiton lamisa or hiton lingkuran nga imo makakaptan kay nabay ugman oo. So, makaput ka, maduck, cover, and hold ka laanay. Ayaw pagdalagan, ha? Oh, anaton mga estudyante, ha? Luminog nga, ayaw pagdalagan, anay nga to habot nga, hit plaza. Oo, kaya ano, may possibility nga dumalagan ka nga ni tigda paggawas, tungod nga nabay, o matumba ka, o mahulugan ka, delikado. Oo, stay put laanay. While ongoing ang pagbayoghan linog, stay put kunhain ka. Avoid la mga kasangkayan, hinaada ka haligid hiton, wall, hiton harigi, Kaya ano, itong maharigi, itong mga beam, hit classroom, or itong bungbong, itong pader, may possibility ito nga mag-crack, marunog. Kung naada ka na sandig itong bungbong, may posibilidad nga maarugan ka. So mas maupay, ada ka gudla, madak cover and hold ka, sirong laan na itong imo, lamisa. Oo, kung ada ka sulod hit classroom, unahon laanin natin han, mga estudyante. Pag mingaw na, di ba na, usually paglilinog, harayo naman ito an, ada man la ito mga 30 seconds, 1 minute, harayo na ito ang 2 ka minutos, nga da 3 minutos, nga makusugod nga linog, nga bayog. Pag hinay-hinay, it teacher usually, amo ito na hataghin, advice, nga tuhan iya mga estudyante, nga hinay-hinay kamo paggawas, nga tuhiton open area, amo na ini, oo. Nag-duck cover and hold ka human, hinahinay paggawas, makadto ka humitong open area. Ayaw pagkadahit sirong hit post hit kuryente. Kaya ano, ba, matumba ito or ano la, may wire ma, makukuryente ka, maarugan ka. Ngadto ko hitong open space. Kaya ano, in case bumay o gutro, adto ka na, wari na may makakahulugay mo. Kay, kwan na, plaza naman. Usually, ito mga eskulahan, may plaza man ito. Oo. Waray na makaka umban ha imo labot na la ang delikado hito kun makusog magcrack ang tuna. Oo, pakasabot liwat nimo nga magcrack, harayo ka dayon, listo la. Oo, amo ini ha kanan mga estudyante, i-priority ta anay adto labi na ada mga classroom. Kay an dito ha Mindanao didahan last week timing good nagfa-flag ceremony han maglinog. So amo adto naundang anay hira pagkanta kay han kanan flag ceremony naton, kay adi naman nalinog naman, maupay nalaliwat kay nakatira gawas ang mga estudyante, nagdak na lahira, wari na mag-cover kay wari man ika-cover kay nakatira plaza. Oo, importante ito mga kasangkayan, nalinog nga ni maubo ka good nganan imo ulo puprotektaran ni man imo kamot. Kung mahimo may daka libro, may daka bag, kung ada kasulod ang classroom, tatahuban mo gudan imo ulo kay pinaka sensitive nga part hitong human body and head and ulo naton. Kay once mamakmak ito mahulugan or ano, delikado. Oo, madugo pagod itong ulo. Amo itong iba nga ni, mga pwede diha apitong, kay may dahira mga helmet pa, protective helmet. Kay instead nga may, in case may da mahulog, nakahoy or ano, debris, during itong linog, mauntul la, kay may da ka man protective helmet. O, da akong gamit gihapon ito. Usually, ha mga private company, ha mga dagko nga company, mga government offices, didi ha city government. O, itong mga kwan namon didi, may mga protective helmet na gihapon ito nga ginagamit. Kay nakita ito naton, didahan first simultaneous earthquake drill, nakatuman ako ha city hall na timing. O, sumabay ako ay ra, ito ubus. Nagpakakuan talaga hira. Complete na an iba. Pero an iba liwat waray kay ordinary nga nag-uopisina, wari ka man daradara nga helmet. Pero an iba may da naliwat naka-reserve la. So yan. Dapat presence of mind. Oh, according to OCD, luminog nga ni syempre di maiwasan, kukulbaong ka labi na kun makusog. Didahan way back 2018, nakatug kami ha 5th floor, han waiting cook building. Nakadapa ko ito ABS-CBN. Makusog nga ni nga linog. Oo nga, talaga gimbay ugod dito na amon opisina. Nakato kami ikalima kaandana. Oo. Swerte laliwat, no? Baga kuan la kita din niya takloban. Kaya mo nga nito nga medyo ko kuan kuala, related man inihiya. Nga iton, kung nalinog, dirigudamo it nalidistroso nga niya takloban nga mga building, establishment. Kaya mo ito, makurimot kita di diha city engineer an aton building official ha pagtitindoghin mga establishment. Kay dapat good talaga an iya structural integrity han building dapat good pulido. Oo nga hin may daba halo han design na han dito ha Japan. Oo nga once nabay og nasabay la an building. Amo nga dirhiya duro nga naguguba. Oo. Diba, di gan sigun nga pagkuan, pag-aro. For the past how many years nga giniigo kitahin mga linog, waray, padaw ka muna batian nga narunog nga building di diha Tacloban. O, diba? O, may nakikita nga crack talagunti. And based on report hadto ni city engineer, aton building official, usually ang mga pader, May dalad to usang eskwilahan, private school di diha downtown, nga nakitaan hin crack. Pag kita, pag check good talagahan mga engineer nato, no, structural engineer, kuan lang nga yan, natubangan han ira eskwilahan. May daba design, ito nga bagan kanan dito ha Malacanang, nga hindi dihan Old Capitol, ito nga mga siminto nga ni nga harigi, nga design man lang nga yan ito, di man ito amot nakapot good ang pundasyon ng building. Oo. So, adto hiya amon nag-crack, ginutro la pag-ayad. Pero diri hiya ang main good nga harigi nga nakaputan building. Oo, ang design la nga ito nga mga harigi nga damo nga ni. Design man la ito. Diri man ito hiya talaga nakaputan building. So, amon lang ito ang nakitaan, didahan way back 2018 siguro adto. Or 2019 ba, nga makusog nga linog. So far, tikang han kuan, pero may mang kitaan eh. Wari mang kita nare nabatian nga narunog or nagubagod nga structure han paglinog di diha Tacloban. Dirila pag aron, no? Oo. So amo ito, gin-istriktuhan talaga ito naton. Damo it mga requirements nga ginpapapapasa, ginpapasubmit naton nga tuhan mga nagtitindugin building. Ngan upod na di daan parking lot. Oo, kay di na kita na-issuehin building permit kun waray parking lot hatubangan. Kaya pag titika iha, sooner or later, eh, muntalugod itong problema, lugod, kung hain mamamarada it ira mga client nga ning customer. Amo yan ha, ahead of time, di na pa ituhan unang mga tuig. Oo, ginsisignan na namon, di diha city planning, ha city engineer, ang mga nagtitindughin building, nga, os ma'am, sir, kung baga waray ka parking lot, ayaw nala pag tinindughin building, ito, klaro ito. Oo. Dapat number one ni mo nga i-anticipate kung matindog ka labi na di downtown ha, Tacloban, magpapa-renovate ka niyo property. Kay baga naka-income ka na, may kwarta, may extra fund ka na nga igpapa-renovate. Himuon ni mo nga paplitihan kay harani ka ha EBSO, ha LNU, oo ha UP, ani mo property. Himuon ni mo nga paplitihan kay amo itong in-demand di ha Tacloban. Oo. Ani mo man lahat, landlord la, landlady, mabayad ka lang tubig kuryente. Amo itong maupay nga income yan, di diha Tacloban. Oo, mga paparintahan. Kay damot mga estudyante. Oo, mga instructor nga nagre-rent lang nga outside Tacloban, naka nila pag-teach, nga ni pag-eskwela. So yan na, kung ipapa-renovate mo ito, sigurado apo nga may daka parking lot haatubangan. Kay kunwaray, kukurian ka pag-apply, di dinahamon ha city government. Labi na pagkuhahin building permit. Kay nadiri na kami, digad naton mababasol no ang una nga mga nagkapot nga leader hitong Tacloban kay ano nga wari ni ma-anticipate. Kay sugad na mention ko an hadi. Oo. Ang Tacloban kan kabatok man ito. Usa ka la nga pinakadako nga baryula. Baryula kitahan basay ang Tacloban. Oo, kay hadto nga time an capital talagahan Leyte dini nga ni region. An Carigara, oo, Carigara ba? O Leyte, amiton capital han una. O diri ang Tacloban, kay ang Tacloban baryula kita han basay. Di man kita nagi-expect. So amo ito ang mga kalsada, may mga nagtindog hin mga establishment nga wari ma-anticipate an 20 meters from the center line o 15 meters from the ligid ng kalsada, warit masunod. Oo. So amo ito han yan, nakurian na kita. Han magwaway dining na kita da Justice Romualdez, Harizal Avenue, Avenida Veteranos ng Real, Burgos Gomez Zamora Street, didhamin downtown area. Amo nga anhadi, during han pandemic, ginsingabot nala naton, nagkuan nala kita, nagimpaatras nala naton, kaya di naman mawaway dining ang kalsada, kaya ang pundasyon han ira mga balay, nakadaman han ligid han main road na, nga gubaon tangan ito nga harigi han ira atubangan labi na didaha may Justice Romualdez an dati ba nga royal didarong bayton 578 tikadto ha Gaysano Capital andaan nga Gaysano di ba ada itong mga tag 2 story building tag 3 story building nga itira harigi ada may kalsada na may dalan ligid gubaon tangan ito based han pag kwan no pag inspection han aton building official. Maruron og Jeron itira balay. Wari kita ito igtatapar. Hiton mga business owner nga da. An kadaman hini nga da nga nagtatag iya mga Filipino Chinese businessman. Oo. Mga Filipino Chinese businessman ang nagtatag iya hini nga mga property kadaman adha downtown area. Oo, so wari man kita ito igtatapar makuri ito ipiriton tapagguba. O, kakasuhan pa kita ito, ang city government. So, asya ito, wari na natin igpirit. O, nag-advise na lakitahan mga establishment owner, mga ma'am, sir, pwede ang iyo atubangan, ang iyo property, ibanan nala niyo, umatras nala ka mo, kay para natin sidewalk humaluag, nga ng kalsada, di na talaga't malalabdan nga da. Oo, ito na aton main downtown area, kay amo na good ito hiya. So, hanya na, amo ito, kung nagtitindugin building, at talaga gini-scrutinize na natin hin maupay, gin-aaraw ang tagod hin mga konkretong structural design nga mailob up to magnitude 8 nga linog. Opo, according ito han aton building official, nga han aton city engineer, no? Nga Jeron ko, no? Ito na aton din hin mga building, naka-design ito hiya, naka-model ito hiya, nga mailob up to magnitude 8 nga linog. Oo. So, pagi daw, buyag simba ko, kung may 8.4, 8.5, 9, oo, mabubutang haalanganin ito natin mga building. Pero, hopefully, and hading, baga wari man, diri, pag-aro ha, oo, adaman la kita ha mga 7.2, 7, 6, itong kasagaran. Ngan, diri kita dapat hinitumagya. Ngan, an aton nga ni hini, kung kutob la ha magnitude 8, 8 kaya, kung pwede nga ni unta, sunod, magkuampakitahin additional pa, no? Nga makayahin up to magnitude 9 nga linog itaton mga building. O pares ba dito ha Japan? Kaya may dangani mga design dito Japan nga na nga elevated it ira mga flooring itong ira first floor nga once na linog baga na igbaw hiya tas na nalarula talaga. O dirihiyaan na steady nga kuan klasin structural nga kadesignhan building. Kaya mo ito umato ka nga nitong bayog itong tuna, marurunog ka talaga. Oo. So, kailangan naman habayog nga ni, masabay good la talaga ang mga harigi, ang kuan, ang part, ang building, ang structural design niya para dirihiya totally marusdak. Oo. So, yun. May na-mention na gadin yan, aton didiha city engineer, nga may dahira mga gin-invite na, may dahira mga gin-kuan na, based on ka na national liwat, nga bago nga procedure pagtitindog itong building and basic good nga kuan nga madiggon hiya. Pero so far an aton hadto last nga nakarawat amo adto nga info nga naabotin magnitude 8 kaya pa didiha Tacloban. Ngan sana, no? Oo, ini nga aton pag kuan hini implement hini aton simultaneous earthquake drill. Isa isip, isa puso naton. Oo, labi na naton mga estudyante, nga na naton mga empleyado, oo, mga mulupyo, tagsa-tagsa nga balay. Oo. Kanina, anhatag ko nga sample, ang kanan estudyante pala ato. Oo, may dapa ko, second, oo, medyo nagkuan la kita, kaya naghatag akong background about didiha Tacloban. Nga, Jeron, may nalinog nga ni, waray man kami durugod nga nakukuan nga may naruruba di dahat Tacloban mga building. Kaya amo ito mga kasangkayan, naka-design talaga kasi mga building naton. Di rila pag-aro ha? Oo, buyag, simba ko. Oo, nga kumbaga kuan, di rila magkusog hinduro, makakasustain ang aton mga building didi up to magnitude 8. Ngan pag-pray la kita permi nga sana diri kita maiguhinin magkusog nga sinisering nga the big one, labi na nga itong fault line ini nga kanan kuan ba didi ha may ormok tikad to ha burawin ngad to ha baybay ada pa naman itong kanan fault line amito mga barantayan ini nga aton area kay mga nearby towns ito o pirahi man la itong dito ha may burawin tikad niha Tacloban di man la ito harayo sigurado abaton tagod ito o sa buyag pahirayo sana diri, no? Oo. Nganhin may pagisumpay nga yan itong mga advice ito ng Office of Civil Defense aside aton kanan mga mga eskwelahan at nga duck cover and hold nga ni-implement nato usually every time nga nagsa-simultaneous drill importante adto may da mga maghahatag in first aid talaga ha mga eskwelahan kay while waiting kay luminog nga nila minakon makusog pati man itong mga emergency rescuer hito ha BFP, ha fire, o hakuan, ha PNP, ha medic, like di ha Tacloban Rescue Unit, mga apektado, manggihapon ito, so di rito makaka-respond ni basta-basta. At least, dito itong lugar, may damaara maghatagin first aid. Amo na, naging titraining ito ato mga estudyante, mga barangay official, mga empleyado ha mga ensyeton gobyerno. O may dapangan ito triage nga tinatawag. O may dito area kung diin dadadun ang pasyente nga critical. Usually, didiha takloban, ginbubuhat ini nato, nagpaka-tent ini. Oo, an ambulance ha, in ma-standby, hinuan ma-accommodate ang mga pasyente nga grabe pagdarangan to ospital. O nakaplano po ito yung atanan. Nga na di, usapahan mga advice mga kasangkayan, ito na aton Office of Civil Defense, nga kung malinog, matatiming malinog ano. Adto ka igbaw itong third, fourth floor. Ayaw good paggamit itong elevator. Number one ito. Kaya ano? Kaya bahay maparungan, bumay o delikado, ka adto ka sulodit elevator, matatrap ka. Oo, number one ito. Pag linog, duck cover and hold ka. Pag mingaw, lusad, anhagdanan, angamita. Oo. Basic ito hiyang kuan, instruction ha aton. Nga adto na adto ha mga dagko nga building, hagtaas nga building, second, third, fourth, fifth floor, or adto ha mall, ayaw good paggamit it elevator, hagdanan good, oo. After hiton, linog. Ngan makadto kagihapon, hiton mga open area. Basic good ito. Kahuman it linog, kung ada kaliwat sulod it iyo balay, the cover and hold ga, kahuman gawas. Ayulaan ni Panginaan, hit imo TV nga nahulog, or may nahulog. Animo ref, or animo mga appliances, animo mga pinalit nga baso, pinggan, ayawan ito pag-atima na. An importante ang imo kinabuhi. So once nga may linog, duck, cover and hold. Pag mingaw, pag bayog, hinay-hinay, pag gawas, pagkanto itong open area. Ayaw pagkanto hasirong itong postit kuryente, hasirong itong puno, or sirong itong, may, di ba, may mga placard din mga tindahan nga adi igbaw. Ayaw, kaya ba, mapalos, mahulog, arugan ka. Open area good. Or pwede kung ada ka downtown, pakadabot nga kalsada. O, open area man ito. Oo, wari, may ma, itong mga sarakyan ito, mangungukoy man itong atanan. Oo, kung emergency kadagmitan, waray plaza nga dahi iyo, for example, ha, di ha downtown area, waray ma plaza nga di. O, labot lahat itong kanang St. Paul's ka, hospital, nga hindi may diwo, kay may mga hagluwag ito nga compound, ada atubangan, like Hayupi, LNU, o may dito di da mga open area. Kung adi ka kung major streets itong Tacloban, kaya wala naman di open area, pakadabot ngan kalsada. Oo, ayaw pagkadalaligid itong mga establishment, ha? Kaya ba, damo kasi di Tacloban itong mga nagpakabitay. Ini nga mga advertisement ba, tapos mga signages, mga karatula, hintindahan, adama dito ligid la. Ba, nito magkapapalos, mahulog, maarugan ka. Oo, mas safe good, pakadabot ngan kalsada. Kung ada ka ha downtown area or ha mga matawo nga lugar, nga waray plaza or open area. Di na nalahambot kan kalsada, okay na ito. Oo. Once nga maghinay na ang pagbayog, hanlinog. Opo. Yun. Ngan, ini pa, malinog nga ni, ang aton good hini, aside han duck cover and hold, makadto ha open area, importante gihapon ini, kung matiming nga nagluluto ka, ayaw kataranta. O, parang nga good anay, animo kuan, ang gas, sano kaliwat gumawas, kay bangin tumigda kalapag gawas, masusunog animo balay. O, importante ito hiya. Paghinay, parang nga dayon ang gas, i-safety, then gawas. O, dito lang anay hagawas it iyo balay. O, importante, animo ginluluto, bahala na let matubod or ano, o, ayawani pagbalik nga to, kay may mga aftershocks pa ito, mga kasangkayan. Danay, may mga aftershock na magkusog gihap. O, kumbaga, an dito na yung alkuba, nagkatunga pala ang katuklap. Tapos, uman naman ang linog, didilaan na ako, kay nagluluto ako, nagluluan ako din munsura. O, balik ka nga to, magluluto ka, ayaw. Kaya ba, pag aftershock ito, madayunan ito, makakaday ito hain mo. Mas delikado, di ba? Palipasa anay mga usa nga daduha ka oras sano ka bumalik ayaw hito na ada nga kauhong man palalilinog magtatrabaho ka suludan iyo balay ayaw la anay o dito la anay hiton open area o basic ito ya mga kasangkayan jeron kayo ba nga imini gini istorya nga ta mga talagud di nga kuan ini gin remind la ini naton kaya na nga adlaw gin titigam na naton an aw gin bubuhat naton an aton second quarter simultaneous earthquake drill. Pagpahinumdum ini hiton mga ahensya hiton gobyerno han mga hintutuinan nga ahensya ngadto han mga mulupyo nga anytime pwede po kita mga kasangkayan maigo, hinlinog, nga makusog. Anpakiana, handa ka ba? Alam mo ba kung ano ang gagawin mo kung sakali tumama ang malakas na lindol? Oo. Basic ito, number one, matataranta ka. So magkinataranta ka lang ani, magdinurodalagan ka, mas delikado ka lugod. Oo, hin mga falling debris. So amo ito, every now and then, nagpapahimatngon kita, kaya na nga ni, habang nagpo-programa kita, di kita maaram, tigdaon la kita. Oo. Pag linog, kaya waray man, di man talaga ito sinasabot. Kaya waray man machine, equipment nga makakaditik itong linog. So ang importante la, didiha gobyerno, no? Gimpapahinumduman ng atuhan publiko nga pirmi maging ikmat. Pirmi maaram kung magaano once nga maiguhin linog. Kung ada kayo panimalay, kabisaduha ani walay. O in kaso maiguhin linog didihabalay, makain daw ako. Ha, indaw ako matok daw paggawas. O yan, ikaw na ito, imagine na nga daan. Ayohin, ada ka na mga kasangkayan magkakalilisang kung naada na. Oo. Adi ako yan na ha, K5, second floor kami. Umbay ugunhin linog, makain daw ako. O, mga sugad, mga kasangkayan, mag-iisip ka ahead of time. Oo, kay siring pa, ligtas ang may alam. Kung ato kaliwat ha, mall, Harubinson Marasbaras or Harubinson Abukay. Oo, nagkikita kan sini, ha, may bevold. Ano daw ininkuan hini? Ada ko suludit sinihan, makain daw ako. Kung luminugin makusog, yan. Dapat ito, plinano na ni mong adaan. Amo ini ang gusto naton, no? Nga kada usa nga Pilipino, kada usa nga tao, maaram kung mag-aano, inkaso, maglinog. Kay diri kita nakakasabot itong panahon, natitigdala. Oo. Sugadhan na tamo didahan una nga simana dito ha, Jensan. Kadamo ang nagpatay, mga kasangkayan. Anyway, kung baga oras na good, amo man talaga ito. O, kay minakuha ni Jeron, pag oras mo na, to dito. Pero iba lagi hapon ito naghihirot. Ngan iba lagi hapon ito, it maaram ka kung magaano ka, in kaso maigo ka mo, hinlinog. Oo. So yan na pala, ikaw nga namamati yan na, mga kasangkayan. Haing ka ba yan na? In kaso luminog hin makusog, magaano ka man? O, handa ka ba? O sa ito, ngad-ngad to mga kag-anak, ha iyo balay, iyo mga anak, i-training na nga daan. Good tip pala. Okay, part talaga ini. Good tip pala, pasabda, anak, amugad ini, mabayog nga ni, malinog, wari kita at may himo. O bubuhaton ta nala kung anon maupay, safety kita. Sirong ha, dito itong lamisa. Ayaw anay paggawas kung luminog. Yan. O, itot do naton, hitaton mga kag-anak. O, aside han mga kabutihang asal or ano, iupod naton ininlinog. Kay danay ginpa ginkakadita na laha mga magturot do it pagtutot do diri mga sugad nga ni hini habalay ini dapat kita nga mga kag-anak maaram kun aanhon naton pag manso upod na dinhi ang pagtut do parti halinog nga anytime kun diin ato eskwelahan nagbabaktasan nimo anak pakasabot hala intut do na ko ni papa ni mama amo ngayon ini ni nanay tatay nalinog mamimiling ako anhin open area madalagan ako ngadto. Oo, kung adin ako sulod classroom, maduck and cover and hold ako. Yan. Amin ito mga kasangkayan. Kaya ano? Di man nato nini mapipredict, di ba ang linog? At least may iba na nit casualty. Oo. Waray may mamamatay tungod hit linog as much as possible. Kaya ano? Mag-aram man. Ang tawo kung mag-aano. Once nga maiguhin makusog na linog. Yan. Amin ito naton, no? As siya nga every now and then, every quarter, an aton NDRRMC, an Office of Civil Defense, nagkakaandak hini nga aton simultaneous earthquake drill. Tanan ini mandated by DILG, an mga local government unit, an CHED, an DepEd, mga eskwelahan, mga estudyante, tanan ini. An ha mga panimalay la, an baga diri nare-recommend hini nga mag-implement good. Pero an Bureau of Fire Protection, dan ay gini-include ini kung nag-i-inspection hira. Oo. Aware na agad ini. Amo nga gipapaagi naton di diharad Juliwat kay tunada mga panimalay makakasabot hira nga may mga ginbubuhat nga pitad ang gobyerno para maibanan itong casualty hapaghisumpay itong linog. Amo man talaga yung main goal naton kay mamay man itong mga structure, mga establishment Wara met kinabuhi, pwede man ito utrohon lapag-ayad, narumpag nga building, wara kita mahimo, tindugon nala utro. O pero itong kinabuhi, mga kasangkayan, dit na pabalik, pag mawara ka, waray ka na. Oo. So mas importante ha aton, nga kung inkaso man magkakaadahin linog, sunod nga mga panahon, buyag la simba ko, maiibanan itong casualty. Oo. Tungod nga mag-aram na itong mga mulupyo, kung mag-aano, inkaso maiguhin linog, kung haim manhira, nga dapit. So much for that, mga kasangkayan. Medyo nahalaban aton istorya hadto nga parte linog, kay mismo kita nga ni nababaraka, nga hindi kita maaram kung ano pa posible matabo, as long tinukduan kita, kung mag-aano, anong basic, kung nalinog, siguro magagamit tayo, inkaso good man buyag simba ko, maigo kita hiton sinisiring nga pinagaandaman hanfi vox no nga the big one buyag pahirayula nga di kita iton mga activity mga kasangkayan di di iton may pagisumpait kapiyasta na Tacloban o nag message sa naton kasagabay nga ato yan ha ato mahuman na kunoan misa o kay ongoing yan ha an aton prevaluan rights o turuhon lang naton no may mga kasagabay kita di diha city government nga ato yan ha Habuscada Church o parahan misa nga hiton picha 20 para nga duhan mga deboto ni Senior Santo Niño di Tacloban nga waray makaupod. Hanya na nga prevaluan rights, hitong Sabado, pitsa 20, unvaluan rights na mismo. So, pwede ka mo mag-abang, di daha may kankabato bay, may pantalan, kay sugadhan nakaharaan hanuna, tikang habus basay, igsasakay itong sakayan pandagat, ang Senior Santo Niño, ang imahino, then tatapuon ito, han aton mga tinaglawas di diha Archdiocese and Shrine of Santo Niño sugad manhan mga empleyado di diha City Government hiton Sabado an imahe ni Señor Santo Niño then magkakaada halipot nga procession then ikakadina ito ha Santo Niño Church o ha Archdiocese and Shrine of Santo Niño usa inihan mahinungdanon nga aktibidad nga ginbubuhat naton o kada tuig dungan han pagselebrar naton han kapiestahan di diha Tacloban ini nga prevaluan ngan hinvaluan rights ngan hapag isumpay hiton kapiestahan no buwas ngayan kundidahan una nga semana didahan Domingo ginpakilig kamo ni Elias o han Elias GTV band an nagkantahan sabak kadiri yan nga Domingo mga kasangkayan i-remind ko la no ngadtohan mga nagsusubaybay han aton kanan Miss Tacloban yan na ito nga Domingo alas 7 hiton gabi ha Astrodome opo ngan ini nga makikita lot niyo ha monitoring screen ang kanan Heraya Night mauuna ini kay buwas na ini mga kasangkayan huy bisman niya na buwas June 19 pagbubuhaton ang aton Heraya Night ang foundation po ini nga usahan mga pinag nagbalayan no usahan mga member hini nga nagkukuan hini talaga na aton Vice Mayor hi Vice Mayor Raymond Romualdez o aniya po ini foundation ang Heraya ngan yan ang Biyernes, alas 6 itong imidya itong gabi, maabri na ang gate dito ha Sangyawan Grounds. O may da kita mga ginimbitaran, no? Nga mga banda, may da ha national band, may dagat din ha local. So upod ang Hieli Bundeya, no? Ma-perform buwas itong gabi dito ha Sangyawan Grounds. Nga na natin rock steady. Inin Greenpeace naton. Tapos ang ibang mga rapper pa naton, tikang ha Manila, makan higihapon. Ngan ang local gihap naton an hi JD ma-perform gihapon inihiya. Ngan damo pa nga iba. So sakto lang ini kay Biyernes kagawas itun klase trabaho. Pwede diretso na kay may damang mga barbecuehan dito ha. Sangyawan Grounds, pwede dito na lang mangiklop. Oo. Ngadtuhan mga pamilya gihap, pwede kamo madara niyo niyo bana aniyo mga anak maki-join kamo hiton amon Heraya Night o damo inin mga surprise nga presentation no nga ig may mga masayo gihapon ini ngadto labot lahan aton mga banda o nga ma-perform para hiton aton kanan Heraya Night yan nga maabot nga Biyernes buwas hiton gabi opo didto ha Sangyawan Grounds ha anibong ngan dungan hini mga kasangkayan ngadtuliwatan mga senior citizen, kay usually mga senior citizen di man ini nakakagkadto na sangyawan grounds nakakagparti-parti kay na-observe naton no itong mga senior nagiba na ira pagkakaturog igkakaturog nira alas 7 alas 8 ang aturog na ito hira nagmamataliwat alas 2 pa lahat kagahon alas 3 so para hiniha ira kun may da kita mga activity parahan kabataan may dagihap kita Miss Oska oo anaton Miss Oska ano ito Jeron kay kun may Miss Tacloban may dagihap kita parahan mga mag-anyag naton nga mga lola o mga senior citizen oo yan nagihapon ini nga Biyernes, Pitcha 19, no? Oo. Kadungan ini itong Hiraya Night. Pero kaya ang Hiraya Night, usually nangangattend dito mga burubataman. Gantuhanin aton Miss Oska, pagbubuhaton liwat ini, aton Coronation Night na ha. Kaya didahan una, mga talent competition, diri mga, makita niyo monitoring screen, diri halata, no? Nga mga lola na, nga mga senior na. Oo. Damo kasi Marisio di diha Tacloban, no? May da pa ito mga talent kumpikuan, o an era talent acting, may da dance, an era pagkuan, pagpipresent, iba-iba la, anaton mga senior, no? So an era ni Coronation Night, kung hinun magdadaugan aton Miss Oska, yan na nga, Biyernes, dito ha, People Center, an era venue. Kaya na aton Hiraya Night, ato man hasangyawan grounds, an aton Miss Oska, Coronation Night, Didaliwata People Center. Yan ang Biyernes. Usually, na-start po ito ya pag siro mismo. Okay, natikang inidayon, ininaton kuan para kay mga senior na manggod para makapanguli liwat hirang timprano. Mm-hmm. So, amito, duha ito na aton activity buwas. An Hiraya Night, nganhin Miss Oska, Coronation Night. Then, Domingo, mga kasangkayan, amo na ito an kanan aton Miss Tacloban. Oo, dito ha, Astrodome alas 7 hiton gabi. Wara ini bayad mga kasangkayan. Pwede ka mo magkita ngadtuhan mga gusto magkuan no aton Miss Tacloban. Oo, wara ini bayad, pwede ka mo magkita dito ha grandstand diton Domingo. May da pa kita sa 6 minutos mga kasangkayan. Oo. May da ngayon ako igpapasabot utro no ngadtuhan aton kaya din nagreply na ha aton andito ha market. Oo. Kaya diba giniinaya da naton fish section. Opo. Ngadtuhan mga vendors naton han mga parag-isda kay ginkadtuman inihira haluyulaan ay haligid ba? Ginhimuan naton yung mga temporary stall anaton mga fish vendor. Naghangyo nga yan naton market superintendent si Sir Ricardo Ugardo nga kun mahimo an iyo basura may ginbutang kami dida nga trash can. Oo, dida po niyo iglabog. Ayaw po naton igalat bisan na diin labi na ang mga hinugas han kanan styrofoam ba nga gimbutangan han iyo isda o i-proper paghuwad may dapat ito didahuwaran nga gin-mention ha iyo naton market guard nga dapat dito lang paghuwad. Ayaw po igsabya nga dahit kalsada kay nasirak nga ni nagbabaraho. Oo, pasensya na mga nangangaon ha. Ang alim yun pagod, naabot nga diha kalsada. It nangangaging ang mga multicab, nganin mga modernized vehicle, nga naton mga minibus para hanorte. Danit mga pasahero, nakakabaho nga ni. Oo. Ayaw po igsabya ang tubig nga tikang hangkanan isda, nga diha kalsada. Oo, may dito di daguti ay nga buho, hangkanang kanal, di da po ighuwad. Ngan kung mahimo, paghuwad po niyo, haniyo kanan isda, ang tikang han styrofoam, ng imbutangan, kuwarihin limpyo nga tubig kay paraan lang sa mawara. Oo, brobligi po naton amuan at ginhangyo no didiha market kay anha di naagian may nakagpicture nagkakalat an basura bisan may trash can ngadto ging kadalagi hapunan mga ligid-ligid an basura. O para diri magmahugaw po naton merkado particular na nga da may fish section gamita po naton an aton ginkuan dida nga basurahan dito po niyo ilabog. Ngan siring ko pa ani iyo kanan tikangan styrofoam nga kanan isda ayaw igsabya kahit iba na ara ging kakadaha kalsada ging sasabya la kay magmamara man kuno ito. Oo, magmamara pero kung nasisirakan kay nagbabaho. Oo, ighuwad dida may dito dida gintot duha iyo maaram naman po kamo kay the moment nga gintransfer laan ay kamo nga daha ubos gintagan kamo instruction na naton market superintendent kung ano mga dos nga nindons ano ang mga bubuhaton para diri magbabaho ngan magmalangsa didaha fish section. Natural ako nito jeron magmalang sa kaisda, pero at least maaram kita ngon di niguhuwad. Para di rin naninimaho ang bawahan hinuwad nga kanan isda. Oo. So yun, mahangyo kita noon aton mga fish vendor. Anyway, ang ginhatag ha aton han contractor, kay kaguguba pala, bangin ito abutan hiton katapusan pa hiton Hunyo or second week hiton July. Oo nga, mahuman ito didaan mga stall, then mag-aayad pa kasi ito ang flooring. Oo, liliwanan ito, pati ang hagdanan dida, kay para maging neat, limpyo na ito kitaon. Ngan kahumanliwat kasi ito, sabay-sabay na ito ang drainage, tikad to na ang kalsada. Opo, so importante, at least ada, natikangan na, ilub-iluban laanay naton mga mano. Mga mana o mga nagbabaligyan naton isda, no? Dinha merkado publiko ang Tacloban. Anyway, kung mahuman ito, magiging maupay naman ito iyo kabutang po ito nga da. Oh, yan nala ito, medyo nagsasakripisyo kitang guti kay mga temporary stall laanay ang iyo ginagamit. Oh, nga sana no, di rin na maotro nga ang hadididahan unang adlaw, amad to may mga naninimaho kay bisan lang hindi ginuhuwad ang kanan styrofoam ang isda. O naabot dani nga ito hakalsada itong mga nangangagyan alim yun. O, so alayon nala po ang mga aton mga fish vendor. Ngan adi pa no, may dakita announcement pa kay itong highlight, sugadhan na mention ko kakulop, o utrohon ko laliwat yan na ngadtuhan iba pa nga mga private establishment, mga media organization, mga school campus no nga gusto bumulig han aton Sangyaw Parade of Lights, o mga food chain owner amo man ini nabulig kaya ibahin ni nagdadarapanganin mascot o nira, tapos may daghap inyan ibahin ni naghihimuhiran ira sarili nga float na sabay hiton aton Sangyaw Parade of Lights. So ngadtuhan mga interesado bumulig han aton Parade of Lights, pakigsumpayan na po kamo as early as of now haton City Tourism Office. Oo, kay para maupod kamo ha schedule naton ha sequencing han kuan han parade, kundi in kamo ibubutang ha atubangan habut nga ora katapusan. Kay bangin po dida hiton pitsa 29 kumadto kamo tigda hiton mga alauna or alas 2 or bangin nga nit iba ito paresan una alas 5 na may darapagod float nga dako, tapos an iba mareklamo, uy di man kami niyo gipapasingit, kay may mga nambiring na kasi ito yung susunod ang Tomeko. O diri kasi pwede mga kasangkayan hin makakadtula po kamo tapos maupod kamo han parada nga waray nga ni kamo ha program na. O so anaton ahead of time para masabtan naton kun ano kahalaba an parade ngan hin kun piraan mga mabulig hini nga contingent nga may mga float amito pati ang mga merrymakers included ito. So yan na pala, pagpalista na po kamo para aware ang city government, aware ang organizer naton, didiha City Tourism, ngan ang didiha Tomeko, kung ano kahalaba ang parade naton, para ma-estimate po. So please, ngantuhan mga interesano, bumulig ang Parade of Lights, pakigsumpayan na kamo. Ngan para maging smooth ito naton Parade of Lights, usayin yung mga kasangkayan, ang mga highlight naton, ang Parade of Lights, nga pagbubuhaton, didiha itong pizza 29, hitong gabi. Ngan tungod nga kinakablas kita itong oras, hangaran, han lokal, nga pamunuan han Tacloban, ilarom han liderato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob sunod nga adlaw, din hilagihapon, hininga programa, oras, han Tacloban.
1: Iyo himbatian han usang edisyon han oras, han Tacloban. Tugtuba sunod nga higayon han oras, han Tacloban.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bait puso!

0: Pampagana ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos ka Pilipinas sa alas 11:03.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, up of the hour news.
3: Maupeng aga mga K5, madangat haiyon daliket nga suma ta para yan ang nga oras. Haaton siyahan nga balita, ginaadman yan na ni Commission on Elections Chairperson George Garcia ang pagsampahin kaso kontrahan mga nag-aakusar haiya nga nakakarawatiyahin 10 milyones pesos at ikang Kanzaldico. Pero si Rigny Garcia, hulto na niya nga manumpa under oath ang mga nag-aakusar haiya antes siya magsampahin kaso. Kasumpay hini, mahugot nga gindiwarahan COMELEC official nga kumarawatiyahin mali-mali tanga sa lapi, tikanghan mga anomalia nga flood control projects. Nagtutuo naman ni Garcia nga na paghikanita niya nga na kontrobersya. In may kalabutan han nagtinaraon nga pinili ay Hamayo tuig 2028. Kung manunumduman nga iginbuyagyaghan usahan mga anay bodyguard ni Zaldico nga hira mismo ang nagdarahan na kamaletang asalapi hahepihan COMELEC. Samtang kanugangan pa nga balita, ginklaro naman ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya na waray pahira nakakarawat nga warrant of arrest ikang ha-International Criminal Court kung ICC kontrakan Senador Christopher Bongo nga duha nga anay opisyal o kung pulisa. Din kataliwan ni ginbuyagyang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na may danaigin palusad nga ICC warrant. Ginquestion gihapon ni Duterte and Administration Marcos naging gagamit ang ICC kontra haira mga kaadbang ha-politika. Nagsiring gihapon ni DOJ Secretary Frederick Vida na waray pahiran nakakarawat nga anuman nga dokumento tikang ha-ICC sugad man ang Philippine National Police. Kung manunumduman nga una na nga nagpagawasin warrant of arrest ito ng ICC kontra kan Senador Ronald Bato de la Rosa matungod han paghidabihan madugo nga war on drugs durante hana Duterte administration. Mga K5, ang dalikat nga suma ta induro tayuhan DTX 500 ang epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow naton official Facebook page K5.

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, alas 11:11.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11.

waray man lasabot ang mga ka-K5, Huwebes naman ngayon yan na. Hunyo 18 na. Nakaradol na mga kusina, di dahalang-alang late. Damo nag-iagak kanina ng mga kababuyan. Kaya na, ka-K5 Kevin, ada kay fiesta buwas sa alang-alang late. Salit, ayaw ka mo pag-alang-alang hinpamatron. Basta kumbidado. Pero kung diri ka mo kumbidado, ada pag-alang-alang ka mo ito hinpamatron. Balita o advance sa pipiesta para itong mga alang-alanganon. Buwas nga adlaw it ira kapiestahan. Inaabrihan ta naton Huwebes nga edisyon na naton programa 11 Mbps. Akad alas 11 mga balita ang public service. Siyempre din nila 103.1 K5 News FM Tacloban nga nakuhi ka K5 Kevin Susana ngayon kakarusa. Tubtob niyan hiton alauna. Niyan mga ka-K5, iton aton alagang PhilHealth sa Leyte, alas 11.30. Waray ha aton hinagihingyap nga magkakamaya din sakit nga dengue, kay makamaratay ini nga dengue, mga ka-K5. Pero aton paghihimang rawan, ini nga sakit nga dengue, kaya na Dengue Awareness Month iton Hunyo. Kan ano nga mga health package, di ka nga PhilHealth, an pwede naton matagamtaman in kaso magkamayada kitahin sakit nga dengue. Ang ka-K5 nagtikahi taas iton death toll, iton kadamo, iton nagkamamatay hanlinog ha Mindanao 2 weeks ago, ano na nga simana. Update, iton panitaboyan na dito ha Iran, nagtitika lamrag. So kung magtikalamrag dito mga ka-K5, magtitika barato ang presyo ham produkto han lana. 1, 2, 3,

0: Ura-urit akong paghininga turog amoy epekto hini. Kung nakakatumar kita hininga anti-allergy. Waray ko naman option, kinahanglan magpa-isprehan itong akong erong takay na pakaturog ini. Nigila kay sobra naman la usa ka oras ini nga aton programa. Kumusta kita nga taranan aton mga nanmamatay yung mga radyo sugod manggihapon ang mga nagkikita haton live streaming. Good morning haton nga tanan, hain man kamo yun ahiyong panimalay halugar ko na hain kamo nagpapakabuhi. Ganito mga nanmamasada sugod manggihapon ha magkalain-lain nga parte ang takloban ng bugos nga Pilipinas. Sugod manggihapon ang aton mga OFW nga nagkikita yan ang aton programa 11 Mbps. Kadiyan tana, yan magiging kahimtang naton panahon niya ng adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, kumusta aton weather?
2: Maupay nga ka, sir. Sugad man na naton mga ka-K5 na nagkikita naton Facebook Live. Gandang mamati hanirang mga radio. Yan naton ulagway, yan naton panahon. Para yan ang adlaw han Huwebes, ika-18 kadlaw han Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita makakaabat in good weather sa ato pa masira ka panahon, itaton maabat niya ng bugos ng adlaw, pero pagkakakulo pa ang guti ay nga tsansa, hintig na ay nga pagtariti, kalan may na yung pagkuran nga may kaupon ng paglalugdog, may tungod kay gindudominar na gihapon kita han Sterlis. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita ang mahirimong LPA o sinubagyo sa Cubiton Philippine Area of Responsibility, iyan na nga adlaw. Pero hagawas da iton usang low pressure area nga kanina nala sa Utsuan Aga na sipatan ini nga nakatumay 2,415 kilometros sinirangan iton Eastern Visayas. Nga na sumalah itong PAGASA, posible ini sumulod hapar diri nga ni Sabado or Domingo. Pag sulod ni hapar, posible na humara niya extreme northern Luzon, tapos ma-record liwat Japan. Tikadto ha Japan. Ang anwaray ini ipikto bisan makara niya itong extreme northern Luzon, waray ini magiging epekto bisan din nga parte ta itong nasod. Kapag kaya na, Sterlis lang ihapon ang dominante southern Luzon, Visayas, ngan sinirangan nga dapit itong Mindanao. Waray, gail warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din niya atropit. Salit, at itong mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pagisda, talwas kumatuhan agad pagpakabuhi basta magikmatleran maupay para liwat hira makalikay hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at pagkadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 nga mabiyahe ng adlaw pinagihad dagat talwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gail warning nga gini sa PAGASA diniato repeat ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Ano real time yan ang temperatura, di dahatakloban yan ang mga oras, yan ang mga minutos, at 31 sentigrado. Nga pwede pa mabutin 32 sentigrado, yan ang adlaw. Ano ito na adlaw? Sinilit kanina, alas 5.17, kanina na aga, matutunod niyan nga kulop, alas 6.04. Ano ito daylight time yan ang adlaw? May da kita 12 ka oras, nga 47 minutos. Mahimo nga ni ining bagyo di deton sa Cubed Par pagtatawagon ini nga Francisco.
0: Okay, mayada ka pa kadugangan, Sir Ruel?
2: Mayada pa.
0: Okay.
2: Ang mga buangay buhaton kahumanan landslide. Siyahan kahumanan landslide siguraduha nga magpahirayo. Pagpahirayo kay bangin umutro pag landslide. Ikaduha, panginano kun mayada naungol nga mga buhi na tawo namatay o inawatanhin kinabuhi di dahan lugar han nagkamayada landslide ngan ipaybaruha mga hintutuinan. Ikatulo, siguraduha ngan klaruha nga waray buka o guba sa no sumulod han iyo panimalay. Ikapat, panginanuan linyan kuryente ngan tubig kung may mga utod ipaybaruha mga hintutuinan. Ikalima, dayuday tigamni ang pag-andam ngan isakto ngan efektibo ng hibaro ngan pamaagi para malikayan ang peligro han landslide.
0: Thank you so much, Sir Ruel.
2: Damong salamat kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:20 aton oras mga ka-K5, pagkapilaan ay kita, syempre DTX Coffee Mix, waray iba. Kay samtang nagkakape ka, gintatanggal ang toxin sa aton lawas, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagyan DTX Coffee Mix. Kan para naman ang pagpadigon han resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini nga mga produkto in mapapalit, ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, ngan ha magkalain-lain pa nga mga drugstores. Alas 11:21 na, haton pagbalik, an aton portion kay Huwebes yana, alagang PhilHealth sa Leyte, kundiin aton paghihimangrawan ang kabahin hiton dengue, ngan kun ano ang matatagamtaman han mga dengue patients, ipinagyan aton mga benepisyo han PhilHealth.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
3: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
4: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, Envy Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
6: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo,
10: DGX 500.
9: Para sa malusog na tay,
10: DGX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
10: ang DGX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DGX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
14: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
15: DTX Beauty Salon.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap.
9: Pabalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga mega. Basically, ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
18: I Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. I Care Go, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Bye, Puso!

0: oras, alas 11:30, mga ka-K5, ngan kada sugad hining attack na, hakada Huwebes. Aton programa in madangat ta iyo alagang PhilHealth sa Leyte. Yan ang ikawalo nga aton episode, June 18, 2026. Maupay nga aga nga tanan, nga aton ang maratiha K5, adikitan aton programa alagang PhilHealth sa Leyte. Kundian aton paghihimangrawan, ang nga tanan nga aton mga benepisyo nga matatagamtaman na PhilHealth ngan iba pa nga impormasyon kasumpayhan PhilHealth ngan syempre aton pirmiging kakaupod Himam Dayan Catherine Ablaza an aton PhilHealth Tacloban Local Health Insurance Office Information Officer. Good morning, Ma'am Dayan.
1: Good morning, Sir Kevin. You sound different today. Ano, parehas kita kayo baga. May dagya pa na posipon.
0: Gin-atake ako kanina pa maman akong rhinitis. Kanina pa aga-aga. Waray pakpakaka-move on.
1: Okay. Sige, di rin malay ni Maia, Sir Kevin. Ano? Anyway, hello to our listeners and viewers. Aton paghihimang rawan niya na ang mga impormasyon. Kaapihan makukuha naton nga benefit if ever magkamayada man kita hin dengue kay yana nga June dengue awareness month.
0: Yana nga yan nga ngalimot na kini nga sakto gud man ano kay usually itong June ada pagtitikang hit panahon hit katuran nga amulot it pagrarangrang hini nga dengue kun nagiinuuran na.
1: Yes.
0: Amo siguro nga yana nga June igin timing ini nga dengue awareness month.
1: Opo. Okay. So siguro mapapansin natin, di ba, Sir Kevin, ada kung ano kita yan na hin super El Nino. Diri pagod baga, mauran niya na nga June. Pero una nga panahon, amo, mauran na good.
0: Pag-i-entret class, diri sa oran.
1: Amo,
0: basta tika paratron, hitakloban, sige to oran.
1: Amo.
0: Sato. Sige daw, ma'am, ano, kay dako ini nga problema panlawas, ano or diin kita hini nakakakuha nga dengue?
1: Okay. So, ang dengue po, usang sakit, darahin kagat hinlamok, nga tinatawag nga Aedes aegypti. Madagmit ini kumalat. Dirila po, dengue virus, ang darahin nga lamok, daragiha pininira ang tinatawag nga yellow fever virus, chikungunya virus, and Zika virus. Ang yellow fever, amo ini ang pinaka-deadly nga virus before the dengue virus ano. Pero usually, sa Pilipinas, ada kita nakakamayadahin mga cases in dengue, chikungunya, and Zika virus. While ang yellow fever virus, geographically limited ini ha Africa nga na South America nga area. So, yan ang bulanhan na Hunyo, gintatagantahin doon ang dengue awareness kay siring pamanaton. Usually, ha, panahon han June, han una nga panahon, hataas good ang chance nga umuran. Because of this, hataas kaya pang chance nga magkalat ini nga dengue. Usually, consider din hiya nga diri good hiya makaharadlok nga sakit. Karaniwang sakit hiya, in fact.
0: Okay.
1: Pero, pag diri naagapan,
0: yun,
1: dida nagiging complicated ang dengue. So, siring pa po, hataas ang kaso ha mga urban or highly populated areas kundiin damo it posibilidad hin basura, mga burutangan hin tubig nga amo diin nag-uukoy ini nga mga lamok. Pero diri ibig sabihin nga aton mga rural areas is ligtas na. Labi na kung na mga lugar nga diri maayos ang drainage system. Kadak-an po or karamihan ang mga kaso ang dengue asymptomatic or ang iba mild symptoms lang.
0: Okay. Ano sinisir mga asymptomatic? Ang bagabagin waray ada ini inaabat.
1: Opo.
0: Pero so, may da na ngayon infection.
1: Yes.
0: Okay.
1: So asymptomatic, waray symptoms nga to show an patient or kung may ada man mild symptoms la. Tapos pag amay to pag napabayan na ana simple nga ding dengue nagiging severe dengue na posible magdulot hin internal bleeding, organ failure and death in fact. So ha aton datos nga available usually po na apektaran han dengue ang mga bata ada ha edad 5 to 14 years old. Amo, kailangan good bantayan ang mga bata ha mga una nga sintomas han dengue.
0: Okay. amoy't makuan hini ma'am ano kay kabataan iton kaorogan nga apektado hini. Kinita ko din nga 5 to 14 years old. Ini pa naman nga mga edad labi rin nga 5 to 7 usahay. Hindi pa nakakag-istorya kung ano't era inaabat. Salit doon rin kadelikado, nagtitinuokla.
1: So watch out kita hini nga mga symptoms, labi na hini nga mga edad. Siguro may pakianak kita ano, kay ano may ada kita gin hihimo hini nga pitad kada Hunyo.
0: Kada Hunyo. Magintitigamnan ini nga bulan, nga Dengue Awareness Month.
1: Okay. Opo. So, nasiring po ang aton history. Then President Fidel V. Ramos nag-sign or naghimuhan Proclamation Number 1204 iya inigim permahan han April 21, 1998. So medyo maihaay na ini ano gindeklara ini hadto nga time kay an government gin treat good niya nga serious inihiya nga threat ha aton community ha aton nasod, matinding panganib ini an madadara ha aton mga mulupyo. So amo ini nagkamayada Dengue Awareness Month kada Hunyo.
0: So kadhini nga gin ipagkonsiderar hit gobyerno seryoso ini nga hulga nakakatarho git kinabuhi tao. Ano mam ano it epekto hini, ano it rate hini din ha Pilipinas, damo ba it na apektaran hit labot la Pilipinas, bugo sa kalibutan, hini nga dengue.
1: According po ha World Health Organization, ang dengue ang pinaka-delikado nga vector-borne viral disease ha kalibutan. Ano? So, ang vector-borne diseases, amoy niyan mga human illnesses caused by parasites, viruses, and bacteria transmitted by blood-feeding arthropods like mosquitoes, ticks, and fleas. So, habugos ko nung kalibutan nga setup, 2.5 billion ang endanger ma-impeksyonan hini, nga 70% pagod hini, makikitan ha aton region, ha Asia-Pacific, amo vulnerable ang aton nasod hini nga sakit. Basiliwat po ha mga datos for the past years, han 2015, may ada case hin na dengue nga 169,000. Pagka 2019 August nagdeklara ang national epidemic, matapos naton maabot ang grabe nga rate at 430,282 cases. Ngan medyo sad ini nga part ano kay hadto nga time may da recorded deaths nga 1,612 nga namatay because of dengue. Humabubuliwat ang kaso han na dengue han tikang 2020 naging 59,675. Kung manunumduman, nagkamayada kita doon lockdown due to COVID-19. Amo bagalimitado ang movement ang tao hagawas. So hadto nga time humabubo ang aton rate han na dengue cases.
0: Ano ba ma'am it kinahanglan hibaruan hiton publiko base makalikay, base diri matapnan hini nga sakit nga dengue, ngan kun diri man makakalikay, anoit angay naton hibaruan para tambalon ini nga sakit.
1: Actually po Sir Kevin, waray definite nga medicine o antiviral nga cure para ha dengue. An treatment po hini is ang tinatawag nga supportive care la, kundiin gin ma-manage ang fever, tapos at the same time gin papa-keep up ang strength ang aton mga pasyente habang ang aton ang ira immune system amo ang nakikipag-away hini nga virus. Kaya importante nga magpili gud hin tama nga medicine para ha fever.
0: Tama ano kay kinabuhi ngan kamatayon it nakataya ba daw. Hoy, sige ma'am. Kay igin latag naman nga kung pera ini kalibuan na apektaran din sa Pilipinas. Ano it mga sintomas? Ano it nakikitaan? Ano it inaabat kung apektado kita hini nga dengue?
1: Karamihan po han mga kaso han dengue mild o waray sintomas. At usually nagiging okay ang patient between 1 to 2 weeks. Kung may sintomas man, kadak-an nagawas ini 4 to 10 hours after makagatin lamok. Tapos nag-iiha ini from 2 to 7 days.
0: Okay. So kung may symptoms, ano, pananglitan, makagat ako yan hinlamok nga infected hininga dengue, usually magawas its symptoms 4 to 10 hours di kang ako makagat itong dengue.
1: Ahan
0: lamok ka may dengue. Agoy.
1: Opo. So, dapat i-watch out ano kung amo man ini nga case kay an mga mild dengue nga patients naton.
0: Okay.
1: Unusual nga symptoms is may ada hataas nga harana.
0: Okay.
1: 40 degrees Celsius. Masakit ang ulo.
0: Oh, malipong.
1: Masakit malipong ang ulo.
0: Mapaso.
1: Masakit it likod hit mata.
0: Oh, okay.
1: Tapos may ada mga joint and muscle pain, nauseous nga nasusuka, may dakita mga swollen glands, tapos may dakita mga patches haaton skin.
0: Oh, it ibahin nga mga sintomas ma'am ano, karan mild dengue ibahin ni pwede magdudungan o sa duha tulong ng sintomas di ba liwat pwede usala.
1: Oo. So depende good it immune system kita tao.
0: So hiranat, maululit ulo, maulol it likod hit mata, mga kaluluthan, it iba nahinga nga suka or na ikasuroka, it iba naman it mga glands in nahubag nga may ada mga pantal-pantal dit panit.
1: Yes.
0: An kanan milds ko ang palito ba mga dengue.
1: Opo.
0: Okay.
1: Kung nagiging severe liwat ang dengue,
0: waray kaagapi.
1: Waray kaagapi.
0: Okay.
1: Nagawas ang mga masunod nga mga symptoms after hit fever. So, masakit ang tiyan, super masakit gud ang tiyan. Ang pagsuka, waray na undang, duro diretsyo. Madagmit ang imo
0: paghinawa.
1: Hinga, nagdudugo na ang imo gums, ang imo irong. An imo
0: makapoy.
1: Madali ka makapoy nagkakamayada kahin or na nagiging balisa ka diri ka mapakali ano
0: mumurayaw.
1: Yes, so may ada nakikita nga dugo ha imo suka or ha imo baya may da gihapon posible nga grabe an imo kauhaw nagiging pale ka mahagkot an imo panit.
0: Okay.
1: So amo ini an mga symptoms nga nagawas na pag severe dengue na.
0: Okay, sige ma'am. Kay at nahingada naman kita hini nga mga symptoms labi ni ini nga severe, ano it mga talwas nga medisina para hiton fever, hiton hiranat nga hataas na.
1: Ang safest po nga medicine para ha fever hin usa nga pasyente nga may dengue is an paracetamol or acetaminophen.
0: Mm-hmm.
1: Diri po gini-encourage magpainom hin mga medicine nga NSAID like ibuprofen, aspirin o naproxen.
0: Mm-hmm.
1: Because hadengi po nga case na habubo ang platelets han usa ka tawo or ang tinatawag nga thrombocytopenia. Ang platelets po amo ang nagpapapuro han aton dugo para diri maggawas sa aton lawas.
0: Okay.
1: Kung uminom kitahan mga NSAIDs nga mga medicine, an ibuprofen, aspirin, or naproxen, ginpa-paralyze niya ang remaining nga platelets naton. Amo, diri nagiging puro ang aton dugo. Aside from that, gintitira gihapon ni Sir Kevin ang lining han aton tiyan. So, ini nga combination nga habubo nga platelet, tapos kung may samad na ang aton tiyan, posible magdulot hin napakahataas nga danger in fact death kay nagkakamayada posible hin gastrointestinal hemorrhage o nagdudugo an sakub han aton tiyan ha mga bata liwat an aspirin nga medisina pwede magdulot hin tinatawag nga RACE syndrome nga atake liwat ini an brain nga hin an utak han na mga apektaran hini pati ang atay. So, RACE syndrome po is a life-threatening condition that causes rapid swelling of the brain and liver, and most of the individuals affected by this are children and teenagers. So, encourage good nga make sure kung ano man anig take nga medicine to manage ang dengue is dapat diri ang NSAIDs nga mga medicine.
0: Mm-mm. Sige ma'am, ano it mga paagi para kalikyan? Okay, na-discuss na naton ang simptomas, tapos ano nga klase ng medisina, pangontret fever. Yan na, ano it mga paagi para diri matapnan hininga dengue?
1: An aton po Department of Health may adagod hira campaign against dengue ang tinatawag nga enhanced 5S. So one is search and destroy bilngon nga i-destroy ang mga lugar nga posible pag-ukyan ang mga lamok, like ang mga tires, mga lata, mga bottles, mga burutangan, or may mga tubig nga waray taklob. So search and destroy these possibilities kung diin pwede mag-ukoy ini nga mga lamok. Number two, self-protection measures. Maggamit kitahin mga mosquito repellent, magsulot kitahin mga haglabang abado, labi kon nagawas. Kay dati, ang sering is, pag itdengge ko, no, ang mga lamok na nagdadarayin dengue, nagkakagatla, hit gabi or tikakurulop. Hapag kaya na po, posible nga mga gat ini nga mga lamok, bisan may adlaw pa. Sanglit, as early as possible, dapat good kita mag-ikmat. Number three po is seek early consultation. Magpakonsulta, magpa-check up kita agad kung may daman kita simptomas ng dengue. Number four is say yes to fogging only during outbreak. So, again, doon ini ang only during outbreaks. Kay kung may outbreak ha, lugar hin dengue, makakabulig ang fogging pag kill hini nga mga lamok. Number five gihapon is sustain hydration. Sa pamamagitan hin pag-inom han tubig at oral rehydration salts or ORS. So again, let's keep our environment clean, takluban ang mga burutangan hin tubig, balyuan ang mga tubig han mga bases, adlaw-adlaw, tapos iwasan naton ang pagtitirok hin tubig hin maiha. So, amoy niyan aton campaign against dengue awareness. Good talaga ha aton mga manmarati.
0: Okay, ma'am. Sige. Ano, maray may naghihingi pa aton, pero kung ada nini nga sakit, ano itong mga package sa benefit ka nga PhilHealth pananglitan may sakit nga dengue?
1: Okay. So, number 3, enhanced 5S is seek early consultation.
0: Okay.
1: So, kapag may na abat ng mga symptoms, diretso magpa-konsulta no, ha, aton mga yakap clinics kay may da ito check-up and laboratory. Kung pananglitan, kinahanglanon na good ma-admit liwat ha hospital, dirigihapon kabarak-an an aton miyembro or an mga dependents nira, kay may da kita inpatient benefit package para hit-treatment hit-dengue. So, ang package po, han-dengue, kaupod na ini an babaydan ha facility like the room and board, mga diagnostic at laboratory tests, mga medicine nga gagamito na ospital, pati an professional fee han doctor nga mag-treat ha aton. An package po nga maa-avail para hin mild dengue, dati 10,000, yan na 19,500 na. Para liwathan na medyo delikado na good ang severe dengue, dati po 16,000 ang package niya PhilHealth, yan na 47,000 ang ma-avail kung severe dengue liwat ang ma-diagnose sa usa ka pasyente.
0: Mm-hmm. So, na-increase ngayon ni ma'am ano? Okay. Oh, ang mild dengue case from 10,000 to 19,500, tapos ang severe from 16,000 to 47,000 na yan na.
1: Opo.
0: Okay. Sige ma'am, balikan tayo. Kaya naka-mention ka kaninahan aton yakap center. Mm-hmm. Balhin kita nga di ma'am. Ini nga PhilHealth yakap. Sige ma'am.
1: Opo. So, bangin waray pa makabatian aton mga ka-K5 ano kung ano't yakap. So, ang PhilHealth yakap, mas ginpaupay nga primary care package nga tutumong ini nga matagan, hinmaupay nga guidance, service, and protection ha aton health. So, may da ini libre nga primary care check-up, regular consultation ng mga yakap clinics, may da gihapon libre nga laboratory at diagnostic tests, may cancer screening tests, ngan may libre nga gamot ha mga accredited nga pharmacies, ngan gamot facilities. Ha, mga laboratory tests nga api ha yakap, api po ang CBC or ang complete blood count, upod inihiyahan aton mga laboratory. Sanglit, kung may haranat, ano sa nga miyembro or an iya dependent, pwede magkadtuhan ira na pili nga yakap clinic para ha consultation, ngan mag-undergo han CBC para makita an iya platelets, nga waray babaydan ha pampubliko nga klinika. kun may da liwat babaydan ha mga private nga clinics diri malampas 900 pesos. Upod gihapon po ang 21 essential medicine nga direkta makukuha ha yakap clinic amoy nen paracetamol para fever nga hinan ORS or an oral rehydration salts para ha hydration. Ini po nga duha amo an pinaka critical nga supporting medicine ano para ha dengue. So pwede po kita magpalista ha mga yakap clinics nga aton napili ha pagkayanan available options are through eGov mobile app or pagbisita ha pinakaharani nga PhilHealth local health insurance office para makagamit kita hining aton yakap.
0: Oh, nagtitikada mo rin listahan hining aton mga yakap clinic ano ma'am? Adidi. May dala di iton kuan ma'am, MRI upod bahit kuan or depende kon ano nga klase iton MRI.
1: Aw, oh, an MRI po diriya api ha yakap.
0: Okay.
1: Api hiya kun inpatient.
0: Okay.
1: May da kasi mga MRI, in fact, pati ang CT scans.
0: Okay.
1: May na mga outpatient nga mga patients nga na-avail, hindi nga service. Hapag kaya na po, diri pa yaapi ha outpatient,
0: okay.
1: Nor hayaka, pero kung confined, api hiya ha okay. Pagkalsa
0: so, sa so, klarohon tala, no? Kay may nagpapakian na didi kung outpatient, diri api ang MRI.
1: Yes.
0: Okay. Pati ano pa ito? Ang
1: CT scan.
0: CT scan. Okay. Kung outpatient. Okay. So, naklaro. Naklaro ha. How about laboratories, ma'am? Amo gihapon.
1: Okay. An aton po yakap, may da laboratories. 15 ini kabuok. Amo ito ang CBC.
0: Okay.
1: Lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, ngan iba pa. Usually, kung may nakadiha opisina para mag-avail itira yakap, ginpapakian na namon kung anong nga
0: mga
1: laboratory
0: tests.
1: Itira good kailangan kay para liwat matagan hira naman in proper information kay bangin diri api hayakap.
0: Tama, oo. Mm-hmm. Kay siyempre, bangin it kasi ring iton iba nga bisan ano nga imo danghala nga klase ng sakit nga tanan nga laboratory nga tanan nga tanan may da permiti ka nga PhilHealth.
1: Opo. Okay. So 15 po an aton laboratory and diagnostic nga available under yakap. An kumpleto nga lista or if you have question it would be best to visit an aton office para mataganhin tama nga information.
0: Okay. So nagtitikada mo din ma'am ngayo listahan ano pero ini ngayo listahan ma'am ano hain ini mababasa, hain ini makikitaan.
1: Adto ini po ha aton website www.philhealth.gov.ph. May dagihapon po kita Facebook page. So gin-invite nato na naton mga manmarati follow and like FB page PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. May dakita nga to naka-post nga QR code. Pag gin-scan ini nga QR code makikita ang magkaduro dilain nga yakap clinics and gamot pharmacies ha Eastern Visayas.
0: Oh, natikada mo ini Ma'am Didi. In fact, linibot-libot ko nagtitikada mo ta karatula nga nakikitaan nga yakap accredited clinic PhilHealth.
1: Opo.
0: Amo na ada ini.
1: Opo. Nagpapasalamat kita ano het aton mga partner in implementing this kay PhilHealth cannot stand on its own. Mm. So an aton mga stakeholders, damot aton na pagpasalamat ta era kay partner in health good kita.
0: Mm-hmm. Sige ma'am, hain kakadto kung diri online, hain kakadto ma'am personal.
1: Okay, so pwede po kita anay magbisita ha aton opisina ano, ada kita ha Fatimang street ha harani may Coca-Cola. So amoy din aton opisina Tacloban Local Health Insurance Office. Reiterate ko na lang po ano, although may ada kita package hinihan dengue, importante pa din ang prevention.
0: Correct,
1: siring pa man, prevention is better than cure. Kaya let us make sure and remind ourselves to be clean po, haaton surroundings, ang mga tubig nga na sa salod na titirok, aton iniipanhuwad kay didtugod nagbubunay ini nga mga lamok na nagdadarahan dengue. bisan pa po may ada PhilHealth siring pa otro, prevention is better than cure. Pero kung if ever liwat adto na good ma-avail na waray problema, makaka-avail PhilHealth. Just make sure liwat nga member ka PhilHealth, meaning may ada ka PhilHealth identification number para maka-avail. An imo mga dependents, pwede gihapon maka-avail ni po. Kung an imo, ikaw legally married, tapos an imo spouse diri working, pwede mo ma-declara an imo legal spouse. Pati an imo mga anak nga waray pa 21 years old. So, i-encourage ko gihapon na aton mga manmarati, may dakita po tinatawag nga PhilHealth all case rates. Kay bangin, masaring dengue malaangin na topic yan. Oh. How about an iba nga mga benefit packages? So, ini nga app, PhilHealth All Case Rates, pwede ini ma-access. Information nga available di, there are those benefits nga gino-offer ni PhilHealth. So, anytime, once ma-download mo ini nga app, makikita mo kung pera an imo ma-avail kung ha-particular nga diagnosis or ha-operation. So, kung Android user ka, i-download la ang PhilHealth ACR, tikang ha Play Store. Once downloaded, bisan waray internet, pwede mo na makita ang mga different packages nga gino-offer ni PhilHealth. Igta-type mo la ang description, ha description box kung ano ang sakit or an operation. Kung iOS user ka gihapon, pwede ka kumadto ha PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. I-click ang tab han online services, tapos piliyon ang case rates search. Igta-type mo gihapon na description box ang sakit or operation, or pwede gihapon an RVS code or ICD-10 code.
0: Okay, sige ma'am, bangin may da ko pa, may da pa kita mga 2 minutes didi. Bangin may da ka pa mga reminders ma'am.
1: Okay, well, ini po regular reminders po, let us never forget to be a member. So questions ko po haaton mga manmarati, member ka na ba ha PhilHealth? Maaram ka na ba ha mga benepisyo nga gino-offer ni PhilHealth? Tapos maaram ka ba din kung paano maka-avail? Kung diri, pwede ka po namon mabuligan. Ang aton opisina, ang Tacloban Local Health Insurance Office, open from Mondays through Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. So if you have queries, you can come visit us or you can message us directly po aton FB page, PhilHealth Region 8 Eastern Visayas, or you can email us at info.pro8@philhealth.gov.ph. So hangaran po han aton regional vice president, si Sir Ronald S. Habay, kaupod ang local health insurance office head, si Sir Richard Mauro Arbugho. I'm inviting everyone to watch out for our next episode di dahit June 25 magkamayada pa kitahin, mabinungahon nga irestorya kung ano pa it may offer ni PhilHealth ha aton.
0: Okay, damo nga salamat, ma'am. Ngan mga kaka-K5, temporaryo naton nga sadhan ang aton kananya na semanang edisyon han alagang PhilHealth sa Leyte, kundi in aton hibabaruan ang nga tanan nga benepisyo nga aton matatagamtaman komo mga membro han PhilHealth. Igin kaupon naton ang aton information officer han PhilHealth Tacloban Local Health Insurance Office, Ma'am Diane Catherine Ablasa. Oras alas 11:59 na. Hapag kena mga kakay-five, makadtoan ay kitahan aton Mighty Sin Network News nga magpapadayon ng aton programa ni Ronian.
2: 11 Mbps!
3: Kahit mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
4: Mag-clinic ka, D3 Bio ka na araw-araw.
5: D3 Bio Health News DTX 500.
6: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
5: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 in Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si ka K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Everyone.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita. Iloilo City Government nakaisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction site sa Tacloban. Dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen, minumungkahi ng sangguni ang palalawigan ng Antique. Replacement scheme na is i-abolish. Bagong Valencia MPS chief tiniyak ang mas malakas na seguridad. Pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan, ipinag-utos ng DepEd SDO Bayawan. Ginang sa bayan ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Mekaniko patay matapos madagana ng ulo ng kinukumpuning sports car. Traka tumaoba sa Ilagan City, Isabela. At 19-anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklana, inaresto ng kapulisan.
8: YGC Network News.
9: YGC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government nakaisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Nakilahok ang daan-daang empleyado ng Iloilo City Government sa nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of the Civil Defense o OCD pasado 9 ng umaga, Hunyo 18. Pagkarinig ng sirena, nagsagawa ng duck cover and hold at dumiretso ang mga empleyado sa harap ng Iloilo City Hall sa area ng Plaza Libertad ng nagsisilbing evacuation area at mayroong kasamang mga coordinator. Suportado ang nasabing aktividad ng lungsod upang mapalawak pa ang kahandaan sa lindol. Ilang mga pagyanig rin ang naramdaman ng lungsod noong nakaraang mga buwan at leksyon rin ang nangyari na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: YGC Network News.
9: YGC Network News.
10: Samantala, Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction sites sa Tacloban. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
12: Upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o Dole Eastern Visayas ang kanilang high impact, high visibility inspection, partikular sa sektor ng construction. Sa pangunguna ni Dole Regional Director Dax Villaruela, nagsagawa ang kanilang grupo ng inspeksyon sa 5 construction sites sa Tacloban City noong Hunyo 15 at 16. Layunin ng operasyon na suriin kung sumusunod ang mga kumpanya sa Occupational Safety and Health Standards, General Labor Standards, at kung gumagamit ang mga manggagawa ng tamang protective equipment. Tinitingnan din ang ahensya kung naibibigay sa mga trabahadora ang tamang pasahod at iba pang benepisyong itinakda ng batas. At ayon sa tanggapan ng Dole, ang hakbang na ito ay bahagi ng nilang mandato na tiyaking ligtas sa anumang panganib ang mga manggagawa at protektado ang kanilang mga karapatan. Kasama sa inspection team ang mga kinatawan mula sa pamahalaang lungsod, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Employees Compensation Commission at Regional Tripartite Wage and Productivity Board. At batay sa ulat, magpapatuloy ang nasabing inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na sa sektor ng construction na itinuturing na isa sa mga high risk na trabaho sa bansa. At para sa MyGC Network Network News. Ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 and News FM.
13: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: At dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen na minumungkahi ng sanggunian panlalawigan ng antike. Replacement scheme na isa i-abolish. Detalye ng balita niya. Hatid ka kay 5 Jojen Morillo.
14: Inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ng antike ang isang resolusyon na nananawagan sa Department of Social Welfare and Development o ang DSWD, Department of Budget and Management o ang DBM at Kongreso na i-abolish ang replacement scheme at dagdagan ng slots para sa social pension ng mga senior citizen. Sa paniham kay SP Carmilla Rose Limamay, kanyang ipinahayag na nakatanggap siya ng mga reklamo mula sa mga senior citizen at kung saan ang iba hindi pa nakakatanggap ng pension dahil sa walang slots. Dagdag pa niya, isa sa mga problema ay ang pagpili dahil walang pamantayan o malinaw na panuntunan kung sino ang papalitan o bibigyan ng prioridad para sa available na slot. Sinabi rin ni Dimamay na dapat mabigyan ang buong pondo ang pensyon kung saan sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority o ang PSA makikita ang datos kung ilan ang dadagdag na mga senior citizen sa susunod na taon para mapondohan at hindi na kailangan magagawan sa slots. Nabatid ng isang senior citizen ay maaaring ma-disqualify sa social pension kung siya ay kasama na sa ibang pensyon, lumipat o permanenteng relokasyon at namatay. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
10: Samantala, bagong Valencia MPS chief, tiniyak ang mas malakas na seguridad. Ang kampiyon, nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Tinutukan umano ng bagong officer in charge chief of police ng Valencia Municipal Police Station na si Police Captain Mark Mallard Milan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at kayusan sa bayan. Nang maupo sa preso, tiniyak

0: Tuloy, tuloy pa rin tayo mga ka-K-Fans. Sa detalye pa rin ang mga balita, pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan na ipinag-utos ng DepEd-SDO. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hati ni ka-K-5 Dondi Glodove.
1: Ipinag-utos ngayon ng Department of Education DepEd Schools Division ng Bayawan City ang pagsasagawa ng pagdiriwang ng Pride Month sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Ito ay alinsunod sa Division Memorandum Number 410 Series of 2026 na inilabas ni Schools Division Superintendent Anilito A. Bongkawil noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay kinilala ang paninindigan ng DepEd bilang isang institusyon na nagpapahalaga sa pagiging inklusibo, gender responsive at walang diskriminasyon. Sa ilalim ng naturang kautusan, itinakda na ang pagdiriwang ay gaganapin ngayong Hunyo 29 taong kasalukuyan simula alas 3 ng hapon. Ito ay magpapatuloy sa ilalim ng temang DepEd's Pride where every identity belongs. Pinahihintulutan din ang iba't ibang aktibidad ngunit kinakailangan pa rin sumunod sa no description of classes policy ng departamento upang hindi maapektuhan ang klase ng mga bata. Bukod dito, pinagsabihan din ang mga pinuno ng paaralan na magtatag ng formal na grupo o club para sa LGBTQIA+ community na mag-aaral at pumili ng isang school LGBTQIA+ focal person. Nilinaw pa sa memorandum na ang lahat ng gagastusin sa mga nasabing gawain ay maaaring kunin mula sa school MOOE fund, gender and development fund at iba pang pondo ng paaralan alinsunod sa tamang regulasyon ng accounting at auditing. At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si ka-K5 Dondi Glodove para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, ginang sabay ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Detalye ng balitang yan. Narinig ka K5 Grace Belostrino.
4: Patay ang isang 50 anyos na babae matapos siyang pagsasaksakin ng isang 57 anyos na lalaki sa Purok Matatagtu, Barangay Panakan 2 sa bayan ng Nara gabi ng June 16. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Adelfa Ibanez de la Barrio, residente ng nasabing lugar. Ang suspect naman ay kinilalang si Noe Pestaño Barbaja, isang barangay electrician at residente rin ng Purok Matatagtu. Batay sa spot report ng Nara Municipal Police Station, naganap ang insidente dakong alas 8:30 ng gabi. Agad namang rumispondi ang mga polis at nagsagawa ng investigasyon sa pinangyarihan ng insidente. Pagdating ng mga otoridad, nasa kustodiya na ng mga barangay tanod ang suspect matapos ang komosyon na dulot ng pananaksak. Sa paunang investigasyon, sinabi ng mga testigo na nakita nilang palakad-lakad ang suspect sa loob ng bakuran ng biktima bago nangyari ang insidente. Lumabas din sa investigasyon na may espesyal na pagtingin ang suspect sa biktima at inakala nitong mayroon itong romantikong relasyon sa isang lalaking nagngangalang Arthur. Dahilan upang siya ay makaramdam ng matinding selos. Ayon sa pulisya, narinig ng manugang ng biktima ang pagsigaw nito. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya ang biktimang nakahandusay sa lupa. Sinabi pa umano ng biktima na ang suspect ang sumaksak sa kanya. Idineklara itong dead on arrival nang dalhin sa ospital dagong alas 9:45 ng gabi. Dinala naman sa himpilan ng pulisya ang suspect matapos itong positibong matukoy ng mga saksi. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa suspect para sa pagsasampan nito sa Provincial Prosecutor's Office of Palawan sa pamamagitan ng inquest proceedings. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, mekaniko patay matapos madaganan ang ulan ng kinukumpuning sports car. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Patay ang mekaniko matapos maipit ang ulo sa kinukumpuning sasakyan sa Cagayan de Oro. Kinilala ang biktima na si Ricky Tautao, 34 anyos, residente ng San Lazaro, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Batay sa inisyal na report, inayos ni Ricky ang isang sports car kagabi sa gilid ng kalsada sa Agora, Lapasan. Bumalik umano siya kaninang umaga, madang alas 6 upang ipagpatuloy ang pagkukumpuni. Dakong alas 8

0: umaga, natagpuan na lamang si Ricky na wala ng buhay. Naipit ang kanyang noo sa harapang bahagi ng sports car. Pinaniniwala ang bumigay ang jack ng sasakyan na kanyang inaayos at nadaganan ang kanyang ulo.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Gayun din truck tumaoba sa Ilagan City, Isabela. Tabuan detalye ng balita at hindi ka K5 Dan Chavez.
4: Tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob ang isang Isuzu forward dropside truck sa loob ng Mamangi Park sa barangay Osmeña, Ilagan City. Dagong alas 2:50 ng hapon nitong Hunyo 16, lumalabas sa paunang investigasyon na nawalan umano ng kontrol sa preno ang sasakyan. Kaya napasok ito sa bahagi ng parke bago tuluyang tumagilid. Kinilala ang driver ng truck sa alias na Daniel, 45 anyos at residente ng barangay Dada, Tuguegarao City. Kargado ang minamaneho nitong truck ng mga materyales at bumibiyahe patungong Cagayan City nang maganap ang aksidente. Samantala, dakong alas 3:35 ng hapon na nang rumesponde ang mga awtoridad sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon. Maswerte namang walang naiulat na nasawi o nasaktan sa nangyaring aksidente habang patuloy pa ang ginagawang pagtataya sa kabuang pinsala at investigasyon sa tunay na sanhi ng nasabing aksidente.
5: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At 19 anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklan, inaresto ng kapulisan. Balita hati, Deka K5 Leonard Veray.
6: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o ng PDEO Aklane at ng Numansia PNP sa may barangay Lagin Banwa East Numansia Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Bukil, residente ng barangay Bubog ng nasabing bayan. Ayon sa mga operatiba, nabilhan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 3,000 pesos na bypass money. Samantala, dagdag na tatlong sachet ng droga na nakalagay sa kaha ng sigarilyo ang narecover mula sa suspect matapos ang ikinasang body search. Halos ilang buwan na di umanong minamanmana ng mautoridad si alias Pukile na positibong may kinalaman si legal na droga. Ayon sa suspect, magpapa-cash in lamang sana ito sa isang tindahan nang bigla na lang itong hinarang ng mga nagpakilalang pulis. Sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspitsado. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpaputok ng warning shot ang isang barkong pandigma ng Russia malapit sa isang yate na may bandila ng United Kingdom sa English Channel. Ang Admiral Gri Gorovich ng Russia at ang UK-registered na yate na pinangalan ng Bright Future ang mga sangkot sa naturang insidente. Matapos umanong hindi magbago ng kurso ang yate at lumapit sa distansyang kulang sa 500 talampakan, dito na nagpaputok ang commander ng Russian warship ng mga warning shot gamit ang maliliit na armasa upang maiwasan ang banggaan. Kinumpirma naman ang Ministry of Defense ng UK na nag-iimbestiga sila sa naturang insidente. Ipinaliwanag nito na ang mga putok ay hindi direktang itinama sa yate kundi isang hudyat lamang upang maiwasan ang posibleng salpukan.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Eric Tenerife, ka K5 John Sapio at ka K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
7: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
8: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibo matraya? Itong mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyog matray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
9: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
10: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
9: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kaping nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty-si mo ang Mighty ITC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun, nakuha ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend food supplement for men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
16: I Care Gold.
17: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
16: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang Certified Naturopathic Practitioner at Doctor of Naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
21: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika D Alternativo, ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
7: Klinika DTX Health Info.
21: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C, lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi ma-deposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals, kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po, makaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule, tagdadalawang capsule, makaibigan. Dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa, makaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po, makaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito, kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat, makaibigan, ha? Dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-bukong, yung siko ang naapektuhan nito. Even ang ating kidney, makaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya ka lagi nating binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo, makaibigan, na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi nating sinasabi na kung saan, makaibigan, is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid sa mga buto.
0: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500!
21: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaba. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! Mike Pumso!

0: Oras mga K5, alas 12.30 na. Nabalik kita na itong programa 11 Mbps. May dali din na pakiana sa ring niya, san o ba maundang it feel health pag kinalta sa mga sweldo at empleyado? Dirit maundang tubtob nagatrabaho kita. O, parehas la ito hiton kanan pag-ibig, parehas ito hit aton buhis, parehas ito hit GSIS, kung ada ka gobyerno na trabaho, ngan kung ada ka private kanan SSS. Okay? Dirit man ngungundang ang mga pagkalta samtang nagtratrabaho kita. Badaw pa shout out han mga taga BRICS, di man na pastrana Leyte, labi ng pamilya Kagyat. Makusugit signal at K5 nga di. Asya Permira naka-tune in ngan, congratulations liwat hit oman kon ni Commander Lea May Nitura. O gidaw oman kon it ak Mrs. Lea May Nitura. Patit iya jowa kan Melvin Bardahi nga nag-graduate hira kakulup Haleti Colleges. Adi nangungong bidahe ka K5 Ryan Vittorio. Amoy nagpagrit ngadto kuno kamo. Dadaan van nganhan pick up. Sakay kamo nga tanan now na. Ngadto ha BRICS Pastrana Leyte. Nagblow blow out dito kay adi nang graduate. Sige tikada na. Adto na Robert. Adto na nasa kainet loyot pick up. Adi pa, anhingalimtan nato ni kanina. Sir Poy, okay, nabaton na nato ni kanina. Happy lunch time, Sir Kevin. Adi Purlos. Hi, Juan, Pamilya de la Dia Ares. Nga di kita mga ka-K5, hiton report ni ka-K5 Carlo Arisgado, mahitungod ini hiton tiarabot nga kapiestahan din iha Tacloban City. An assessment. Okay. Kaya kikita-kita man sa kapulisan, iton era pangandaman kung anon epekto. Han pangandaman ng kapulisan, han siyahan nga 15 dias. Samtang natikharani iton kapistahan din iha Tacloban City.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
2: K5 Kevin, kumustahon anay naton ano ito na security measures nga dito naton mga kapulisan nga dito sudan ng Tacloban. Ini manggod ano nga yan nga bulan ito na patron nga dito ng sudan. So that's why questionably gihapon ni ano K5 Kevin kung kumusta yan na ang mga kapulisan. So suahan pala nga 15 dias ano ibig sabihin dito ito June 1 to ito June 15. Indamo na itong mga aktibidades sa kalabutan itong patron. And of course in kaluyuhin ni ano K5 Kevin itong mga kapulisan. Kahira ito naghahatag in seguridad and labi na nga dito ng katawahan nga itong mga activities in permigod inigin lalauman nga damo kaduro itong tao or bugiot permi ito na sitwasyon. So didah itong era gindumara ka K5 Kevin nga assessment didah ito na 15 days no nga kundiin in naging hapsay nga na mahimyang itong sitwasyon nga dito ng Tacloban bisan man kain nga parte ano bisan man diin ka mga venue itong mga activities. So ibig sabihin ni K5 Kevin you know what didah itong history gihapon nga dito ng anipong Tacloban indamo itong mga cases. Bisan nga ni itong ato nakihimang raw kanina nga pulis ay indamo gihapon itong mga record nga dito anipong kaya itong police station to ang kumapot mismo din hinga lugar. So that's why maaram hirang background itong anipong damo itong mga cases itong pangawat snatching damo pa no K5 Kevin. So that's why nga ira iligin tagan hi na focus although waray man hira kapas or waray man hira kapas ano ka K5 Kevin nga mupugong nga di hiton desisyon han city government nga dida mismo igbubutang iton sangyawan grounds pero iton ira na mabubuhat in full force iton pagbutang or pagdeploy hin mga kapulisan. So ini nga sitwasyon based iton era record actually dida pa inihirahan na mayugit pan akman nga iton anibong is kinahanglan indamo talaga iton kapulisan. So that's why early pa iton na early pa ano iton June siguro iton na first week itong June inag-deploy na itong Tacloban City Police Office in masubra 200 nga mga kapulisan nga di mismo itong Tacloban nga nagintagan mismo in focus itong anibong kay ada mismo itong sangyawan grounds kada gabi nga sugad gihapon itong mga kaliawan. So mayra kita interview pero diri man ini na si send ka K5 Kevin ya, siguro may problema itong aton internet ano. So ako nala ini iga. Oh, ako nala ini hinay-hinayon okay. Kung ano itong amon napaghimang rawan kanina. So kanina ay nakaghimang raw kita kan Nikki Bermundo amo itong assistant station commander itong police station 2. Kaya hapag kayo na hulos itong pangandaman han Police Region 8, no, that's why nga waray itong station commander nga Major Layo kay ginpatawag ini mismo nga to hiton regional office para gihapon ito next nga 15 days kung ano itong mga numbers, no, ihap itong mga kapulisan nga igdugang kadugangan nga siguridad nga dihiton na kapistahan. So ito na sumalang hiton na kan Police Captain Nikki Bermundo ka K5 Kevin nga iton comparing ano an fiesta yana bisan pala yana nga 15 days pala ito naglabay kumpara iton na nakalabay nga tuig ito na experience yana ka K5 Kevin in bagabaga na kuno iton whole event no han fiesta last year kay tungod iton kadamuhan tawo nga diton anibong labi na dida iton naglabay nga Domingo kundi may adab mismo bumisita hi Ilyas. So dito nira nakitaan ka K5 Kevin nga diri sapat or diri sapat itong 200 nga individual nga mga kapulisan ang i-deploy kay matungod nga nagsasarang itong tao. So among itong era naging learning dito itong naglabay nga Domingo nga kulang la talaga itong 200. So aside dito mga kapulisan may aragi hapon mga tikan itong authority han BFP han SWAT nga mga government security. So damo pa pero nakikita nera kay dahkong manggun itong rule itong mga kapulisan na during hininga mga oras or hininga mga panahon, no, so kailangan talagahin kadugangan ang ihap ito na mga kapulisan. So that's why yan na akong itong iragin aasikaso yan na ano nga dito TCPO nga sugati hapon ito ang Police Regional Office 8 kaya ginbaba na pa na ka K5 Kevin nga damo pa nga mga kapulisan i-deploy ilabi na nga yan na nga 25 nga to itong 30 no pizza itong 25 to 30 yan na nga bulan kay amo ini itong pinaka-critical kumbaga pa itong ira term pinaka-critical kay kinahanglan talaga ini 24 hours nga mga kapulisan diri lang nga dito mga events kundi pati gihapon itong mga kalsada kay damo itong mag-iirignom damo itong na magrarayha ka so kinahanglan talaga ini ano hina mga kapulisan. So every Sunday kay K5 Kevin kun may ada event nga dihito na sangyawan grounds in bawal mag-absent itong mga pulisya. So tanan hira i-deploy nga to itong mga area kundi may ada mga activity no kasumpay itong patron amo itong yan ang iragin bubuhat. Pero kung normal days naman ngayon waray event nga dihiton sangyawan grounds in maglilimit lagi hapon hira ano itong pag-deploy itong mga pulisya. So amo ato itong ato na update kay K5 Kevin ngayon lagos naman kita nga dihito na kadugangan pa nga sikaso naton ano kumusta gihapon naton itong sitwasyon nga dito kada barangay inin may paghisumpay ito na mahuman nga i-turn over itong masubra 12 ano nga mga motorsiklo nga dito naton mga kapulisan kung gingamit na ba ini effective ba itong ira pagpapatrolya. So yan na kay K5 Kevin nga patron damo uno itong ira na dadakpan nga dihiton mga kada barangay iniin may paghisumpay gihapon itong manduhan DILG nga itong nag-iirignom nga nalapos na itong alas 10 itong oras. So normal naman la ano kay K5 Kevin pero diri kuno hira itong nakaputini kundi hira la mismo itong nagtuturn over nga dihan mga barangay. So bisan pa man nga hakaluyo itong ira schedule yan nga kapistahan inagpapabilin lagi hapon itong ira presensya nga diton kada barangay ngan sugad gihapon itong mga tayaw nga mga lugar nga diton syudad ang Tacloban. So usa din ni K5 Kevin itong ginbaton mismo ni Police Captain Vicky Bermundo ano ini social media kay may adangay ang gihapon nira na monitor nga diton social media nagpapasamuak diri maupay nga mga impormasyon ini in may hulgaano ka K-5 Kevin nga diri ko no secured iton anibong, so that's why ko no nga ginaagat ini iton mga tao nga diri ko no mapakadto iton anibong kay matungod nga base iton history nga iton anibong nga damo iton mga snatcher, damo iton mga kawatan. So ginbaton ini sayang ano diri naton mapiplay iton video. Pero ginbaton ini ka K-5 Kevin ni Police Captain nga iginpatapod niya nga tungod hiton kadamuhan mga kapulisan nga igdi-deploy in waray or diri na kinahanglan nga mahadlok iton mga tao. Pero ginaghat ini nga pakadtula nung adhito na anibong kay iniin may pagisumpay gihapon ini hiton pagsaurog iton fiesta kundi in damo iton kaliawan pero amo iton iragin patapod nga iton security is ada ini ha 100% iton ira atensyon nga igahatag na riton anibong ka K5 Kevin.
0: Okay, so ikaw ka K5 Carlo, sige man iti mo makapira ka na balik nga to ka K5 Carlo.
2: Ay, makadamo na makadamo ka K5 Kevin.
0: Okay.
2: So, especially kung
0: David pag park Adelaide Ligid ano?
2: Oh,
0: so nahalabit parking na at tumtum na nga tanaga-naga.
2: Yes, ka K5 Kevin. Hmm. Amo ini ito na ako na obserbaran no, mga alas 7 pala ako no nga ito na coverage naton kan Ilyas. Alas 7 pala ako kumadong ka K5 Kevin pero grabe ma-occupied na kaduro iton karsada. So tikang pangadihan na pagsulod mo pala ano iton anibong tikang din ka K5 Kevin nagpaka-parking na iton mga sarakyan. So nalapos pa ini nga tutub-tub iton na hapin na nga maabot nga to iton kumbaga pa rotunda or dire na gada ano maabot pero harayo na kaduro ka K5 Kevin nga to iton na naganaga iton kadamuhan mga sarakyan.
0: Oo. Inin dito ha. Kung waray mga nagko-concert, dida, ka K5 Carlon, hingad to ka na.
2: Yes, ka K5 Kevin.
0: May da ba mga gabi nga hingad to ka, nga waray salida, dida, hin mga concert-concert?
2: One time ka K5 Kevin, may waray concert, ano, waray mga kilalado nga mga personalidad, kundi mga performers lang nga dito
0: local.
2: Like for example, mga singing contest.
0: Ah,
2: so,
0: okay.
2: Ano ako dida hito, nakatub-tub itong alas 10, mamingaw kung sugat itong sitwasyon. Oo, diri kung sugat ka bugiot itong tao, bang sakto lang presko pa itong hangin, diri pa ka mapaso, bang sugat. Pero kung may nangyari mga concert ka K5 Kevin,
0: na so good dito, ka K5 Carlo nga diri damo itawo, waray mga concert. Siyempre, dako iton space, diri mapuot, tikang hit mga nagbabarbecue.
2: So far, ano ko na sugat, diri ka K5 Kevin, diri mapuot.
0: Okay.
2: Oo, iton akong experience, kay, nalusot-lusot man iton hangin, nga na, very comfortable ano kon diri kaduro bugiot pero kon bugiot kaduro baga-baga kitahin masupukit gihapon kay iton aso na grabe iton aso gihapon ano kon damo iton tao damo iton nagluluto so that's why na kuan talaga ini iton aso.
0: Okay, sige, adto na lakit liwas adto ako it July 1.
2: Abot lang nga ako kay K-5 Kevin kung may ano pa magluluto ito July 1.
0: Sige na, mga salamat K-5 Carlo, thank you so much.
2: Alright, kay K-5 Kevin, amo ito na aton update. Ang ininga notisya, Enduro Tayuhan, DTX, Confimex, nakagkapi ka na detox ka pa. Parang 11 Mbps, ini ka K-5 Carlo Ariscado, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ang takloban, ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K-5 News FM.
1: K-5 News FM, live report, 11 Mbps.
0: Oras naton mga ka-K5, alas 12:45 na. Labanyos anay kita mga ka-K5. Maupay ini nga banyos. Mangontrahit mga tukob hiton insekto. Yan pwede liwat igbanyos samtang nagpapamasahi ka. Mahalayaha iti mo kalulutan ng bugos nga lawas ipinaagihan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa ginhawa sa DTX Liniment Oil. Samtang para naman nag-iinabat in high blood pressure ngan diabetes, nakakabulig pag-control hito ang DTX 500 Herbal Food Supplement. Ang DTX 500, sulat man DTX Liniment Oil in mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, sugad man hamang kanilain ng mga drugstores. Oras mga ka-K5, alas 12:46 na. Maadaw, nagtikada mo pa man mga ka-K5 ang naihapda, ang kompirmado nga nagkamamatay tungod hanlinog dito sa Mindanao. Ang ihap han mga nagkamamatay han magnitude 7.8 nga linog nga nakaiguhan sa Rangani hadton Hunyo 8, inada na 78 na katawo. Aram ba ka mo mga ka-K5 nga 1.4 million nga katawhan ang apektado hamag kalain-lain nga parte han Mindanao. Labot lahan 78 nga kompirmado nga nagkamamatay. Ginkakabarak-an nga madudugngan pa ini kay may ada pa 30 katawo nga tubtubyana waray pa kabibilngi. Ang apektado nga mga individual amoin ada ha Region 9, Region 11, Region 12, sugad man han Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Baadaw, damo nagkikinabarak kahini, labi na itong mga naugup kan bongo. Kay nagsiring man kagabi, Congressman Pulong Duterte, na may ada niya mga katatapuran na surok na nagpagawas na daw ang ICC, hin arrest warrant, kontra kan bongo ng duha nga anay police officials. Pero yan ang aga, nagsiring NBI Director Melvin Matibag na waray pahiram makakarawat hin opisyal nga komunikasyon mahitungod han ginaaligar nga warrant of arrest han ICC kontra kan anay o kan Senador Christopher Bongo. Sering ni Matibag, direhya maaram kung diintikang ang impormasyon ni Pulong Duterte ngan kung ano ini nga klase hin warrant of arrest. Pero para NBI, waray pa daw nira nakakarawat nga opisyal nga komunikasyon tikang ha ICC. Pati gihapon ang DILG ng Philippine National Police iregin diwara ini nga ICC nga impormasyon nga nakuha ni Pulong Duterte. Kung aton manunumduman mga ka-K5, aton nag-agi nga bulan, didahan Mayo, ianay Senador Sunny Trillanes inagsiring na hibonggo amo ang sunod nga target hin arrest warrant tikang ha ICC. Hapag kaya na inaada ang arrest warrant kan Bato de la Rosa, kumpirmado ito ng tumtubyan na kinpipinamiling pahibato. Pero ang NBI nagsiring na waray panira nakakarawat na opisyal na komunikasyon parte han arrest warrant kan Senador Bongo kun may adaman. Samtang mga ka-K5, aupay nga balita, ni President Donald Trump in pinirmahan na ha? Pinirmahan na ang kopya han kasabutan han US ngan Iran. Pero pala kaoras na nag-agi tikang yana. Pinirmahan na gihapon ini han Presidente han Iran nga hi Masud Pezeshkian. Ini nga era kasabutan ang United States amo in magwi-wave. Tatanggalon na nira ang mga sanksyon base ang Iran makapag-export hinlana. Ngan abrihan na ang kadagatan han Hormuz. Didagi hapon hini nga kasabutan iton Iran diri na mapalit ngan diri na hira maghihimo hin nuclear weapons. Tungod dito nga aabrihan iton Hormuz ngan diri na maghihimo hin nuclear weapons ang Iran, ang Amerika ngan han mga kapartner han Amerika amo in may ada $300 billion nga ighahatag ngadto sa Iran para han reconstruction. So, mao pa yon ta kon ini nga duha ka bulan nga ira agreement. Didahin ini nga duha ka bulan ira igfa-finalize kun ano man ito nga ira kasabutan. Inauton ta nga didahito nga duha ka bulan Waray makakatalapas hininga ira ceasefire, hininga ira peace agreement. Nang katapos itong aduha kabulan, magkakamayada hirahin konkreto nga kasabot base diri na mautro ini nga giyera. Amo latest dyan ang mga ka-K5, ano? Ito ang panitabo dito ha, butngahan Iran ngan Amerika. Upon gihapon din he, hindi nga kasabutan nga itong Lebanon, waray na unta giyera liwat upon han Israel. Inilotit barantayan kung tutumanon inihiton Israel ngan Hezbollah nga mga guerrillas sa southern Lebanon. Oras mga ka-K5, alas 12:51.

0: Oh, congratulations ngayon ang Barangay Hinebra San Miguel. Nagkampiyon ang Barangay Hinebra ang PBA Commissioner's Cup. Waray maka naubusan hinbala ang kuantok ang text. Labi na mag-foul trouble hi import Chris McCullough didahan 4 and 3rd quarter. Ginsingabot han Barangay Hinebra. Salit naka-abante ang Barangay Hinebra ngan penerdi ang talk and text ha Game 7. Napili hi Scotty Thompson como Finals MVP. Ini ang ika 26 nga championship para kan Team Cohn kay nagbarobalhin naman inihiyahin mga team sa PBA. 26 na ito niya titulo. Ika piraban to para Hinebra 13 or 14. Congratulations para han Barangay Hinebra San Miguel. Bueno, tumtumlani din hi mga kakaifay ba naton pagkarampangan Huwebes edisyon han 11 Mbps. At technical side, kaupod naton KK5 Ray ngan KK5 Robert. Inautunta, nakapaningod to na kita nga tanan. Ako naman, KK5 Kevin Shusana. Keep safe, mga KK5. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, hasyonan ng Tacloban ngan Bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, huh? Ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
5: naayo na ako.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
7: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinung nga ni taas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sikreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sikreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
3: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
9: tulog pod ka kapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
7: Mighty C.
6: Oh, aron mataas imong antioxidant.
7: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
7: No. Mm. Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Mm. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
7: Mao sa maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Ikaw bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
6: Mm-hmm.
7: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
6: Mm.
7: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas.
6: Okay.
7: Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka million yang anak.
6: Mm?
7: Niya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
6: bankrupt,
7: JP. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot.
6: No.
7: Kung wala tagakaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
6: So doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
6: Dili abusohan.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Hapaghagos ang kada oras.
14: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
13: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
14: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
13: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
14: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
13: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
14: K-5.

0: mahal.
1: At tigda kami nga nagseryoso at nawong mahal. Kay ano?
0: Ma-apply ako ng extension ito akong tourist visa.
1: Extension? Tugtog saan o?
0: Mahal. Nagplano na baya kita? Pagbalik ko nga daw, magpapakasal na kita.
1: Tugtog saan o malanim ginaraw ang extension? Supposed to be 6 months ka na, di ba?
0: Usang katuig ako din, mahal.
1: 1 year?
2: Amo ito nga bahin na natong gimbayaan hanak halabay. Ugsan sumpay mga pahinumdumanay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifarb, may dakoy gistorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: TTX Coffee Mix.
7: Ang kapeng
6: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix,
7: purong-purong natural.
6: TTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Almar Sunga, Han Barangay 74, Lower Nulatulata, Cloban City. Kan Ernie Lazar Macapanas, Han Labisares, Northern Samar. Odessa Regala ngan Alex Regala, Han Utap, Tacloban City. Kan Ophelia Bahik, Han Barangay 37, Reclamation Area. Ngan Lydia Servo, ngan Teresita Kisap, Han Barangay 36, Sabang, Tacloban City. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Aton niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan nga simana. Usahiya nga lalaki nga taga Blisagkahan, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Ethan. Ang mga paypayan niya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton nga niging paangbit, basi may pati ka aton.
1: K5 Diary.

Kunan 6 months nga mong pagkabulag, makuri para amo ni Helen. Say pa ba kung may hilaba pa inin usa ka tuig? Ngan maaram ako nga mas nga napektuhan ni Helen ito na amon pagkahirayo, tungod niya kahadlog, nga diri ko na niya balikon pa. Mga ka-K5, ani ka upat kaadlaw ito na ako ni Storia.

0: One year?
1: Hangyutuha ako ni takong parents. Ilubla kita, mahal. Sakripisyo lanay kita nga, hirayo kita karatagsa. Madali man at panahon, dila sa sabuto na adan ako. Oh, ano to nga imong mga kiray? Happy to man magtapo, mahal. Smile, God.
0: Miss ko na ikaw. Iba may ton parehin nga gadget na ito natong inatubang para kita magkita ng magka-istorya.
1: I know, mahal. Pero guti ay lang nga sakripis

Paglakat ko nga di Amerika, iginbilin ko ay imun hakon kasing-kasing. Salit diri matatabo nga may gugma kon iba. Ikaw lagi hapon mahal. Iginpabalon mo hakon ang imo kasing-kasing. Salit titimang noon ko ito. Mahal, kung ma-approve na akong hangyo para ang extension ito akong pag-ukoy didi. Tungod laman nga nit hangyo ito na ako magag-anak. Mabalik na ako nga da. Tapod na akong mahal. Tapod na akong.

0: Ay, Diyos mayo. Nakikanikaligi na dagat. Dinini nga yung memorable place ni Ethel. Para lang magtinuok? I mean, di man nga ni nahagulhol, pero nanunuro liwatit mga luha. What the fuge?
1: Sorry ha. Nangimiss ko lahiya. Labi na kayaan ni kita.
0: Shahan, ikaw ang nagpili nga din kita mamamasyada. Ikaduha, umilob ka, hindi rin ka mo mag-upod nga ni Etha ni Perakabulan. Pero yan ang aduha na lakabulan, mauli na hiya. Namimiss mo hiya? Iton pag-miss, nga may Cry Me a River effect pa, sugad? Kay ano?
1: Tignan ko na balit namin si Ethan. Ay, na ba yung Bobby nga napalit yung juice?
0: May da siguro yung kakita nga saan kaya kantin itong resort. By the way, special kaguliwat kag Bobby ano? Halata mo na close siya ha iyo pamilya. Oh, close nga ni gihapon ako kay barkada good kita. Pero mas close siya. Labi na kang Tito Kiko.
1: Pero may manakad to, Bobby Habalay. Dari ko na nga nga nang makikatubang kay wala man yan importante nga tuyo.
0: Di ba daw la naglalaom hiya nga di na mabalik nga ni Hato ni Ethan na magiging kamu?
1: Ha?
0: Klaro man nga naruruyag kay mo, Bobby. Naging mas klaro pagod yan na. Mawari din ni Ethan. Bakit na ba naguhuna-huna hiya na di rin ang mabalik kay Ethan? Kay total, wari naman nga ni din hihira iya Auntie Julie. Ngayon, ginuok yan.
1: Karaot daw kung naguhuna-huna hiya nga di na mabalik nga ni Ethan. Labot pa, Marie. Bisa niya ni Hadton, wari pa Ethan na akong kinabuhi. Wari ko ba ito na hibabi? Yan na pa ba nga maupit ang mga plano ito na akong boyfriend?
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan,

0: You might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.

0: K-5 Diaries。
1: Naihaay ka da, sir. Ayo pag siring nag-harvest ka, hin-orange para mahimo nga orange juice.
2: Tumawag ako ni Edward.
3: Edward, napatod ni Ethan. Kaya ano ko na, Bob? Nag-istorya ka mo bahin kan Ethan?
2: Amon iya to yun pagtawag.
3: Ano ko na?
2: Nag-boating Ethan.
1: Tapos?
3: Ano man ko nag-boating niya? Diin!
2: Amin na istorya ako ni Edward.
4: Kuya Bobby, bad news.
2: Bad news? Kaya ano ito nga imo bad news?
4: Kuya Ethan, nagbuting dito ha Amerika.
2: Tapos
4: kay diri manggod hiyap sanay yung sugar dito nga sports activity. Salit ka anod niyan balod nga dagko. Waring na ni maot wala tubig.
2: Ano naman itong balita, Edward? Kumusta ya?
4: Haya na. Bibili niya itong rescue team. Naglalaom ito niya kapamilya nga matadang niya. Matadang yung buhay.
2: Ha? Ano ba ito? Ano ba yung kasugat? Amin to Helen.
3: Nagsiring pa ako iyang kinanglan may daniya upon pagbuting. Kay kunubis usala iya. Kitaya na ako nanon na ito po.
1: Helen, para yung mangkunitong search and rescue operations para pagbiling kan Ethan.
2: Amin itong siring ni Edward Helen, salit. Ay kita pagturaw. Mabibilingan ni Ethan.
3: Duha na kaadlaw, Bobby. Duha kaadlaw nga maray pahuway nga pamili nga iya dito itong asapa. Nabilingan na unta iya kay di man iya dagat nga nagbuting.
1: Helen, paglaom kita nga mabibil nga nitong rescue team ni Ethan.
3: Nga buhi, Marie. Kinahanglan mabil nga niya nga buhi. Kinahanglan!
2: Mapay maglaom ni Ethan, Helen. Sigurado ako nga mabibil nga niya nga buhi. Paglaom kita.
1: Ayaw ka, Baraka. Duha na lakabulan. Magkikita na kamo.
2: Ginto ko na ito na ako ni Edward nga pero makita yung update. Helen, kung gusto mo, tatagan ko ikaw itong contact number ni Edward. Igahatag ko gihapon na ito ni mo number.
3: Ang hirong na itabuman ini. Kaya nung kasubukan.

0: Damang salamat na yung pag-upod nga ni Marie Hapianor sa italan na akong daragita, ha?
1: Nag-enjoy kami nga ni Marie. Maupay Hapian ni Kylie. Ang ilagod man nga makakarawat yan award. Sayang la. Sayang nga wari makaabuti, Becca. Sigurado huy ang pinaka-proud nga nanay dito ang recital. Kung upod pa hiya.
0: Imagine, no?
1: Upod hiya, ano?
0: 15 years ago, no? Kung pwede daw na magsarit nga ibalik ka na nga niya kalibutan, bispera la ka oras, sigurado ako nga bubuhato na ito ni Becca. Nangingimbitarhay mo ni Kylie. Dinner ko nun yan. Okay?
1: Tapos mo lang kita kagabi katapos ang recital, di ba?
0: Ambot balito ito nga bata. Kita pagod lang ko nga tulo. Sunod na lang ko nun natin igaw po ni Marie.
1: Sugad. May pinaurog, ha? Anyway, sige, God. Ngayon uli na. Kaya di rin natapos ito na akong trabaho din na garden, kaya nakakasamok ka.
0: Oh, sorry nga yan, ha? Sige. Agiyon ka na lang namun yan ngayon ito na akong daragita. 8 p.m.

0: Diyos, layton ako ni Gopher, hain mo, ha? Sunod na layton makahurubog. Kung kamo na ito nagtatangkangan, ito na akong mister.
1: Wala problema.
0: Di, magod na atrasin inom.
1: Sige,
0: kung
1: sige.
0: Itong amo na ito't gini-istoryhan, di ba?
1: Ah, sering ko, wala problema. Awa ni, mayan mo ako saan ako mag-istorya.
0: Mag-istoryahin, ano?
1: Marie, magpapakasal na kami ni Helen.
0: Magpapakasal? You mean may relasyon niyo nga doha?
1: Yes. After 13 years, last week laliwat.
0: Tapos magpapakasal na kamo?
1: Mga bata pa ba ngayon para magpakasal?
0: Inin, kare ko ba signon nga? San o man?
1: Anamon gindesisyonan nga doha, 3 months from now. Igula ito para itong tanan nga preparation. Di kulot karuyagin sobra nga kinadagmitan nga mga preparasyon. Siyempre, special ako ni Helen, Marie.
0: Ay, sobra pa. Dira ko surmatan, hakamatuuran la.
1: Oh, sorry ngayon na. Dere ka na pwede mag-made of honor.
0: Amula ito, dito na akong ginmamahayan.

0: food supplement for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extent. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. Gabes gid ang extent food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.

0: Maupay na lang nga nakasurvive ako hadto nga akong kahintang. Pero dire harumamay na akong ginagian ni eksperyensya hadto nga grupo nga nagsalbara akon. Opding awa ko ni buwas ay kalimang ang katapusan nga bahin. Ito na akong pagsaysay ni nga akong istorya, mga ka-K5 Diaries. When it's
1: late at night, ngan dinin natatapos ang ikaupat nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padaran ni Ethan, hanbli sa kahan Tacloban City. Inin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadaran nga niya aton, nga nigin paangbit, basi may pati ka aton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Panguna nga papel ni Ethan Rex Jonathan Lumbre, kaupod hira Ray Cabias, Lolit Fabella, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubaw, Edwin Torres, ngan Jael Yu, hapapel ni Helen. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may gani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat ayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, igpadaraha address K5 Diaries, Care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan in drama, basi may patik nga maging kaparte hanapon. K5 Diaries. May gugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1, hayo mga radio, ang kampiyon nga istasyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ifri Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifri Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
2: Ifri Bio.
4: Ang Ifri.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may Ifri.
5: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies, ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haron, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
2: Para sa marusog na tay,
4: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidant
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
2: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zairo, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Papalit sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
11: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
12: Waray patinoon?
11: Kayo waray awas?
13: Waray gap bugas?
14: Kayo! Yungat!
15: Aray ko! Saba daw, Bianca!
11: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada an balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
15: Libap?
11: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
12: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw po din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Romel Tunggol ng Gerald Tunggol a Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Sugod man kan Celestina Fano han Barangay Tuyo MacArthur Leyte. Kan Paz Castro Verde han Tacloban City. Richel Boy Balagbis Tacloban City ngan kan Mary Ann Tobias Bacalya han Zone 2B Utap Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook kan radio ngan uswag kita kay abri na an balay ni Biloy.
1: Libat
0: manuk-manukon. Ngan ini nga programa gin papadangat hayo humaupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Dera ko na adlok kayo nga duha. Kaino nga maadlok man ako nga ore maniyo sa labutan bay niton politika. Bangin nakakasiring ka mo nga masayon na baga pagigin barangay puno.
3: Punong barangay ka, punong barangay, ha?
4: Kay punot lobe nga tumus.
2: Amo na, akos bak niyo, habirang, munit. Ganit yung mga batasan. Oy. Baga maiti-iti.
3: Oy, oy, oy, kapapumyo. Kay ikaw, dere.
4: Balit.
2: Ada kaya, ginpapahay mang nuang kula ka mo. Dere kay baga, kuan. Enen, baga arumamay ba't baga pagsulod na politika? Kahit politika, masamo.
3: Maaram ako, kapbongyo. Nga, masamok, maaram ako.
4: Masamok, good. Sungad, kasamok, kasinado.
3: Normal na ito nga masamok. Kahit itong nakaputhan, nakaput ko, masamok natural. Magkakasaramok, good na ito.
2: Labi na nga magkakasaramok kung ikaw it magdaog.
3: Sanglit. Magdesisyon nga ni ako nga sumulod na politika, kap, ha? Makasulod nga ni ako din at magawas.
4: Pati ako?
2: Okay. I'm ready for whatever you want. Good luck to you, my friend.
3: And good luck also to you, my friend.
4: We're leaving now. This is where our conversation ends.
2: Come on. You should leave before I lose my temper.
3: Kapunyo!

0: Uy, dada. Imo man ako gindara din hihitong kaunan.
1: Kaong kita. Libre ko ikaw. Gusto ko nga samtang nangangaong kita hiton inin nag-iistorya. Sala, sige, pag-order kita.
0: Kay halo-halo la iton akon kay baga marasa nga mapasuya na iton panahon.
1: Amo na. Ani kita mag-iistorya. Hala, order dayon hin halo-halo.
0: Anay daw dada. Kay ano nga nakipangaon ka man din hi. Hiton kantin. Ha, dada,
1: kuan. Diri ko karuya nga baga may da iba nga makabati hiton atong pag-iistoryahan. Kuan ba, bahin-bahin ba inihan ba pagtaga politika? Baga nakaka-interes man. Baga nakaka-interes ako hini.
0: Aw, kay kung gugustuhon mo, anong ka diri? Ngan pwede ka dada. Kay una, waray ka kabilinggan ha kinabuhi.
1: Mm-mm, parehos kan kapong yun. Single man it hiya, aw ako liwat. May da kong mga anak pero waray na ba na single gap.
0: Kung hakwarta, may kwarta ka. Tag 500 man lay ton panhatag.
1: Ay oo, tag 500 la. Kada ako daw hito liwat.
0: Buti ay man lay ton 500.
1: Oh, di rin ba ya? Ay ha. Kung baga mag-file ako, hinot aton magiging leader. Hinot aton campaign manager.
0: Ako! Ako itong leader. Ako pa itong campaign manager.
1: Hala!
0: Ngan ako liwat itong magdi-distribute hit kwarta.
1: Puro nalat imo liwat.
0: Ay kay natural! Anang pamanhini na itim kuhaon. Hibiloy, diri itong mambubuto sa imo. Tira pamilya, dit mabuto sa imo. Salita ko nala.
1: Oh, ane. Ano it paagi nga bumutos ang diri nabuto sa ako?
0: Pusdakihin sa lapi.
1: Ha?
0: Katima, yan na pala. Kuan, itong imo mga kaaway, pagtikang nahin pagngisi-ngisi.
1: Mangkon?
0: Oo, dada. Para bisan ano pa, ma-smile ka la, kay, bisan diri mo sangkay, smile! Smile to the max!
1: Akong kaaway, ma-smile ako, yaks!
0: Sus! Asya ito't politika, dada. Bisan kung may kaaway ka, makikipaglamano ka. Kay kung diri ka ma-smile ha, Ira, ay sos, waray mabuto sa imo.

0: Magiging asda nga'y good cop?
1: Vera ko ginayat. Hahayla.
0: Mara mo na daw kami hini.
1: Ikaw maasdang kaliwat akon?
0: Kon mag-support ako ni Mayor. Ano ka diri?
1: Damod nga yan kita hini ano. Ah, pero sige la. Diri nga man baga ako nasisina iyo. Maray ko man baga ano, kasinahon. Kakarawat ko na kamo, pero kinanglan. And magsiguro gud ako.
0: Rayo ka ba ra, kakapitan? Hindi pa man ako sigurado. Ang importante niya na, magsarang kay lagi hapon kita.
1: Ay, salamat kagawad. Pero, may ba daw kita? May paglaong ba nga baga mabaliwan na multicab kan Mayor? Pati motor?
0: Sa pa ito nga problema. Kay, waray pondo, preso na garon ni Mayor Idinggoy.
1: Ano ba ni nga mong mga garon? Nagkapepresyon naman ini.
0: As ito, mga garon luwat ni Biloy, Ipinggoy, Dinggoy ba?
1: Dinggoy, Dinggoy.
0: So, may kaso nga graft and corrupt.
1: Ano man, maupahin niya na mag-iba na lahin agaron.
0: Ay, kabay.
1: Ay, hino, manit maupahin agaron niya na.
0: Itada, sinado, kap.
1: Oo. Eh, may dating?
0: Aw, di min maupahin mo nga agaron.
1: Ay, hino man, hino man.
0: Yan, may da duha nga ngaran, ngan may da duha nga apelido.
1: Ha? Duha nga ngaran, ngan may da duha nga apelido. Ada sinado?
0: Oo. An himuon nga garon mo?
1: Uy, hinuya!
0: An senador nga may da duha nga ngaran, ngan may da duha nga apelido, amo hi...
1: He?
0: Hi senador, lito-lito, lapid-lapid.
1: Nga! Sana all!

0: ba? Ah? Bagan makurya da buhaton ito umangkon. Ma-smile kahit on imo kaaway. Mga di rin maupay.
1: Gusto mo man adam dumaog.
0: Ha, gusto. Kumbaga,
1: ah, okay, asya ito't buhata. Baga, pag-practice-practice ka na hin-smile, pagtawa, pag-hi, hello.
0: Ay, munit, umangkon. Ah, tana na. Tapusun ta na daw ini nga aton baga pagkaon hin-halo-halo. Na, uli na daw kita.
1: Kay ano? Nadiri ka? Diri ka na mapadayon?
0: Kay kumbaga hininay nga ita kumbaga ma-ismailan. Bisday na.
1: Oh,
0: mahuyo ak.
1: Dada?
0: Bangin pa ako baga. Singgitan nga, ninay, napakamahusay. Bangin sumering nga. Bangin sumering ha ako nga. Direk baboto sa ibo. Kay marauting batasan. Birangkat ka. Direk ako ha imo. Sorry ka na lang.

0: 33 Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Balay ni Biloy.
3: Dibat!
2: Manu-manu.
4: Makuri ba dada makigsang kay hakaaway? Akos mo ba itong pakig-smile? Sugad ba hini?
5: Makuri, deko type itong baga plastikay. Kay itong akong batasan, kung nadir he akon. Ah, nadir ka ha akon. O, dir, lutakay mo.
4: Bisan kung nanginginahanglan kahin butos para
5: magdaos. Bisan pa!
4: Aw, kay diri mo gusto nga magdaog ha politika, ay naliton gagad. Kay bisan itong governor, vice governor, mayor, ng mga city councilors, asitot ginbubuhat. Pero kung diri mo kaya, isos, ay naliton gagad. Ay naliton pagbinuhat.
5: Ah, mga ha, balit. Di ba umang kung ano, baga may sugo, an makagarahom ha aton, an ikaduha, ang sugo.
4: Ginkuha ha Matthew 22, Verse 39. Love your neighbors as you love yourself.
5: Sakto ka, mangkon.
4: Baga English.
5: Adagod ito ha. Mabalit. Pag makarikin mga English, ano? Adagod ito ha, Biblia. Bisan diri kukugod. Pero, ngandiri kukugod ito baga, akos buhaton, ang kaaway ko, baga makikigsang kaya ko, pasto!
4: Dada, diri pa ito niya na. Pero itong sunod, kaya mo na iton.
5: Ay, kaya ikaw, kung akos mo makigsangkay kaninay, bahala ka munit!

0: Cap, cap, cap.
1: Jai, ini singa warak didi.
2: Diri po ini, kap. Maramira, naani ka.
1: Gitsamatan mo?
2: Waray, kira mismo nagsiray naani ka. Kanina pa daw yun dito, kagawas, barangay hall.
1: Sige, warak didi, katuwa.
2: Anay, anay.
1: Ano ba yung tao? Nadoro nga waray. Waray ko yan na kwarta. Maaaro yung bulig.
2: Ano ko nito at tuyo? Eh. Nanay, tatay?
3: Naro kaming bulig. Kaming
4: bulig ka.
2: Ano ang bulig, nanay? Tatay?
3: Eh, maaaro kami paralit medisina.
4: Eh, para sa he.
3: Magalagas siya kami.
4: Wari kami gebong.
3: Oo.
2: Mano-mana. Sorry kay sering ni Kapitan, waray hiya. Amang tugo na akon.
4: Eh, kay nagsering man hiya.
3: Nagsering hiya, waray hiya.
2: Asyang tugo na akon, waray hiya didi.
3: Eh, di nga hindi kayo magpakita. Diri na kami, haiya.
2: Ano?
4: Alam kami gaaadahiya.
3: Nakitaan nang hiya.
4: Balitaw.
3: Mauli nala kami.
2: Ayaw, anay, ayaw, anay. Ay, anay. Adi balitiya. Sakob ka mo, sakob, sakob.
3: Masakob kami.
4: Masakob kami.
2: Mabulig hiya iyo. Ma-eleksyon na good.
3: Hain hiya.
4: Hain hiya.
1: Agoy, agoy. Ipasakob ko din nga kagao na doon. Agoy, ini.
3: Kain ka, Kapitan.
4: Kain ka, Kapitan.
2: Kapitan. Adin, tin mga butante, nagbibili nga imo.
1: Kay di ba, nagsiring ako kanina kagawa na imo.
2: Ngawaray ka din niya, Barangayul.
1: Oo, unta. Ano man, ini?
2: Ginsingan ko, ngawaray ka. Di man natuod.
1: Magtigit ka ulo? Nala, sige. Hey. Kadi na, ala, lingkod ka mga duha. Hey.
4: Ay, halama, lingkod kami. Hey. Kayatis na wede. Kagago, dito hey. Na ako magatiin.
3: Sakit ang tiin.
1: Nala. Inin, ano man, inin. Ano't aton?
4: Ay, kap. E paralit laong tahin medisina, kap.
3: Ako liwat, imparasahe.
1: Eh, inin kagawad. Kadi daw, kadi daw.
2: Kapitan. Kapitan.
1: Bago nga daw ladani di dabi. Kwarta. Alayon daw.
2: Kapitan, inin.
1: Na, ma, 500, 300, kan tatay. 300 kan nanay.
2: Wala ko kwarta, kap.
1: Hagi ka man na talaga sa manlain eh. Babaydan ko man ikaw. Pahod malanay ako. Sige na, makwala. 500 na. Sige na.
2: Pero kap, anay, makuha ko. Wari ko kwarta, kap. Nanmamayot na lang anay ako para makakwarta. Pero kay, maluya man luwat yan na kan paniyo, panmiyo ba ni?
1: Ngagi ka man in
2: panmayot
1: ito hindi da pero malitim na kuta bursa sige daw panma ko kay gatang karlana ya era alantina ina kagawad
2: ngidaw nga haw sila ini kapit kwarta niya na di man karata lakap karata
1: sila ini hagu.

0: Nay, klase na namon ito Lunes. Pero wala pa kami notebook, bullpen, pati uniform.
1: Bidala ba kami ito, Nay? Sapatos, katima, bagong uniform, medyas.
0: Diri ko na gusto. Diri ko na gusto magsulutin buho ng sapatos.
1: Buti lumutog ko na, itay.
2: Iloy, nabati ka.
3: Eh, nabati ka. Bati-batian ko, pero lumaho siya lingit nga talinga.
1: Antay!
2: Ano, magmaupayin eh. Kaya nangi-squeal na gulin maupay itong kabataan. Katima, waray pa mga gamit.
3: Ada, kung waray pa, ako na let bahala.
2: Ay, sigurado ako. Mga tuke itong magasot nga tanan, upod ng uniform.
3: Edi, pwede na una nga. Uniform, mga anak.
1: Pwede ka suluton, tay. Pero mga lubad na. Sus, imbis ang red, nahimo na nga pink. Basta lubad na. Ang black, nahimo na nga gray. Masirom na ito niya kabusag liwat. Parisit ka serum itad kusina nga waray suga.
0: Tapos na akong short. Yay! Gising na nga rubat sipil.
3: Aw, ako ito, kwan. Ako ito, bahala. Mga anak, wala ito problema. Ako't bahala ito.
2: Ikaw't bahala, kami itong kawawa.
3: ano nga kawawa? Basta ako't bahala. Ako't mamimilingin kwarta.
1: Ay, hain ka man mamimilingin kwarta, tay. Ay, pop na daw ako, tay. Para makagawasak din niya balay, mamimiling liwat kami ni Junjun.
2: Ay, good man. Hain ba ito? Kay maupod liwat ako pamilingin kwarta.
3: Ay, kay ato sinadot damot kwarta.
1: Ha?
3: Ato damot kwarta.
2: Hoy, anay daw, ato ka mautang. Karong signal, ato ka mautang.
0: Ato ka mautang ang sinadot, tay.
3: Oo, kan pari Peter.
0: Ha?
2: Peter kaya tano? Aw, kan... Okay, kilala kanila.
3: Kun diri kan pari Peter, kan pari Tito.
2: May sabado ni Dabiloy. Umatakar na tatimu kapadlas. Gabay ako na mautang kwartahan.
1: Oh?
0: Huh? Kain ka mautang.
2: Kan Inday Sara!
1: Pati!
2: Hindi nilalik ka mo, Biloy, ha? Malakat ako!
3: Okay, no.
1: Makain ka man, Nay!
0: Magbibigay ng kwarta!
3: Seryoso ka, han ka mga kato, panhoram!
2: Ako na't bahala! Ang importante, makadara akong kwarta! Nilalik ka mo! Ako na't bahala! Dimiskarte!

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Mag-TDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
0: TDX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis mo!
0: TDX 500!
2: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat. Buwas na, hapag abri utro iton, ang balay ni biloy.
3: Liba!
2: Manok-manoko. Ini nga drama, ginmumulay yan mga tingog ni Ra, Chaelu, Ray Cabias, Jenry Fardo, Randall Palacio, Lisa Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Hicheko ko mo lonit nagduyog hindi riyabag nga sunata, mga tunog ng karasikas, Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay Bunga Hania Tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natong podcast live para pirmi ka mo update nit mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
3: Libat?
2: Manok-manokon. Igin liliawa iyo ang iyong paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon ng radyo.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: E3 Bio with Physio!
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
8: Ang Physio
6: yung may D3.
8: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
10: problema sa fatty liver?
6: Mag-DTX 500.
10: Ang DTX 500,
6: ang tura kini mo Mordica Charantia Compound.
10: Gikan sa palya,
6: yung nagkahatag o proteksyon.
10: Batok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
10: Mag-DTX 500,
6: adlaw-adlaw.
9: DTX 500,
6: mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapay up ang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman, pag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang hapon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
10: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

Okay, gandang-gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 3 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na nasa ka-round kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa. Ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang syempre sa K5 News FM Tacloban 103.1 ang kampiyon na istasyon. Syempre, bago natin simula ng ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating pinaka-inaabangan na kaitanungan of the day na nagpapastress at nagpapasaya sa ating mga K-5. At least ano siya. Dalawang effect niya. Kung di kayo ma-stress, matutuwa talaga kayo. So, eto na nga. Babatiin muna natin ang ating mga K-5 na nag-celebrate ng kanilang birthday sa today, June 18, 2026.

ng maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5MA. You have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, hindi natin pwede kalimutan batiin naman ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho na napapa-thank God it's Thursday dahil isang araw na lang, Friday na, at makapagpahinga na sila. Kung di sila magpapahinga, pupunta sila doon sa ano, kung saan may mga band-band at peryahan, diba? Nung kayo, naabangan nyo talaga yung weekend. Kasi gagala kayo. Oo. Pero sa mga katulad kong trentahin talaga, minsan, gala is not even an option anymore. Talagang stay at home na lang, no? Makikita mo palang yung crowd. Hindi, okay na pala. Oo. May mga nagli-livestream naman eh. Yung manonood, no? Ay, nako talaga. Pero, you know what? Sometimes, labas-labas din tayo pag may oras, diba? Try nyo naman. Siyempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. Nako, ingat po tayo lagi. Again, I'm always here to remind you to wear your sunscreen every day. Kasi naman talaga, kahit feeling mo hindi masyadong maaraw, meron pa rin mga, ano yun, mga UV rays and all that. So, kailangan protektado pa rin ang ating skin. And of course, syempre, always bring umbrellas, caps, or mga raincoat kung kayo ay nagmamotor. Kasi syempre, just in case na umulan, eh, di ba meron pa rin kayong panangga laban sa malakas na buhos ng ulan. And of course, lagi kayong magdala ng vitamins. Kung katulad ko kayo na makakalimutin, hindi lagi-lagi nakaka-take ng vitamins after kumain or before umalis ng bahay, dapat lagi kayong may dalang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, just like me. Yun talaga yung aking favorite. Dahil anytime, anywhere, I can drink it, I can take it. Dahil hindi po siya masama sa tiyan. Kahit hindi pa kayo kumakain, bonggang-bonggang itake ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre, gigreet din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ang kani-kanilang negosyo na ang sipag-sipag. Alam ko, yung ano nyo is strike while the iron is hot. Kaya naman alam ko, fiesta season, malakas ang negosyo, malakas ang bintahan. But still, no, I'm here to remind you to take good care of your health kasi yun talaga yung pinaka, pinakabonggang puhunan talaga natin. So, if I were you mga ka-K5 to take good care of your health, drink vitamins and supplements just like DTX 500 and also Clinica D3 Bio with Mighty C, the Alkaline Vitamin C, tinatawag natin silang the Power Trio. So, kung meron kayo nito, nititake kayo nito, sa isang araw, nako, goods na kayo and protected na kayo laban sa mga sakit at mga infection. Kaya, nako, take my advice mga ka-K5. At syempre yung ating mga listeners din na nasa kanilang mga bahay, nako. Ito talaga sila solid K5 supporters natin kasi kahit anong ginagawa nila sa bahay, namamalansya, naglalaba, lagi silang nakikinig sa K5 News FM. Kaya naman, thank you so much to all of you! At dahil dyan, syempre, samahan niyo ako this terrific Thursday afternoon. And of course, such a relaxed clock is brought to you by, again, D3 Bio, DTX 500, at ng Mighty C, the Alkaline.

Mga ka-K5, that was Ilaw by SB19. Time check tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga ka-K5, as promised, atin ang i-review lang ating kitunungan of the day. Kaya naman, mag-ready na kayo ng inyong mga cellphones. Dahil alam kong mapapalaban na naman tayo sa sagutan for this afternoon. And our kitunungan is from ka-K5 Sophie Girl. So, eto ang kanyang tanong para sa ating lahat. Mga ka-K5, mahirap ba talaga makahanap ng new partner? But wait, of course, there's more. Merong context. Ayan, meron siyang story time. So sabi niya, mga ka-K5, I am Sophie Girl. Call me by that name na lang. I'm 37 and just recently separated sa aking live-in partner without a kid. Ask lang, mahirap ba talaga makahanap ng new partner? Sabi naman ng iba, meron namang nagtatagal na single for many years. I know you have to be complete without a partner, pero real talk lang po, may saya din na dulot ang magkaroon ng partner. Just wondering if mahirap na ba ang magsimula ulit. I need your advice po. Ay, naku, usapang bagong pag-ibig pala tayo ngayon, mga ka-K5. Well, syempre, dahil tayo ay matulungin at tayo ay mababait, syempre, tutulungan natin ang ating ka-K5 ni si Sophie Girl for this afternoon. Kaya naman, if you want to send in your case sagutan, just text it sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page, ka-K5 Space Miss K. At pwede din kayo mag-send ng personal message kung ayaw nyo naman ma-display ang inyong name song sa ating comment section. So okay lang yan. I'll go ahead and read it all sa aking pagbabalik. But of course, for now, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan para tuloy-tuloy din ang ating pag-chill at pag-relax with a song by Bruno Mars. This is Versace on the Floor. I'll be right back with our K-sagutan, mga ka-K5.

you so much, guys, for all the help and many more, too many more projects and events to come, diba? Thank you so much again and congratulations. So, eto na nga mga ka-K5, mabalik tayo sa ating tanungan of the day. Galing kay Sophie Girl, nako. Ang tanong niya sa atin ay, hindi naman ganun kahirap. Pero in a way, very intriguing and it's kind of controversial. So, ang kanyang tanong is, mahirap ba talaga makahanap ng new partner? So, itong si Sophie Girl is 37, kaka-separate niya lang sa kanyang live-in partner. And ang tanong niya, mahirap ba daw talaga makahanap ng bagong pag-ibig o bagong partner? Kasi meron naman daw siya mga nakikita or kakilala na kaya naman maging single for how many years. And sabi niya, kailangan makumpleto ka muna bago magkaroon ng bagong partner. But of course, sabi niya, real talk lang, may saya din na nadudulot ang pagkakaroon ng partner. So, she's wondering if mahirap ba talaga magsimula ulit. So, eto na nga, dahil kibabait talaga ng ating mga ka-K5 at kitatalino pa. So, eto na nga, sila syempre ay sumagot at tutulong kay ka-K5 Sophie Girl. So, eto, sabi ni ka-K5 Evie Arreglado, hindi naman ganung kahirap. Get a hobby muna. Possible, doon mo siya makikita or mamimit. Pero don't look for it. Just enjoy life. Oo nga naman, ba? Diba? Ako, I do believe in the saying na mas lumalapit sa'yo ang pag-ibig kapag hindi mo ito hinahanap. Like, intentionally. Oo, just go on with your life. Just live your life to the fullest. And love yourself more kasi para sa akin na if a person does love herself or himself more, yung glow niya, no, nagkakaroon kasi yung ng kakaibang aura, kakaibang glow, which makes you more attractive to other people. That way, diba? That way, mas lalo silang na-attract sa'yo at nagagandahan sila o nagagapuhan sila sa'yo just by your aura and glow alone. So, ayun, I think that is also super effective. Oo. Kung gusto mo makahanap talaga ng bago, I think you really have to work on with yourself first. Diba? Trabahuin mo muna yung sarili mo, mag-glow up ka and all that. Tapos, lalapit at lalapit na lang yung pag-ibig sa'yo. Kasi nga, you glow not just from the outside but from within. So ayan, nakikita na lang stress free ka, napaka-happy lang ng vibes mo. So ayan, parang na-attract yung mga tao sa mga ganung klase ng aura. Yeah, so mag-aura farming ka na lang muna. Tama ba yung term ko? Nag-feeling Gen Z na naman ako. Feeling Gen Z na naman ako sa pag-aura-aura farming na yan. Oo. Anyway, another one from ka-K5, ito talaga, page ata ito, no? Pinay Solo World Traveler. Sabi niya, hindi mahirap kung meron kang pera. Grabe na. Nabibili ba ang lalaki? Ako loka. Hindi daw mahirap. Hindi daw mahirap pagka-jowa pag may pera ka. Sabi niya, many will love each other even if you are half the age of them. That's why being a partner is easy, but loving you is hard. Grabe naman. Bakit ganito yung sagot mo? So, nadadaan ng lahat sa pera. Ganun ba yun? Kahit daw half ng age mo. Oo. Basta meron kang datong, ba? Diba? Sabi pa nga dun sa social media, ba? Diba? Hindi ka pangit. Mahirap ka lang. Grabe mang real talk mga tao ngayon, no? I mean, for me, additional, I mean, ano na lang yon, bonus na yon if mapera ka or whatnot. Pero for me talaga, yung glow, yung aura, yung importante. I don't know sa ibang tao, talagang pinalaki siguro ako ng maayos ng mga magulang ko, hindi ako mukhang pera. Oh. Sometimes.

Sometimes. Hindi naman lagi pera, di ba? Bonus na lang siguro yon. Pero, syempre, ano, love will not keep us alive. Kaya, kailangan... Kaya hindi naman mapera, masipag. Pwede na yon. Parang, kaya kang buhayin, ganyan. At least, di ba? So, eto naman. Sabi ni Kaki 5, Helly Megan. Sabi ni Helly, hindi naman mahirap if your standard is not that high. Kasi kung mataas ang standard mo, you will be in trouble. But if it's just a low standard, we can say that we have a partner. Easy to find. It's easy to find a new one. Huwag naman tayo mag-low ng standards, no? Pwede naman tayo mag-set ng standards, pero huwag natin babaan. Kasi, we deserve more, diba? I mean, kung ano ka, kung ano yung kaya mong ibigay, dapat yun din ang maging standard mo sa magiging partner mo, diba? Dapat mabigay rin nila sa'yo. Hindi man nila malagpasan o malubusan, at least man lang, diba? Marireciprocate nila ng maayos yung love and care and feelings na ibibigay mo for them. Oo. Huwag natin babaan yung standard natin just because we want to, like, find a new one, a new person, a new love. Huwag naman ganyan. Oo. Let's not lose ourselves in the process of finding new love. Sabi ko pa nga kanina, di ba, mas importante na mapuno muna natin ng pagmamahal and ng care ang ating sarili. Kasi nga, nakikita yan na va-vibe yan, na feel yan ng mga tao around you that you are well taken care of. Not by anyone, not by other people, but by yourself. Diba? You glow not just in the outside, but within. Talagang very effective yan. Oo, dyan po tayo nagkaroon ng love life. Oh, Chenier. Oo nga, you really have... sabi nila, cliche lang yan. Oo nga naman. But actually, it's true and it works. If you really love yourself and you take good care of yourself, makikita at makikita yan ng mga tao and eventually, they'll go after you. Oo. So, I think, wala namang mahirap. Basta, hindi ka naman like magpapabaya. Oo. Hindi ibig sabihin magpabaya, like hindi mo pwedeng gawing maging pangit ka and all that. Hindi naman. Like, self-care lang talaga. Self-care and self-love, that's the very key para ka magkaroon ng bagong magmamahal sa'yo. Diba? Because makikita talaga yan nila. Diba? So, ayan. Thank you so much sa ating mga ka-K5. Ay, ayan, meron pang isa. Ito sabi niya, galing kay Anonymous Cactus. Ba't naman cactus yung pangalan mo, nakakaloka. Pangalan mo palang nakakasakit ka na. Sabi ni Anonymous Cactus, let's be realistic, mahirap makahanap kung legally kasal ka pa. Pero, kung live-in partner lang naman kayo, pwede pa lalong-lalo na that you don't have kids yet. Oo nga naman, di ba? At least man lang, isa yan sa mga perks ng hindi nyo pagpapakasal because, di ba, imagine mo na lang pagkasal talaga kayo. Like, OMG, that's gonna be a very tedious process and an expensive one. Kasi ang mahal magpa-anal, ang mahal ng annulment dito sa Pilipinas. So, yeah, I think you dodged a bullet right there. Oo, maganda yan. At least, hindi kayo kasal at wala kayong parang responsibility together. Like, wala kayong kids. And if you don't have properties na binild nyo together, I think wala naman masyadong complications. And nasa sa iyo na lang talaga yan on how you're going to move forward, diba? So, for me, I think, like, right now, since kakahiwalay nyo lang, I mean, wag mo muna i-prioritize siguro na makahanap ng iba. Yes, may nadudulot na saya, sabi mo pa nga, yung pagkakaroon ng partner or ng love life, pero syempre,
paano tayo like mag-open ulit sa ibang tao para natin bubuksan ulit ang ating puso sa ibang tao kung meron pa itong konting hinanakit, kahit konti lang yan, konting hinanakit, konting regrets from the previous relationship. So, dapat clean slate muna. Oo, dapat maging okay ka muna sa sarili mo at dapat buo ulit ang puso mo bago ka maghanap or bago ka mag-try to find someone new. So, ayun. I think self-love and self-care talaga ang aking pinaka-mainam na solusyon for that. So, ayun. Sana nakatulong kami sa yung problema, no? So, sa problema mo, Kaki 5 Sophie Girl. But of course, syempre, at the very end of the day, ikaw pa rin yan. Sa'yo pa rin ang corona, diba? Sa'yo pa rin ang bola. Ikaw pa rin ang magdidesisyon for yourself. Anyway, you're already 37. I think you already know what's right and what's not right. So, ayan. Kudos to you. Good luck and thank you so much for sharing in your katanungan dito sa ating programa. At syempre sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan, thank you so much as well sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat sa gusto nyo talaga naman. Deserve nyo ang masarap na kape for this afternoon, kaya bumili na kayo ng DTX Coffee Mix. Diba? Anyway, tapos ang ating kitanungan at kisagutan. Mamaya naman, abangan nyo ang ating daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat, mga ka-K5. I swear, marami nang natulungan itong aming mga produktong ito. Kaya naman, antabayanan nyo. At huwag kayong bibitiw at huwag kayong maglilipat ng estasyon. For now, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan. Kasi alam ko talagang bitin na bitin pa kayo sa inyong siesta session. Nakakabulol talaga. Anyway, mga ka-K5, here's a song by Taylor Swift. This is Blank Space and I'll be right back in a bit.

Mga K-5, that was Islander by K-pop group Winner. Time check tayo. It is now 2:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. Of course, the time check is brought to you by DTX 500. And makasigap ang contra high blood pressure and diabetes. At eto naman ang impormasyon na ibibigay ko sa inyo mga K-5. Paano nga ba mape-prevent ng DTX 500 na tayo ay magkaroon ng sakit na diabetes? So, ito na nga ang explanation dyan. The reason behind it, mga K-5. So, nakukuha natin ang type 2 diabetes and insulin resistance sa pagkakaroon ng chronic oxidative stress. So, konektado to sa pagdevelop ng insulin resistance and type 2 diabetes. At ang pag-consume ng mga antioxidant-rich foods tulad ng prutas, gulay, mani at whole grains ay nakakatulong para i-neutralize ang free radicals at ma-improve ang insulin sensitivity at ma-reduce ang inflammation. But of course, syempre kung tayo ay busy and you know, we are just so caught up with the work and all that, syempre hindi tayo masyado, aminin naman natin, hindi tayo masyado nakakakain araw-araw ng masusustansyang pagkain. So, dito makukuha natin ang mga nutrients na to mga K5 sa DTX 500. Ang nutrients tulad ng vitamin C and E at iba pang compounds tulad na lamang ng flavonoids and polyphenols galing sa the sugared sugarcane extract o DSE na prime ingredient ng DTX 500 ay napaka-beneficial. At ito talaga ang nakatulong para hindi tayo magkaroon ng sakit na diabetes. Ang pagsama nito sa ating diet ay pwedeng mag-lower ng risk sa pagkakaroon ng sakit na diabetes at makakapagbigay pa ito ng overall health support. Kaya maiiwasan natin magkaroon ng ganitong klaseng sakit. So mga K-5, kung ayaw niyong magkaroon ng sakit na diabetes, I think it's about time for you to try DTX 500 and makusog na pangontra contra high blood pressure and diabetes. And of course, syempre, para mas lumevel up ang ating protection laban sa mga sakit at infeksyon, syempre, we also have to take Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 at ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Together, they are called the Power Trio. So kung gusto nyo itry, subukan ang mga produktong ito, pwede nyo silang mabili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos sa tapat lang siya ng Divine Word Hospital. And I swear mga K-5, mababait ang ating klinika staff. Kaya naman kahit ano yung mga tanong nyo, kung may mga inquiries kayo, kung meron kayong mga things that you're curious about, pwedeng-pwede nyo silang tanungin at masasagot naman po nila kayo dahil sila ay mabait at very ano pa sila, hindi sila madamot sa information. So ayun, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch or pwede nyo naman itong mabili dito sa aming istasyon. Kung malapit lang naman kayo dito sa K5 USFM Tacloban Radio Station, nandito lang kami sa may Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. Pwede kayong bumili ng mga produktong ito. Kasama na din dyan ang ating DTX Coffee Mix at ang Extend Food Supplement for Men. So, meron po tayo nyan dito available sa aming istasyon. So, ayun mga K-5, dahil ako 3:50 na pala ng hapon ako. Time flies by pagkaw talaga ay nag-e-enjoy. So, ayan, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solahes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family, sa aking siblings and relatives. Shout out sa inyo guys. I hope to see you again soon. And of course, to my parents, kay Mama Dina at Tatay Manuel, hello sa inyong dalawa. And yeah, I hope to visit you again soon. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. Syempre, hindi ko pwede kalimutan ang aking kay Gaganda, kay Popogi, at kay Tatalino pang mga K-5. Sa aking mga listeners nako, maraming salamat sa inyo sa pakikinig sa Chillax O'Clock this terrific Thursday afternoon. Sana talaga ay nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at napaka
makabuluhang chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Kasama syempre kayo, of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. Her na magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambing ni DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by One Direction. This is What Makes You Beautiful. Yan mga ka-K5, enjoy the rest of the afternoon. Have a happy Thursday. And of course, I'm going to see you all again tomorrow. Enjoy!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: May adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
5: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
4: Oy.
5: Siyempre, kay ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
4: Wow.
5: Muagi ni siya sa imuang blood brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin. Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
4: Wow.
5: Unya, kini nga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin. Aron malikayan ang anxiety,
4: depression.
5: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
4: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kayo, Dok. I-research magod ninyo.
5: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin na sa BCO.
4: Correct.
5: Aron lang makasiguro nga naakay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio. Wala d'yo problema kay right amount raman jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Dok Ramil.
5: Kay
4: may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
5: Correct.
4: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
5: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
4: Yes, kay man ang imong lawas naay security agency sa sulod. Wala kang gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
5: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
4: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
5: correct,
4: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
5: Mo'y nakalindot, anak, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
4: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
5: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
4: Correct.
5: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
4: na
5: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
4: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
7: D3Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3Bio.
8: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 4:02.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, up of the hour news.
10: Maupay nga kulup mga ka-K5, adi na ang mga magpaso nga notisya, yan ang atak na. Iginlunsaran Department of Labor and Employment ha Eastern Visayas ang tupad tuloy pasada program agun maghatag hinbulig pinansyal ha maabot 1,474 nga mga benepisyaryo ha sektoran panpublikong nga transportasyon nga naapektaran ha na pag-umentohan presyohan lana. Ini nga programa inkapartehan Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport akon uplift ha ilaromhan Executive Order number 110 para maprotektahan ang panginabuhihan mga driver ngan masiguro nga magpapadayon ang serbisyohan panakayan ha publiko. Sumalakan dole 8 Regional Director Dax B. Villaruel panuyuan ini nga intervention nga madugngan ang kita han mga driver ngan iba pa nga mga kasugbong ha transportasyon ay ginkukonsidera komo backbone han lokal nga ekonomiya ngan paggios harhiyon. Subehan listahan nga ginindorsohan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Magtatrabaho ang mga benepisyaryo hin 6 ka oras kada adlaw, hasulod hin 20 dias kundi inhirain na papasweldohan basar ha pinakahitaas na minimum wage na ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas. Nag-alokarang gobyerno hin maabot 14 milyones para hininga proyekto ngan ginlalauman nga igahatag ang sweldo han mga driver hasyahan o ikaduha nga semana han bulan han Hulyo. Lagos kita mga ka-K5 iba pa nga balita. Ginpirmahan ni nera US President Donald Trump ngan Iranian President Masoud Pezeshkian ang siyahan nga Memorandum of Understanding ha Versailles, France agud tuldo kanan gera ha Middle East kundi ina tumugot ang Iran nga ibanan anira enriched uranium kabalyuhan pagtanggal han mga economic sanctions sa nasud. Panuyan ini nga sarabot nga mapugngan ang World Depression durot han samok nga nahana pagbalabag han kadagatan han Hormuz kundi inaagi ang 20% han tanan nga suplehan enerhiya ha kalibutan. Hailarong hininga memorandum, bubulkason na han US ang tanan nga sirot ng sanksyon ha Iran. Kundi ina $300 billion nga reconstruction fund ang nakukuha. Kung masiguro nga maipasara na ang mga nuklear nga programa han nasod. Kapag kaya na nagtitikang na ang duha ka bulan nga negosasyon hiunong han pagkontrol han mao nga programa, dungan han libre nga pag-agi han tanan nga mga barko ha Strait of Hormuz. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso ng mga balita, durot hayuan Mighty C, the alkaline vitamin C, impapakusugan ni mo resistensya ng immune system. Ako niyo naging tagapagwasamwa, ka-K5 Jean Pilino, parahan kampiyon ng balita, serbisyo publiko, ng Kaliawan na syudad ng Tacloban, ng nabukis ng sinilangan Visayas, K5 News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
9: Kadina sangkay, sakay na! Malarga na kita pagkat pahabarangay K5. Kaupod ni Kapitan Jean Pilino.
12: Aton kumustahon ang mga barangay, paghingadayan ng irang mga programa, ngan pamatian ang boses ng mga kabataan.
9: Dinhi ha bagong programa, kat K5 na, kabarangay pa.
12: Ikaw, kabarangay, may isyo ngan pakiana ka ba nga karuyag klaruhon?
9: Programa nga gusto igparayaw ngan suhesyon nga gusto igpaangdit?
12: Ini nga programa in parahain mo.
9: Mababatian kada Domingo nga adlaw, alas 5:00, dihila ha, K5 News FM Tacloban.
12: Salit tara, pamati na kita, haka K5 na,
9: kabarangay pa.
12: Kaka K5 na, kabarangay pa.
13: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
14: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyo biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
15: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy na imumutang ha Barangay

0: Caribawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
3: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500.
3: Ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman
5: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Michael!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, come on.

0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador!

0: Maupay nga kulup sinerangan Bisaya sa kumusta ka mga tanang. Nautuntan ako maupay ang kahimtang yan ang oras at law kita ito ng Webes. Pizza 18, bulan ito na Hunyo, bispera siya na ha alang-alang Leyte. Mga ka-K5, and of course, bisperas na luwat dito ha Apon. Magalap, tapos pa man ako na magpatron dito. Yun yan na bisperas na luwat. Balita ko Barangay Libertad habong ito na palo. Fiesta buwas, so bisperas siya na nga daw. Ada mga ano man kita, kay duty man kita. Ako rin magitahin magpinan imbitar. Imbitarong kuman hika kay 5 Milton Mate. Hindi kami lagap makahingad to kay mga duty man na kami. Oh, so, po pwede man siguro kami padadaan nala. Or, ginatgabi pagkagawas, pwede dumiritso nga to, ano? Sige, anyway, ito importante mga masalin-salina. Bueno, welcome ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. Magdang kita din ang Engineering Department. Atong ka-sparring partner, ka-K5 Milton Mate. Maray na itong reporter yan. Ano? Labot lang ang ka-K5 Jerry Windil Calian. Yan ka-K5 Ruel Montesa. Itong weather update. Uy, para ito na mga gusto, ano, labi na ito na ito, mga bago pa lang nag-graduar. Ito na communication or journalism, ano, mass call. O pag-apply ka mo nga di, kay need namon hin reporter. Mas maupay nga ni baga flexible niya. Kung baga bisan diin ka ininigsangat po pwede ka. Ito na importante makasulod ka lang K5. Ayaw ka baraka, importante maram ka maghimuhin balita, maghimuhin news, waray-waray of course. Then matrain ka na nga nito ay kabaraka kay diri ka lalamutan hiton ka adman di diha K5 News FM. Oo, kundi ito yung mga anak, mga graduado ito, mga encourage, no? Okay, yan na. Ito na itatabo. Ito na itong mga maskom ka K5 Milton. Abot na nihingain mga ka K5. Pamati ko nahingan ito, no, mga call center. Ay, damot na graduar. Imagine ka na tuig damot na graduar. Ipira-pira mala din ito nag-trabaho na sulod, ano, ha, communication. So, ito ang invitation itong K5 News FM. Yan ito natin mga nag-graduar o may hiwaro itong communication. Or dito itong paghimo itong mga balita. May daka mong mga anak nga suwad ito. Mabangin may daniyo di na magaging papanaoy na nga skill. O paghimo news, pwede ka mo dito. Sharing ko pa ito niyo mga anak. Nga kamo, dito ka mong paglalamutan dito K5 News FM. In paghibaro kay katima ito news writing, pwede ka mo matutuan di diha reporting field, anchoring, pwede gihapon kaya matatagang ka mo yung program may kamu kabaraka. Okay, ni Sir Ruel mag-resign nga ni di diha Kapitulyo, pwede niya di di makasulod ha K5 News FM, weather forecaster. Balita mga ka K5, ito hiring at K5 News FM Tacloban, hin reporter. Pag-apply ka mo, mga ka K5. Kay maramang ka mo. Ito na yung K5, yan na in nagtitika haluang ito ni scope. So, karagsignon need na muna, didi. In mga magtratrabaho as reporter. Bueno, alas 4.38, ilingatong oras, gimpadangat ini klinika D3 Bio. The superfood supplement, yan mighty seed, the alkaline vitamin C. Katagin extra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga immune system. And of course, klinika DTX500, makusog nga panguntra ito ng high blood pressure. Bueno, unaon na ito ni ka K5 Ruel Montesa. Kay mabiyahe pa ini nga to, Libertad siguro mga ka K5. Para makag-aruandaminin. Oo, kaya mamimiss pera sinin. Damon din ito na classmate. Ambot ko na kilala pa niya. Nakat ito na panahon. Tikang din yung Leyte Provincial Disaster Risk Reduction Management Office si Sir Ruel Montesa. Sir Ruel, stand by.
1: Kila panahon!
0: Sir Rowell, maupay nga kulup. Kumusta itong lakat ang panahon? Diri ba po pwede pa oranon niyan o buwas?
1: Maupay nga kulup, sir. Sugad man na natin mga ka-K-5. Kung nagkikita na atin Facebook Live, ganda mamati hanira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan. Nabibilin nga oras yan ang adlawhan Webes. Ikaw, 18. So, adlawhan Hunyo. 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte padayon lagi hapon kita makakaabat in good weather karong singon bukos nga daw masirak gud naton naabat iya na ako lupa da kung ingko tay nga chance ang tigdaay nga pagtarithi nga nga dan mahinay nga pagkuran may tungod kay gindo duminar lagi hap kita an Easterlies basar na maliwatan pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa. Easterlies lagi hapon na nagdodominar ang Southern Luzon, Visayas, nga sinirangan nga dapit hapon Mindanao. Nga waray ta nakikita nga mahilimong nga LPA o sinubagyo sa kubitong gawas sa kubitong Philippine area of responsibility kay hagawas ada lagi hapon ang low pressure area nga itong ibabantayan nga kanina na last dos yan ang kulog na nakadto 2,315 kilometros sinirangan hiton Eastern Visayas. Ada na ini medium chance nga mahimo nga bagyo susunod nga 24 oras sali padayon tay ni nga igmo monitor. Awaray gale warning nga giniisad pagasa para yan ang adlaw dinhi ato dapit sali tanaton mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinaagin pagisda talawas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmatleran mo pay para liwatira makalikay hinanampuman ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 na mabiyahi yan na niyan nga gabi sinubuhas itong manggahon pinagaya dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa din ato repeat yan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan ang temperatura di Tacloban ada 32 sentigrado nga amon gatasi para yan ang adlaw. Anaton adlaw sinilit kanina alas 5:17 matutunod iyan ang kulup alas 6:04. Anaton daylight time yan ang adlaw nagkada kitang 12 ka oras ngan 47 minutos. Kung mamanispera suman ako, iyo good. Tay, sigurado pa ako.
0: Doon yung kampitik daw ni ka-K5 Ruel.
1: Asya na. Asya naman ini wala daw magsayop. Hindi, testingan talay ko kung naman yung baton.
0: Pero di ka masisero. Pag-uup dan. Pero kaya alas 10 gawas namon ni ka-K5 Milton. Ano mga classmate? Ba'y nakilala pa imo?
1: Adi, kaya sila mga nga limuta akong kanyang makakiawayon. Hirangan na away ha akong.
0: Okay, ano? Bakit di nakilalain mo buwas? Di na let go on. Sunod niya si mga nakilala ka na liwat.
1: May dagat baga nag-imbitaran natin saan kay.
0: Oh, ito.
1: Magawaray lang baga magsaan. Kay baga ang karawan at santo si liwat ito.
0: Oh, pag sinabado, amot baga maupay.
1: Sinabado ng Domingo.
0: Oh, ito.
1: Kada ang ardinahan sa badon kabi. Kada iyo.
0: Oh.
1: Mayiging kalibangan.
0: Mula liwat. Okay, sige Sir Ruel. Thank you so much.
1: Damong salamat. Damong salamat. Maupay nga kulo pa itong nga tanan.
2: Sulat panahon.
0: Bueno, damong salamat. Kan Sir Ruel Montesa, Iliha Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa probinsya ito na Leyte. So, Bueno, ano ito na itong mga imang rawon, mga ka-K5. Oy, by the way, congratulations sana para itong mga nag-graduarya na, ha, kolehiyo. Oo, upo na kinin, mga nakapasok, kakulop, ka-K5 Milton. Mamay kala ito na, no? Waray la sa buta ito na panahon ni tulog katuig ni K5 News FM Tacloban nakapag-graduar kita ino sa nga college. Ito na ako na usa, sunod niya tuig mag-graduar. Inautunta ni pakita K5 News FM Tacloban. Inautunta baga buhi pangan baga naaningal pat K5 News. Amin ito sinisering kuhaninin katas ng K5. Oo, balita. So, kakulop, ini... Kay baga ako on gimpaupod na ako na anak. Nagandam na ako na akong mga nagplansya na ako ito na akong barong na mag-isusulot. Pulot. Wadaw kay nagpili. Hiragunan mapili ko na nagsusulotun. Kay gusto nila baga... Inindiri mga makigapariho nga dito na akong sulot nga dito mga kag-anak nga nakad dito graduations or dito graduation rights ang gimpasulot ada kaya namon special nga maroon uniform han K-5 mga ito ko no kay may iba kay ton warag tabay himo kaya mo requestan na nagraduar anaton special maroon uniform anaton na naisulot ida mong na nakilala aton na dito hining graduation rites mga listeners ito na K5 News FM Tacloban. Thank you so much padayon lang ito ni mga pag-suporta ni K5 News FM Tacloban. At ito natin mga paghimang rawan mga ka-K5 diniya balita lokal baga diniya lokal baga waray man mga istoryahon good mga ka-K5 labot lahi ito na pipirang ang mga activities para at kapatronan diniya siya rin itong Tacloban. Kanina ginadumara itong kuan pre-valuan rights no dito ba si Samar oo pre-valuan rights akon pag sabot mga ka K5 nga ining activity inin kuan ini mga ka K5 gindadara itong Santo Niño nga din ni Hatakloban ni Santo Niño nga tuha ba si Samar tapos pag abot din itong I think pizza 20 ba ito or may magkakadalwa tirahin baluan o magbabalyo ay liwat so an image ni Senyor Santo Niño inin gindarang at tuha Archdiocesan Shrine. Okay, inin gindara tikang didiha Archdiocesan Shrine dinhi Tacloban or didi Santo Niño Church. Tikad tuha Buscada Chapel haba sa Samar para ito na pre-valuan observance. Ining event ay nagsiservi as ceremonial ano hatun gibubuhat nga annual value on rights so amo ito mga ka K5 nga ini nga valuean in originated mga mid 18th century nga gin preserve hatun mga henerasyon an mga faithful nga mga devotos. So, amay ito mga ka-K5 nga pag bubuhat o liwat at ton kualwat ini mga ka-K5 ito pizza 20 ang valuean na nga how nga pag bubuhat o anyway, mga ka-K5 ada kay sugod din ito na ton mga himang rawon na pagena hindi ito na ton na istoryahon hindi hamay din ba nga lugar mga ka-K5 ha Agusan del Norte an LTO Caraga Abuena Vista Agusan del Norte mamay kalahinin siyam nga mga enforcer siton LTO arestado meralot itong gindakop pero dirihin illegal nga pag maniho o kunano dida hira ito na idakpan may tungo dito na ira pangingkil. Pwede ba hindi ni Aton ka K5 Milton? Nakasabot ka na ba? O naka-experience ka na ba? Hinging kikilang kahit itong mga taga-LTO din niya Region 8? Waray pa, no? O, waray pa. Waray ka pa, sakbi. Kay kung baga ikaw, baga dadak po, nakamotor ka. Kasi ito ba yun, warayin sa lapin. Ha? So, siguro, ito na, adi nga mga truck, mga cargo, bangin na da posible. So, baga Aton lang ito, ha? Hindi ba't mabatid mga taga-LTO? May nagyapad to na ako na isabtan na noona, hindi may Dabao liwa. Ang darangkang ito na mga motorista ang kwari ni mga ka-K5, binin mahilig magpinandakop, ano, ang mga taga-LTO. Kaya waray good pasensya. Waray ka-helmet, pati ano mo, kompleto ka, may ni mo registro, may dani mo lisensya. Niya kay anim suga baga na punder or animo stoplight na punder nakup ka lang ahaw diri gipapasinsyahan naram ka mo kung ano nahitabo may danira gindakup nga gintikitan baka kay kumuha nga ng Granada paglabi kay nagpipinang nga turog kay baga na pahuway ang mga taga LTO dinhan sirungan baga puno na kasya. Pagamaupen kasaray siguro ang mga tiil bukas ang kuhan ang bintana it's haring Granada baga ubus at ito mga ka-K5 tawaray adi ibaliwat kin-entrap inin mga ka-K5
2: El Castigador El Castigador
0: DC utso inin ang mga enforcers kay ito ng impormasyon nakakarawat at ito mga otoridad in reklamo o report tika mga driver o motorista. Kabahin ini kiton pangutong han mga enforcer samtang nag-inspeksyon ng mga highway. Nadakop an han kuan, nadakop an mga enforcer agin dumarang nga entrapment ng joint operation Regional Intelligence Division han PRO 13 LTO Regional Mobile pati na LTO office Regional Mobile Force Battalion ng Buena Vista MPS Barangay Alubihid diton Buena Vista. Karagsignon ang taga LTO Regional Office siguro di maaram pang ibubuhatan iira mga enforcers. Maupay na lang wari may nakakuan wari may nakatimri nga hindi nag-i-entrap ka mo kay kung ipapad to ang baga umugup-good pananglitan taga LTO. Ako taga LTO pananglitan ako regional director tapos na akong team leader na akong enforcers team ika K5 Milton baga akong regional director matimbre ako nga i-entrap ka mo nila bantay ka mo ayaw kong baga pagpadali-dali mo pinala waray kuhanahan LTO ano waray baga timbrehing nga may na-entrapment at goy kay na-entrap. Ano nit pag-entrap mga ka-K5? That's simply la. Pananglitan may dani mo motor. Inin, ayaw pag-helmet, labay lang ato. Tapos paglabay ni paparahan ka, dulhi dahil yun yung kwarta kay mga karawat. Okay daw kay Mark Money. Goodbye, tadi ng mga kuhan, LTO enforcers. Sayang, sayang ito na trabaho nga nasugad la. Kawang. Kadamot nagbibiling ang trabaho ano tapos nasugad lang ni. At least mga ka-K5, bahayin bumulos ini itong mga taga-LTO habugos nga Pilipinas. Yan magpinanakop lugo din waray arong sinto. Di naman makarawat. Di rin makarawat. Kay magbamaan inin. Nga bangin mapariho dito may Agusan del Norte nga magkadadakpan. Actually, inin sometimes, baga okay get LTO. Danay liwat baga ininduro ka stricto. Especially kung pananglitan, mga tricycle, bawal manguda highway. Pero ikaw sangkay nga namamati yan na kung baga driver ka man. Kung wala rin yung lisensya, di re-complete it yung mga papilis, di re-complete, wala ka registro, ayaw pagbiyahe. Ayaw good pagbiyahe kay labi na pananglitan may dalti o di taunan. Okay good ayaw pagdiritso mga kakipay. Kay siringit ilti o pag-abot ni mga to, baga masuside ka. Aruang kahin registro, takay kulurom. Masing ito't LTO nga, maram ka, nananakop kami, umagi ka pa. Ha? Tapos nangangaro kayong baga dispensa. Sige, ayaw ka mo ito pagagi kung may na manarako. Kay trabaho ini, itong mga enforcers. Pero kaya no, kakipay Milton nga, aadaman it mga taga-LTO, itong mamingaw nga mahudlom nga lugar nagbabantay mga kakipay. Nanumdum ka din na may maras-baras. May dati na eskwilahan nga kanan elementary. May dako din ang akasya. Itong gibubuhat at ito mga ka-K5. Nakadat mga tagilti yun na standby kay siyahan marampagi ha. Mahudlom. At the same time, wala mga tao mamingaw ito din mga ka-K5. Oo, di ba kita na sharing nga gusto ni Rayton mamingaw para magawaray isturbo. Ang imbubuwat tatun mga multi-cab drivers, kaya mo na mumurang tan ang paghidakpi. Nakakita nga ni Ran naliligis nga misaydi nga ni Ayam. Susulunit ni Ray itong sako, tas ginuhuwa dito itong puno itong akasya kay para di ristambaya na din tiyo. So ganito ka mga inin, kwan, wise, liwat, mga sweetie, klot at mga driver. Ha? Tama no, salit ni Rivansag doon. Oh, pero nahatag tanit atong tip nga kunain istambayan nga mahudlom it LTO. Tambaki ni dahin mga nagkakaliligis nga hayop. Para kuno diri di da umistambay. Balita mga ka-K5. Sering ko ikaw lang kita. Sunod lang itong balaod, trapiko para sering pa diri kamo ma-apprehend hiton Land Transportation Office. Ito enforcement, trabaho ito nera. Oo. So, correct signal, need niyo magparistro ito niyo mga sarakyan. Maglukat ka mo, mag-renew ito yung mga lisensya. Kaya naingangad ito ni hiton road user tax, mga ka-K5. Iton road user tax nga nakukulikta iton Land Transportation Office. Lakip na iton Land Franchising and Regulatory Board, iton LTFRB, mga road user tax iton na susulod nga dit kaban ang gobyerno in kakadit mga proyekto, in kakawat it mga kongresista. Yung kakawat at mga opisyal ng mga korakto sa gobyerno. Sering iti ba, gabay nala kulurum, gabay nala wari lisensya, pinangangawat man lagi ako. Ngayon mga ka-K5, ito natin pagbalik, may na natin pag-imang rawan. Ano? Kasumpay ini mga ka-K5, hiton igin sumat ng 90%. Heray no daw ini. 150 ng mga congressman, mga kurakot, mga kakepay.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Kita at lista kakepay Milton. Bahay na na kanina. Balita o niya, dato dito pag imang rawan. Mabreak ka na kita kadali, alas 4.56 na. Oras gin pa lang at hatunhan na Klinika D3 Bio, the superfood supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C nagatag ng extra nga protection nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Then of course, Clinica DTX 500 makusog nga pangontra ito high blood pressure. Standby, mabalik ka niyo taram Daniel Castigador, kataliwala pira nga pahinomdom.
2: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Kadinasangkay, sakay na! Malarga na kita pagkat pahabaranggay K5. Kaupod ni Kapitan Jean Pilinio.
5: Aton kumustahon ang mga barangay, paghingadayan ng ira mga programa, ngan pamatian ang boses han mga kabataan.
4: Dinhiya bagong programa, kat K5 na, kabarangay pa.
5: Ikaw, kabarangay, may isyo ngan pakiana ka ba nga karuyag klaruhon?
4: Programa nga gusto igparayaw ngan suhesyon nga gusto igpaanghit?
5: Ini nga programa in paraha imo.
4: Mababatian kada Domingo nga adlaw, alas 5:00, dinhila ha, K5 News FM Tacloban.
5: Salit tara, pamati na kita, haka K5 na,
4: kabarangay pa.
5: Kaka K5 na, kabarangay pa.
6: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
7: Di
6: kalidad ba nga printing, framing, installation, signage, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira serbisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
10: I agree.
11: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
10: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
11: Mm.
10: Impotence og sterility.
11: Mm.
10: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
11: Di makahimog bata.
10: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
11: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
10: Gusto.
11: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
10: Kadaghana.
11: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
10: Uh-huh.
11: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
10: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
11: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
10: O kana.
11: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
10: O ba?
11: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
10: Hmm.
11: Nya, kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
7: DTX 500!
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500! Mapali sa mga butika.
10: Usa, hi Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
11: Correct.
10: Para makabuhat og bata ang lalaki.
11: Mm.
10: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
11: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
10: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
11: Correct.
10: Sama ng pag-inom, pag-alak,
11: sigarilyo.
10: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
11: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, sa JP ba?
10: No.
11: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
10: Kadaghan.
11: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
10: Oh.
11: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
10: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
11: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 ug may tisi nyo asawa or imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
10: Kana, kuha na dito yung panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
11: O ako na sam si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
10: Ayaw, abusuhan.
7: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rolando Basanyes. Taghan na kayo kung natlawang kapi. Kung lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
7: DTX Coffee Mix. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: El Castigador. El Castigador.
1: Alas 5:07 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Bueno, kanina, naging kay Mang Rawan natin mga ka-K5, may pag-isumpay hining may ada gin malatumat gin kuan ini akusasyon no kumbaga nga 150 nga congressman corrupt di daw ini panguha ang mga congressman mga ka K5 ano hirahin o daw aton mga congressman nga gintutudlok ni Baguio City Mayor Benji Magalo nga DPWH contractor Carly Discaya nga corrupt. Kay usang interview usang television siring din ni Mayor Magalo nga 90% mga ka-K5 itong mga congressman in corrupt ba? Amin itong siring nga kan Discaya naman adi naman na 150 nga mga kongresista daw ito nakikback diriton iratag sa tagsa nga mga proyekto. Tinuod ba ini ka K5 Milton?
0: El Castigador! El Castigador!
1: Ikaw sangkay nga namamati yan na, ha? Hay mo pagkitak, tinuod ba nga itong mga kongresista baga nakikback? Ha? Pamati ko para ako na no, nasiringit ibang congressman, it baga di rin na kickback nga inintero kala ito na akong kickback kay pag-election, baga amo itong paghatag ha akon mga ka-K5. Oo, posible sugad itong mga ka-K5, itong, oo. Oh, pero inim talag sa laluwat itong mga politiko nga di rin mahilig ito niya kickback. Di man nga ni nga tanan, pero si rin ko pa talag sa la. Mamay kala ito mga kandidato kada eleksyon. Damo pagod ito no sa kapamilya. Hay matirin sa lapi mga ka-K5. Kakuha naman lang ni kahipokrito naman lang di na amin nga nanhatag hira. Bisan maramdit mga tao nga nagpipinanhatag katapos pipirahira usang pamilya. Ay, matirahing kwarta. Alangan man ito tinero tikang dinit era swildo. Alangan man ito tikang dinit era negosyo. Vali o what? Nagninegosyo ka para ka makaganan siya. Same gihapon itong kaudgan ano, pagdadalagan itong election kanay nahika pwesto ka din dito na buwan na politika kay para ka makaganan siya mga ka-K5. Pero disering ko pa diri nga tanan pero damo itong sugad mga ka-K5. So ha magbulag nira nga paha

resista, hindi nga mga akusasyon, labot la, ano, hatong 17, tingagin nga ranan ni Diskaya, kaya mo itong pumalag. Si Lanao del So, Representative Sia Alonto Adjo, amo ito nag-ayat kan magalong nga ngaranan hiri kung may day ni mga ebidensya na sigurado pamimil ngan gihapon ni Diskaya hin mga ebidensya. Sanglit puro la imin mga panahap mga kakitpipe bisan kumbaga ito natong tahap maging tinuod kasi instinct na gihapon ni ito na mga tao nga makikitani mo itong figura itong usang politiko ngayon itong serimpa lifestyle masasabtan ni mo kung kurakot o kundi rin mga kakipay amo ito itong pangilalaan itong iya lifestyle kung may pakabuhini o may dahini business, may negosyo may problema din niliwat kay danay ito niya negosyo amo lagi hapon nagagamitan ito yung negosyo, may conflict of interest. Dito na era mga posisyon, mga kakipay. Pero somehow, inin sometimes nagiging tinuod ano, itong mga akusasyon nga may adagod talaga mga kakipay, mga viper ang mga politiko, labi na mga kongresista, nga nagpapakakickback talaga. Kada ako yun gagastuhon ni rito ni eleksyon katapos di rin makakaganan siya. So karigsingo ni di rin makaka-K5, posible tinuod iton nga mga akusasyon. Alas 5.13, iniliwat iton usang pahayag ano, kay Gimbira iton abogado and backdoor power grabs ha impeachment kan Vice President Sara Duterte. Maram ka mo, may mga nag-aanalisar ng mga kuan, may nag-aanalisar ng mga abogado. Kay Didi, gibatikos ni Attorney Ariel Enton, ngan pirang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, iton panawagan han human rights lawyer ha Artikulo 11, co-convener ngay Attorney J.V. Bautista nga uunahon daw ma-impeach itong vice presidente san o igduso an anuman nga pitad para papagbatunon liwat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaya ano nga ginuna man hi ano Vice President Sara Duterte. Kay sumala din ni kang Bautista daw ba, nga kung mauna daw kung mapatal si Pangulo Marcos hi Duterte itong automatiko nga maliwan itong pagka-presidente based didi itong constitutional succession. Sanglit importante nga inin huna-huna undaw itong magiging epekto hitun Pilipinas epekto it liderato itong Pilipinas kung pananglitan hi Vice President Sara Duterte itong magkakapot. So may tungo din eh sering din ni inton nga baga kunuhin political la ito natura nga posisyon o nga matatawag daw kunuhin nga usa nga backdoor power grabs hailarom itong ay larong itong proseso, itong batakang balaod, no? Kaya kintagan yung punto itong abogado nga kung tinuod itong kapanuyuanan itong impeachment nga napapagbatunon itong mga opisyal, tiri daw dapat nakabantay la itong pitad ha posible nga magiging resulta itong succession itong gobyerno. So, suga din ni itong mga pag-analisar, ano, nga may na mga grupo nga gusto talaga patalsikon inin nga duduha itong presidente nga itong vice-presidente. Although, waray unaha itong presidente kay amo lagi apit maliwan kung Bongbong Marcos itunahon kay MP. It maliwan diditon constitutional succession iton Vice President Sara Duterte.
So, nadiri itong pipira ng mga

0: nagpapaluyo daw hini nga hiduterte iton maliwat. So via ito noon ahon anay, antes pa inin mag-focus liwat nga dito nato na presidente para ma-impeach gihapon. So kaya naman ipipili yun nga pagka vice presidente, liwan kan Vice President Sara Duterte. Pero ako, I doubt kung makukonvict ba Manggo di Vice President Sara Duterte. Akong pagkita, excuse me, akong pagkita, diri ini makukonvict. Diri ini makukonvict kay siyahan kinahanglan ni mo hindi si Sais nga inin butos ang tanan nga elected nga mga senador out of 24. So 16 itong kinahanglan para ma-convict ini si Sara Duterte, nga only 9 senators it required para ma-acquit si Vice President Sara Duterte. So suga dito mga ka-K5 itong numbers, power, power numbers itong politika didi ha Senado mga ka-K5, ha? So amo itong kinahanglan din ni mga ka-K5 na bantayan naton, ha? Bantayan naton itong may tatabuh itong impeachment. And you know what, itong kun pananglitan inin diri ma-impeach si Sara Duterte, definitely winnable hiya dito itong 2028 presidential election. So dapat may na hindi radliwat backup plan itong kontra nga di kan Vice President Sara Duterte, may nira backup plan nga makakapapirdi ha panahon itong election. So papantaan ni rahin mas makurukusok. So waray man ibang makakapirdi di kan Vice President Sara Duterte, waray man po pwede magkakaadahin head on. Oo, hit on, meaning to say, itong hit on one-on-one good era nga baga magpapight closely, head-to-head, kumbaga, kundi hi Vice, ane Vice President Lenny Robredo, amula ito na ako nakikita, hindi ni ka-K5 Milton, ngamot ikakamatch, ikakapanta ni Vice President Sara Duterte, kay pareho na era naging Vice Presidente. So, ikitaon naton kung tub-tub diin it kusog hininga duduha ng mga kandidato. Kay sirin ko pa, babalikong kulano. Definitely, bisan magkikinarag nala inihing kwarta din itong impeachment. Kung di rin makakompleto, hindi si Sais nga butos para ma-impeach and only 9 nga butos la itong gikikinhanglan para ma-acquit ni Vice President Sara Duterte. Sirin ko pa, ano nga kaso itong pupwede liwat isampahiya. Kaya di rin kukuanan. Sirin pa di rin itatantanan ni Vice President Sara Duterte. Paggugubun talaga ini. Diba na magkamot politika din niya Pilipinas, timprano ka nga ni magamag-proklamar nga madalagang ka. Ultimo nga tanan nga imo inin nga tanan nga impormasyon na imo kinabuhi, lakip na it pribado nga inin kinabuhi nimo, mahilalantad ito kung ikaw inadalagan din itong panahon at paglalagan ito na eleksyon. Bisan pa daw ito kakapitan la, basta dumalagan ka itong eleksyon, sigurado ka, sigurado mga ka-K5 inin mabubukwat nga tanan itong imo bad record. Sanglit ka K5 Milton, ay good pagdalaga rin pagkakapitan, gabay pagkapresidente, hindi ha GPTA nga mga eskwilahan la palitaw. Adiri ba wari tamang diniginuugupan ini nga mga pag-analisar nga si Rin Painera makuri maimpit si Sara Duterte. So karigsignunin din eh, possible good mga ka-K5, ha? Possible nga iton may tabuhin din ni in kuang good. Bali it matatabu ma-acquit good ini hi kuan hi Sara Duterte, ha? Sige, anyway mga ka-K5, natunoras alas 5:21. Waray ka kay Fedger Win, ano? Waray? Okay, sige. Sige mga ka K5. Ayan, naparong lang ngayon na akong na monitor. Kaya baga, nasa ko, kauna ko na akong background at doon na may problema. Monitor ngayon na natin na problema. Alas 5.21 na mga ka K5. Damo ito mga istoryahon didiha national. May daw sang ining komentaran may pagisumpay gihapon itong kadelikaduhan han House Bill 8389. Baga patibong kuno ini diri reforma. Ano ini ani ining House Bill number 8389 amo ini mga ka K5 adton Anti-Political Dynasty Act. Pero inin gimbansagan ini nga dako nga patibong mga ka K5. Gimbansagan ini hiton grupo hin mga negosyante ngan civic group din aton nasod kalakip na iton Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Phoenix ngan iton PPCRB kumo usang dako nga panguwat mga ka K5. E sumala pa era nga diri ini reforma kundi pro dynasty bill. Kay makusog itong mensahe ito na grupo hining House Bill 8389 nga bagan tinuyo inin para protehiran itong nagpakapwesto yan ang mga panahon. Kahit masaklap pa hindi ni very ironic ano kay again surat hini hin magbaralaod nga nagtitikang mismo ha political dynasties particular na hi House Speaker Faustino D. III, Majority Leader Sandro Marcos, amenitsering iton mga business sector nga imposible kuno ini nga magtitikang at tinuod nga anti-dynasty law. Kausag sering pa ito mag imposible nga magtikang at tinuod nga anti-dynasty law. Kausag nga kongresista nga gin usa kuno nga kongreso nga damo iton mga mga dynasties. So nag sering ito no grupo nga imbis nga buhagon iton monopolya, iton na power, himon pa ini nga legal, ini nga nasabi nga balaod nun. May tungo din eh, court of second degree of consanguinity, iton sakop ini. Lusot nga lusot iton mga uncle, mga auntie, nga iton mga kuan, mga magparaptod, no? Kay itong gintutugutan gihapon nga makadungan nga makalingkod na iba'y mga level ano itong gobyerno kay larom hini. So karigsignon siguro itong mag-asawa itbawal magburugto pero itong mga auntie mga uncle nga kapaturan pupwede man dadlagan takaydamo ini madininga ni aton mga ka K5 itong una-unaan lang natin, din nilalahap kuhan, Region 8. Kung pananglitan itong seryoso itong anti-dynasty bill, din niya Region 8, damo din niya itong maguguba ng mga political clan. Kaya kung pananglitan, usala itutugutan nga madalagan o magiging official ito na gobyerno, bis habugos nga Pilipinas, usala. Din ni aton, kadiyon na aton itong mga pitilya. Magugrupo din eh, pitilya, Veloso, nga nito na Lorito. Magugrupo din din na mga ka-K5. May da inin konsihal, heto bungto, may da board member, may da governor era, may da congressman dito ha ibang lugar. Didi iton mga pirang mga distrito, may na mga grupo ran. Amo iton mga ka-K5. Labi na didi iton mga Romualdez. Same gihapon. maram kita ito diri to'y kalilik ka sirin pa diri naton sadang baga igkaliro pagabot naton na Eastern Samar, pagabot naton na Northern Samar, labi na ito na Samar damo dida itong political dynasty. So hino itong mga kongresista nga mga pabor nga usala itong papadalag nun na usang pamilya. Waray ni mga pabor mga ka-K5, ano? Waray hini mga pabor. Siguro kung ini in antay nga ni hiton paghimo ng balaod nga inin antay hiton kababayan or pro hiton kababayan kay sigurado di rin makapasar, ha? Or kung antay hiton kababayan. Like inin ano inin ambaw si Luhod to mga ka-K5 automatic adto nakapasar haluyo hiton damong mga kalalakin an iton miyembro iton kongreso kay ambot kong pinanunuto ka na dito mga asawa nga di ka nga ni bumutos goodbye ka sanglit pag-abot di diton divorce bill waray makapasar. Kaya answering itong kababay na luhat, ada, upaya, magbutos ka nga nito, karigsignon, baga may plano ka, i-divorce ako. Suga dito. So, ini nga anti-dynasty bill, nga balaod, I doubt nga makakapasar ini, ini kongreso. Siguro, ini, ginsugad lang itong sistema para mabutosan nga di rin ma-offend itong pipira nga mga politiko. Labi na, didihiton political clan. Ngayon na at di na kongreso. Iton mga Kaitano, Villar, adi iton Tulfo, ada, di ba? So, may da pa iton, labot la di niya Senado, may da pa iton di niya ubus mga inin kaurup dan yapon yung mga politiko. Nga nagsiservi at the same time, ano, kadungan iti ng mga Senado. Diba? Like it tagi, ginut mayor it tagi. Tapos, didiha inin party ton mga bilyar, may dagat nira pipira ng mga official gapon ito na evaluate ng mga LGUs. So anyway, alas 5.29 na mga ka-K5. Naraton oras, gimparangat, tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement. And Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na ato lawas nagpapakusog ito na ato resistensya ng immune system ng klinika DTX 500 makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Stand by mga ka-K5 mabalik ka niyo taramdan El Castigador kataliwa le piranga pahinumdum
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag. Og tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
7: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
6: Amo ba?
7: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
6: Pusto!
7: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
6: Mm-hmm.
7: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
6: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
7: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
6: Oo.
7: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
6: Maulagi.
7: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
7: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
6: Palalakit lawas.
7: Palalakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
6: Ang DTX 500, adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
7: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
6: Correct.
7: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbago sa imong lawa. lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbel, Sir JP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
6: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
7: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat.
6: Mm-hmm.
7: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
6: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
7: Mm.
6: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
7: Mm. So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
6: Mm-hmm.
7: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
6: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc, si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
10: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Faith Bitoon, daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan-on gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
2: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.40 na mga kakay-five. Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Uy, 15 minutos na lang. O, hindi lang mag-iha ito na ito na program mga kakay-five. Bueno, ini di ba napabalita din niya ito na ito na usang ini balita nga may na mga unliquidated account. Ito na pipira ng mga barangay habong to ito na palo. No? Palo, Garigara, Burawin, Abuyog, Tanawan. So didi may nanato na si Pata na didi ang barangay Baras sa bungtito na Palo. Pedanira din hi gin-update compliance ano hadton unliquidated financial assistance during hadton mga term han duha nga mga former punong barangay a barangay Baras tikang hat 2009 nga dat 2015 pero ito katuig ka K5 Milton unom ano unom katuig 2009 nga dat 2015 so karig signon unom katuig nga bagawaray makaka-liquidate ining inen barangay so diri lay ni barangay Baras damo pa ini mga ka K5 ito nwaray makaka-liquidate but didi habaras na liquidate nera. So, dito niragin buhat, maram ka mo kung ano niragin buhat. Makita man kita dito mga picture, no? Kung kumain ito na ito, na din he, mga kuan, mga barangay official, barangay Baras ito na palo. So, he, Kapitan Noel Unida, taupo dito barangay treasurer ng barangay secretary hiton barangay Baras imbisita ni Reton provincial accounting office nga niton commission on audit agud mag submit han naging comply nira no with documentary requirements concerning hiton mga unliquidated financial assistance nga nakarawat no tika nga probinsya itong later para implementasyon han unom nga mga proyekto during han term panduha nga mga punong barangay from kung ano ni, year 2009 to 2015 karagsig ng pirirang katuig sobrang napulo ano tama sobrang napulo kay kung 2015, ano na yan na, 25 na ba? Karagsig mo, sobra na pulo na yun eh. Napulo plus 6, tama, 16 good man. Tama, si Ring din ito na COA report. Kinabot ko na yung 16. Pero kamilyon, ita dito yung 16 years, nga wari pa maliliquidate. So, ining a compliance effort, nag-reflect current barangay administration itong era ka komitido no transparent or transparency ganitong accountability ganitong proper documentation itong public funds so yan na ito na itabo kay may na naman nira din ni nakag-comply naman nira hadton unliquidated financial assistance naka-receive na rin confirmation nga ang compliance requirement para mga unliquidated financial assistance nga na-receive tikang probinsya itong later at kay cleared na hira o, na-comply na nira so ano na bu may dalawat bagong proyekto itong gin-request request ito na barangay officials sa pangunguna ni Kapitan Noel Uneda itong Baras sa Palo construction lot ini itong barangay multi-purpose building para kay proproseso na lot ini din ni mga ka-K5 no? So multi-purpose building katapos inin bagahimo nini nga senior citizens office persons with disabilities office ganaton bag-o nga barangay Tanod Outpost so okay ano mga sugod nini nga mga barangay nga nakakag-comply nga diton compliance requirement nga igin aaro iton commission on audit kahit namumulukan din ni mga ka-K5 itong probinsyahan later I know didi ha bungto ito na palo aram kita nga didi ha bungto ito na palo damo pa itong mga barangay nga wari pa yung yapon magpaka-liquidate siguro intindihon kung an mga naglabay singon naton nahalakip direton kayo landahi. Waray na makuha niton mga documents. Bagay, makikwits na wad to kaki 5 minutes. Waray maliquidate. Masering kuan. And then, nahaupod din ito na Yolanda. Pero diri, suga dito dapat ito magiging na rason. So, paano na lang ito na ibang mga and then, kuan, and ibang mga amount. Ani bang mga inin financial assistance nga iginhatag itong provincial government itong late. So po pwede inin mahimo nga rason but depende ini itong commission and audit kung matutugutan ba nga i-certify na la nga naguba or na kuan nahibang itong mga resibo na para unta pag liquidate kay nagian nato na Yolanda. Pero paano ang mga 5 pala katuig ng mga waray pa maliliquidate? Ambot ka ano? Kaya supposedly, itong financial assistance, once nga ma-turn over ito, or magkada na hing completion, dapat automatic na ito ipapasa at papel para itong liquidation nga niya probinsya itong later. Nga din, di natikang ito na pundo. Pero iba ito na itatabo mga kakipay. Kaya ano kasugan nga maihaman inin. Kanina, kumadto kita San Joaquin na palo, kay gusto natin makistorya itong pipira ng mga kapitan. It so happened mga kakipay, nga pag tisulod na mo, nagbabaktas kami. Naabot man ni itong mayor, nga mga municipal official, nga nakmaiha ini. Kay manyayakan nga tanan kay pag-aabot pala kaya no na nga oras alas 3 na anak malilate kita nito na programa so batsi na lang kami but sisiguro naton makapag interview kita ganito mga barangay officials nga kung may danira mga kuan ginmana nga mga unliquidated account tikang dito nira mga ginsundan nga mga kapitan. O, possible may nasugod ito mga kakipay. Di ba? Possible may na ito nga inin naman na lanim kay ikaw nagdaughan yan na ng kanatong election last year, ano? So, dinan during last year but kanod to itong election. Kung ikaw nagdaog itong nga election, kakapitan, tapos ginmana mula ading mga unliquidated accounts. May na mga sugod itong mga kakipay. Pero, siring itong commissioner audit, nga kinahanglan nga maliquidate ini hinmaseter timprano kay itong magiging kuanin itong recommendation itong commissioner audit. Nga diri nga ni kamo makagliquidate, diri anay kamo di anay gintutugutan ito na late or provincial government nga magataga iyo in another financial assistance. Amo ito na siring mga ka-K5, hiton commission on audit. Good afternoon, anay. Ngirikan Edmond Tavirara. Shout out ay ka-K5 Roger. Watching and listening from RA Glass Supply. And happy birthday daw ngayon. I-check natin itong mga nagbi-birthday yan ang adlaw. May naman nagbi-birthday. Sige na, check natin kung nirin itong mga nagbi-birthday yan ang adlaw. Ding. Oo. So, okay. Happy birthday ka ni kang John Paul Baoy. Yan ni Angie Pido Pedrero. Happy birthday ka po ni kang Luming Adomer Roca. Yan. Hinupit yun nga natago. Helen Plemaco, happy birthday gyapon niya diha imo ha. Kita na lang ang mga nagbi-birthday yan ng adlaw. Happy, happy birthday yung atanan. Oy, pero nalakadlaw mga ka-K5 mag-kukwan na ha. Mag-papatron na din niya Pilipinas. Oo, magpapatrap. Pilipinas, dinitakloban. Karayo daw kaki 5 mil to, ano? At Tacloban, magpapatron na. Okay, so tatagan na mong kamuhin schedule, ano? Para kamo in Maydanillo, Surubdan. Surubdan kung makani kamo Tacloban. Gadiri, masasayang ito ni yung mga pagkanhi kay pasahe, di ba? Or ito ni diesel. So, tatagan ka muna munhin schedule. So, anay ha, kay waray pa mag-reflect didi kung ayan, sige. Taon nato nito ni schedule para hiton mga kiritaon. So, kanina, pizza di siyutso yan, ano? So, 52nd free valuan rights. Kanina, gintikangan nini, 7.30 ito na aga, kuto balas 11 ito na aga. So, buwas, pizza di sinwebe, Hiraya Night, ni Hirak Steady, nga ni Eli Bundeya. Imbitaron tanong niya, K5, buwas sa ka, K5, Milton, ano? Baga po pwede natin mapakani. Ay, pagtatawa. Pero kaya la city makani. Sarado kita. Hindi po pwede. Direct Pizza 20 Senior Citizens Night. Miss Oscar Coronation Night. Ay, nang bubuhat ah. Dirigan siguro na dito ito na sangyawan na kakipan. At the same time, ito na June 20, 52nd, pre-valuan rights. City Hall Ground, alas 5.30, ito na aga, kuto balas 11, ito na aga. Ano pa ito sunod? Pizza 20, may dalawat 4th Sangyao Sibda Fishing Tournament. Ano ba makakawilan yung mga isda? Mga ano ito kakawilan nini? Kaya di man kunin yung magsaysay Boulevard, Jackie 5 Milton. Mga ano yun, mga parangan, butiti, may napad to, danggit. Possible sa so dito ano, it mag, kayo din yan may magsaysay. Ano ito may dagkong ang mga isda ka na? Nga baga masibat. Tapos may daliwat, Sangyao Dance Do. Dance Do, ini Ha Robinson's North. June 21, mga ka-K5, Miss Tacloban, 2025 Coronation Night, Ta Astro Do. June 25, Yapon, SMB Ringtos Berroque. Berroque. 25 to 27, Sangya Festival Mall Tour, SMB Night, Urban Dub, Sangyawan Grab, Sangyawan Grounds, direto June 26. Damoy nito na damoy nina ng mga activity ano pero kay wari na kita oras pero may na didi kuan inin wouting ugnay Sangya Music Fest Tacloban, are you ready kuno June 20 2026 he Janine Berdin Black Nine ngan he Dahuans direktong Pizza 20 makanigya paton pero kay Sabado dirigya madara yun. Para na kita oras, mga ka-K5. Thank you so much ito niyo pagkita ng pagpamati, mga ka-K5. Ito na ito na Taramdan El Castigador. Pagkari ito na ito mga inkarusa, ka-K5 Milton Matia Engineering Department. Pantay niyo sunod nga Taramdan, D3 Bio Evening Newscast. Ako'y ka-K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na syudad ang Tacloban ng Bugos ng Sinirang Abisayas, K5 News FM.
17: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: D3 Bio, Health News! D3 Bio.
20: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
19: D3 Bio, a
3: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Usahay kung ang atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mo'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
7: In short, Sir GP, ang thyroid gland mo'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon mm-hmm. or piliyon ra niyang iyang sunogon mm-hmm. or basin di na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
6: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Mm. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Mm. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mm. Mausad ang imong metabolism. Mm. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
7: Correct.
6: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Mm. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Mm. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
7: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
6: Maujud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
7: Unya constipated po sila.
6: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
7: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
6: Mauna.
7: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
6: Correct.
7: Ko kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
6: Arsa no?
3: D3 Bio.
22: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
6: Oho.
7: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
6: Pindoton pud nimo.
7: Oh, pindoton pud nimo.
6: Pero
7: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
6: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
7: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP?
6: Mm.
7: Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
6: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc?
7: Mm.
6: Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
7: Mm. Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
6: Yes, makatabang jud.
7: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang.
6: Mm.
7: Mo nay problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
6: Mm-hmm. So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mm. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
7: So mag D3 Bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mo nay gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
6: Dapat ta jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
23: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
3: nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 The News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kagipay, maninit magpasong ang mga notisya nga nato mga laray uluhan. Balita lokal, pulisiya Tacloban naging report nga mahimyang ang syudad na siyahan nga 15 kadlaw ikanghan patron.
5: Balaod noon nga maghihimong ha UEP nga maging National University, igindudusto ni Congressman Jude Asidre.
0: Balita nasyonal, Communicate Chief magsasampay kaso kontra dun mga nag-akusal nga kumaraw at hiyagin 10 milyones na pesos tikang kansal di ko.
5: DILG waray pan nakakarawat nga ICC warrant kontra kan Senador Bonggo.
0: Balita lang yung alam na saan, Israel, padayon na pag-atake sa Lebanon, haluyuhan pagsaway ni Trump.
5: Peace deal han Iran ngan Amerika, ginpirmahan na han mga presidente han duha nga nasod.
0: Ato naman na balita negosyo. Gastos sa pag-uma, ilalauman nga maibana na may tungodan peace deal ha Iran ngan Amerika.
5: Ato naman, balita ang kakaiba, babayi ha Spain, nagpakaangol-angol para makapanhimulos han benepisyo han PWD.
0: At anuan balita pag natakusog, Alex Ayala gilperdi ang pambatuhan na Croatia. Sunod na a round of 16 ang Berlin Tennis Open.
5: Samtang haato naman balita entertainment, Ellen Adarna nga jowa ni John Lloyd Cruz nagparo-stalk ha social media.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, manang tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Webes Pizza DC Otro.
5: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami din man nga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok nga Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
5: Nga ha detalyehan aton mga balita.
0: Yan ito nato na balita lokal.
24: Balitang lokal.
0: Umabot ha 202.44 bilyones ka pesos aton naging kabugusan nga deposito aton mga bangko sa Eastern Visayas nila tuig 2025. Sumaya Philippine Deposit Insurance Corporation o kung PDIC na dugangan inihin na 3.88 bilyones at ikang ito na mil o kuntikang ha 192.56 bilyones ka pesos at ito na tuig 24. Siring ni BSP Tacloban Branch Area Director Victorio III Tingkang nga mahuruhinay ang deposit growth din ato na 2025 kumpara rato mga naglabay nga tuig bisang kundaro na po ang kabugusan nga deposit amount Samtang nadugangan gihapon mga ka-K5 ana branches hatun mga bangko ika nga 303 ada na 330 ay sa Visayas ana provincial Leyte and may pinaka dako nga deposito nga maabuti ni 123.21 bilyones ka pesos. In sundan naman ini ang Samar nga may ada 21.96 bilyones ka pesos. Southern Leyte 21.36 bilyones. Eastern Samar 16.7 bilyones ka pesos. Northern Samar 14.61 bilyones. Ngan biliran nga may ada 5.2 bilyones ka pesos. Samtang at Tacloban City naman in Mabut in 74.4 bilyones ka pesos. Ang kabugusan nga deposito ito na iukon yan didahan naglabay nga tuig yan tuig 2025 masitaas komparar ang 69.3 bilyones ka pesos ito naglabay nga tuig tuig 2024.
5: Halain pa nga balita lokal, iging duruso yan na ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, hakamara ang balaod nun nga magihimo sa University of the Eastern Philippines o itong UEP, sa Northern Samar, nga maging National University. Iging salawat ini nga balaod nun nga House Bill number 9414 ni Asidre, didaan Hunyo 1. Panayuan han balaod nun nga himuon ang universidad nga maging National University, parhan sustainable nga pag-aram, paghingayan han era charter, ngan pagpapakilala han mga reforma han era institusyon. Naging basihan gihapon ni Asidre, gin po proponer nga balaod nun ang mga programa ngan research facilities han universidad yun na. Samtang ang student regent han UEP nga Alpha May Marquita, in nabasahan nala ini nga balaod nun ang social media, tungod kay waray man ini may sumat ha Board of Regents. Konsultasyon ha magkalain-lain nga stakeholders naman ang kinahanglan para ha ginsumatan anay alumni regent nga Raul Gakusan. Iginsumat naman ni Raul Gakusan anay alumni regent nga kinahanglan hin konsultasyon ha mga aktual nga stakeholders han universidad sugaran mga magturot do staff, mga estudyante nga lokal nga komunidad. Samtang usa naman nga magturot do nagsiring nga ang House Bill number 9414 in magdadarapahin kadugangan nga higayon ha UEP sugaran pagkakaadahin kadugangan nga pondo mas marig-on nga partnership ngan pagkilala ha nga universidad.
0: Samtang alain pang notisya lokal nagpapabilin nga hapsay ngan mahimyang ang dalaga ng siyudad ng Tacloban nga 15 na lakadlaong antes ang selebrasyon ng kapatronan at Tacloban. Sulan iging buhat nga assessment ang lokal nga kapulisan. Ha informasyon nga iging padangat ang Tacloban City Police Office Police Station 2. Walay may iging report nga bisan ano ang krimen sugod ato ni snatching, panulis, pangawat o bisan ano ang kasamok kakatauhan. Ikanghan magtikanghan mga aktividad at kalabutan ana patron. Game pahayag ni Police Captain Nicky Bermundo, Assistant Station Commander han PS2 nga nagpapabilin nga kontrolado sitwasyon han seguridad. May tungod itong pag-deploy at itong mga critical areas din bugiot itong tao. So, wada sangyawan ground hanibong Tacloban nagpapadayong gihapon itong pag-observar at mga patrol ng mga strategic areas base masiguro ang seguridad ng mga Taklobano ng mga bisita. Again, patapod liwat at mga kapulisan nga madudugangan pa ang ihapan ira mga kapulisan tumtog na matapos ang pagsilibrar ng patro na syudad ang hapagyan naman maabot 200 nga kapulisan at tuligin pasarang ang maglain-lain nga party ng syudad ng Tacloban.
5: Haton katapusan ng notisya lokal, may da 73 ng individual ang nagkadadakop ha magkalain-lain ng anti-crime operations han Leyte Police Provincial Office ha probinsya han Leyte dinhan nakalabay nga semana. Naaresto nira ang 15 ng mga drug suspect kundi nakuha ira ang 76.6 grams hin shabu ng 8.285 grams naman hin marijuana nga may kabugusan na kantidad nga 517,000 ₱400.92. Samtang nagkadadakop gihapon ang 39 nga mga wanted nga tawo nga na 25 naman nga individual ang naaresto tungodhan illegal nga huygo. May nagihapon mga individual nga nakuhaanin mga pusil, kundi upat ang arestado, gan 19 naman ang nag-surrender. Kapartinihan kampanyahan LPPO kontrahan loose firearms.
0: Alas 6:10 sa natin mga balita lokal. Again, padangat tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ato naman mga balita nasyonal ay ginadman niya na ni Commission on Election o Concomitant Chairperson George Garcia at pagsampa kontra uhing kaso kontra itong mga nag-akusa ang raiya na nakakarawat hiya 10 milyon sa kapesos tikang kanda saldiko. Pero si ring ni Garcia, Holton anay niya nga manumpa under oath at itong mga nag-akusa ang raiya antes sa iya magsampahing kaso. Kasong pahini, mahugot nga gindiwara hanay Comelec official nga kumarawat hiya hin malimalita nga salapiti kang itong mga man.

0: Department of Interior and Local Government o kung DALG Secretary John Vic Remulla nga waray pahira nakakarawat nga warrant of arrest tikaha International Criminal Court o kung ICC kontra kan Senator Christopher Bongo nga duha nga anay pulis. Inin kataliwan igibuyagyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga may dana iginpalusad nga ICC warrant. Gin-question gihapon Duterte ang Administrasyon Marcos nga gingagamit ang ICC kontra haira mga kaatbangha politika. Nagsiring gihapon ni DOJ Secretary Frederick Vida nga waray pahira nakakarawat nga anuman nga dokumento tika ha ICC sugad man ang Philippine National Police. Kung manunumduman nga una na nga nagpagawa sin warrant of arrest ng ICC kontra kan Senador Ronald Bato de la Rosa tungudhan paghidabi han madugo nga war on drugs han Duterte administration.
1: Alas 6:12 na mga ka-K5 at itong mga balita nasyonal at impadangat inihayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
2: Balita International. International.
1: At naman, balita lang yung galab na sound. Otro naliwat, kagin atakehan militar han Israel and Lebanon, haluyuhan tong panawagan. U.S. President Donald Trump, subay report, pinakatawan sa maraan na hampag atakehan Israel. Ha Mansouri ngan ha Isaiah ha Lebanon. Naglunsar gihapon ni airstrike at mga fighter jet ng Israel. Dito ha nabati Al-Folga ngan ha Kfar Tibnet. Waray pa naman magpagawas hinapahayag ang Israeli military kabahin at mga panibago na pag-atake. Pero 5 nirang mga sundalo gamit doon sa mara na pag-atake ang Hezbollah gamit yapon ang mga drone. Higing pahayag ang Pakistan nga lakip ang Lebanon kakasabutan ng Amerika nga Iran nga may panuyong at tuldukon na o tuldukan na at doon na tensyon na Middle East. Samtang nag-sering naman ni Trump nga dapat maging responsable Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ha sitwasyon ha Lebanon. Nagtarhog naman ang leader ng Iranian military na posible umatubang ang Israel a harsh response hindi rin igundang at mga pag-atake ha Lebanon.
0: Hakatapusan nga, nga sumat international ginpirmahan na ni US President Donald Trump ngan Iranian President Masoud Pezeshkian ang siyahan nga Memorandum of Understanding ha Versailles, France agod tuldukan ang giyera ha Middle East. Kundi tumugot ang Iran nga ibanan ang era enriched uranium kabalyuhan pagtanggal han mga economic sanctions hanasod. Panayon ini nga sarabot nga mapugnanan worldwide depression durot han samok nga nan pagbabalabag han kadagatan ng Hormuz kundi naagi ang 20% hantanan nga supply ng enerhiya ha kalibutan. Hailaro mini nga memorandum bubulkasunahan US ang tanan nga sirot ngan sanction ha Iran nga $300 billion nga reconstruction fund nga makukuhala kun masiguro nga maipasara na ang ira mga nuklear nga programa. Hapag kaya na nagtitikang na ang duha ka bulan nga negosasyon hiunungan pagkontrolhan maong nga programa dungan han libre nga pag-agi han tanan nga barko ha Strait of Hormuz.
1: Alas 6:15 aton balita halangyaw nga labnasan gin padangat inihayo han Clinica DTX 500 makusuga pangutra ito high blood pressure.
2: Balita negosyo
1: aton man balita ha negosyo. Makakaginhawa na hinamorupay at itong mga panag-umang mahitungod kay nakatalaan na nga pagpirmahan han Iran yan Amerika para ira peace deal. Sumalahan Department of Agriculture kundi nga ang pagkauyon han duhang nasod ingin lalauman nga magresultahin na pag-ubos sa presyo ng fertilizer nga gastos sa transportasyon. Sumalakan din ang Secretary Francisco Chu Laurel Jr. posible nga po nga mapakurkusog ang dalaga na ang negosyo habot nga ang Pilipinas nga na Middle East na kay lakip papis deal ang pag-abrihan na Strait of Hormuz.

0: og sa ang ginanunsyo nga pistil nagapahimat mo naman na ang DA publiko nga ang padayon nga pagkadilatar han negosyo han lana nga fertilizer at magdudurot na pagitaas ang gastos ha produksyon samtang maiibana naman ang produksyon ha uma kundi na magre-resulta inihin paginitaas ang presyo han mga pagkaon. Samtang ginlalauma naman han Department of Energy nga ang presyo hadton mga produkto petrolyo kasunod nga unom nga daha 12 ka bulan mabalik ka presyuhan ug sa bumuto ang girahan na Middle East diretong Pebrero hanya na nga tuig. Mga kakipay, nato na balita negosyo yung padangat niya iyo e pinagi han DTX sa Coffee Mix na kagkapiganan na detox sa kapa.
1: Balita! Wow!
2: Hato naman, balita kakaiba. Usang babae sa Spain ang nakapanhimulos sa disability benefits mahuman magpakaangol-angol sa COVID-19 katuig. Hieva, in nagtatrabaho ha usang supermarket ha Andalusia, Spain. Nagtikangan pagbinuan ni Eva han magdiagnose ini ha post-traumatic stress disorder o kutong PTSD matapos sulungon han iya usang customer. Nagpakaangol-angol ini para aprobaran han na Social Security Office ang iya permanent disability pension. Ang kasuhan babayi inaagi ha review kada tuig hasta nga maobserbaran han insurance company nga may da irregularidad ha records han babayi. May tungod din eh, nag-hire in private detective ang kumpanya para subaybayan ang mga giyos han babayi. Ngan dito na nadiskubrihan nga nakakayakan nga yan ini ngan diri tinuod nga angol. Para makakuha ang ebidensya, nag-disguise ang detective ngan nagpakian ha babayi. Klaro ang baton ngan ang kayakan ni Eva. Pero di rin ni maaram nga gin-re-record na nga yan niya ang lalaki nga iya ka-istorya. Dako nga factor ha re-evaluation ang kaso ang babayi ang naging testimonya ang private detective. Ginpakita niya ang video nga nagiging istorya ang babayi ha iba nga tao. Tungod han iya pagbinuwa, ginsampaan niya reklamo han insurance company. Pagbabay dan gihapon ang kumpanya, ang pension nga nakarawat ni Eva hasulod han 16 katuig.
0: Alas 6:19 ato na balitang kakaiba. Gimpanagat tayo Klinika D3 Bio the Superfood Supplement.
1: Balita Sports.
0: Ato naman na balita sports mga kakaibang. Padayon itong makusog na kampanya ang Pinay Tennis Star ngay Alex Ayala matapos sa perdihon ito na Beaches han Croatia. High score nga 7-5, 6-4 round of 32 on WTA 500 Berlin Tennis Open in Germany. Nakag-record naman ni Iyala hintulong sa gunsun nga daog kontra kan Liket. May tungo din ni Abanti na hi Iyala round of 16. Di niya makakatbang ang world number 2 nga hi Elena Rybakina han Kazakhstan. Apag yan ay Iyala itong nakapwesto ay ika-35 world rankings samtang ika-33 naman ni Vickett. Sunod nga turneyo, makakasdangay utro ni Iyala si Rybakina. Kausa naman nga ginulat nga rematch. Mga kakipay, natin balita sports. Gimpadangat tayo ang extend food supplement. Nagahatag in extra nga kusugan enerhiya. Sigurado ko kulangon on one round kung naka-extend food supplement ka.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Pag-ulat kita mga ka-K5 ha aton showbiz balita. Ginamin ni Ellen Adarna nga antis pa hiram maging close sa niya han girlfriend yan han iya ex ni John Lloyd Cruz nga Isabel Santos in ginstock ini anay niya ha Instagram. Siring ni Ellen curious lahiya han pagkatauhan magiging stepmother han ira anak ni John Lloyd Cruz nga Elias. May mga higayon nga ginhuhuram han aktoran ira anak nga nakakaupod gihapon ni Isabel. Pag-istorya ni Ellen, hiya daw ang siyahan nga nag-approach kan Isabel han first time nira magkita ha usang art opening kaupo ni Lloydy. Ginamin ang aktres kan Isabel nga inin iya gin istok ha sokmed ngan igin buyag yagliwatan jowa ni John Lloyd nga pareho gihapon na niya ginbubuhat kan Ellen. Yan na in very close na anduha ngan kasagaran na hiram magupod ha mga special events. In fact, nagbakasyon ni Ra Ellen, John Lloyd ngan Isabel haaman pulo kaupo ni Ra Elias ngan ang anak ni Ra Ellen ngan Derek Ramsey nga hilili.
0: Alas 6.22 sa datong balita ha showbiz. Again, padangat tayo ang DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. Mga kakay-five, iyo palimbatian na naging katukibang ng D3 Bio Aming Newscast. Yan ang adlaw itong Webes, Hunyo 18. Iyo mga naging tagpasamwak, ako'y kakay-five, Roger Tilana.
2: Ako naman ay kakay-five, Jean Pilinyo.
0: Para kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan ang sudan ng Tacloban na nabukos na sinirangan Bisayas.
0: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
11: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
15: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
16: Kadina sangkay, sakay na! Malarga na kita pagkat pahabarangay K5. Kaupod ni Kapitan Jean Pilinio.
17: Aton kumustahon ang mga barangay, paghingadayan ang ira mga programa, ngan pamatian ang boses han mga kabataan.
16: Dinhiya bagong programa, kat K5 na, kabarangay pa.
17: Ikaw, kabarangay, may isyungan pakiana ka ba nga karuyag klaruhon?
16: Programa nga gusto igparayaw, ngan suhesyon nga gusto igpaanghit?
17: Ini nga programa, in para haimo.
16: Mababatian, kada Domingo nga adlaw, alas 5:00, dinhiya ha, K5 News FM Tacloban.
17: Salit tara, pamati na kita, haka K5 na,
16: kabarangay pa.
17: Ka K5 na, kabarangay pa.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
18: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
24: Maayong gabi alang kanatong tanan. Mo'y na may galang kingsunan sa atong panag-uban karon tungod kay ang ato'y galang matagkaroon o niya nga panagisgotan o may lain sa Kristo maugyod ang sentro sa matagkaroon o niya sa ato din nga mga panagisgot sa mga balaang pulong sa Diyos. Maurag ginihigalam kingsunan ang pinakalabing sa kasiguruhan sa ato nga matod pa kinabuhi nga espirituhanon. Nga kon si Kristo na gani ang mahimong sentro makingsunan sa ato dinhi nga pagkinabuhi, matod pang San Pablo, kon ang Dios ang naa nato, kinsaman ang kabatok nato, wa nagyoy kabatok nato. Apan si Ginoong Hesus nag-ingon, kung wala ako, wala usab kamoy arang mahimo. Ato ni isgutan karmigala kung unsa o ngano, unsa may hinungdan. Ngano mangyod nga ang ato higala nga matag karunukon niya nga panaghisgot si Kristo mangyod ang atong himoon nga pinakalabing sentro o pinakalabing dako o labaw sa ngatanan. Ato ni karun higalang tagaan o dugang pasantop tungod kay dunay mga kingsuna na tungting paminaw nga buod yun sila masayod, labi na ining atong isgotan din eh, nga si Kristo anaa di ay sa sanctuaryo. Nya daghang wala masayod sa sanctuaryo, dili manggod ni common mga higala o familiar sa daghan natong mga kaigsuonan nga mga magtotoong Kristohanon, labi na yun kay kinimanggong pagtuo mga higala ang kaigsuonan, muabot raman ko na gikas madungog. O niya, nag-agad man punta sa nagmantala mga higala. Kung unsa po iyang nadunggan, mauroan po na iyahang imantala. Maugihapon kita. Unsa po ito ikamantala mga higala o makigsunan nga ang ato nadunggan, mauraman po ito. So, dili gyud igo mga higala makigsunan nga makabatunta o katinawan sa daghan pang mga butang nga ginalatid sa balaang kasulatan, ingon nga ato ning balasahon isip mga magtotoong Kristohanon, ha? Kining Holy Bible mao ni ang atong gitawag o Christian textbook. Bisag kinsa nga mga tao nga motuo kang Kristo, may pundok man kang sawala, na makay kauban sa imuhang pagpangalagad ngadto sa Dios, ikaw ra bang usa og nakay pamilya, kamo ra bang pamilya sa usa ka particular nga dapit, o naabak kay gipailauman nga pundok sa tinuohan nga nagtuo nga to kang Kristo, wala gayoy gididan sa pagbaton, pagtiner, niining balasahon higala sa mga magtutuong Kristohanon, ha? Kay kini magmumbalang kasulatan, available na gyud kayo ni karon. Dili ni pres unang panahon nga murag gipili ra gyud ang makabaton ini. Dili gyud tanan. Pero mangutana tangan o mampumpilion man. Okay mo lagi na. Nga naay mga pangutana mo abutin is ato ay galang tulumanon. Nga kamusab niyang naminaw di ay. Alam, patambong pun mo og mga hunahuna. At tampuhan na ito ni. Kay mo ni Antuyo may galang kingsunan nga magdinasigay ta sa mga pangalagad na itong espirituhanon. Ha? Wala tayo kwa na. Wala tayo matod pa kanabang discrimination, sila ang hubad aning pulong discrimination. Wala ba tayo pakiglain, ha? Dilita makiglain. Labi na kay mga pariho ratag gialagaran, pariho ratag ituuhan, pariho giampuan, pariho po tag ginasangyaw. Yun na raman kayano may gala. Kini atong kahimtang sa atong pagkinabuhi nga aduna tay giampuan ya pareho ratag gitawag sa panahon nga magampo ta, ang atong relasyon dili na layo. Mao na nga mabinatiay kita sa matud pa pagbati nga inigsuon. Ingon ana may galam kingsunan. Okay, alang sa ato karon nga magsugod tagbasa, ha, magpadayon taghiskot sa atong iskotan gabi, eh. Magpaygayon sa ata sa atong naandan nga binuksang pagampo. Magampo ta mga hinigugman akong mga igsuon. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan mangayo inimog katahuran o Dios, maayong gabi eh. Daghang eng salamat sa imo nga paghatag namo kaluwasan tungod sa mga proteksyon nga imong gipadala namo sa matag adlaw sa among nakrenlaing natudlo nga mga buluhaton. O niining gabi una, anian na usab kami dinhi sa tulumanon nga imong gihatag kanamong tahas sa mga kamatuoran nga imong gilamdag namo nga kinahanglan amo ning mapaambit ngadto sa uban, mamantala. O salamat kayo nga pinagining sibihan sa K5 News FM, sibihan nga gipanag-iya ni Doc Ramil Oy. Daghang ing salamat o Dios sa imuhang pagtawag ni Doc Ramil. Pagpili niya isip imong anak og imong gigamit siyang instrumento pinaagi ning sibihan nga mamantala ang maayong balitas kaluwasan sa tibuok kalibutan. Busa nagampo ko Dios, panalangini sa kadagaya pa si Doc Ramil ang iyahang tibuok banay gikan sa imaginikanan ngadto sa iyahang mga igsuon sa panimalay, ngadto sa iyang pamilya, asawa, mga kabataan nga tanan og sa tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Labos tanan panalangini usab ang tanan nga mga katawhan nga naminaw ining programa sa sibihang K5 gikan pa sa buntag nga programa hangtod sa kagabhion. Mapanalanginan ang tanan nga makadungog sa maong mga pagtulon-an. Salamat og sa makadaghan sa imugyod nga pagpakiguban kanamo o pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, atong padayon naghisgot may gala sa ato karong panag-uban. Salamat kayo na aslinyag, Kim Juanisa. Good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Happy Preparation Day. God is good all the time. Salamat kayo nga to sa ato igsoon, Kim Juanisa. Kining Friday, Friday evening na ron ha. Dalaygon ang Diyos. O muna nga, mag-unang mag-yod ni ang gabi eh. Kay maumanggod ni ang Bible Reckoning. Nakisgot naman siguro taan na, no? Alang sa nasayod sa gitawag kasaysayan ba sa creation. Kining kasaysayan sa paglalang sa kalibutan, dili na matingala nga ang pagsugod sa pag-ihap sa pizza kanig yung pagsalop sa adlaw. Pagsalop sa adlaw, mauna siya ang pagsugod o ihap. Dili ka ng pagsubang. Pero sa atong andan, labi na ganita sa Gregorian calendar, ang kanang tungang gabi, maunay pag-usab sa pizza. Di ba? Kabantay bataan ng bagong tuig, magbantay yung kaning orasan nga pag-abot sa alas 12 tungang gabi, nadayoy mag-atang o unsay unang ning siyagit. Unsay ngalan na, unsay ngalan na ng year of, nabay itawa nila tuig sa mang mananap, raman po siguro nang ipili, ana, wa man siguro tingog sa diingon na to, mananap na. Mauna mga higala, pero sa Bible Reckoning, sa Christian textbook, kanag yung pagsalop sa adlaw, maog yun na siya ang pagsugod sa pag-ihap. Sugod sa pag-ihap. Bo sa pagsalop sa adlaw kaganina, sa ato nga daytime nga adlawng ikalima, adlaw nga Huwebes, kung tanaon-ta na ang diksyon, kining kalendaryo, adlaw Huwebes o adlaw ng ikalima. O niya, ang adlaw ikaunong Biyernes. Naning salop naman ang ikalima kaganina. Karon nga mga oras, niya na ta sa pagsugod na sa adlaw ikaunong. So, naguna ang night time, evening time sa Bible Reckoning sa pizza. Okay, nasabtanta na mga higalam kingsunan. Salamat kayo. Ako lang itagaan o farther nga matod pa. Mura lang mga reminders lang. Alang sa uban. Salamat kayo nga to kang Kimoniza. Kay maudyo ni mo pa-remind na to. Labi na ng mga midweek o kanipon. Nanatas special preparation day. Kining preparation day, kining Friday, special ni nga preparation for seventh day Sabbath of the week. Inana ha? Ayaw mong katingala nga nung atong tawagon po ng espesyal. Okay, alang sa nagbasa ang Spirit of Prophecy, ang preparation for Sabbath all through the week. Tibuok yun si mana. While preparation for the Sabbath is to be made all through the week, Friday is to be the special preparation day. Muna ha, nanas Spirit of Prophecy. Salamat sa inyong daantanan. Okay nga to sab kang Marce, Arlasa, dalay gud ang Ginoo sa ato nga makaigsoonan na aking uban ka nato ron. Ato higalang padayon naghisgot. Kaning sanctuary sa ato nang gisgotan ha. Alang adtong nagasubaybay sa nang labay natong panag-uban. Dili ni common. Mabasa ni sa balang kasulatan pero wala kay ni tagai og mga pagtagad nga mahimong pagtulunan nga ipanudlo o unsay mga significant, unsay mga importante, unsay mga mahinungdanon nga nga ang Dios nagapamulong man siya nga magpabuhat siya og sanctuary para magpuyo dihas iyang taliwala sa iyang katauhan siya. Ang sanctuary ingon diha nga igipanag-iya ginas Dios nga puloy-anan. Manang gitawag nagbalaang puloy-anan. Kay ang balaan nga Dios higala nga walay sinugdan o guway katapusan nga maoy magbubuhat sa tanan nga mabutang sa kalibutan lakip na kanato nga tao og tag-iya sa tanan nga dunay gininhawas kinabuhi. Magpabuhat siya balaang puloy-anan. O din his yuta, ha? Iyan ang pamando ng tong Moses sa makatawang Israel. Nya salabtunon raba na kayo mga higala o kaigsuunan. Kay kanang subject sa sanctuary, kung ato manguna siyang tunan, gitawag na siya subject o typological. Typology. O doon na po'y mga parte niya nga simbolika labi na sa iyang mga services. Kanang mga servisyo, mga pagpangalagad. O kay naaman ko'y nangalagad diha anang iyang mando nga magpabuhat siyang balang puloyanan. O aron nga magpuyo sa taliwala sa iyang katawhan. Mauna manggala atong gisgutan dining mabasa sa Exodo 25 versikulo 8. O niya, karon ato nang gitunan nga kani mga higalam kegsunan kung ato nang direktahon, pwede man God. Pero ato lang gining murag naghimo ta og basic nga mga panaghisgot ining subject sanctuary aron nga mahimo gyud nga masabdan labi na sa mga dili kaayo matud pa nakabasa o kinsa man ang walay mga Biblia o walay mga Christian textbook des inyohang mga puloy-anan. Okay, kung igo ra gid ta may gala maminaw kung naay atong madunggan o naapoy magmantala, naay magsulte, naay magibanghilyo, naay magwale, o naabay magpanudlo, na diya ragit po kutob ang atong kaalam o kahibalong atong masayran, gikan rapon sa atong nadungog. So pagtuo ragit ang atong makabot, kay ang pagtuo, muabot man po na, gikan raman po sa madungog. Pero ato nang gitawag o dugangan, pinaagi sa ato nga pagbasa. Kay bulahan man ang maminaw, labi na mga pulong sa tagna ang atong basahon, na ang unang yung mabulahan ka na yung nakabasa. O, asa na itong mabasa na? Kung ato ng tagaan o reference, ha? Basahon yun sa tagna. Kaning the book of Revelation, the last book of the New Testament, o, kay naumaning giuluhan ni Revelation, pinadayag, gipadayag sa old edition ana nga version bugna o ana bugna sa to pag revealed o gibugna ipadayag. So nagingon diri ang bersikulo 3 sa kapitulo 1 nga bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa tagna. O do na gani mga tigom-tigom kapunungan gathering sama anang panahon ay fellowship. O doon ay adlaw nga walay trabaho kay maghimog mga pagsimba. Nindot nyo kayo kung doon ay mga ingon-ana nga mga opportunity o kay gayunan o tuyoon bagyod ng magtigom o kay kining pagsimba, pwede magunagbinsang unsa nga adlaw sa simana. Pero ang imuhang gihimo nga dili ka mo simba kay mo pahulay ka o beno pahulay ka kay isisimba, pero kaning nagbaton og adlaw nga usa ka adlaw sa usa ka semana nga di gyud mo trabaho kay adlaw nang ipapahulay o nya mo adtong simbahan o asa ba dapit ang mga gathering nga himuon kana may uban naara mag-gather sila sa outdoor, no, wala sa sulod sa matud pa kining church building. O wala sila dito sa gitaw house of worship or house of prayer. Na may mga panahon kaniadto sa panahon sa mga apostles na may ilahang mga pagtigom to asigagdaplin sa suba. Ha? Mabasa tana sa Juan abuhat 16 versikulo 13 na ay record din yung mga kaigsunan nga tuwa sila magtigom sa daplin sa suba. Ha? O niya, dito ilan nakita, doon ay dapit nga ampuanan o place of prayer o house of worship. Pero ang sagad yun, basta magsimba, maghimog mga pag-ampo, anaag yun sa kanang gitawag simbahan o gitawag na cathedral po na, kanang dagko o gitawag po na o kapilya. O sa palaing tawag anabi. Ha? O mauna, basta ingon ana gani, ingon ani gani, nga dunay gathering time, kung mag-isgot na mga higala o spiritual subject nga atong istoryahan, basta magtigom ta, labing nindot yung kayog mga tagna ang atong istoryahan. Labing nindot. Kay ngano ato ning gibasa o. Pinadayag 1 versikulo 3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan nagabasa sa mga pulong sa propesiya o propesiya tagna. O bulahan ang mga nagpatalinghog o katong naminaw. O ang mga magatuman sa mga nahisulat niini. Niini nga basahon sa tagna kay ang panahon haduol na. Now, kung atong istoryahan ang panahon, be, unsa mang panahon na nga inyong giatang-atangan mga higalam kingsuunan nga mahinungdanon kaayo nga mga atong ginapaabot nga mga butang mahitabo. Sige daw, doon na mo yung mga gihunahuna din ha nga mga panahon nga mga umalabot nga maoy atong gitinguha nga makaabot ha, sama panangdit sa ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Hesus dinis kalibutan sa iyang gisaad nga mobalik siya ining kalibutan na ngang iyang pagbalik dili sa mas unang panahon nga manambal siyang masakiton ang iyaha sa una magpasaylo og mga makasasala mao man ang iyang giingon nga sa iyang unang pag-ani magpasaylo siya sa mga sala. Besag unsay sala sa mga tao mahigalam kingsunan, wa gayoy bayad. Pagka nindot kaayo, nga katuyuan, wa lang na masabtis daghan unya, ila lang gisayangan mahigala. Ninlabay ang panahon, nga si Ginoong Hesus, ning balik na lag, ngadtos langit, diin siya nagagikan, daghan kaayong wala gyud maka-avail sa gitanyag nga kaluwasan, bisan pa karong adlaw. Bisan pa karong panahuna, nga dunanay, mga nag-ibanghilyo kay dunanay mga gisugo sa Dios nga ipamantala gyud sa iyang ngalan ang paghinulsol alang sa pagpasaylo sa sala ngadto sa tanan gyud nga mga nasod sa kalibutan. Pagkasayang kayo bisan pagani ang Jerusalem mga tao na nga magtutuo na ngadto sa buhi nga Dios mutuo nag-amahan nga langit nun apan wa lang gyud sila mutuo. Ogwa mo dawat ni Ginoong Hesus nga diha na tao sa ilag yung lungsod. Diha yun na tao sa ilahang nasod. Mao hinungdan si Ginoong Hesus may galam kingsunan. Namatay nga wala gayoy matud pa kinibang murabag ning unong. Ah, og namay ning unong bisas iyang mga disipulo wa gyud ning unong dito sa iya in town nga mga pag-antos. Tungod rabag ito kanato nga mga katauhan nga naining kalibutan nga mga makasasala. Mauna nga hangtod karon nagpadayon ang maong buluhaton tungod kay kinirapon ang gihulat. Kon mahuman na gani, mahibalo na gani ang tanang tao sa kalibutan, wa nag-iusa nga wa masayon, wa nag-imakapugong nga ang gipaabot nga panahon nga mobalik si Ginoong Hesus moabot na gyud. Pero nahibalo ba ta mga higalam kingsunan nga sa dili pas gyud si Ginoong Hesus mobalik dinhis kalibutan daghan pa kaayong mga dagko nga mga butang nga mahitabo. Interesado ba ta ni anang masayod kay ni ana nakasulat sa mga pulong sa tagna mo ni nga kun do na gani gathering time. Doon na gani mga panagtigom-tigom, mga kapunungan. Maghisgot yung taog mga butang mahitabo sa makaron. Daghan kay niabot ka nato din eh, sa ato nga mga buluhaton nga naghisgot taog mga pulong sa Dios, naghisgot taog mga tilimadon, signs of the times, mga mahitabo sa kapanahunan. Kay si Ginoong Hesus nagbilin man gyud pod siya og mga matud pa pasidaan ngadto sa iyang mga katauhan unang-una sa iyang mga tinun-an nagbilin gyud siya nagtugon gyud siya nga sa duol na kung mobalik mauni ang mga butang nga mga mahitabo gipangalan gyud ni Ginoong Hesus may galam kingsunan Gipanganlan yun. Maingontag walay labot ni ang mga panagbangi, panag-away sa kalihukan, sa politikanhon nga kalibutan, mga higalam kingsunan. Apil yun ni. Bosa alang sa nebalo sa propesya, kuntag na, di nagyunta ang ngayon matingalaan ni. Mga sinugdanan ranis kasakit, naapay dagko ini nga mga mahitabo, mga higalam kingsunan. Nga halos wala na gayoy tao nga maluwas kay ang tanan musibog na sa ilang pagtuo. Oy nakasulat ramagyod na mga higalam kay suunan. Nag-ingon yun ini sa Lucas 18 versikul 8, iniabot sa anak sa tao matupanigin ng Hesus, makakaplag ba kasi ang pagtuo din sa yuta? Makakaplag ba kasi ang pagtuo din sa yuta? But may pasabot may galam kay suunan nga bisag mga ministro, mga pastor, mga nangalagad sa simbahan, mga obispo, mga kardinal, mga pare, unsapay, mga founder sa mga tinuuhan, musibog na sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. Asa man di ay tapadulong, asa man di kamubalhin, asa man lapitan di ay kamuadto. Oy ato nang klarohon may galam keng suunan kay kinirabang balang kasulatan. Sayang rang gyud kaayo nga sa pagkakaroon, available pag yung kayong ato ning mabasa. O niya, gawas nun pa kaya taron nga mo ibanghilyo. Naapay daghan nga mga dapit higala nga makadungog tagpulong sa Dios. Pero dunay mga tagna nga kini maihitabo yun sa atong panahon. Kamudya, namoy Biblia, basahan niyo, ablihan niyo sa basaho ni Propita Amos sa Kapitulo 8, versikulo 11 o versikulo 12. Unsa may nakasulat din ha? Naamo di ay balang kasulatan? Okay. Basaho na to. Kapitulo 8, versikulo 11 o 12 sa basahon ni Manalag na Amos. Nag-ingon din he, ania karon ang mga adlaw mo abot na. Nagaingon ang Ginoong Jehovah nga din diha sa yuta, ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehovah. Mao ni ang nas bersikulo 11 sa bersikulo 12 atong padayonon. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, og gikan sa amihanan bisan pangadto sa timugan. Sila manalagan ngadtungan ni aron sa papangita sa pulong ni Jehovah, og sila dili makakaplag ni ini. Kining mga butanga mahigalam kay suunan. Mga pulong kini nga palaabuton pa. Moabot ang panahon. Gutom, dili gutom sa ato ang pamahaw, paniudto ug panihapon sa atong lawas noon nga mga panginahanglan. Kundili gutom kini pinaagi sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Wa na tay madunggan nga mga pulong sa Dios. Tingali na pagyapoy mga magsasangyaw, mga maguwali, pero dili na siguro pulong sa Dios. Pulong na na sa tao. Kinaugalingon na nang pagbulutan sa tao, kinaugalingon na niya nga mga pagtulunan. Kining pulong sa Dios may galam kay suunan mo abot yon. Nawa nagyutay makaplagan. Busa di sa atong tulumanon matag karunog onya. Ato yun ingi pasibaw mga higala. Ang mga kamatuuran nga bisan pa og gitaguan og tuyo ni sa ubang mga pundok sa tinuuhan, apan ato ginidinhing i-expose, ato gining ibutiyag. Kay kining kamatuuran maunis ginong Hesus. Dili pwede nga ato siyang taguan. Sa iyang ngalan ipamantala gyud ang paghinulsol. Mga katawas ni mo kalibutan walay pili. Bisag asan dapita, bisag unsay rasa sa tao, unsay pinulungan. At mabasa na sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 30-31, nag-ingon din ang mga nakasulat ng mga pulong. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. 31. Kay siya nakatudlo na og adlaw kanus asubay sa katarungan, iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi so sa katao nga iyang gitudlo alang niini. O kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tao pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Dunay adlaw sa paghukom. Kining adlaw sa paghukom mga higala. Maoning adlawa nga dinhi nagyud nato masuta ang matag-usa ka mga tao sa tibok kalibutan kon asa ang ilang padulngan sa tagsa-tagsa. Moni ang final desisyon sa final destiny. Asa ang destinasyon? Langit, impyerno, kaluwasan, kalaglagan, kamatayon, kinabuhi. Moni mga higalam kigsunan, busa samtang dili pa muabot, nga pihigon sa Dios ang mga katauhan sa kalibutan, ilain ang matarong, ilain ang daotan, ilain ang balaan, ilain ang mahugaw, sa di pa na muabot. Kinahanglan ang tanang mga tao makakabot sa paghinulsol. Pinaagi lang sa paghinulsol ang kasiguruhan sa atong kinabuhi. Samtang buhi pa kita. Kay bisan ra ba o mamatay ta physically, hukman gihapon. Dili pwede may gala nga ang patay. Bintag, ay, ito sa kwanda kay to na to sa langit. Iona na to mga higalam kay suunan. O dili. Atong basahong Hebrewanon Kapitulo 9, Versikulo 27, ang mga pulong din ni nag-ingon. Ato sa ning basahon ang nakasulat. Og maingon ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Og tapos ni ana, mao ang hukom. Human ang tao mamatay na ay judgment nga ipahamtang o iagi nga dos paghukom. Ay hata makaingog, malangit ba na siya? Maimpyerno ba na siya? Maluwas ba na siya? O silutan ba na siya? Bisan pa ang patay, o kitapon nga mga buhi. Sa versikulo 28, nagaingon, mauman usab si Kristo, tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, motongha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Diha nato may galam kingsunan, masuta ang atong dangatan. So, dalagod ang Diyos sa ima balaang pulong, nga ato din hingin na isgutan may gala, matagkaroon niya. Wartay kong panahon sa itong panag-uban ato ning padayunan higala sa ato din ning sunod nato higala nga panagtuon. Dalagot ang Diyos sa iyang walay pagkulang ka nato. O sa ngalan lamang sa ato din ning higalang tulumanon na tagkaroon niya sa ato din ning matag-uban sa ato din ning sinima na ha nato nga weekdays nato. Sunod ang panag-uban, usa na takauras. Atong tagapagtagal ang tanang ma-interactor sa ilang mga interaction, agi og mga pangutana o mga clarification o guban pa. Sa ngalan lamang sa ato din higalang panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon, K5 News FM, sa ngalan sa ato din station manager. Ngadto kang K5 Sir Birney Kabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy o sa ngalan sa ato higalang on-duty engineer Pikas Lawang sa atong Master Control, ngadto kang K5 Engineer Bill Andrew Racuma sa Timok Visa sa K5 News FM. Kinilamang higalang suon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magaingon ka natong tanangan Diyos, magpanalangin pa ka nato sa kadagaya, pinaagi siya mga balaan nga pulong. Og maayong gabi sa makausap pa lang kanatong tanan og mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat o Diyos. Ikaw nagtubag sa among mga pag-ampo. Naghatag ka kanamo o mga pulong sa pagpamalandong sa matag-usas among kinabuhi. Hinaot nga pinaagi sa imong lamdag na usab kanamo, nadugangan among kaalam kay balo nga mo'y among giya matag-adlaw sa among pagkinabuhing espirituhanon. Salamat nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM na panalanginan ang tanang makatauhan sa tibok kalibutan nga naabot kining maong nga sibya. Og salamat sab sa imong pagtawag pagpili sa imong anak Doc Ramel Oy nga mo'y instrumento nga pinaagi ning sibihan namantala ang maimbalitas kaluwasan maski nung Hesus ang dalan kamaturang kinabuhi. Salamat sa mapagkiguban ka namo sa tanan ng mga panahon sa ngalan laman ng inyong Hesus nga among manluluwas. Amen.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, Envy Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan lite. Tara na, mag DTX products na.
0: D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
0: Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
14: DTX 500.
6: Para sa manusog na tayo.
14: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto.
14: Ang DTX 500.
6: Ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
14: Sumok na
6: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
26: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soap.
14: Mapalit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

5 News FM, Philippine Standard Time, 18 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Checking in is your Maring Louie for the program, Marites on Air. Webes na mga ka-K5, ang bilis ng araw, mag-weekend din naman. Kumusta po mga ka-K5? Energy check muna tayo sa lahat ng mga busy-busy at talagang maraming ganap ngayong araw. June 2026, mga ka-K5, kumusta po tayo? Sana lahat ng ating mga ka-K5 ay okay, ay healthy, at talagang nasa mabuting kalagayan. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga bahay na

yung mga masisipag yung mga empleyado na siguro nahihirapang sumakay or maybe nasa kanilang mga sasakay, nasa kanilang mga sasakyan on their way home. Ingat po tayo mga ka-K5. Checking in is your Maring Louie again for the program Marites on Air, kung saan gabi-gabi

kaibigan ko po kayo. Of course, this program is brought to you by Clinica Del Alternativa Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Remy Uy, na alam niyo yun mga kakitab, napaka-blessed natin dahil merong isang Dr. Ramil Uy na walang ibang misyon kundi ang makatulong sa ating mga kakitab na maging kabut-kaya na sa bulsa ang mga food supplements at mga bitamina na siguradong makakatulong sa ating katawan at kalusugan para hindi na po tayo mabilis kapitan ng mga sakit tulad ng obesipon at lagnat, lalong-lalo na yung mga may diabetes o diabetic, yung mga kakifib natin na may high blood pressure, na isa po ito no, sa mga sakit na ayaw natin na magkaroon tayo dahil marami ang komplikasyon na pwedeng mailulot nito sa ating katawan at ating kalusugan. Kaya naman mga KK5, sugo

ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetic o may diabetes, mag-DTX 500 na Maker K5. May bonus pa dahil ilalayo ka rin ito sa nakamamatay na sakit na cancer. At alam nyo ba na ito po ay isa sa pinakamabilis maubos at tinatangkilik na food supplement ng Klinika The Alternativo. Dahil marami na po ang natulungan, marami na nagpatunay at may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. At kung kayo naman ay may allergies at kailangang ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K5, kung kalungutin ka na ba tulad ko, mag-clean ka D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Again, ang ating produkto ay available sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yun ang Bose John at Bose Coffee. Samahan si Maring Louie Market K5 hanggang alas 9 ng gabi at mamaya lamang ibibigay ko na po sa inyo ang latest na mga balita sa araw na ito. For the meantime, Market K5, pakinggan muna natin ang kanta ni KZ Tendingan featuring Shantidope titled Impossible. Good evening, Market K5.

K5 News FM. Philippine Standard Time, 51 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Good evening. Nakapag-dinner na ba ang ating mga ka-K5?

sa araw na ito, mahigpit na yakap ng mga ka-K5. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo that you're doing great. Ayan, alam ko hindi madali na, alam mo yun, tapusin at talagang isurvive ang isang buong araw. At lalong-lalo na doon sa grabe yung mga siguro requirement sa kanilang work, yung may mga tinatapos na mga deadline, may mga tinatapos na mga reports, may mga quota na kailangan nating ma-hit. Kaya yan ang mga ka-K5. Galingan mo lang, sipagan mo lang at lagi kang magdadasal. Siguradong walang imposible. Amen, amen! Shoutout sa lahat ng ating mga ka-K5 na nagbabakasyon dahil nga ilang araw na lang fiesta na sa Tacloban City. Diba mga ka-K5, halos gabi-gabi may mga napapanood tayo sa Sangiawan. I don't know if Parayawan pa rin yung tawag hanggang ngayon. Basta doon sa Sangiawan, diba kung saan usually ginaganap yung nightly activities, meron tayong mga iba't ibang bisita mga ka-K5. And speaking of

Interior and Local Government o DILG ng mga kakasuhan kaugnay sa pagkasawi ni Rene Baterbonya at Divine Adile sa team building sa Aurora. Dahil nga mga ka-KFM, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw at nabubuo ang picture sa nangyaring insidente, no? Sa nangyaring pagkalunod ng dalawang basketballista, mga ka-K5. At iba't ibang anggulo ang mga nakikita at iba't ibang version, of course, mga ka-K5. At sana soon ay mabuo na at mapanagot na kung sino ang dapat madagot. Dahil isa ang sigurado, mga ka-K5, merong negligence o pabayaan na nangyari sa team building na iyon. At isa rin sa mga anggulong tinitingnan na maaari nga daw ay napagod or may pahasing or merong hindi mga normal na mga activities o mga pinagawa yung coach doon, mga ka-K5.

sa pagpupulong nila ni Russian President Vladimir Putin ang palitan ng mga kalakal tulad ng mga agricultural products at energy source tulad ng langis. Binuksan din ni Pangulong ang Asian-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, mga ka-K-5. And as of 4 p.m. ngayong araw, mga ka-K-5, June 18, umabot na po ng 8,073 na aftershocks ang na-record na pagkatapos ng magnitude 7.8 na earthquake na nangyari sa Mindanao last week. At of course, atin pong pinaalalahanan at pinapayuhan ng ating mga K-5

ano ba yung mga dapat nating paghahanda bago ang lindol, habang lumilindol at pagkatapos ng lindol, mga ka-K-Crime. Tandaan, ligtas ang may alam. Nilagdaan naman ng Amerika at Iran ang kasunduang nagpapalawig sa kanilang ceasefire. Good news yan, mga ka-K-5. Samantala, nagdagdagan pa ang kalbaryo ng ilang nilindol sa Mindanao dahil sa masamang panahon na may mga sumakay ng bakho para makatawid ng ilog at makakuha ng ayuda. May truck ng relief goods pang nahulog sa

Fem, dahil alam po natin ang pakiramdam ng nawalan, 'di ba? At na salanta ng isang mapabinsalang kalamidad, mga ka-K-5. So I think kung meron tayong pwedeng maitulong, ma-extend the help sa ating mga kababayan sa Mindanao, gawin po natin yan, mga ka-K-5. Lalo-lalo na po ang pagdarasal. Yan muna ang latest dito sa K-5 News FM, mga ka-K-5. Mamaya naman ang mga balita sa showbiz news ang ating pag-uusapan. Again, ang programa

kontakta sa inyo araw-araw para hindi na kayo mabilis kapitan ng mga sakit tulad ng obosipon at lagnat. Kung kayo ay naghahanap ng pagmalakas na vitamin C, mga K5, i-MITC mo na yan. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o may diabetes o diabetic ka, mga K5, i-DTX 500 mo na yan. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil para naman ito sa mga K5 natin na may allergies at kailangan ma-enhance ang kanilang memory ng mga makakalimutin na at ikaw ay coffee lover. Tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap na kapag kape ka na na-detox ka pa na DDX Coffee Mix na. Again, kami po ay located sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. You can follow us on Facebook. Alas 8:00 na natin oras sa Bugo sa Pilipinas. Mga K5, here is a song by Dilaw titled Uhaw. Good evening.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one!
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong protektahan ang ating mga selula at lalong-lalo na po makaibigan sa ating detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, muling nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin na ang inyong mga suplemento. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, ng ating mga tissues at organs. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Alam nyo ba, especially sa mga kaibigan po natin na meron ng high blood sugar, sa mga kabayan po natin na meron na pong diabetes, alam mo ba na ang mataas na asukal sa katawan ay gumagawa ng free radicals? Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto sa mga meron diabetes or pre-diabetes, kailangan mo ng extra antioxidant para mabalanse ang free radicals dahil sa pagtaas ng asukal sa katawan. Sumas mainam o minom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pwede nyo pong isabay sa inyong mga maintenance at ang tamang pag-inom nito. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. At kung nakasabay naman ito sa oras ng inyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras. Magandang pakikinig din po ha sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook page. Magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po makaibigan, sa lahat po ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, isang malusog na pakikinig po sa ating lahat. Ang ating text line number ha, 0919-002-8117. At lalong-lalo na po makaibigan, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang free radicals. O, para mas maintindihan po natin makaibigan. Actually, ang free radicals, hindi naman talaga siya overall na masama talaga, no? O masama na lang talaga ang naidudulot nito sa ating katawan. Marami din itong benepisyo at purpose dahil nagkukontribute ito sa synthesis ng ilan sa mga cellular structures. Ginagamit din ito ng phagocytes bilang armas pangpatay sa mga bakterya na makapasok sa ating katawan. Pero kung sobra na ito sa ating katawan dahil sa bisyo at iba pang unhealthy habits, samahan pa sa unhealthy diet, ito ay nagre-resulta ng oxidative stress causing inflammation at cell damage. At ang good news, ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagno-neutralize sa mga free radicals para hindi ito makapagbigay pinsala sa ating mga selula, tissues at organs. Nakita kasi sa pag-aaral na ang antioxidant lang ang nakakatulong para ma-neutralize ang free radicals, kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ay kailangan para maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman.
2: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Bibili sa mga DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Isa sa most vulnerable sa oxidative stress ay ang ating red blood cells, which is ito ang major component ng ating dugo. Ang uncontrolled free radicals ang dahilan ng hemolytic anemia. Isa sa kondisyon na kung saan ang red blood cells ay nasisira ng mas maaga na hindi na umaabot sa kanilang intended lifespan na 120 days. At ang mga sintomas ng hemolytic anemia ay ang paninilaw ng balat at lalong-lalo na ng mga mata, nilalagnat, panghihina ng katawan at laging sumasakit ang ulo. At ang good news, dahil maiiwasan ito kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Kaya protektahan ang red blood cells at huwag hayaan na masira ang mga cells sa ating dugo dahil sa free radicals. Mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At ang nakakalungkot, dahil hindi lang red blood cells ang sinisira ng oxidative stress. Sa pag-aaral, natuklasan na ang sobra na free radicals ay sumisira din sa DNA ng white blood cells. Ang lifespan ng white blood cells ay 13 to 20 days. After 13 to 20 days, sinisira ito ng lymphatic system. Pero sinisira ito ng mas maaga ng oxidative stress, na kapag nangyari ito, ito ang dahilan kung bakit humihina ang immune system dahil kulang ka na sa mga defensive soldiers sa katawan. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang red blood cells at white blood cells at hindi masira ng mas maaga dahil sa free radicals. Palakasin ang katawan, palakasin ang immune defense system. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500, lagi ka bang buhaw, guto at laging naiihi? Ito ay sintoma ng diabetes. Mag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang Alkaline Vitamin C.
5: Ang bone marrow ang nagre-release ng white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stub. At ang white blood cells ang nagiging transport at nagdi-distribute sa mga antibodies sa katawan. Kaya importante na maproteksyonan ang mga ito na hindi masira dahil sa oxidative stress. Dito, nakakatulong ng malaki ang Mighty C na alkaline vitamin C at napatunayan sa ilan sa mga antioxidant intervention studies na ang antioxidant ay nakakatulong maiwasan ang pagkasira ng white blood cells dahil sa oxidative stress. Dagdagan mo pa ng DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na 1.3 million orax units ng antioxidant. Kaya sigurado talaga ang proteksyon ng ating katawan kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: At kung kape naman ang nakahiligan mo, mas mainam dito ka na sa antioxidant coffee at detox coffee. Clinica DTX Coffee Mix ang nag-iisang kape na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant

0: Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa.
2: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na ang epektibo at FDA-approved na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili. Siguraduing sa mga pharmacy lang po bumili dahil ang mga pharmacy makaibigan. Kapag maglagay ka ng produkto, hihingian ka ng Certificate of Product Registration sa FDA na yan ang wala sa mga peke na mga kumakalat ngayon. Kaya para safe, sa mga butika kayo bumili ng mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Yosi sa Baluka, nakatira sa barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Ay,

0: Grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
2: Yan po mga kaibigan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at mga produkto ng Klinika di Alternatibo. Kaya para makasigurado na ganyang epekto din ang ating mararamdaman, siguraduhin bumili lang sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po tayo mapeke. Kasi ang daming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule sa online, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na, makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, talakayin muna natin ang dagdag benepisyo sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo, makaibigan, ang alkaline na vitamin C ang dapat partner mo sa uras ng karamdaman. Ang alkaline vitamin C kasi na makukuha sa araw-araw na pag-inom ng Mighty C ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng isang mahusay at malakas na kaligtasan sa sakit. Ngunit ang pagbaba ng antas ng vitamin C sa iyong katawan ay maaring magpapataas naman sa panganib na magkaroon ng iba't ibang ore ng sakit at impeksyon. Kaya sa pamamagitan ng pag-inom ng alkaline vitamin C na Mighty C, araw-araw pinapalakas at pinapatibay nito ang iyong likas at adaptive na immune response. Nakakatulong ito na i-neutralize ang bacterial toxins, lalong-lalo na ang mga endotoxin, sa pamamagitan ng pagsugpo sa lipopolysaccharide formation signals ng mga microbyo. Kaya protektahan ang katawan, palakasin ang immune system. Mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, pinoprotektahan din ito ang mga mata na hindi madaling manglabo, lalong-lalo na pag tumataas ang pressure sa daanan ng dugo dahil meron kang diabetes at mataas na kolesterol, lalong-lalo na hypertension. At ang kagandahan, pinapalakas pa nito ang mga buto. Kaya inumin araw-araw ang Mighty C, ang alkaline vitamin C. At para sa superior antioxidants combination, sabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa antioxidant coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
4: DTX
6: Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa,
7: nabili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Mighty C, Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule. Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom nito, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 30 minutes before or after meal. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na merong mga pamamaga. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang antioxidant supplementation ay napakakailangan kung meron kang pamamaga or inflammation. Dahil ang antioxidant ay tumutulong itong ma-repair ang mga cells injured, mga kaibigan, dahil sa inflammation. At nire-reduce nito ang pamamaga, mga kaibigan. Kaya para sa overall protection sa katawan, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination, lalong-lalo na kung dagdagan mo pa sa antioxidant coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Available lang po ito, ha, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan sa mga nagte-text sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 483. Doc, ano po bang gawin kapag meron ng bukol sa didik? Medyo matagal na po ito. Dati, singlaki lang po ito ng itlog ng pugo. Pero ngayon, medyo malaki na. Parang itlog na po ng manok. Ano po dahilan, Doc? Bakit siya lumalaki? Delikado po ba ito? Basta bukol, makaibigan, na lumalaki, ay delikado po yan. Oh, meron kasing mga, mga cyst lang na kahit anong hawak mo or kahit na binabantayan mo, hindi lumalaki kasi cyst lang po siya. Pero itong mga bukol, makaibigan, na lumalaki, even hindi po ito mga cancerous na bukol, delikado pa rin kasi pwedeng maipit yung mga ugat na nagsusupply ng mga nutrients sa parte ng ating katawan. Kaya delikado talaga. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na abnormal po lagi ang menstruation sa mga kababaihan, no? Bata pa lang, grabe na. Pag mag-menstruation, grabe na ang pain. Minsan, nadidelay ang menstruation. 2 months, walang menstruation. At minsan naman, ayan, nagbi-bleeding man, no? Sa isang buwan, 2 beses. At minsan, umaabot ng 10 araw hanggang 15 days ang menstruation. Mga sign po yan ng hormonal imbalance. Na kung saan, hindi mo kaagad na-correct yan. Ay, nako, pagdating ng panahon, pwede kang magkakaroon ng bukol either sa matres or sa didi, mga suking tagapakinig. Kasi ito yung prone, mga kaibigan, sa pagkakaroon ng bukol. Ito, mga kababayan natin, na may sintomas sa hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, mga pagkain na maasim, iwasan talaga. At iwasan po muna ang mga poultry products. Kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan muna. Mahilig ka sa mga malalansang pagkain, iwasan po muna talaga. At pag gabi, habang natutulog, huwag mo nang mag-bra. O, kasi po, mga kaibigan, lalong-lalo na ang hilig na bra ng mga kababaihan ngayon, yung ipit na ipit. No, para kitang-kita yung hubog ng breast. Ang problema, kapag napakahigpit ang bra, natatrap ang toxin. O, kasi ang circulation, mga kaibigan, even sa breast, kailangan tuloy-tuloy. Ang problema, pag ipit na ipit, nahihinto o natatrap ang circulation. Kaya ang mga toxin hindi po nakaka-circulate at hindi natatapon. At kung may hormonal imbalance ka, ay mas madaling magkabukol. Kaya huwag na mag-bra paggabi. At iwasan yung mga may alambre na mga bra na sobrang higpit, mga kaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Kasi napatunayan sa mga pag-aaral ng mga eksperto na ang antioxidant ay isa sa kailangan kapag meron kang hormonal imbalance at lalong-lalo na bukol sa breast or sa matres or sa ibang parte pa ng katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas. Ngayon, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na araw-araw exposed tayo sa mga invaders na hindi po natin nakikita. Itong mga free radicals, nakakalanghap ka lang ng usok, pollution mga kaibigan, na-stress ka lang, nagkakaroon tayo ng free radicals sa katawan na yun ang sumisira sa ating selula. Kaya kailangan natin ng protection. Antioxidant is the best. So mas mainam, naka-DTX 500, Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. At para ma-achieve ang optimum health, sabayan sa healthy lifestyle, healthy diet, exercise at tamang tulog mga kaibigan at tubig. God bless sa ating lahat mga kaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar.
7: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
9: DTX Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
17: Para sa malinis na dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa marusog na tayo,
18: DTX 500.
17: Ayon sa mga eksperto,
18: ang DTX 500
17: ang may pinakamataas na antioxidants
18: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
17: DTX 500.
18: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
17: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mapanit sa mga butika.
23: Xtend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga the best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
23: Xtend Food Supplement for Men.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Health Clinica. Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: yung may BCO.
6: Ang BCO
4: yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
6: Para sa manusog na tayo,
4: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
20: DTX Beauty Soap.
18: Pabalit sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin bala mga mga the best gidang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
19: Mike Puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya.
5: Yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Sangkay, sakay na! Malarga na kita, pagkat pahabarangay K5. Kaupod ni Kapitan Jean Pilinio.
1: Aton kumustahon ang mga barangay, paghingadayon ng ira mga programa, ngan pamatian ang boses ang mga kabataan.
0: Dinhi bagong programa, kat K5 na, kabarangay pa.
1: Ikaw, kabarangay, may isyo ngan pakiana ka ba nga karuyag klaruhon?
0: Programa nga gusto igparayaw ngan suhesyon nga gusto igpaangbit?
1: Ini nga programa in paraha imo.
0: Mababatian kada Domingo nga adlaw, alas 5:00 dihila ha, K5 News FM Tacloban.
1: Salit tara, pamati na kita, haka K5 na,
0: kabarangay pa.
2: K5 na, kabarangay pa.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
6: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Yun na ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. May pang benefits sa kalusugan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Detox ka pa? Mabili sa mga butika.
11: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
12: DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty Zone na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ayergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
15: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na mga produkto, at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang mga karamdaman, at lalong-lalo na ng Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang DTX 500 at Mighty C araw-araw para protektado ang ating mga selula laban sa oxidation o oxidative stress. At lalong-lalo po sa mga bayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, paki-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan at magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo po, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isang good news sa isang kababayan natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix.
3: DTX 500 Herbal Capsule.
5: Brian, simulan nang isama ko ang DTX 500 Capsule, Mighty C, Vitamin C at DTX Coffee sa aking pang-araw-araw na routine. Napakalaki ng naging pumabago sa aking kalusugan. Dati, madali akong dakuan ng sipon at ubo at madalas akong nakaramdam ng panghihina at pagod. Ngunit mula nang inumin ko ang DTX 500 Capsule at Mighty C, Vitamin vitamin C. Ramdam ko na mas malakas ang aking resistensya. Hindi na ako madaling magkasakit at kahit exposed ako sa iba't ibang stress at environmental factors, nanatili akong malusog. Ang DTX Coffee naman naging paborito ko ang kasama ko ngayong umaga. Hindi lang ito nagbibigay ng masarap na lasa at tamang kick para simulan ng araw. Nakakatulong din ito sa aking overall wellness. Pakiramdam ko, mas energize ako at handa sa anumang gawain o hamon na dumarating.
3: DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Yan naman po mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom sa epektibo na kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na ang ating detox coffee na Klinika DTX Coffee Mix. Kaya sa mga kabayan po natin na meron din pong karamdaman na tulad kay Sir, panghihina ng katawan, subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na original na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang ating mabili, puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo po mga kaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Balik tayo mga kaibigan, 5 years ago, simula ng pinalabas ng Klinika di Alternativo Medicina ang Superior Antioxidant Herbal Capsule sa market, hanggang ngayon, padami ng padami ang mga live testimony at halos araw-araw sa ating mga klinik, meron tayong nakakasalamuha pero nahihiya lang silang magpa-interview. Pero maraming salamat naman sa mga kababayan natin na gusto nilang i-share ang magandang epekto sa kanilang katawan after nag-try sila sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya marami tayong naririnig sa ating program na mga live interviews kung paano po sila natulungan. Ano ba ang meron sa DTX 500 Herbal Capsule? Bakit ito napaka-epektibo? Ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay ang nangungunang antioxidant capsule na nasa market ngayon. At sa pagpatuloy sa ating programa, pag-uusapan natin ang antioxidant, kung ano ang benepisyo nito sa katawan na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule. For how many years na nag-practice tayo ng naturopathy? Lagi nating pinopromote sa mga client natin at lalong-lalo na sa mga radio programs, lecture, ang benepisyo sa pagkain ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay may taglay na pinolic compounds. At sa tagal natin sa pag-aaral about natural medicine, natuklasan natin ang benepisyo ng antioxidant. Kaya nung natagpuan natin ang DTX 500 Herbal Capsule na gawa ng Klinika di Alternativo sa pamamagitan ni Dr. Ramil Uy, nakita ko talaga na napakarami ang makakabenepisyo sa capsule na ito dahil ito lang ang kapsula na nakita natin na may taglay na pinakamataas na antioxidant. According pa nga sa pag-aaral ng dalawang scientist na nakadiskubre sa balat ng tubo bilang isa sa nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na polyphenols at flavonoids. Dito nagpursigi ang CEO ng Klinika di Alternativo na gumawa ng Superior Antioxidant Capsule at ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Nagsimula ito sa Visayas area, Mindanao, at good news dahil available na ito sa Luzon na malaking tulong upang maiwasan ang mga karamdaman at ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Nakakalungkot lang mga kaibigan dahil ang discovery na ito na nakakatulong sa maraming may karamdaman, sinakyan ito ng mga mapagsamantala. Ginawa nila ito ng peke na version na mabibili sa online, naka-soft gel at marami ang naloko. Dahil alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na may taglay na 1.3 milium scale ng antioxidant na kailangan ng katawan para maiwasang magkasakit at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya during sa ating program, lagi ko talagang inuulit-ulit para makasigurado na hindi mapeke. Bumili lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dahil bago ka makakapasok ng product sa pharmacy, hihingian ka kasi nila ng CPR o Certificate of Product Registration na wala sa mga peke na kumakalat online. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na pinakamataas na polyphenols at flavonoids ay naka-box at naka-capsule, hindi naka-soft gel at hindi nakalagay sa bote. Kaya iwasan talagang mapeke dahil ang original na DTX 500 Herbal Capsule na available na ngayon sa mga pharmacy at sa market, may taglay ito na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na nakita sa pag-aaral nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million in the ORAC scale. Ang pinoli compounds ang makikita sa mga gulay at prutas. Ito ang nagbibigay proteksyon sa mga dahon at balat ng kahoy para hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. Exogenous antioxidant ang tawag sa antioxidant na makukuha sa gulay at prutas. At kung kakainin natin ito, magiging transferred antioxidant na nagtataglay ng napakaraming health benefits gaya ng anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory at kung hindi ka mahilig sa gulay at prutas, ang good news, makukuha mo na ang napakataas na antioxidant sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C. Isa ito sa klase ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule naman ay ang superior antioxidant.
2: DTX 500, lagi ka mabuhaw, gutom at lagi na

0: Philippines. Mount DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Araw-araw, hinaharap natin ang napakaraming carcinogenic compounds. Sa pag-aaral nga noong 2016 ng National Cancer Institute, nagbigay sila ng 62 ka mga non-carcinogen substance na nagpapataas sa risk ng pagkakaroon ng cancer. Kaya mas kailangan natin ng antioxidant. At ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong itong suplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant upang labanan ng free radicals at maiwasang masira ang ating mga selula. Dahil sa mga carcinogen na ito, ito ang dahilan kung bakit lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule para mahadlangan ang lumulubong karamdaman at maiwasan ang pagkalat at pagdami ng nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. Ang cancer kasi ay nagsisimula sa cellular mutation. Kinukurap nito ang cell para maging cancer cell. Ang anti-mutagenic compound na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, pinipigilan nito ang pag-mutate ng cancer. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka, sigurado ang proteksyon sa mga selula. Kaya maiiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. Kaya kung for cancer prevention ang hinahanap mo na suplemento, kapsula na nakakatulong maiwasan ang cardiovascular disease prevention capsule, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka. At ang karagdagang benepisyo nito ay tumutulong itong lumakas ang mga internal organs. Babata ang mukha, sasarap ang tulog, hindi ka magkaka-diabetes at maiwasang mabulag kasi pinipigilan nito ang pagkasira ng mga ugat sa mata. Hindi masisira ang kidney at nililinisan ang atay. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na araw-araw at Mighty C.
0: DTX 500.
3: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang nakahiligan mo, hanapin ang Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ito ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na tumutulong linisin ang ating katawan. May taglay kasi ito na de-sugared sugarcane at ang palaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa saktong antioxidant upang labanan ang mga free radicals na kinakaharap natin araw-araw. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong naman linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan. Nakapagpapasok sa trabaho ay napakatamlay ang katawan. Inaantok at laging humihikab. Nako, sign po yan ng nutritional deficiency. Inuman ng Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag kalimutan na sa mga pharmacy lang lagi bibili para maiwasang mapeke. Iwasan po ang pagbili online dahil maraming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan na tinanong gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Pero bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan muna ng vitamin C sa ating katawan at bakit dapat mong subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyo. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At nagtataglay din ito ng anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpupromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant o may antioxidant power na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At lagi nating tandaan na marami kang makukuha na vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries at guava o kaya naman sa pamamagitan ng mga supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C at bigyan ang iyong katawan ng dagdag protection at inerhiya. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na sa makabayan po natin na nangungulubot na ang balat, dry skin at kapag nag-toothbrush, dumudugo na ang gilagid. Kailangan mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C. So makabayan po natin na lumalabo na ang mata at meron ng mga maintenance, mas kailangan mo ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na

0: sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
1: DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagdadagdag lakas sa katawan. Kaya kung laging antok sa trabaho, mga kaibigan, mag-Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan natin na abnormal lagi ang bowel movement. Laging parang may hangin ang tiyan na pakiramdam o nararamdaman mong laging puno lagi ang tiyan kahit isang kutsara pa lang ang kainin ay parang busog na kaagad. Subukan ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, dahil konti na lang ating oras, sasagutin na natin ang inyong katanungan. Galing kay 482, ano ba dapat gawin, Doc, para mag-normalize na ang sugar? Kasi meron na ako maintenance na tinitake, kaso yung sugar ko hindi po talaga nag-normalize. Ano ba ang dapat kainin at dapat iwasan, Doc, para mag-normalize ang aking sugar? Natatakot kasi ako, baka masira ang aking kidney. Uy, actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng problema sa kidney, sa atay, and even sa cardiovascular ang mga merong sugar imbalance o diabetes na sa matagal na panahon hindi mo na normalize o hindi mo nakamit ang normal level ng sugar na kahit merong kang maintenance. Nabe-burden talaga sa kidney. That's why, according nga sa pag-aral, ang diabetes ang pinakamaraming komplikasyon na karamdaman. Kasi kapag mataas ang asukal sa iyong dugo, lumalapot kasi ito. Kaya ang paglapot na ito ay nakakaapekto sa ibang organ sa katawan. Kaya ina-advise talaga natin na kahit may maintenance, kailangan nating alamin na lahat ng sakit meron pong dahilan. Dapat natin tandaan that every disease meron pong pinanggalingan. So para makamtan mo ang totoong kagalingan, alamin mo ang dahilan at tanggalin mo na sa iyong lifestyle para mag-normalize ang iyong mga nararamdaman. Hindi lang sa diabetes, even hypertension o iba pang problema sa katawan. So ang mga dapat iwasan talaga, kapag may diabetes, iwasan mo na ang puting kanin. Sa ating clinic, makaibigan, hindi na talaga natin pinapakain ng puting kanin ang mga may diabetes natin na client. And after 7 days, grabe ang kanilang pasasalamat. And years na pag-take ng maintenance, hindi bumab ang blood sugar. Pero after 7 days lang, natinanggal nila ang bawal, iniwasan ang dahilan at sinabayan ng DTX 500 herbal capsule, nakita kaagad ang napakabilis na epekto. Bakit, makaibigan? Kasi ang mga white sugar, wala na po siyang fiber, wala na po siyang mga B vitamins at saka minerals. So wala nang pumipigil sa pag-spike ng sugar. Kasi ang puting kanin kasi, carbohydrates yan. Pagpasok ng katawan, i-convert yan ng ating digestive system into glucose para makapasok sa bloodstream. No? At ang problema, kapag sobra po ang asukal,

0: Hindi mabalanse ng ating pancreas, especially kapag may diabetes ka na. Ibig sabihin kasi, pag may diabetes ka na, mahina na po ang pancreas. So, yun ang dahilan na kahit may maintenance, hindi na re-regulate ng katawan ang asukal kapag ang iyong kanin ay walang fiber. Kapag iyong kinakain ay zero sa fiber. Kasi ang fiber, makaibigan, ito yung nagde-delay ng conversion ng carbohydrates into glucose, no? Kaya hindi mag-spike ang sugar. Kayang ibalansi ng katawan. So dapat palitan mo na ng red rice, brown rice, unpolished rice. O, yun na dapat ang bigas mo. At tapos kung kakain ka ng mga puting harina o product na puting harina, imbis na mga tinapay biscuit ang kainin mo, doon ka na sa kamote, kamuting bangin, kamuting kahoy, kasi mayaman pa yan sa fiber na kailangan kapag meron kang diabetes. That's why ang mga may maintenance sa diabetes, napapansin talaga nila na hindi po normal ang pagdumi. O, bakit? Kasi kulang po sa fiber. So ang dapat gawin, pinapasabay talaga natin ang pipino at saka ang palaya, no? Para makuha natin ang kailangan na fiber ng katawan para mabalance ang asukal. Isang pipino, isang ampalaya, hugasan lang po ng ayos yan. Kunin po ang pure katas, inumin po 1 glass 2 times a day sa mga merong diabetes. Malaking tulong po yan, mga kaibigan. Sabay po, no? Isabay, huwag kalimutang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule. Kapag sobrang taas talaga ang iyong sugar, try nyo po 2 capsule 3 times a day for 15 days. So makikita mo talaga ang napakagandang epekto. Then after 15 days, pag nagbaba na ang sugar, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kasi kailangan talaga ang alkaline vitamin C kapag meron kang sugar imbalance para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata, kaya nang lalabo ang mata, maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Dahil po, makaibigan, tumutulong po ang vitamin C para maging elastic ang mga ugat at hindi po madaling pumutok, mga kaibigan. Yan po ang dapat gawin, ha, sa mga meron pong diabetes. At kung iniinom nyo ng after meal ang inyong mga maintenance, pag inom kayo ng DTX 500, inumin nyo ng 30 minutes before meal. At kung gusto mong inumin ng after meal dahil nakakalimutan, lagyan lang po ng pagitan ng isang oras after nyo pong uminom ng inyong mga maintenance. Lagi nating tandaan na sa kalusugan, kailangan talaga alamin ang dahilan every time na meron kayong nararamdaman, meron kayong symptoms nararamdaman. Alalahanin mo kaagad kung ano ang last mong nakain, ano ang last mong ginawa, at huwag mo nang gawin para hindi na po ma-burden ang mga organs sa ating katawan. So yan lang po ang sekreto. At ang pinaka-the best na sekreto para maiwasan na kahit hindi lang diabetes, ha, lahat ng karamdaman, according sa pag-aaral ng mga scientists at saka mga expert, ang pinakakailangang protektahan ay ang ating cell. Kasi ang ating katawan ay binubuo ng trillions of cells, no? Ng mga cellula, even our skin, our blood, mga kaibigan, binubuo po yan ng cell, mga kaibigan. Kaya pag yan ang unang masira, dun po nagsisimula ang mga karamdaman. At ang discovery at pag-aaral ng mga eksperto, nagsasabi talaga na ang pinaka-protection sa mga cellula ay antioxidant. That's why, mga kaibigan, kapag masubukan mo itong antioxidant na nasa DTX 500 Herbal Capsule, doon mo ma-feel na yung tulog na tulog manok lang dati, sasarap ang tulog mo. Yung hindi nakakadumi, gaganda ang bowel movement. Sa makabayan natin na laging bloated, gaganda ang digestive system. Sa makabayan natin na laging hinahapo, makikita mo yung napakagandang epekto kapag nare-repair ang ating mga selula sa tulong po ng antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po, sa makabayan po natin, ha, na meron ng mga maintenance, meron ng mga karamdaman sa katawan, kahit merong maintenance, ganun pa rin ang nararamdaman, mas lalong bumibigat. Subukan po ang superior combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na po ito sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating pinapaalala para hindi po mapeke, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, dahil ang mga pharmacy, sigurado po na original ang kanilang binibenta, galing po mismo sa ating Company. Galing po mismo sa Klinika di Alternativo Medicina. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Sa mga kabayan natin na gusto pang magtanong, pwede kayo mag-visit sa ating page, DTX 500 Luzon, or i-text lang sa ating text line number na 0919-002-8117. Ito pong muli ang yung isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. God bless ating lahat at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
2: DTX 500! Lagi ka bumuhaw, gutom, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras sa K5 News FM, alas 4:30.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one!
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
10: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
11: Balitang K5 sa Umaga!
10: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasa

Kaya importante nga laka ti KK5 og Semer Asidre. Sali ti KK5 kay Bensyosanan iyo temporaryo nga magkakapot hini nga programa yana nga maagahon. Ala, sige na. Ano pa ito ginihinulat? Wake up na! Wake up na! Mga suki, 103.1 K5 News FM Tacloban. Kumusta daw la yan ha? Ano ito yung mga plano kay Biyernes man yan ha? Pero maihapit sweldo. Bangin ang kaubusanhan pag sweldo din ang pizza 15. Salit yan na waray na. Waray na kuno kami budget ka K5 Kevin. Itong pang-gimmick yan na nga Friday. Lasigila. Iba na lang ang pamaagi nga pag-gimmick. Kaya pwede malit din ito hitbalay. Pag inura-ura liwatin pag-gimmick, di liagawas ha? Di man kita itong magkakaibanan. Good morning ha, ton nga tanan, hain man kamayanait, adatag sa tagsa nga panimalay. Labi na ang timprano nga mga nagkamata. Kay may ada mga obligasyon niya na. Hirit magtutuon, it iba naman maglilimpyo, it iba naman maglalaba, it iba naman diretso nga tuhan manok na igburo lang. Amo diretso ang gintimang no. Okay? Kaya amot niya araan. It ibaliwat niya na nagaandam kay magawas. Nagkakapiya na iton iba. Ha? Nagkakapiya na iton iba kay magawas mag-i-exercise. Upaya naman ini ha nga iton iyo pag-exercise sa gawas pag-jogging. Ang tinuod ng mga upod iton iyo. Ha? Diran may daan ng mga tag-iya. Bangin magkaapadong kita hininga aton pasangilit pag-i-exercise. Kumusta kita nga tanan iba? Timprano liwat ka nagkamatay na kay masing abotin pagsalod. Kay iton pag-aawas, iton iragripo, adala, iton maagahon. So ka diton natatabo, didiha amo na may real, didiha may lukban. Nga amo na ini nga oras, duhala ka oras iton pag-aawas. Ang tuman ay lapagod nga naawas. Salit it iba, nasing abot yan at pagsalod iton tubig. Kumusta liwat itong mga nanmamasada yan na ang timprano pa nga nagkamata nga mga drivers sugad mang gihapon timprano pa nga nagkamata liwat yan na nga mga pasaheros nga nan iba waray papahuway tikang pakagabi nga panmasada sugad mang gihapon ang adha mga gasoline station ang adha mga convenience store nga waray papagsara ang mga busy liwat yan na nag-aabri nga mga karinderiya sigit pagpinanhugas sigit pagpinantiros itong iba bago o pala nga pag-aabot tikang hamerkado, aarig laro ng irig babaligya nga mga pagkaon nga iragin kuha dito hamerkado. Ngan speaking of merkado, aton liwat pinangungumustahan aton permi ging kakaurusa, didaha public market din hatakloban. Kumusta kamo? Hain man kamo nakapwesto. Labi na nga aton ging kukumustahan aton nakapwesto a fish section. Ang mga paragbaligyan seafoods. Kay temporaryo naliwat hirang egin balhin. Di manit na uhuman din ang pagpinangayad, tingi-tingi ng pagpinangayad din at public market. O garing la kay may maniton plano nga ni nga igbalhin na ang bugos sa public market nga tuha anibong. Pero maihaay pa ito siguro nga plano, it will take mga pera pakatuig. Saan itong formal nga mahibalhin itong merkado publik itong takloban nga tuha anibong. Anyway, gising na bayan ko, halina't makinig na. Ang mga mag-aabri liwat yan ang ira mga sari-sari stores. Amo niya na nga mga alas 4:30, nga dit alas 5 usually. Itong mga sari-sari stores, ira liwat itong ginaabrihan. Ang mga manaragat nga magkakabalik na, hinautunta damon yung nakawilan. Ang mga mag-uruma, sugad man ang mga construction workers nga nag-aandam yan na. Ang mga estudyante liwat na timprano ng kamata, kay timprano liwat magtitikang itong klase. Ang nagpaka-duty ng mga security guards nga pinanmimiraw na ng mga night duty. Ang mga magturutdo sugad man, mga estudyante nga timprano mapakantuha eskwelahan. Otrong ko, hi KK5 Oxemer Asidre in may ada importante nga lakad. Salit in hi KK5 Kevin Shosana nga ayo yana igin kakaurusa. Hanaton programa Balitang K5 sa umaga. Serbisyong totoo, balitang sigurado, balitang K5 sa umaga. Ala, sige na. Kapina mga KK5. Areglara na ang pamahawon. Kara senit sabaw hiton lumo, iton bago nga inihaw. Oh, maupay nalang hinumdum ang kapagsirin ko bago nga inihaw nga baboy. Happy fiesta mga KK5. Didaha alang-alang Leyte.
Ginsa sa urog yana iton kapiestahan didaha alang-alang Leyte. Yana ini ha, yana ang adlaw katungtungan didaha alang-alang Leyte. Ingko kumusta tahi ra Mayor Lablyu? Baad damit bisita yan. At ikang pakagabi, damit bisita ni ra Mayor Lablyu didaha alang-alang Leyte. Adah Elias, nakitang ko. Nagpost ng kagabi nga inabot na nga to Elias kay yan na ada nga ira katungtungan uninit gabi itong concert ni Elias nga kauhuman pala din sa Tacloban hanuna nga anyan adto nga Domingo ano nga kay Fibre siguro nagkadanay nga din nakakauli nga to ha ira Mindanao Elias tungod it kadamo hinit ging kakantuan oh tungod it kadamo ging kakantuan ni Elias in diri ini nakakauli ng tuha kuan ha Mindanao ano kay sunod-sunod man ini nga iya mga ano tawag hini mga engagement tamang kalain lain nga parte iton Pilipinas ay kamo pagalang mga ka K5 ipadangat lang adi kun ano man ang iyo mga reaksyon opinion ng mga pa shoutout kay aton iton panbabasahon ha kabugusan iton aton programa okay ayo la kamo pagalang mga ka K5 Ig-message la didi ha aton Facebook live streaming ha K5 News FM Tacloban Digital. Kadi ang tanay mga ka K5 ang aton mga headlines. Neronian ito aton kumustahan. Aton igbabalita nga may ada reklamohin mga estudyante ng mga kag-anak dito ha University of Eastern Philippines sa Katarman Northern Samar. Ginsirbihan hirahin mapanos nga pagkaon. Durantihan recognition rights and College of Engineering. Baad daw, iragod din describe mga ka K5 ha. An mga sura ngan utan. Mapanos na daw malaway-laway ngan maaslom. Nironian mga ka K5, ito nga balita durante ton aton kumustahan. Bantay niyo. Ang resulta sugad man gihapon ang hearing han aton Lotto Draws. Samtang usa nga police major arestado, haaligasyon nga nangikil hin nag-a-apply ka police. Samtang ang DILG igsusubmiter ang ira bugos nga report. Han natabo nga insidente, han kalumos kan kagkamatay. Hinduha nga player San Ateneo. Ira na ini igsusubmiter. Oy, may daos ang lalaki. Igin pakita ang iya otoy-otoy. Hinduha nga babayi nga nagja-jogging. Ano daw lang natabohin ni mga ka-K5 ha? Ibaliwat ka na exhibition ini nga lalaki. Igin pakita ang iya pututoy. Hinduha nga babae samtang nagja-jogging. Samtang pera nga mulupyo nag-aro ha korte. Imbestigaron ang ira igin aaligar nga dual citizenship ni Defense Secretary Gibo Chiodoro. Samtang may da magkaruha, ini nga ni nga magkaruha nga kambal tuko, ini nga magkadukot itong lawas. Ha? Ini nga kambal tuko nga Pilipino nga mga baby, igin papailarom yanahin operasyon para pagbulagun hira dito ha Saudi Arabia. Aton liwat niyan, ipapadangat itong live report ni ka-K5 Carlo Arisgado, ikang ha public market. Bantay niyo mga ka-K5 iton nga aton mga headlines at katukiban hakabugusan ng aton programa Balitang K5 sa Umaga. Kanina pa ko nag-inagdahon nga magkape kita, adi man ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, ginpapaupay ang kalidad han aton dugo. Ipinaagihan DTX Coffee Mix. Ngan para liwat ito nag-iinabat nahin high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. So
So parahan nakikinahanglan hini nga mga produkto DTX 500 pangontrahan high blood pressure ngan diabetes, sugad man ang nagtatanggal han toxin sa aton lawas DTX Coffee Mix. Pasyadahala niyo ang Klinika de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban na ang gihaslahiton main entrance sa Divine Word Hospital. O abilab liliwat ini ha magkalain-lain nga mga drugstores. Oras alas 4:42 na mga KK5. Kadianay kitahan kahimtangan aton panahon. Amo ini ton nakaka apektar ha aton ha pagkayana ang easterlies ng localized thunderstorm. Nagpaparaso lagi hapon itong panahon pero usahay may da pagdarodampo ng ada firme itong hulga na bangin umuran. Bungod ito han easterlies ng localized thunderstorm. Amo ito't kabutangan itong bugos ng Pilipinas kung kahimtang itong panahon it pag-iistoryahan. Although may ada ginbibinantayan ng low pressure area na posibleng sumulod na Philippine Area of Responsibility bangin ni Ronian itong gabi or buwas itong aga. Sige daw, kitaon na itong mga KK5 baga nabasahan ko ini kanina. Aton daw panginanoon ini nga tinatawag na low pressure area. Hain na adore ko na liyugod din ni Kakiti. Sige ni Ronian. Anyway, ipapakian na taliwat ini kan KK5 Roel Montesa ni Ronian. Samtang ato ni sabutan mga KK5 nga inabot nahin 78 katao. 78 ng katawan kumpirmado nga nagkamamatay. Tungodhan linog han unang asimana dito ha Mindanao. Amoy taton mga headlines mga KK5, angan-angan nalang ni itong katukiban habugos nga aton programa Balitang K5 sa umaga. Oras alas 4:44 na. Adi kita ang katukiban ng aton mga balita unahon paanay ang notisya tikang din aton dapit. Iginlunsar han Bye-Bye City Local Government Unit ang ira tinatawag nga Quality Visitor Experience Initiative. Usa ini nga QR code nga feedback system base ang mga turista o mga bisita han Bye-Bye City in makakagrado hira han mga serbisyo nga ira na eksperyensyahan dito han nasabi nga syudad. Ini nga pitad ang gisasyahan ni ini habugos nga Eastern Visayas in makakatugot han mga bisita nga mapakadto sa Bye-Bye City nga ira pagtirotimbangon ang mga establisemento dito sa Bye-Bye City kun maupay ba ang pag-istimar ha ira kun malimpyo ngan maupay ang pag-istimar han mga customer han establisemento dito sa Bye-Bye City. Ini nga QR code platform in pwede gihapon ang mga users magsubmiterhin mga reklamo, suggestion ngan rekomendasyon mahitungod han mga serbisyo nga ginoopreser han mga tourism related nga pasilidad didto ha Bye-Bye City. Sumalakan Bye-Bye City Tourism Officer Josefina Gutierrez ini nga QR code evaluation system in kaparte han kanan Bye-Bye City feedback service assessment mechanism base mahiduso ngan mamonitor an hitaas nga standard han lokal nga turismo nga industriya didto han nasabi nga syudad. Pinaagi ni may encourage an mga establisemento nga pagpaoroopayon an ira mga serbisyo hapagtimangno han ira mga bisita sugad man han mga turista. Igin pahayag pa nga ang city government han Bye-Bye e nagplaplano nga irataganhin hin pagsaludo ang mga top performers ng mga tourism establishment sa Bye-Bye City dida hiton Disyembre. Ipinaagi han evaluation ng mga suggestion nga igsosubmiter. Ipinaagi han QR code platform. Sumalahan Bye-Bye City Government
karoyag nira ngaan mismo ang mga turista ngan mga bisita ha Baybay City amo an magsusumat kon maupay an ira na eksperyensyahan ha mga establishmento. Makakabulig ini han Baybay City government para mapauroupay ngan mapakurukusog ang tourism industry dito han nasabi nga syudad. Igin patapod han city government ngaan mga personal nga impormasyon nga igpapadangat han mga respondents in magigin confidential ngan diri ini igsusumat kun hinuman ang mga nagrereklamo o naghahatag hinsuestyon. Era pa gintagan hindoon nga bisan ano nga feedback in kakarawaton han Baybay City government kay makakaupay ini han era pagdumara labi na han tourism sector dito han nasabi nga siyudad. Maupay ini nga inisyatibo itong Baybay City government. Siyahan ini nga LGU din sa Eastern Visayas na QR code. So, makuha lang nimo ang ira QR code. Kung makadto ka habaybay, karoyag nimo nga igreklamo in usang establishmento, ada ka lahi ito nga QR code platform ha internet. Pwede ka magsiring nga, diri mo pa yun ako na eksperyensyahan. Pwede ka liwat magsiring nga, ini nga ako na hingadtoan habaybay in maupay ang ira servisyo. Ipinagi ito mga ka-K5, itong local government unit dito habaybay, in makakamonitor. Salit ira matutudlok, iton mga establishment dito nga nagkikinahanglan hin improvement. Amon it maupay. Diri kay masering lang kay maupay it amon din yung mga tindahan, maupay it amon mga restaurant. So aton ini gindadayaw iton Baybay City government for coming up with this initiative para makuha ni reton feedback iton ira mga turista, sugad man mga mabisita dito han nasabi nga siyudad. Oras na ito mga ka-K5, alas 4:49 na.

Ang mga balita, mga ka-K5. Nagto naman kita, ha, Eastern Samar. Ginpakurokusog ang pangandaman ang probinsya han Eastern Samar. Tungod han ginpakamarakaan nga pag-igo haaton han El Nino. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Eastern Samar amoy nagkatitirok para paghisgutan kung ano ang era angay pag-andamon. Base diri magin mabugat ang epekto hini naging babanabana nga El Nino. Kundiin magmamamara ngan kulang hinpag-uran habungos nga Pilipinas. Kung aton marurumduman, igin report ang pag-asa nga ang Eastern Samar. Inaada na nga na iyan na ha El Nino Alert Status. Mga 80% na magkakamayadahin El Nino. Tikang hiton, Hunyo ngadto hiton Agosto. Kalit kinahanglan mag-andam ang natutungdan ng mga ahensya. Kay iniin magdudurot, hindi rin maupay nga epekto labi na ha-agrikultura. Kinahanglan nga maging ikmat itong mga mulupyo sukadman mga ahensya Eastern Samar and Provincial Veterinary Office. Amoy nagplaplano na base maprotehiran ang livestock ngan posible nga epekto hini ha kahayupan nga ginaatiman ha magkalain-lain nga bungto ngan mga mulupyo ha Eastern Samar. Igin pahayag naman han Office of the Provincial Agriculture na maabot hin 4,000 ka-ektaryas hinumhanan hinhumay. Amon ginsiservisyuhan niya na hin irrigation system na nagihimuliwat rin pamaagi base maiban-ibanan ang maraot na epekto han El Nino sa agricultural production. Dakwin nga arag naman itong gobyerno kaya ginpabanabana nga yan ang Agosto tubtob Disyembre ang posibleng lumapos pa sunod nga tuig. Maapiktaran han El Nino ang dako nga parte ang Pilipinas kundiin kulang hinuran ngan maepekto ang pagmamara hindamo nga parte ha Pilipinas.

0: mga ka K5 alas 4:52 na. Ngarianay kita mga ka K5, hantimprano pa nga nagpadangat yan na hanira mga reaksyon ng mga pa-shoutout.
1: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla.
0: Adi ka K5 Blonloy Go, good morning ka K5 Blonloy. Raul Mil, good morning. Hikin Inakay, good morning. Maupay nga aga, mag-greet ako hin maupay nga aga, Barangay Sampagita, Hapamilya Peñalosa, Labina kan Jane Peñalosa. Adilawatin maupay nga aga para ngadto kan Borromeo Pakaana sa Barangay Balod Basay Samar. Kumusta ka atod? Tikang kan atod Edwin Abia. Evelyn Villalino, good morning gihapon ha imo sugod man kan Rizal de Maanyo Perez. O pare ton mga namamati nga nagkikita yana. Mayda importante nga lakad hika K5 og Semer Asidre. Salit ako laan ni Anlin Mingkod yana hininga programa sugod man iton aton DTX 500 Morning Newscast.
1: Lunes hanggang Biyernes.
0: Sering naman ni K5 Sheikh Fred Bellio didaha San Jose do Laglete. Good morning. Adi nagkikinapi na samtang namamati ha radyo nga nagkikita pagod ha Facebook. Adiliwat, hira ka K5, Rudy Cabanero, nagpipinan mati di daha Basay Samar. Good morning ha iyo ka K5, Rudy Cabanero.
1: Umaga, yeah, simula ng araw, ikaw ang bilang.
0: Alas 4:53 na mga ka K5. Baa daw, adiliwat mga ka K5, sige daw. Sige daw, paghinga dahi, ito daw ini. Kay damo yan it nagja-jogging, mga ka-K5. Ah, parag-jogging ka mo, parag-sumba ka mo. Ano daw let yung magiging reaksyon, labi na kon kababayinan? Nga samtang sige ton iyo pag-jogging, may ada niyo ikakatapo nga lalaki nga igdi-display iton kuan pututo. Adi man mga ka-K5 itong istorya hiniha. Nasyak, nahikalasan, induha nga kababayinan nga nagja-jogging, hantig daala nga igdisplay, igin pakita hinusa nga lalaki, an iya junior, ha? Samtang sigyan pagtinawahin nga lalaki, agoy, di yan ni katabo ka K5 Kevin. Natabo ang insidente hadton June 15. Os, kakano ba ang June 15? Audidahan, Lunes. Okay. Mga alas 7 han aga, dito ha kahilaban han Iloilo Sunset Boulevard. Kung mahingad to ka mo mga ka K5, dito ha Iloilo. May adet nira dito halaba nga ginpakaupay nga boulevard. Ha? Maupay dito mga ka K5 actually. Alas 7 han aga, ini nga duduhang kabayinan nagja-jogging. Okay. Subayhan ira istorya nga dahan mga kapulisan. Samtang nagja-jogging hirahan na sabi nga lugar, may danira na agian nga usa nga lalaki nga bagabagahin na jingle, na ihi, didaan ligid din usa nga color busag nga kutse. Agi daw, hanati paharanin na ang duduhang kabayinan kasi ring nira iralagin pabayan kay damo man itong lalaki, baga, natural man itong lalaki nga, itiba, bisan ladiin, basta may makasalipod lang aguti ay, kumbaga, maihihi nagod, di na napupugnan, na jingle itong lalaki. Agi daw, kayhan nati kaharanin na hira, kay tigda man la ini nga, inmatubang ini nga lalaki haira, sige ang tawa, ha? Igin balandra man ini nga lalaki niya pututoy. Angadahan lala, angadahan duduhang kabayanan nga nagja-jogging. Siringan o sa nga biktima, ha? Akong kunya ginsita, di ka ba naawod? Ha? Imo paging giginawas itong imo pututoy? Agoy ko no. Din mo gang lugod nga igin pinakitahan lalaki an iya pututoy? Agoy, agoy. Ha? So ang ginbuhatan usa, waray hira, bisan kung nasyak hira, ang usa ginkuha ang iya kamera, ngan ginbidyohan ang lalaki gamit ang cellphone, baa daw. Pakakitahan lalaki nga ginbibidyohan niya, nahadlok. Nga? O miskapo ang lalaki, ngan kadagmitan sin makayhan iya kutsi, nga busag, agoy, ngan nagpaharurot. Ha? Nagihimo yan nahin panmiling, ang Iloilo City Police, kontrahan suspitsado. Sumalakan Iloilo City Police Director Colonel Wilbert Parilla, kadagmitan nga ira sa sampaanhin kaso ang suspitsado kon makuha na kon hino ini an identity. Hirain nakikigsumpayan na ha LTO base matrace kon hino ang tag-iya han lalahan sarakyan nga gingamit han lalaki. Diri ko ni maupay. Labi na nga ini nga Sunset Boulevard dito ha Iloilo, yung ginagamit in para at recreation pagpahalibuway. Iglasampa nira ang kaangayan nga kaso, ngadto hini nga lalaki. Kay ira pa yan na ginkikita-kita kung ano ang mga ordinansa nga posible na supak hini nga lalaki. Sering naman, hanusan mga biktima, kinahanglang good ini mataganhin leksyon. Kay kung pabayan la ini nga diri madakop, pwede ini niya buhaton didto hin iba nga lugar ngan makapan biktima na liwat hin iba nga mga mulupyo. Ah, mulaliwat. Totoo, ano nga pagdisplihan, ano daw laliwat ang sinmulod nga dan alimpatakan hini nga lalaki mga ka-K5.
1: Gising na bayan ko, halina't makinig na sa
0: Anasita Dakanay Hernandez, good morning. Adi utap nagkikinita. Anasita. Ed Tabirara, maayong buntag gihapon nimo diha sa Kalubian. Good morning gihapon ha imo JC.
1: Laging handa.
0: Sugal man liwat didikan Sia Ann. Okay, Sia Ann, good morning. Mapa shoutout kan Benjamin Mabagbasada. Ada mabini Basay Summer. Good morning ha imo KK5 Lonloy. Alas 4:59 na. Aton pagbalik mga ka-K5, anaton market report, resulta ng hearing han loto. Sogan manggihapon ini nga police major. Ginaresto kay nangingikil hinusang aplikante para makasulod ha PNP. Sogan man iba pa nga mga balita. Magpapatalas tas anay kita, mabalik pa ang balitang K5 sa umaga.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ik-
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bil nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Macanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
8: Nangita ka ba sa itikibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Palit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
9: Para sa malinis na dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa marusog na tayo,
10: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
10: na nagpapahusay
9: at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soap.
9: Pabalit sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amun na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
20: Gis,

0: Oras alas 5:05 na. Nabalik kita na atong programa Balitang K5 sa umaga.
1: Sige, laging handa, serbisyong totoo, balitang sigurado.
0: Ala, para makaunat-unat, itong iba nga hinuhubya pa magbuhat, nga may ada mga obligasyon, ay nakita pag hinuhubya. Sige na, ay nakita pag hinuhubya, kay adi na. Alas 5:06 na, niron niyan, pagbibinasolo naman niyo itong driver. Masaring naman kamo, kamahinay man hininga driver, hininga jeep. Ikamon mahinay, waray kamo timpranohin pagkalakat dito ni Ubalay. Tapag kadto nila sa eskina, pagkita naliwat niyo dito tumiko. Pagibinosaan naliwat niyo ito tumiko, pakalangan hininga tumiko, traffic niyo, marumando ito traffic. Ano kay tuyo laha iyo, waray kamo pagkakamatahin timprano. Iyo ginsisi na yup it driver hit jeep. Iyo ginsisi na yup it driver hit itong Tumiko traffic officer. Iyo ginsisi na yup it nauuna ha iyo nga sarakyan kay mahinay di ka mo nakakainsima. Ada kay tiro timpranuhan niyo it paglakat dito tiyo balay. O kay dirit natin kontrolado itong kuan, itong biyahe, itadya kalsada. Oh, may deton iba pa ng litan. Masakayan hit van, tipakad to ha ormok. May danira dito tuyo unit kuan, alas otso. Tapos, magisiniri nga, di pa man inalakat nga van, kamaiha, ano yun nga, klase nga terminal. Ayaw niyo pag sinayo pa. Kay dirit naton kontrolado nga tanan. Nga? Titiro timprano ka mo, kung may dani yung mga lakat, whether tikat to opisina, tikat to eskwilahan, ayaw naton igbutangad to haibait aton kasaypanan, di ba? Kay kung tiro timprano nga nagkakalakat, nakakalikay-likay, hitsugad hito nga mga sitwasyon, ngan di rin nagpipinan sa'yo piton iba. Alas 5:08 na aton oras, mga ka-K5. Okay, kadiyan ta naman mga K5. Iton aton live report, hika K5 Carlo Arisgado. Na may merkado na yan na, hika K5 Carlo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Carlo, good morning! Ano didit ka rin godigo, ha public market, haing kaya na dida nga section.
3: Yes, ano, good morning, ka-K5 Kevin. Hanggang sugad gihapon, ano, ito na aton mga ka-K5 yan, ang anan mamatay aton ang mga ratio. Ngayon, ito nagkikita naman ito na aton live. So, yan na, ka-K5 Kevin, adi kita itong merkado publiko, ano, nga dihan, meat section na. So, diin, di ba, baligian itong karnihan, baboy, baka nga, nakarabaw. So, ato na pangumusta o na, no, ka-K5 Kevin, ako na didabah itong mga naglabay nga adlaw or semana, inagbago ba itong presyo, itong aton karnihan, baboy. Pero, kadiyo na anay nato, ano, ka-K5 Kevin, itong sitwasyon na, din ito na meat section, kundi in-indurudamu, yan na itong mga nagtitinda, kumpara dida itong naglabay nga semana, kay maupay na itong irapwesto, no, ka-K5 Kevin, nagamit na nira itong mga both side, itong stola. So, nagamit na nito ka-K5 Kevin kay naka-tiles na gihapon ini nga naghihapon itong sitwasyon nga dito na meat section ano nga bisan niya yan nga oras in maluya pa itong puhida nga dito na meat section ano. Ariman kaupo naton hi Sir Lon Loigo ano kon kumusta yan na itong mga pamresyuhan naton magkalain-lain nga karne nga available nga dito na merkado. Yes, Sir Lunloy, good morning. Kamusta na yan, Sir Lunloy, itong presyohan aton baboy?
4: Good morning, Carlo. Happy Ben. Pag nagpampabili mo lang yata niya, 370 kilo, at rich, 350, as kilit.
3: Maray ko din nag-apago itong presyo, sir. Ano?
4: Hindi lang ito kay may dalawa na sa'yo kung pagkadami ko ng kapalit kakatag ka rin sa'yo 350.
0: Nagkakautod-utod man, Carlo, di rin nasasaydan itong baton kung tagpira at presyo. Warek bisan ako, nga di ako, warek makaklaro kung tagpira.
3: Okay, ano siguro naka-open kasi itong radyo ni Sir Lunloy, ano, ka-K5 Kevin, bangin na higup iton aton audio. So amo ato utro naton ano Sir Lunloy, natagpira na yan ito na presyo na ato na baboy.
4: Natag 370 ang kilo ang kasim, red, at pig-e. Pagka nagpapabili lang gihapon ng kilo, 370.
3: Okay. So na 370 pesos iton kada kilo iton aton almost ano nga tanan nga klase iton baboy ano Sir Lunloy. Iton na 370 pesos iton kada kilo. So ibig sabihin ani ka kay Kevin in waray good ini nagbag-o ano pera na kasimana or pera na gihapon ka bulan nga nagpapabili lang gihapon na 370 pesos iton aton kada kilo iton karne. So iton aton liwata Carabao nga na baka ano ka K5 Kevin danay na ubos ini ha 380 nga na danay liwat na or sa liwat ini ha 420 pesos iton kada kilo. So nakadepende iton ira gihapon din ni supply pero so far yan na iton aton Carabao nga sugat gihapon iton baka in duro damo din ni ano ka K5 Kevin iton naka-display ya. So ibig sabihin ini in sufficient iton panuplayan. So iton sitwasyon gihapon nga diton baboy in nagpapabili hindi hapon ano kay K5 Kevin itong sufficient itong aton na panuplayan. That's why nga waray good ini nagpag-o ito na presyo ini waray umubos nga waray kay hapon nag-umento itong aton na presyo kay K5 Kevin.
0: Okay, inin ka K5 Carlo, ang ginbutangan din dahin tiles, ito lang nga era itong era pwesto.
3: Oo, yes, ano ka, K5 Kevin. Okay. Pati gihapon nga dito na salog.
0: Ang salog? Gintatiles, gihapon itong salog, waray pa katatapos.
3: Oo, waray pa katatapos ka, K5 Kevin. Okay. Damo pa iton, actually, iton aray doon. Itong salog, dire pagod kumpleto, ano, kay may adapag gihapon drainage system nga iinayad. Okay. So, kumbaga, ginayad utro itong drainage, mas gin... kumbaga pag in-polish ka K5 Kevin kay medyo natabunan na gihapon ini nga may ada pa pipira din hi mga duha siguro ini nga drainage ka K5 Kevin adi mismo iton na atong mismo ano han mid section. So ang nariliwat iton updatean aton igbaw nga parte waray pagod ini katatapos. So kumbaga ni ka K5 Kevin makikita naton waray nga ian talaga tanggala iton mga sima. So gin sapawan la ini hiton silver ano nga sugad gihapon gin baluan hin mga kumbaga pa iton mga metal iton ira gin butang para gihapon nga durable iton aton na merkado nga diton mid section.
0: Mhm. Sige, damo nga salamat ka K5 Carlo.
3: Right, kay K5 Kevin, ito na ito na market report. Indurot ha iyuhan na DTX at OPEMEX. Nakagkapi ka na na-detox ka pa. Parang kampiyon ang mga balita, serbisyo, publiko ngan kaliawan na syudad at akloban ngan bukos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Oras na ito mga K5, alas 5:14 na ngan. Ayaw ka mong kalimot, para itong magpapamasahe. Gamitan niyo ang DTX Liniment Oil. Ininga banyos, pwede gamiton na pagpamasahe, pwede gihapon. Kontra, han mga tinukban, hin mga insekto. Amo ito ang benefisyo, han DTX Liniment Oil. Ngan syempre, para pagpakurukusog han ato resistensya, ayaw kalimot. And Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Garantisado, nagpapadigon han resistensya. And Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mapapalit ha, Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban. Sugad man ha magkalain-lain nga mga drugstores.
1: Gising na, bayan ko. Halina't makinig na sa himig ng umaga. Hatid ay sigla.
0: Nga din naman kita mga K5, han resulta ngan hiring hiton aton pieces o lotto draws. Nga gindumara kakulup nga adlaw. Kita unta kung bangin niya na nato naging maswerte nga adlaw. Ha? Kay swerte hay manla ini, nganit suni swerte, iton nataya. Ha? Iton nataya. Pero it nataya gihapon, it gindi di malas. Kaya siya manlaliot it na piperdi. Alati ka ngang tanang ka K5 Ray parahan Super Lotto 649. May da jackpot price nga 33.8 million pesos. Ang resulta 27, 26, 21, 6, 20, 16, 27, 26, 21-6-2016. Waray na kadaoghan jackpot prize nga 33.8 million pesos. Kadinilawat kitahan, Lotto 642. May dalawat ni jackpot prize nga 34 million. Super Lotto and winning combination 7, 36, 31, 3, 35, 42. Waray liwat na kadaoghan jackpot prize nga 34 million. Para naman han swertres mga ka K5. Alas dos nga bola mga ka K5. Ang resulta ang swertres 1-3-1. Nag-slide mga ka K5 ang aton hearing. Kung iyo manunumduman mga ka K5 kakulup, may ada kita hearing nga 111-111. Oh, 111 ang aton hearing kakulop. Tutulwad to ang aton hearing, pero may kita hearing nga 111. Arumamay ka, ang alas dos na bola kakulop, 131. Igbusay gudla. Ang alas 5 nga resulta, 453. Ang alas 9 nga resulta, 102. Balitang sigurado. Kadi naman kita ito aton hearing, yan ang adlaw mga ka K5. Kadi ito aton hearing. 791-160-007. Otron ta mga ka K5 ang aton hearing para yan ang adlaw. 791-160-007.

Ka-K5 Cafe na dinaton mga nahikay nga mga police report at ikang hamag kalailayan nga mga police station na pugos ka sinirangan Bisaya sa kundiin haharlite para iton aton saan nga report. Indakopya na iton usang security guard na mahuman nga ma-arresto han mga otoridad nga makuhaan hinggin ang aligar nga Cebu. Dira itong gindumarang nga bypass operation na barangay Kaglawaan na haharlite kakulupini iton alas 7:30 iton aga. Nga dito na-arresto nga suspected din kilalahan pulisya kanda alias D, 42 anyos. Inasawaan nga resident itong barangay 4 poblasyon na hanmao nga pungto. Dira itong operasyon ka K5 Kevin inakumpiskar. Dikang nga suspect itong 4 kapakete in ginaaligar nga Cebu nga may or mga sachet nga gingagamit or gingamit. Kaupon na din ni ano ito na 500 kapesos nga paybas nga money. Dungan naman nga ginbuhatan mga operatiba itong pagmarkangan inventaryohan mga na-recover nga ebidensya dito mismo itong lugaran pag-aresto. Atubangan itong mga ginibitar nga testigo subay itong mandatoan balaod. Yan ang mga oral or kakudok nga atlaw in gintudlok pa itong Regional Forensic Unit 8 itong insakto nga timbang hanakuha nga illegal ka droga samtang ginaad managihapon itong kaangayan nga kaso nga ipapasaka kutrahan mao nga suspect. Samtang lagos naman kitang dito no probinsya Leyte ano nga paslak na yan ang karsel. Itong unum nga mga wanted persons mahuman nga magkadadakupa ha ilarom itong magkabulag nga manhunt operation nga gindumara itong Leyte Police Provincial Office dito itong naklabay nga adlaw nga arrestar itong tulong nga mga individual nga ginkilala kanda alias Neta Mila nga Boya ha hindang Leyte. Tungod dito ira pagtalapas ito na PD 1602 o ito na anti-illegal gambling kundi ina may dahiran inirekomenda nga piyansa nga taga 30,000 pesos kada usa para ito ira temporaryo nga kagawasan. Samtang habong turmanhan batu Leyte in na corner itong usang alias Abet han Leyte North Highway Patrol Team nga na Bato Municipal Police Station hapariw nga kaso itong iligal nga panhuygo nga may ada edaman inigin rekomendara nga piyansa nga 24,000 pesos. Haalang-alang Leyte naman e na trace nga arestado ang usang ay alias Ray Han Tracker Team han alang-alang MPS sa iya pagtalapas itong Municipal Ordinance number 2001 nga nadakot naman itong kalubian ang Municipal Police Station nga 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company i alias Red hakaso naman nga qualified thief o pangawat nga may ada naman inipiansa nga 40 mila. Ginkumpirmar naman hiton LPPO nga ginbasahan ang ira mga katungod ang mga naaresto antes pagdadon hatag sa tagsag estasyon ng pulis haangay nga dokumentasyon o sa formal nga i-turnover ang mga korte nga nagpagawas ang ira mga warrant of arrest. Samtanga haato naman katapusan nga police report hilungos Leyte e nagdubli itong ginkaatubang nga kasuan usang nga lalaki mahuman ini nga makuhaan higgin aaligar sa po. Durante itong ginbuhat nga warrant service operation ng mga otoridad ha barangay Central Hilongos Leyte di na itong naglabay nga adlaw nga na itong naaresto nga suspect and ginkilala kanda alias Dudong 42 anyos waray trabaho nga resident itong barangay Central Hilongos Leyte nga hiya itong initial nga naaresto habisa itong warrant of arrest ha kaso nga frustrated murder nga may ada ini rekomendado nga piyansa nga 200,000 pesos. Hakin buhat nga lawful search incident or incidental to arrest na recover han mga personalis ang 101 kapakete din aligar nga Cebu nga nagkakantida naman hin por luminos 377,000 pesos nga nakatago itong usang nga pouch, Mentos container, brown paper bag nga mga drug paraphernalia. Mahuman madiskubre itong illegal nga droga indayo naman ang ginpasabot itong suspect ang pag-aresto ay iyan pagtalapas sa Section 11 Article 2 itong Republic Act number 9165 o possession of dangerous drugs sugad manhan iya mga constitutional nga katungod hayinaknan nga iyan nasaptan. Hapsay naman nga ginbuhat itong pagmarka nga inventaryo, dokumentasyon nga pagtimbang itong ebidensya ang lugar itong mismo ang pag-aresto atubangan itong mga ginkikinahanglan nga testigo. Amandato itong balaoda nga nagpapasa itong mga na-recover ka ebidensya ha Regional Forensic Unit 8 para itong laboratory examination. Yan na kakipip Kevin in nakapailarong na itong suspect na kustudiyan ni Longo sa Municipal Police Station nga pending inquest tungod itong pagtalapas sa Section 11 and RA 9165 samtang and return of warrant proceedings for first-degree murder in sugatman in ginaandam para

0: isu meter ha issuing a court. Kay Kevin, ito na ato na police report indoor ta Johanna DTX 500 and makasong ng pangontra ng high blood pressure again diabetes. Ini kay K5 Carlo Arisgado, parang kapyo ng mga balita serbisyo publiko ngayon kaliawan na syudad ang takloban ngayon bukos ka sinirangan Visayas sa K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
2: Mga ka-K5, oras na ito, alas 5.24 na. Katapos ni ka-K5, Carlo Arisgado, nga din naman kita itong mga panitabo di Asamar. Pasodlon na ito, need standby. Ay na naton di adi.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5, Emer Habulin, i-K5 mo. Ka-K5 Emer.
3: Nagpapabulig yan na itong usang residente at Balogan City.
2: Uy, nagkakaubol-ubol man.
3: Makilala ang mga kabataan nga ginsususpetsahan nga nagkuhaan motor haniya sangkay Barangay San Andres, Katbalogan. Sumalaya social media post na waran motor temprano and aga, kakulup nga daw Webes. Nandugang paniya nga nahikitan itong mga personal nga identification card or ID itong tag-iya nga ginlabog habahin niya diversion road. Dugang pahan nagreklamo nakita sa CCTV camera itong mga ginsususpetsahan nga kabataan nga posible may kalabutan ha pagkawarahan motor. Tugon hini, nagaalayon hiya ha publiko nga maghatag ng impormasyon kung may nakakakilala itong mga kabataan nga nakuhaan ha video nga iya ginpost sa social media. Ana sabi nga insidente na report na gihapon ng Philippine National Police kon PNP Katbalogan parahan kadugangan nga investigasyon. Hapag yan padayon itong panawagan ng tag-iya ngan han iya mga kasangkayan nga maging alerto ang komunidad ngan makigbahin hin impormasyon nga makakabulig hapag nakopan mga sospek ngan pag-recover han nawawara nga motor. Ini ka notisya, duro tayo ang DTX Coffee Mix sa kapagkapi ka na. Na-detox ka pa ni K5 Emer Habulin, parang kampiyon ng balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
4: Gising na, bayan ko, halina't makinig na.
2: Alaga dito mga K5, nakikinita ko ito nga video ng pagkawat ng motorsiklo. Mga teenager man adto, o sa nga lalaki nga duha adto ang kababayinan. Alaga din ka mag-ungod, kita-kita ko adto nga mga edad, ada palahin 15 nga dahang mga 17 anyos, sa akong estimate. Kung nakakita kita ka mo mga ka K5 din aton video nga ginsalida tulo duhang an usa nga babayi naka dress an usa nga babayi naka jogging pants nga naka t-shirt an ira naman upod-upod nga lalaki naka shorts nga naka t-shirt didto naka Katbalogan. Alagad pati ka babayen an nga teenager naga agidaw ano adi man o on ad makakita ka mo it video no adi man o ada nagbabaktas anay tulohira duha nga teenager nga kababayen an ada iragin ta timingan tapos iga atras ito nga motor adi duna gina atras an motor o anag ansin makaihan motor an lalaki nga ira upod o kay nakadamanan bangkit an motor iragin losad adi gin lulosad nga kalsada o an adto na iragin tutugwayan an motor gin ligid anay gin papaandar mara magkuan para magmaniobra ini nga kabataan adto angkas na maangkas na yan na ang tulo ang lalaki ang nagdrive nga teenager in mangkas ang duha nga kababayenan nga iya mga kaupdanan ira na paandar ang motor mga teenager ini o kakulop ini kanina na kakulop ini o alauna June 18 alauna 48 maagahon totoo. Good morning ka K5. Maupay nga aga paran mga wana ni Didiha Tolosa Katmon tikang kan Liandoy Inton. Nga di naman kita mga ka K5 iton report ni ka K5 Maring Louie.
1: News FM Live Report.
2: Ka K5 Louie, i-K5 mo.
5: Si 10-1 nga padis ginkasala Habakong Sea of Cloud sa Borongan City, Eastern Samar. Ginkasala ang 71 nga magpadis sa manyag nga lugar han Habakong Sea of Clouds nga Nature Park sa Borongan City, Eastern Samar didahan Hunyo 17. Inin kapartehan kasala ng Bayan 2026 kundiin si Mayor Jose Ivan Dayan Agda an opisyal para han mao nga matrimonya. yun nga tuig na maida gidadamuing ihapin mag-asawa ang ginkasala mas civil wedding ceremony han syudad. Pero naging kakaibag ihapon ang seremonya tungod kay gindumara ini ha Hebakong Sea of Clouds sa Nature Park, kundi in makikitaan nga bagang dagat hin mga dampog nga natural nga kalibungan. Nagsagdon naman hi Mayor Agda habago nga mag-asawa nga himuon nira nga sentrohan ira relasyon ang ginuongan karawton ang bendisyon parahan ira relasyon pinaagi itong pagpakasal naman hasimbahan. Ining balita indurot hai Juan DTX Coffee Mix na kapag kapika na ta detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliyawan na sudad ang Tacloban ngan bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Alas 5:29 ang aton oras.
4: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla.
2: Oras na to, alas 5:29 na.
4: Market report.
2: Ano magpapatalastas anay kita?
4: At

0: Ton alas 5:29 na mga ka K5 boy. Adilutin ang pinasaway nga police major ha na ini. Adi man mga ka K5. O kanina ko pa ini gusto igbalita, waray lak kalulugari pero adi mga ka K5 ha. Usa nga police major nga naka-assign ha regional medical unit han police regional office sa Bicol an ginaresto didayon usa nga entrapment operation kakulup ini. Tungod han aligasyon hin extortion, nangingikil hin kwarta, tikang hin aplikante para makasulod ha PNP. Igin pahayag han Bicol Regional Police Station nga an 40 anyos nga police major in nadakop hasulod mismo ha Camp Ola Haligaspe City Albay kay hiya in nag-aro nga nakakarawat hin 38,000 pesos tikang hinusang aplikante para makapasilitar nga makakapasarhiya didahan medical examination han nagpapadayon nga recruitment han PNP dito sa Bicol Region. Igin pahayag naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ang PNP in magsisigurado nga ini nga kaso amon iragod igduduso waray exempted besan anong ranggungan posisyon kon maghimo hintinuyaw dida ha PNP. An operasyon in gindumara han Regional Intelligence Unit didto ha Legazpi City kataliwan la han report ngan ira ini igin surveillance baadaw. Igin pahayag ngan pag-aresto in pagpamatuod la han paglimpyo han kapulisan iton mga binugok dida han ira linya. An suspitsado amo an gindaraanay ngadto hospital para in medical examination antes siya ig turnover ngadto ha Legazpi City Police Station para han kaangayan nga disposisyon. Totoo mga ka K5, police major ka sa 40 anyos pala, police major na kadako pa hinpurohan nga magiging colonel bangin mag-general pa ini kay iton pagre-retiro iton police 56 years old man. Amamay ka, 40 anyos pala mga ka-K5, police major na. Posible pagod ini nga tikang ha PNP eh. Ah, tapos, maaristula tungod hin pangikil, kantidad hin 38,000. Agoy mga ka-K5, kada kuin hin problema. Anyway, mga ka-K5, makadiani kita na aton kumustahan. Inauton tanga bagadiri kita hini, kay siyahan ko pala ini nga. Paka-experience ni nga kumustahan mga ka-K5. Sige.
1: Sa umaga. Okay, balikan natin. K5 Tacloban, good morning.
0: Good morning, mga ka-K5. Maligayang maligayang umaga po sa ating lahat.
1: Ayan si K5, Kevin Shosana, para na naman tayong, ano, no, para tayong mga, yung boses, eh, parang, wow na wow. Ito, maganda pang boses.
2: Loban City, 103.1.
1: Oh. Oh. Magpapatalo ang station manager ng K5 Palawan. Good morning, SM!
2: K5, News FM, Palawan, 103.9.
3: Kala ko, nakamaskara si K5 og si Mer. Si K5 Kevin pala ito. Imagine ninyo, siguro K5 Kevin na medyo may edad ka kay K5 og si Mer, ano?
0: Oh, siguro mga tatlong taon lang naman.
3: Tatlong taon. So, ibig sabihin, ganyan din ang ano ni... Parang hawig kayo eh.
0: Yun.
3: Ano yung singkit, di ba? Pareho kayong pogi.
0: Oh, yun, yun.
3: K5 Kevin. Oh. Pero kasing pogi natin yung signal dito sa amin sa Puerto Princesa, K5 Conrad. Back to you.
1: Thank you very much, SM. But dapat mas inano mo rin si K5 Martin. Ano mo, tignan mo naman how pogi he is.
3: Always naman yan eh. K5 Martin. Hindi mo na kailangan sabihin. Sa tingnan mo pa lang eh. Chickboy na eh.
1: K5 Martin!
3: Wala reaction, no?
1: Seryoso, eh. Okay. Alamin na natin itong ating mga maiinit na mga impormasyon ngayong umaga. Bakit kaya dinismiss ng ombudsman itong si Barangay Kapitan? Dinismiss sa trabaho o dinismiss yung kaso? Alamin natin nga kung anong istorya nito kay K5 Martin ng Cagayan de Oro. K5 Martin, go ahead.
4: Napansin ko K5 Conrad, no, na yung taga Tacloban eh puro mga magagandang boses. Golden voice si K-Pai Bugsimer, gandang boses yon. Idol ko yun. Ito namang ngayong angkor, eh, maganda rin, no? Anyway, dito sa amin sa Cagayan de Oro, magkaka-K5, kahapon formal nang nag-take up oath sa kanyang office ang bagong barangay kapitan ng barangay Pagatpak. Isa ito sa mga malaking barangay dito sa Cagayan de Oro na belong sa 1st District. No, by virtue of succession, eh, talagang yung first kagawad ang mag-take over. Si Kagawad Jude Fuentes ay kahapon sa opisina ng aming alkalde ni Mayor Orlando Clarix Uy, formal na siyang nag-upo bilang barangay captain sa nasabing barangay matapos po ang may in-implement na order galing po sa ombudsman na dismissal from his service. Si former barangay kapitan Archimedes Gugoy Babaran sa kasong administratibo, mga kakifive, dahil may reklamo sa kanya. But before pa dito, may kaso rin ito si former barangay kapitan Babaran, previously kasong murder but na-dismiss yun in the lower court, mga kakifive. So ngayon may panibago na naman kaso, and then sabi nga niya sa interview sa mga media at sa kanyang Facebook account na ano siya, pag malapit ng eleksyon, eh, may mga kaso siyang haharapin. Ganyan nanda, no? May mga, yung mga legal team niya, umapila siya, no? Na sa kaso hinaharap niya ngayon, mga kakivibe. Samantala, isisingit ko na lang ito dahil ang pinakalatest ngayon, trending ito sa social media, itong siyam na mga miyembro ng LTO Butuan, Sir D, mga kakifive. Sabi ng isa sa mga LTO personnel, eh, normal lang daw yung kanilang inspection, no? Kaya sa mga highways, mga kakifive, dinideny nila yung aligasyon ng nangungutong sila, mga kakifive. Eh, nakuha itong, ginawa itong entrapment operation dahil sa andami na pong reklamo na pangungutong dyan sa may Bernabista sa Agusan del Norte. Malapit na ito sa Butuan City. And then, ang reklamo nito ay nakaabot na doon sa central office. Yan, ikinasana ng central office mismo, LTO. Nagdatingan dito sa Butuan City in coordination with the Regional Intelligence Unit. Ginagawa nila yung entrapment operation at nahuli itong siyam na mga personahe ng LTO Butuan. Mag-aarap sila ng kasong kriminal sa kasong extortion at matanggal pa sa kanilang serbisyo. Interviewin nga sana yung regional director ng Caraga na si retired Colonel Joel Consulta, but as of now, wala pa siya dahil nagbibigay daw sila ng ayuda o hinabang, no? Yung sa mga biktima natin sa General Santos City, mga kakifive. Detinado ngayon itong siyam na mga personahe ng LTO Butuan sa mga pangyayaring nagaganap na extortion dyan sa Butuan City, mga kakifive. Yan na po ang mga ulat, mga balita mula po dito sa Mindanao. Back to you, kakifive Condad.
1: Thank you very much, kakifive Martin. Dito naman tayo sa bahagi ng Tacloban. Naku, napakahirap palang kumain kapag merong recognition dyan. Kung may nagpapakain, baka magaya tayo sa ilang mga estudyante at magulang na nire-reklamo. Alamin nga natin bakit sila nagre-reklamo. Hindi ba sila nabusog? Kakifive Tacloban?
0: Yes, kakifive Conrad. Nagbabalik tayo. Malaking problema ito. Gagawa ng investigasyon ang University of Eastern Philippines. Itong University of Eastern Philippines ay nasa Katarman, Northern Samar. Ang bayan po ng Katarman, yan po ang capital town ng Northern Samar. Umano'y panis na pagkain ang inihain sa ilang graduating students at sa kanilang mga magulang sa huding ceremony and recognition rites 2026 ng College of Engineering noong Hunyo 15. Ayon sa mga natanggap na reklamo, mga alas 9 ng gabi, saka palang ineserve ang mga pagkain. Ito ang naging pahayag ng isang graduating student mula sa Bachelor of Engineering Technology. anya alas 9 na ng gabi nang ipinamahagi ang pagkain sa mga graduating students at kanilang mga magulang habang nagpapatuloy ang programa. Ang beefsteak ay medyo maasim na, tapos daw yung fried chicken mapait na at kulay green na sa laman ang chicken. Ang gulay naman po ay malapot na. Samantalang, pasensya na po yung nag-aalmusal ngayon, iyong fish fillet ay malaway-laway na ang laman nito. Ganito rin ang naging karanasan ng ilang graduating student ng Bachelor of Science in Civil Engineering na nakaranas umano ng pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos kumain ng ilang pagkaing inihain. Ilang minuto katapos ang pagkain, nagsimula umano silang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaugnay nito, hindi na nagawang magpatingin sa isang klinik ang iba dahil nakaranas na ng kaparehong sintomas. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang mga ina o mga magulang ng mga nagtatapos dahil sila ay nag-ambagan pa ng 1,850 tapos iyon lang ang kanilang mararanasan. Sa paliwanag naman ng Dean of Engineering, Dr. Remigio Laudenio, magsasagawa na ang kolehiyo ng post-evaluation at investigasyon kaugnay ng mga reklamong lumutang matapos ang programa. Sa ngayon po ay wala pang resulta iyong isinasagawa ang investigasyon, pero talagang nadismaya iyong mga magulang at mga estudyante dahil halos 2,000 ang kanilang contribution, tapos ang ipapakain sa kanila ay panis na pagkain. Yan po ang report mula dito sa Silangang Visayas.
1: Thank you very much, Kaki 5, Kevin Shilsana. Boy, punta naman po tayo sa Palawan. Naku! Ah, sila yung mga madalas manghuli, pero sila naman nata nahuli ngayon, ano? 2 kawani ng PCG abay nalambat sa isang entrapment operation. Anong klaseng operation kaya to? Alamin nyo natin to kay K5SM John Paul. Good morning.
3: Yes, maraming salamat mga ka-K5. Nako, pinusasan kagad yung 2 tauhan ng Philippine Coast Guard kahapon matapos isagawa yung isang entrapment operation laban sa 2. Actually, yung mga involved dito ay isang ensign at isang PT officer third class na nakatalaga. Oo, pa-lieutenant yan, kumbaga sa sundalo. Nakatalaga sila sa Provost Marshal Unit sa Palawan. Bagamat hindi pa na ipapaliwanag ng maayos yung kumbaga yung buong detalye ng balita na kinasasangkutan ng mga ito, eh sinasabing doon sa ipinalabas na official statement ng Philippine Coast Guard Palawan, eh reklamong extortion daw yung pong reklamo dito sa kinakaharap ng 2 Coast Guard na ito, mga ka-K5. Ayon po sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard Palawan na si Commodore Noemi Cayabyab, nagsasagawa na sila ngayon ng parallel na investigasyon para matukoy yung mga pangyayari kaugnay ng insidente at malaman kung may pananagutan yung mga sangkot sa ilalim daw ng mga patakaran at ng umiiral na batas. Doon sa viral na video na kumalat, eh, itinatanggi ng isa sa mga pinusasan ng pulis yung pong sinasabing at sinabi nitong frame up lang yung nangyayari o yung pong pangyayari kahapon, mga ka-K5. Ang tabayanan, at sa ngayon dahil patuloy yung sinasagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard at ng kapulisan dito po sa usapin. Ang mga suspek ay hawak pa rin ng mga kapulisan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa lang yan sa mga mainit at mga viral na mga balita dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much sa K5SM. Dito naman sa Region 2, sa katabi nating probinsya ng Cordillera Administrative Region, 2 magpinsan naman itong kinuha na ni Lord, ano? Dahil sa aksidenteng makuryente itong 2 na ito habang tinutulungan, ano, habang kinukumpuni yung isang bahagi ng isang tindahan diyan sa may Barangay Aningad, Bangged, Abra. Ang itong 2 ay kinukumpuni yung kisame yung ikisame sa isang tindahan, ano, at gamit ang isang improvised steel ladder ng aksidenteng madikit. Alam na natin yung electrical live wire extension at sa hadanan, no, sa nasabing hadan, at dahil nga dito sa mayroong ano, nakita nung investigador na mayroong live wire doon na nadikit yung ladder, ay sus Maria. Steel ladder yung kanilang kinatutungtungan dalawa, bolta-boltaheng kuryente ang pumasok sa kanilang mga katawan na kung saan ay nagawa pang paluin yung steel ladder para yung pagkakahawak nilang dalawa mapigilan, no? Pero nung natanggal yung ilang pagkakahawak dun sa mga steel ladder, sinugod sila sa isang malapit na paggamutan, pero wala na. Huli na ang lahat. Sobrang dami na ng kuryente ang pumasok sa kailang katawan. Itong biktima na si Wilson na isang 35 years old at si Ernesto na 39 years old. Parehong construction worker na taga Barangay Baak Langiden sa Banggit, Abra. Kaya paalala natin, ano, dun sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig po sa atin, abay, kapag aakyat po kayo sa Kisame, alam naman natin Kisame, dun yung mga electrical wirings ng ating mga gamit sa ating tahanan. Kasi kung minsan, ako rin minsan, yung mga daga sa Kisame natin, ginangat-ngat yan, kaya hindi natin alam na nababalatan na yung ating mga kuryente. Kaya po, ingat-ingat, ano, sa ating mga kababayan na magkukumpuni, especially sa Kisame. Sapagkat medyo madilim dyan, hindi nakikita, kaya baka kung mahawakan mo, yung mga nabalatan ng mga live wire. So yan yung isang mainit, ano, malungkot na balita rito sa Banggit, Abra, na dalawang construction worker, magpinsan pa naman, ang nasawi, no, sa pagkakakuryente habang nagkukumpuni ng isang tindahan dyan sa bayan ng Abra, lalawigan ng Abra sa Banggit. So yan, ano, pa ang at isang medyo malungkot na balita mula po rito sa K5 News FM, San Santiago. Okay, so how are you guys? Today's Friday. Ano ang gimmick?
3: Buti na lang yung bahay namin, walang kisame. Oh, diretso lang eh. Walang kisame, at least wala nang daga na akyat doon.
1: Oo, oh,
3: hindi na mahihirapan.
1: Ganun talaga. May mga nagtatagbuhan sa kisame kapag yung kisame, may kisame.
3: Kaya sabi ko, wag nang palagyan ng kisame yan. Para kita mo lahat, mga kakripay. Kasi siyempre, ang talagang pinakano naman sa lahat, mga kakripay, safety first.
1: Yes.
3: Ingat lang palagi.
1: Alright.
4: So, na-intriga ako sa, ano, sa balita dyan sa Tacloban, no? Dahil puro mga masasarap na pagkain yan. Beefsteak at saka filet, no?
0: Oo nga, Sir Martin.
4: Sa tingin ko, sa tingin ko, baka butsa yung baboy na ginamit na bumubed na yun na kakaibang Tacloban.
0: Baka na ano yun ng catering eh, kasi atrasado na ng iserve, alas 9 na ng gabi. Pero
1: anong luto?
0: Hindi sinabi kung ano ang luto ng baboy. Yung chicken talaga na kulay green na raw, yung laman. At saka maasim na yung lasa.
4: Ay.
3: Baka madaling araw pa niluto yan, tapos nakulog.
0: Yun, tama yun, nakulog yun.
3: Diba? Gabi pa sinerve.
4: Malaki naman yung ano, yung contribution sa mga parents, di ba?
0: 1,850 at ang contribution, tapos pakakainin daw sila ng panis na pagkain, tapos late na, alas 9 na ng gabi.
4: Oh, pati sa pagkain, may corruption, no?
1: Pinagsama ng breakfast, lunch, at dinner.
0: Posible.
3: Pero actually, kung bibigyan natin, kung titingnan natin yung kabilang banda, posible ring hindi naman nila sinadya yun. Kasi syempre negosyo nila yan eh. Catering eh, sino man namang gusto na malugi sa negosyo. Kaya lang, kung ganun na rin na gabi na pinakain ng agahan, hindi na agahan yun.
0: Advance, baka advance breakfast siguro yun.
3: Oh, yeah. Okay.
1: Say goodbye. Unahin na natin ang K5 Palawan. SM, go!
3: Sige. Bago sumakit yung ulo natin at yung sikmura natin, dahil nagugutom na ako sa kwentuhan natin. Kita tayo sa Lunes na, mga ka-K5. Advance Happy Father's Day sa inyo, mga pogi.
1: Happy Father's Day! Day, everyone.
0: Happy Father's Day.
3: Father's Day na sa Friday eh. Ay, sa Sunday, di ba?
0: Sa Sunday.
3: Dito po sa Puerto Princesa, syempre, the city of the living God, lalawigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Santiago.
1: Okay, thank you very much, K5 Palawan, K5 at Tacloban, K5 Kevin, go ahead.
0: Okay, mula dito sa K5 News FM Tacloban, magandang-magandang araw po at happy weekend para sa inyong lahat.
1: K5 Madin!
4: Wala naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of God and Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong Bultag! Kanatuntunan!
1: Thank you guys! See you again on Monday! Mula to sa K5 News FM Santiago, K5 Conrad de los Reyes. Happy Father's Day!
5: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himi.
0: Oras mga K5, alas 5.50 na. Aging kausan nato ng K5 Cagayan de Oro, K5 Santiago, ng K5 News FM Palawan. Anaton K5, kumustahan?
5: Timur Asidre, laging handa.
0: Adiri maya nga panahon, madangat na mga ka-K5. Anaton DTX 500 Morning Newscast. Kundiin, wow, Halton Sports Balita, Alex Iyala ha. The tennis star Alex Iyala penerde and world number 2 hinusa nga torneo didto ha Germany. Samtang may daan na porsyon, dako na nga porsyon han Borongan Maydolong Road. Amo an ginabrihan na han DPWH.
5: Umagang puno ng sayat kulay ng
0: pa. May dalawat kita update. Diri pa man ngayon klaro kung hinuit presiding officer hiton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Oras mga ka-K5, alas 5.51 na.
5: Oksimera si Dre, sa balitang happy. Tara na, sabay-sabay nating.
0: Okay, kadiantaan na magiging kahimtang hanaton panahon antes kita magtapos mga ka-K5. Badin hanaton linya, Sir Ruel Montesa. What's our weather for today?
3: Maupay nga aga, sir. Kansugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Kanan mamati hanira mga radio. Di yan natin ulagway, natin panahon para yan ang anlaw han Biyernes, ika-19 kadlaw han Hunyo 2026. Maupay na yung patro na Barangay Libertad, Palo Leyte, ang nahalang-alang Leyte. Natin minayo yung minahal nga Provincial Leyte, padayon kita makakaabat in good weather yan ang anlaw, labot lagod man in tigdaay nga pagtaritingan ang pagdalongdog labi niya na kulapos sini na gabi may tungod kay tungod lagi hapon na Mr. Liz basar liwatan pinakabago nga satellite animation ang pag-asa waray ta nakikita nga may mga LPA o sino bagyo sa Cubiton Philippine area of responsibility yana ang anlaw. Pero hagawas kaluoy sa Diyos ang low pressure area nga atong ibabantayan o sana nga tropical depression nga kanina na alas 3 sa magahon na nakatnasipatan ini na may karayon nga 2,060 kilometros sinilangan ito ni Eastern Visayas. Ini nga tropical depression nga ito pagawasan Philippine Area of Responsibility posible ini sumakumbuwa Sabado diringan ni Domingo at pagtatawagon ini nga Francisco nga diri ini naasahan nga makakalan pol bisan din nga parte taton nasod. Apag kaya na, waray ini ipikto bisan gihap din nga parte taton nasod. It nagdudominar gudlaya na ang Easterlies nga piktado ang Southern Luzon, Central Luzon nga Visayas. At kabukusan, asahan lang gihap ni masira ka panahon niya ng anlaw. Labot lagot manintig na ay nga pagkuran ng pagdalugdog, labi na niya na kulupusino niya ng gabi.
0: Okay, damang salamat, Sir Ruel Montesa, hanimo weather update.
3: Damang salamat, kan maupay nga aga, Leyte.
5: Gising!

0: Pahabol din ang adikan Tristan Wyatt Gulay. Mao paliwat nga morning para imo, Tristan. Adiri maya nga panahon mga K5, madangat na ang aton DTX 500 Morning Newscast. So garon talaan yan aton pagkarampang yan ang Biyernes nga adlaw, June 19, 2026. Yeah, yeah. Igin kausan na aton ang technical side, ka K5 Ray ngan ka K5 Robert. Ang aran ni ka K5 Ogsemer Asidre, ako'y ka K5 Kevin Shusana, parahan kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lagdan, mag-D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto, wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
3: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
5: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag-D3 Bio araw-araw.
4: Nang gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na limang beses na mas mataas na produksyon ng CCK, kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
3: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo, todas sa D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
6: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio Health News.
4: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid. isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
6: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6:01.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.

0: Sunod na semana.
1: Nga nato naman, balitang wow, babay has Spain nagpakangulangula para makapanimulos han binibisyo han PWD.
0: Ato naman, balita entertainment, comeback is real. He Chris Lawrence, diri na kakaragon and second chance nga iginhatag haniya ex nga hi Katrina Halili.
1: Nga nato naman, balita paugnatan kusog, Alex Ayala pinerdi ang world number 2 Haberlin Tennis Open ha Germany.
0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan Biyernes, Hunyo 19, 2026.
1: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
0: Ako naman ka-K5 Kevin Shusana.
1: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikitaan gihapon kami din man nga partehan kalibutan. Ipinagihan amon YouTube channel, TikTok ngan Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
1: Ngan detalyehan aton mga balita.
0: Abrihantan aton mga balita. Security guard Haharo Leyte arestado han mga otoridad kahuman marikopuhan hin Shabu. Parahan detalye ka K5 Roger Tilana. I-K5 mo.
2: Paslak yan na ano sa nga security guard mahuman nga maristuhan mga otoridad nga makuhaan hinggil aligar nga Shabu didahang gindumara nga bypass operation a barangay Kanlawaan Haharo Leyte kakulop alasiti imidya ito naga Hunyo 18. Ang naaresto nga suspek ingi kilalahan polisiya kan alias D, 42 anyos, inasawan ng residente han barangay 4, poblasyonan maong abungto. Din ang operasyon, nakumpiskar tikang suspek anupat kapakiti hinggi naligar nga Shabu. Lakip na gihapon ang 500 pesos nga ginggamit kumubay basta money. Dungan naman nga gindumara han mga operatiba han pag-imbentaryo han mga narecover nga ebidensya dito mismo sa lugar han pag-aristo. Katumangan mismo han mga testigo subay han mandato han balaod. Hapag yan na ginandam na han pulisiya han natubangon nga kaso han suspitsado daragtong pakatalapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Parang DTX 500 Morning Newscast. Ini, Hika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirang Visayas. K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, tupad at tuloy pasada program ginunsar Harihion 8. Ka-K5 Carlo Arisgano, IK5 mo.
3: Iginlunsar ang Department of Labor and Employment sa Eastern Visayas ang tupad tuloy pasada program agud maghatag inbulig pinansyal ha sobra 1,400 nga mga benepisyaryo ha sektor han pampubliko nga transportasyon nga naapektaran han pag-umentohan presyo han lana. Ini nga programa in kaparte han Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ha ilaruman Executive Order No. 110 para maprotektaran ang panginabuhi ang mga driver nga masiguro nga magpabadayon ang serbisyon panakaya na ha publiko. Sumalakan duli 8 Regional Director Dax Villaruela panuyuan hini nga madugngan ang kitahan mga driver nga iba pang kasugbong ha transportasyon na nga ginkukonsiderar kumo backbone han lokal nga ekonomiya nga pag-ius ha rehiyon. Subay halistahan nga igin-endorso han Land Transportation Franchising and Regulatory Board magtatrabaho ang mga benepisyaryo in unum ka oras kada adlaw hasulodin 20 dias kundi inhirain papasweldohan basaran pinakahitaas nga minimum wage gagin papatuman din hiha Eastern Visayas. Nag-alukar ang gobyerno hin maabot 14 milyon pesos para hininga proyekto nga ginlalaoman nga ighahatag ang sweldo han mga driver hasahan o ikaduha nga semana han bulan han Hulyo. Ngan para han DTX 500 Morning Newscast ini ka K5 Carlo Arisgado para han kampyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na sudan na Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: Apagpadayon na aton mga sumatik ang dinhi aton dapit benepisyo o baloran benepisyo tikang ha PhilHealth para han mga pasyente hin dengue. Inumintahan ang balor hini para ang detalye ka K5 Kim Soriano.

0: 5 mo.
1: Manalauman han mga miyembrohan PhilHealth ang kadugangan nga kantidad din benepisyo para mga pasyente nga may da dengue. Para mga pasyente nga may da dengue fever, makakakarawat na hirahin 19,500 pesos nga benepisyo, tigang ha 10,000 pesos nga kantidad han una. Ang mga individual naman nga makaka-experyensya in severe dengue in may da nira makakarawat nga 47,000 pesos nga benepisyo nga anay 16,000 pesos la. Kauguran nga nagkakaadahin dengue ang mga kabataan nga may edad 5 nga da 14 anyos kundi in common ini nga sakit pero kun mapabayaan in may dara ini nga kadelikadohan nga pwede maginhinungdanhan organ failure, internal bleeding o kamatayon. Sumalakad dayan Catherine Ablaza, Information Officer and PhilHealth Tacloban, waray pa eksakto nga medisina nga makakatambal ha pasyente nga may dengue. Pero matatambal naman ini, ipinaagi itong supportive care o pagbantay ngan pagpatumar hinangay ng medisina para hanhira nata.
2: Actually po Sir Kevin, waray definite nga medicine o antiviral nga cure para ha dengue. Ang treatment po hini is at tinatawag nga supportive care la. Kundi in, mamanage ang fever, kaya importante nga magpili gudhin tama nga medicine para ha fever.
1: Samtang ang dengue awareness month naman ing ginoobserbaran kada bulan han Hunyo nga may panuyuan nga maedukar ang publiko bahin ini nga sakit ngan makontrol ini para maibanan ang ihap han kaso han dengue. Para ha DTX 500 Morning News kasa ko ka K5 Kim Soriano para ang kapir nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bukus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
3: Kadugangan pa nga balita lokal, 57 kilometros San Basay may dulong road ginabrihan na han DPWH ka K5G na Pilenyo IK5 mo.
4: Ginabrihan na han Department of Public Works and Highways o DPWH 8 ang 57 kilometros han Basay may dulong road nga nagkokonektar ha mga probinsyahan Samar ngan Eastern Samar ngan magpapadagmit han biyahe ha Tacloban ngan Burunggan. Sumalakan DPWH Regional Director Edgar Tabacon, maabot na ha 1.73 bilyon ka pesos ang naggastos tikang ang kabukusan nga budget nga 3.16 bilyon ka pesos agud masemento ang kalsada hadapitan Eastern Samar ngan Basay Samar. Iginpapatapon hini nga kalsada ang duha ka oras nga biyahe tikang Tacloban tipakatuha Burunggan kumpara ra upat ka oras handaan nga ruta. Ginlalauman nga dako gihapon ang maibubulihin nga proyekto komo alternatibo nga ruta han mga sarakyan ha oras ito makusog nga uuran kundi in agsob nga iginsasadhan ang publiko ang Buray Taft Road duruthin mga landslide. Nagpasarig naman na ahensya nga ini nga bago nga highway in makakabulig ang pag-uswag ang turismo ang ekonomiya sa rehiyon tungod kay madali na la nga makakakadto mga sikat nga parasyadahan sugaran sa Houghton Cave ngan Balantak Falls ha Basay. Para ha DTX 500 Morning News cast ako ka K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad ng Tacloban nga nabukos sa sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: Alas 6:11 katapusan nga balita lokal. Naghabubo ang produksyon han humay diniha Eastern Visayas. Didahan siyahan nga quarter hininga tuig. Ininsubay han datos nga ginpagawas han Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sumala na sabi nga buhatan may ada 14% ang paghabubo han produksyon han palay didahan first quarter. Han una nga tuig may ada 240,000 metriko tonelada ang palay production pero hanya na nga tuig in may adala 205,000 metric tons. Pero nagsiring ang PSA nga diri ni angay kabarakan kay may damang ging kukuhaan nga iba pa nga suro kinhumay. Didan mga probinsya din niya Eastern Visayas ang Leyte ang nagpapabilin na nangunguna nga palay producer na kundiin sobrahin katunga. Hiton humay din niya Eastern Visayas in tikang ha probinsya han Leyte. Hansyahan nga quarter ang Leyte ay nakagproducer in 115,000 metriko tonelada han humay. Nasunod naman ang Northern Samar na may ada 39,000 metric tons. Ngan ang Samar ay nag-iikatulo na may ada na himo nga 20,000 ka metriko tonelada o 10% han output han Eastern Visayas. Oras alasay, stress na mga kakay-five, anaton, sumat lokal, iging padangat haton han DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagi han DTX Coffee Mix.
3: Samtang, lagos naman kita haton mga balita regional, unahon tayo itong K5 News FM Dumaguete. 8.2 milyon pesos balorhin ilegal nga droga na rekopuhan Negros Oriental tikanghan Enero tubtubyan nga Hunyo ka KFEB Rufa de Vero IK5 mo.
5: Inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Negros Oriental na nakupis ka sila ng 8.2 milyong pesos na halaga na pinaghinala ang shabu mula January hanggang June 2026. Ayon kay Provincial Chief Elmer Ebona na ang tagumpay na ito ay bunga ng malapit na pagpagtulungan sa pagitan ng PDEA at ng Philippine National Police sa buong probinsya. Sa kabuuan, mahigit 1,200 grams sa ilegal na droga ang na-recover at 15 suspect ang naresto sa mga operasyon. Binigyang diin ni Ebona na pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ang susis epektibo ng pagsupo sa ilegal na droga sa Negros Oriental. Sa kasalukuyan, patuloy ang kampanya ng gobyerno upang matiyak ang kaayusan, kapayapaan at seguridad sa komunidad laban sa mga ilegal na aktibidad. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang ato naman kita, K5 Cagayan de Oro City. Usang ex-convict nga nasintensyahan na inihad to habutuan ada mabalik ka karsel kataliwan maaresto habay bust operation kundiin nakuhaan hiya hinsyabu. Parang detalye ka K5 Jonathan Sabanal i-K5 mo.
6: Balik kulungan ang ex-convict na si Chikini alias Bugoy, 34 na taong gulang, nauna nang naaresto sa Butuan City at sintensyahan ng 6 na taong pagkakakulong matapos itong muling madakip sa drug bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit Team 2 kasama ang PDEA Region 10 at Cagayan de Oro Police Office bandang alas 2:59 ng hapon, Hunyo 27 ng kasalukuyang taon. Nakuha mula sa suspek ang tinatayang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos, isang digital weighing scale at 1,000 pesos na bypass money. Sa kasalukuyang, nakapiit na ang suspek sa Maharlika Custodial Facility at nagaharap sa pagungkasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165, One Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito po si K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon na balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Katapusan nga balita regional, kwantiton linya, han K5 News FM Santiago. Nurse arestado tungod han droga hasulod mismo han ospital. Ka K5 Mayla Ballinana, i-K5 mo.
7: Dimas Rejas ang 32-anyos na registered nurse ng Cagayan Valley Medical Center matapos masamsama ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Cagayan.
8: Kinilala ang suspect na si alias Noel, empleyado ng CVMC at residente ng Barangay Libertad, Abulug, Cagayan. Isinagawa ang operasyon sa loob ng ospital na nagresulta sa pagkakakumpiska ng ilang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na humigit kumulang 5 gramo matapos magpanggap na poster buyer ang mga operatiba. Batay sa PDEA, aabot sa humigit kumulang 34,000 pesos ang halaga ng nakuhang droga. Dahil dito, maaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang wala pang pahayag ang pamunuan ng CVMC hinggil sa insidente.
7: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Mayla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Oras mga ka-K5, alas 6:17 na.
9: Balitang National!
0: Balitang National! Sumat naman ang magkalinlain ng parte ang aton nasod ging klaro ni Senate President Sherwin Gatsalian nga waray panira natutudlok kon hinugod ang magiging presiding officer pananglitan magtikang na ang pagbista o impeachment trial kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Ininhi atubangan han pamahayag han unang adlaw ni Senador Panfilo Ping Lacson nga Senador Francis Escudero amo ang natudlok nga magiging presiding judge. Sumalakan Gatsalian tubtubyana waray panira pag-iristoryahe kun hino ang magiging presiding officer han Duterte impeachment trial. Hapag kaya na sumalakang Gatsalian kay hiyaman itong Senate President hihalagi hapon it nagpre-preside bisan kun may ada na nira pag-iistoryahan kun hinugod itong aktual nga magiging presiding judge didan nasabing aktibidad. Igin pahayag hapon ni Gatsalian nga an 90 dias nga preventive suspension ng Sandigan Bayan kan Senador Jinggoy Estrada amoy may ada epekto tungod dinhi kay suspension.

0: Jennifer Bongo nga iya nala igpapa sa Dios aniya kabubuhason mahumanan mga sumat nga nagpagawas nahin warrant of arrest at International Criminal Court kon ICC kontra iya. Gintagan hindoon han senadora nga an iya bugos nga kinabuhi inwaray niya gintalapas nga bisan ano nga balaod nganwari gihapon hiya kalabutan didahan mga operasyon han kapulisan han nag-aging administrasyon. Inin mahuman nga mag-post hi Davao City Representative Paulo Pulong Duterte haton Miyerkules kundi in sumala iya may the highly reliable source nga nagsumata iya nga may da na arrest warrant an ICC kontra kanggo nga duha pa nga anay opisyal han PNP. Dayon naman ini nga ginpanhimuahan DOJ, PNP nga NBI nga nagsiring nga waray nanira na waray panira nakakarawat nga anuman nga opisyal nga dokumento o komunikasyon tikang ha ICC huunong han maong nga waranta.
1: Paradita International. International.
2: Oras alas 6:20 nga di naman kita naton mga balita halang yaw nga labnasan. Igin pahayag ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi kinahanglan nga pakusgon han iran nasod ang kapasidad pagdepensa nga baguhon an ira pacifist posture tikang han World War II agud masiguro nga waray bag-o nga giyera nga matatabo sa rehiyon. Igin saysayan opisyal nga lakip han ira mga pitad ang pagpakusog han alyansa habot nga han Estados Unidos nga iba pa nga mga nasod upod na ang posible nga pagbaligyahin mga armas ha 17 nga mga nasod lakip na ang Pilipinas. Suportado ni Koizumi ang plano ni Prime Minister Sanae Takaichi nga baguhon ang Article 9 han ira batakan balaod nga igindidiri ang giyera sugad man ang pagkaadahin formal nga militar tungod han mga tarhog ga seguridad han rehiyon durot han mga pagtarhog han China nga North Korea. Haluyohan pagkonsiderar han ira buhatan ha mga pitad militar han China kumo gidadakoy nga pag-ayat ta seguridad. Igin patapod naman ni Koizumi nga abri ang Japan hindayalogo ha Beijing kon pagkikinahanglanon samtang gindoble naman han administrasyon ni Takaichi an ira budget para han depensa ngadto ha 2% han ira gross domestic product agudig padayon ang pagpalit hinbag-o nga mga kanyon, missiles ngan mga drones para la maprotehiran ang Iran nasod.
0: Katapusan nga balita internasyonal, nagdudulom ang kalangitan han Moscow mahuman palaprakan hin masobra 200 nga mga drone han Ukraine and Russia. Ini ang ginadakoy nga pag-atake ha Kyiv kundi 17 katawo ang nag-angkon hin karamtan halawas ngan usa naman ang namatay ha sur nga dapit han rehiyon ha Rostov. Sumrakan Ukrainian President Volodymyr Zelensky ininbaton nira pag-atake han Russia nga nagresulta hin kasunog han usa nga sikat nga simbahan ha Kyiv. Matungo dini temporary wa ginsadhan an upat nga dagko nga airport ha Moscow kundi inmabot 500 ka mga flights an kansilado nga nadilatara. Haminsahin ni Ukrainian Foreign Minister Andrei Sibeha ha mga taga Moscow nga nagpapakian na kung ano ito natatabo. Inin matungod han mga desisyon han ira kalugaringon nga nasod ngan upat na katuig nga nagkikigera kontra ha Ukraine.
2: Alas 6:22 sa aton sumat halangyaw, igin padangat ha aton han Klinika D3 Bio. An may ada vitamin D3, sugad man virgin coconut oil, Klinika D3 Bio.
1: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Samtang hato naman na balita negosyo, ginkumpirmara han Department of Energy o kon DOE nga dako itong chance in pag-ubos han presyo han petrolyo sunod nga simana matungod na nagpapadayon nga epekto han pagkauyo na han Estados Unidos ngan Iran. Igin pahayaga ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, gindalauman nira nga mabalik ha 70-80 pesos kada litro ang presyo han mga produkto petrolyo ha mga gasolinahan. Subay ha presyo yan ha mga lokal nga gasolinahan din niya syudad han Tacloban. Ang presyo han diesel inada pa 75 tugtog 90 pesos kada litro. Samtangan gasolina naman inada 72 nga dahan 93 pesos kada litro. Nalaom naman ang opisyal nga kung magpapadayon ang sa isinta kaadaw nga compliance period handuha nga nasod, imposible mahibalik ang presyohan lana nga to ha pre-crisis level nga dala 50 kutob sa 60 pesos kada litro. Samtang kaluhiniya, ginsiguro naman han ahensya nga nagpapadayon lagi hapon ang

0: na pagbantay ha presyo, lakip na ang pagpatumana, 100 pesos nga fuel subsidy para masubra sa 6,200 nga mga driver ng PUV, habugos nga nasod.
1: Balitang Wow!
2: Anaton balitang wow, ipapadangat haton han, extend food supplement for men. Totoo ini nga pagmaladilihensya. Usa nga babayi dito ha Espanya ang nakapahimulos han iya disability benefit. Han magpakaangul-angul hiya. Ini nga din ha lady, angul itawag dito ha amon ngula, nagpakangula-ngula, di nakakayakan. Pero mamay ka nga, waray na hiya makakayakan hin 16 anyos. Hi Eva ay nagtatrabaho ha usa nga supermarket ha Andalusia, Spain. Nagtikang ang pagbinuwa ni Eva han madiagnose siya hin post-traumatic stress disorder katapos nga pagsulungon hiya hin usa nga customer. So naging buhat, nag-arte hiya nga di na hiya nakakayakan. Waray nagawas nga pulong o sound haya baba para aprobaran han Social Security Office aniya permanent disability pension. Ang kasuhan babayi in nagkamayadahin review kada tuig. Hasta nga naobserbaran han insurance company nga may adaman ni tinuyaw didahan record san babayi. Mahitungod din nagkuha hin private detective ang kumpanya para igmonitor, bantayan ang mga giyos ang babayi. Ngan dito na nadiskubrihan nga nakakayakan ngay an ini ngan diri tinuod nga angul o ngula. Para makakuha ang ebidensya, nagdisguise ang detective nga nagpakianah babae. Klaro ang baton o ang pagyakan ni Eva. Pero diri ini maaram nga iginre-record han lalaki ang ira pag-istorya. Dako nga rason han re-evaluation han kaso han babae ang naging testimonya han detective. Igin pakita ang video nga maupay nga nakikihimang raw, nakikigmarites ang babayi ha ibang tao. Tungod ang pagbinuwa ni Eva, sinampaan hiyahin reklamo han insurance company. Papabaydon gihapon han kompanya ang pensyon nga nakarawat ni Eva hasulod hin 16 anyos.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Alas 6:26 na para ato na Balita Entertainment. Comeback is real. Chris Lawrence diri nakakaragan ang second chance. Haiya ex nga hi Katrina Halili. Ato chika ni K5 Maring Louie. I-K5 mo.
3: Comeback is real. Chris Lawrence diri nakakarago ng second chance. Haiya ex nga hi Katrina Halili. Bonggangan may pakilig effect and comeback kan R&B singer ay Chris Lawrence kanan niya anay jowa ni Katrina Halili. Mahumanig sumat nga diri na niya kakaragod pa ang second chance kung magbalik man hira. Haya interview pa kulup emosyonal nga nagpasalamat ni Chris kan Katrina tungod han ira abring relasyon para nira co-parenting setup para nira anak na hi Katie nga may da mild autism. Nagtikang ang kiligin mga netizen sinahan na bulan ng Abril mahumanan ira reset trip tikat mo palawan bisan kun haya na inuray pa nira formal nga label nga nagpapaasawa laanay hakada tagsa. Hakatapusan, nagbili ni Chris ang emosyonal nga mensahe para kan Katrina kundi nagpasalamat iya ha bagong oportunidad ng pagtapod nga diri na sasayangon ini nga second chance. Para Showbiz News, ako yung K5 Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, hasudan ang Tacloban ng Bugos sa Sarangang Visayas, K5 News FM.
0: Mga K5, ang Balita Entertainment, indoor taiwan DTX sa Beauty Soap, kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
2: Oras mga K5, alasay is 28.
1: Sports.
2: Nagrarangat siya na he Filipina tennis star Alex Iyala. Aroma may ba naman ang world number 2 nga he Elena Rybakina. Ang iya ginperde, didahan second round ang gindudumara nga Berlin Tennis Open Championship dito ha Germany. Ang score 7-5, 6-4. Dako ini nga kamalampuson para kan Iyala kay ang ikaduha hakalibutan ang iya ginperde. Hinungdan hini nakasulod ha quarterfinals hi Iyala pero madigon liwat. Amunit babantayan niyan nga gabi kaya nigkakaatbang ni Iyala didahan na. quarterfinals Amuan World number 6 na si Elina SB Tolina. Anatoni Sports Update in Durot Haton Han Mighty C, the alkaline vitamin C, nagpapadigon han resistensya an Mighty C. Mga kakay 5, iyo pa na nabatian ang katukiban ng aton mga notisya ha DTX 500 Morning Newscast kanang adlaw. Biyernes, Hunyo 19, 2026.
0: Ako'y kakay 5, Carol Medino.
2: Ako naman kakay 5, Kevin Susana. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan na siya darang takloban, ngan bugos na siniragan Visayas.
2: K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, 103.1, K5 News FM, K5 News FM.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
10: Kada?
11: Nga naman matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
10: Nga naman.
11: Sumala sa mga pagtuon, kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mo'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
10: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili, masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
11: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
10: No.
11: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
10: Oh.
11: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
10: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
11: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
10: Yes.
11: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
10: Correct.
11: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
7: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
11: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
10: Correct.
11: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first B. based ang mga kagam.
10: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo doka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
11: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
10: Yes.
11: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud pug ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede ra man unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o ni gani Bisura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
10: O diha pa dyo, Dok. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3, dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
11: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud Sir GP.
10: Kay mandili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
11: Dili na siya padaghanay Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
10: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
10: Dili abusuhon.
13: D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtay, hinay nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
15: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
16: Oras sa K5 News FM, alas 6:36 na oras. Ginpadang at tayo ang DTX 500!
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
19: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro, Melos Pueblos.

0: June 19, 2026. And then yung K5, Edward Sanyagan. Welcome, hindi ngayon kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga inigugmag kong mga manmaratihabugos nga sinirangan Visayas, Dinia, Sudan, ng Tagloban? Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba kamo mga K5? Sige na at magkapag-remedyo at magkatipag-remedyo pala. Ano niyo ginante mga remedyohon niya ng adlaw? Kung baga nakaremedyo na kamo hirahin, ano niyo bagay kinkaremedyo? Kung baga mag-remedyo pala, hin-o. Ito niyo bagay kakaremedyo. Kung baga sige na at remedyo, hin-uliwot. Ito niyo bagay kinkaremedyo yan ng mga tak na mga K5, ha? Ikaw, K5 Edward, nakaremedyo na. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadianay kita mga K5, itong magiging kartad itong panahon. Kadianay kita itong binabantayan naton nga bagyo, naging bagyo na ini mga K5, tropical depression. Pero gawas pa yun nga Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 at mga gahon. Ining tropical depression. In ginbabanaban nga nahimumutang harayo. Nakatuha 2,110 kilometers east hiton Eastern Visayas. 2,110 kilometros sinirangan Visayas mga K5. Iton kakusgun nga hangin 55 kilometers per hour Harania Centro. Ngan pagsubasko nga 70 kilometers per hour. Nagios ini mga K5 pa west at 15 kilometers per hour. Samtang itong Esterlis padayon nga maapektuhan it Central Luzon, Southern Luzon, ngan Visayas. Yan ang adlaw, ito na Biyernes. May tungod din ito, Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, may maropa. Ngan Bicol Region, may mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Ito na ito, kalangitan. May tungod paghihapon, Esterlis. May naghihapon, probability. Hinin nga patsarang puno-puro, dirisandag nga pagtarahiti, pakalas lang mga kakipayam ngang paguran, ha? Ito na ibang apart, ito na ito, nasod, apiktado itong localized thunderstorm. May naghihapon mga higayon nga magiging partly cloudy. Ito nira kalangitan niya ng adlaw. Para aton mabiyahi hakadagatan, ang aton mga biyahidor hakadagatan, mga inter-islands nga mga biyahi. Opod naghihapon mga K5, ang aton mga mangirisda nga mapalawod or aton halawod yan ang mga tak na mga K5. Or tibalik palatik ang halawod, yan. Aan itong forecast, itong coastal water condition, yan ang adlaw nasiring didi. Itong Visayas, magkaka-experyensya kita ng slight to moderate lang nga magiging kartad. Ito na itong kalalawdan, pinakataas nga balod na sa ringit pag-as, hayra baga pagtansya. 1.2 meters lang mga kakifay, pero ito na itong temperatura. Ito na itong temperatura, magmumula yan ang adlaw at 34 degrees Celsius ba daw? Pero itong heat index mga kakifay, pwede umabutin 40 degrees Celsius yan ang adlaw. Ang pinakabubong at temperatura, baga inabat ba niyo kanina, mga pasado alas 6 o mga 25.2 degrees Celsius. So, bahini nga datos nga itong kitatamdan, tigang hapag-asa, weather station, ha Science Garden, ha Diliman, Quezon City. Anadon adlaw, yan ang adlaw. Sumidlit, nagpakita daw, may mga purupurong adampo kakalangitan, mga kakipay ba? Pero anadon na sunrise, yan ha, alas 5.28. Ngan matutunod, liwat ini mga kakipay, yan alas 6.27. Dini Hatakloban! Medyo may pagka-cloudy ito naton na panahon do nagpakita at haring araw or ilagod man hiya baga makapangusog pa mga K5. Cloudy! Ito naton na temperatura yan ang mga tak na 27 degrees Celsius. Ito air quality para doon mga naman mag-exercise yan ang mga tak na nga gawas outdoors, okay? Ito naton air quality yan ang aga fair. Ito cloud cover liwat mga 80%. 80% at atong kalangitan in natatabunan mga kakipay itong dampog, ha? Mapakyan na kamo Duarte ano't baga chance itong napatsara nga pagdarahitingan paguran yan ang adlaw. Nasiring din eh, may dala mga 20%. Yan, itong chance at patsara nga pagdarahitingan paguran yan ang adlaw. Magbabarobal yun in panahon nga danay magiging madampog, madalumdum, daniliwat baga magiging masira, ha? But generally, yan ang adlaw ito na Biyernes mga kakipay. Thanks God it's Friday, June 19, 2026. Magkakada kita mga kakipay in fair weather condition. Oras mga kagipay pala sa East 42 na. Oras nga gimpa na nga tayuhan na Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga kung din dito ni mapapalit ang mga dekalidad ng mga produktong herbal, sugadhan DTX500 ang pinaka-superior nga source and antioxidant. And a mighty CD alkaline vitamin C and ang Klinika D3 Bio. And vitamin D3 nga made of virgin coconut oil. Ngan siyempre ang sikat na nga kape. Iyan na nga mga panahon ang kape nga nakagkape ka na detox ka pa. Ayog ganyan yung halimti ha. DTX Coffee Mix. May pinuga nga dahon na lang palaya. May the sugar cane nga punuhin antioxidant nga. May the chia seeds nga punuhin fiber mga kakipay. Mabulig paglimpyo ito na itong digestive system mga kakipay. Ha? Ngan ini nga tanan nga mga produkto na available. Hanga tanan nga mga branches and Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Din yung Tacloban, adan na himumutang itong Ira Clinic, Avenida Veteranos nga mga dalan, na aandiyas na itong main gate, main entrance. Itong Divine Word Hospital, mga kakipas. Oras na 6:43 na oras, gimpadangat tayong extend food supplement for men. Kukulangon ang usak around kung ikaw ay naka-extend food supplement for men. Labi na aton mga kalalakinan, kasi mga kalalakinan nga pakusog, inang trabaho adlaw-adlaw. Or yan na, kay Friday, itawag itong iba, Flyday, mga kakipaib. Kinanglan niyo mag-take and extend food supplement for men para ang partner, himisis, magin malipayon kay sufisyente ang kusog nga imbaga magagamit, mga kakipaib, ha? Kakipap Edward, kinagremedyo ka naman. Yan ang agahon ninin Biyernes. Anong imo baga binirahan yan ang aga? Well, para baga alternate naman, diri masumo, okay? Diri kita agawas, pakaremedyo yan na. Waray ko maubos ang 1 cup of rice. Magutiay nga baga salinsalin. Baga nagsinalinsalin ka pa, Edward. Open na lakit baga takal. Hitan ira kanon yan na. Hindi nagudamo, mga kakipap. Diri masyado ka mabuga tinintiyan. O, okay, kakulop liwat, bunay, manok, and paningod to Chinese lumpia, fresh Chinese lumpia, pangiklo, fresh Chinese lumpia. Baga magiging unfair kita at kalugiring kung baga di kita matilaw, hininlinaga nga baka, mga kakipay. Sanglit yan nga aga, mga kakipay. Linaga nga baka, purbida, mga kakipay. Amo ganit sinisiring while okay pa, kaon kita, basta in moderation. Ipaunan uman natin may enjoy inin atong pagpinakabuhi, mga kakipay. Kung magikinaon lang kita permin budo, bulad, hipon, lawlaw. Okay? Or i-deprive natin at kalugaringon hiton mga pagkaon nga kuryag natin kaunon, mga kakipay. Basta la in moderation. Ngan dapat variety hiya, mga kakipay. Sumirin ka nga nga variety, nga tanan, nga klasin pagkaon, kakaunon mo. Nga tanan, nga klasin remedyohon, na remedyohon mo. Utan, prutas, isda, karne, yan, kanon, yan. Basta ipagdurot kanon ha, labi na inin mga process nga mga pagkaon, punuhin chemicals. Inin white bread nga ni mga kakipay, usang rason kung kaya nung nasaka inin aton mga blood sugar, dara kay inin nga mga refined nga mga ginagamit pa paghimon pagkaon, gulping nga nagahatag hin sugar, kung ikaw in nasukot kumaon hini mga kakipad. Yan. But once in a while, isa ring pa in English mga kakipad, indulge. Kay para ako, may the psychological effect at diri ako nakakakaon at karuyag kaunon mga kakipay. But ako na practice na akong tinatawag nga moderation. Kay samtang kita nga nagkakaedad, baga medyo napansin ko, baga naobserbaran ko, nahinay na aton baga panunaw mga kakipay. Yan ang aga, bumawi ako kay sumaka ko ang bukid kakulup, didiha may apitong. Nakaduha ako kabalik mga kakipay, naibanan ako in more or less mga 400 calories kakulup. Takaydaan ang kinaong kuhan aga, kuhan la, in kapaya and bunay mga kakipay. Pagkaod to Chinese fresh lumpia, pagkakulup, pagka alas 5 pasado na, ngiklop na ako. Chinese fresh lumpia gihapon. Tapos naibanan ako ng 400 calories kakulop duha kabalik nga to bukid mga kakipay. nga nak anay daw higop daw naman kita sa bahod baka. Oh, yan na nga aga gidaw hingkalagsi man sa bawo nga may daripulyo yung mga kaki five. Baga ayon lang kita baga pagin unfair hindi naton baga mga kalugaringon kay baga ano matpulos hinit pagpinaniguro naton pamilingin mumoy katapos kung bayad naton karuyag kaonon di kita nagpapakakaon kinagkakahadlog na kita mga kaki five. Wara ito problema, indulge in moderation and make it a habit or kaparte na itong imo sistema kada adlaw nga pagbabalhason kagud mga kagipan. Kaman kung ani kakaon, kung ani ka opisina nakakaon, sige tak para sorisudoy di diha opisina lakat-lakat. Bisan 15 minutes la para baga kay nalingkod ka nga ni dayon, baga mabug at hatiyan. Oras mga kakipay pala sa 6:48 na. Ano't mga balita kakipay Edward? Yan ang adlaw ba daw? Magiging hinungdan nalawat siguro init paghataas itong presyo hinin na bugas mga kakipay. Kaya nagpahayag itong Department of Agriculture na humabubo ang produksyon han humay hansyahan nga quarter first 3 months hinin na 2026. Itong late, amot numero uno nga producer hinin humay, di na sinirangan na Visayas. Anhadi, ang kaistorya ko pan mga taga Department of Agriculture, Nasering Hira, di na Eastern Visayas, may nakita surplus. Or kung paghihingadayan natin, yun ang tinatawag nga Food Sufficiency Index. Kung baghabugas at paghihingadayan, sufficient itong aton produksyon, okay? Kung ikukumpara mo luwatiya, itong aton consumption, okay? For example, kung nakonsumo kitahin 100 sacks kada bulan for purposes of academic discussion la. Oo, nakaka-produce liwat kita or sa katuig, sering mo na lang sa katuig na require kitahin mga 100,000 bags sinin na bugas. At na-produce liwat natin, sobra 100,000 bags kada tuig. Ito nga figure for purposes lang nga i-explica ra iyo itong tinatawag nga Food Sufficiency Index. Nga dapat mas drodamot at produksyon kontra itong aton ginko konsumo. Kay kon guruguti itong aton produksyon kumpara mo itong aton ginko konsumo mga kakipay. Ma-apply itong law on supply and demand. May tungod kay kulang it supply, hataas it demand. I-tendency iton niya at result iton paghataas it presyo, iton bugas. Amin itong mga kakipay, itong botsid ngun itong Food Sufficiency Index. Diri nga ni ini matratarin maupa itong aton gobyerno, bangin second quarter, third quarter, fourth quarter, magiging short pa kita itong aton produksyon itong humay. Labi na mga kakipay, nga may dakita problema nga ginaatubang, may tungod hini nga El Nino phenomenon, nga mapapaharuhalawig inin dry season, apektado inin supply, inin tubig, gauma. Kay the other day, handito ako uma, aging kaistorya ko, na akong bagaging kakapartner, hinin pag uma, hinin humay, nga ano, nakatanom na kamo. Sering niya, sir, waray pa, kay waray, tubig. Purbida, mga kakipip, mahulat pa kuno kita, hiton uran. Takasugod nga niya niya, nga na-uran, God, ba't pakalas lang, hindi rin baga halaba nga panahon nga pag-inuran, ano? Nga nagpagpapakatanom pa ba inira on time? And kung di rin magpakatanom on time, dakot implication hiton. Kaya kung di rin makatanom on time, mag-resulta itong gutom, hinin mga natapod na nasarig, hinin mga nag-uuma, hinin humay, mga kakipay. And kung madidelay itong cropping, mga kakipay, itong humay, hinin mga parag-uma, kadamaan hinin nagpapakautang, okay? So the more nga madidelay ini, madidelay liwat, itong ira pa kakwarta nga madidelay, itong ira pa kabayad. And may na mga nagpapautang nga nadidelay talaga nga ni pagbabayad, ginpapatungan pa kada adlaw, itong imo inutang nga kwarta mga kakipay. And the dirila ini mga kakipay, madilingan itong cropping hinin humay, inin supply apektado. And kung hataas it demand because rice is a staple food haton ng mga Pilipino. Damot di rin makasustener hinin ira kinabuhi nga di rin makaoning kanon kaya amun na araan naton mga kakipay. And papaliton manta at bugas bis ano kamahal kay bahala na kuno kunwaray sura. basta la may dabugas mga kakipay. Now, kay ano nga imo gayo ginuna kakipay Edward, dito nga imo balita yan na parte itong paghingulang production nito na bugas yan na humay din na isinirangan Bisayas. Kay siyempre kita nga tananan nga nga unhin na tinuon nga bugas. Ay, bugas kay pagwawotokon kahit yung mga kakipay. So kita nga tanan na kaon hito. Siguro iba, so kada ako naglilimit ako, hito na ako na rice consumption. But how about it ibang diri niyak ni Rakaya or bislawa ray sura, basta may bugas and then palit kila chichiria, saw-saw mun, so okay na. Amo ito itong bagada ko dida nga iristoryahon. Ngan, ini, ginuna natin kung mupanawagan itong gobyerno, aanon niyo pag-address ini nga isyo labi na hininti arabot nga El Nino phenomenon. Ano itong mga hihimuon itong mga lokal nga panggobyernuhan? Di na nasulod inin mga pakiana kung kumusta man ang mga gimpili niyo nga mga leader ha mga bungto. Ang mga konsihal, ang mga vice mayor, ang mayor, ano tira mga initiative para ma promote natin ini sector at agrikultura. Ta, kung ano yung mga pinili, kay Amonderodag ko nga ha, tagayuhan eleksyon, ano man, tumbaga pagpupulsan niyo itong haira. Kung yan na, di na nag-aaro-aringasa, kay anyway, inin mga butante, panmamaliton man lang ni kada eleksyon, pamiling kitang pamaagi, konti pa, unan kita nga makakuha, hining kwarta. Kay ay nakita ito paghingaday kung may the El Nino, ano't epekto ito haaton mga mag-urumang, na production hining pagkaon. Kay anyway, kada eleksyon, kwarta man lang itong giniristoryahan, waray naman iba. Ada hinumdumi kung kay anong di rin nagtatrabaho o waray ginihimo ito niyo mga leader o di rin maaram kung mag-aarag no hiram, resulta iton. Reflection iton, hanin mo pagpili, han naglabay nga eleksyon. Ang kahuna ko nga okay na ining aton mga irrigasyon mga kakipay, binisupply ba hining tubig din ha aton mga umhanan kay billions na ginastos itong gobyerno para itong aton ay mga irrigation facility mga kakipay. Billions, biling kalan 100 billion din ha sinirangan Bisayas. May ada mga 100 billion mga kakipay mga ginastos for the past 15 years. Pero amo lagi hapon ito problema, damo nga mga umhanan natin ino rin mga tubig. May danganig hapon na hireport haaton mga kakipay nga may adamang gininaguraran nga mga solar-powered irrigation facility nga rin na gumana mga kakipay. Baan naman ini nga aton trabaho mga kakipay. Ano pa't iba nga mga balita kay K5 Edward, yan ang adlaw, humagos kita nga to national anay. And in istoryahon, parte itong impeachment trial, ito na ito na Vice President, kakulup na kaadhan, tinatawag nga pre-trial conference. Ang mga magbabalao na House of Representatives, ang mga ma-assister haira nga mga private prosecutors, hining era mga articles of impeachment kontra itong aton Vice President. Nakatugi hapon ang defense panel ng aton Vice President. Pagpangulo ni Attorney Pua, itong lead counsel ni Vice President Sara Duterte para ng impeachment trial. Ngayon ang mga senador, okay, para pag dumaraon ang anong pre-trial. Kung natin mahibaro kung ano yung tinatawag nga pre-trial. Ano ba't nahinanaboy niya pre-trial? Kay sabi nga nga pre-trial, pre. Diba? O, kumbaga pre-elementary, kindergarten, saan ka mag-grade 1? Nakanikaan na itong pre-elementary. O, saan o? Oh. So, inin pre-trial, it both signon hini, saan o ka mo mag-atikang itong impeachment trial, itong vice president, magkaadaan niya itong tinatawag nga pre-trial. Ano ba't bod signo nitong pre-trial? Nag-aaragno ba inhira mga kakipay? Kaparte ba ini hiton pag pahibaro, hangatanan, hiton mga ebidensya, nga ipresentar, hiton prosecution? Okay, mga ebidensya, upod net, mga testigo, mga witnesses, nga era ipresentar. Hako baga pagkita, amit at nananabo, ha pre-trial o conference, hinin mga partido, ha panahon, hin may dakaso. It kaluyo amo gihapon isusumat nga daan nga amo init mga ebidensya nga amo ni representar iplaplastar amo liwat nini nga mga testigos. Iton amon ipipresentar pag kontra hiton mga testigos nga ebidensya hiton mga magbabalao the House of Representatives nga magseserbi as prosecutor hining impeachment trial hiton aton Vice President. San o tikangan iton formal nga pagbista hining nga kaso ni Vice President Sara Duterte. Baga amotak baga pagkaintindi hiton dida kay pag-abot tinin trial na proper, at least mag-aram na itong both parties kung ano nga mga ebidensya at ipresentar ngan kung hirahin nga mga testigos itong mga mag-aasoy. Maram ka mo yun yung termino nga mag-aasoy na matang ko ini, samtang nagtutubo ako, mag-aasoy, magsusumat, magtitestigo. Yan, sumalahan iya asoy, okay? Sumalahan iya pag-asoy. Yan, atong mga millennials ng Generation Z. May dinaliwat niyo mga kakipay bagong pulong nga baga na hibabaroan hinin iyo pamamati din niya kakipay. Oo, so nagdumaran hin pre-trial conference kakulop and ini and magpapadayon ha masunod pa nga mga adlaw. Now, hinot magiging presiding judge hinin impeachment trial hiton atin Vice President. Kakulop, ato na hingadayan nga baga na ang karuyagan mga magbabalaod ha Kongreso mga kakipay. I mean, magbabalaod ha Senado nga Anay Senate President Chis Escudero, iton magiging presiding judge. But nasiring si Senator Win Gatchalian, mga kakipay. Iton aton yan na Senate President. Nga waray pa ini actually, pag-iristoryahin, nga waray pa ini pag-desisyoni iton mga miyembro, iton Senado. Kung hinugod, iton baga magiging presiding judge sa hining impeachment trial, iton aton Vice President. Baga birubintaha hit si Escudero kay abogado mga kakipay. Nadlabot la, naging Senate President na hiya hinin aton Senado. Ha? Oh, so, waray pa klaro. Samtang! No, bag, kakulop, nagkanagit ng restorya with Judge Carlos Aguiles. Kung baga, ano gud baga magiging sitwasyon hini ano? Dina hitong pagpatuman, hitong two-thirds vote of all members, hit mga miyembro hitong Senado, kung baga pag magdidesisyon na hira, kung magiging guilty ba or not guilty Vice President Sara Duterte as charged sa nga iya impeachment trial. Considering Hibato de la Rosa rin na magpapakita din na maaram kita kung hain at iya whereabouts, Hijingo Estrada, senador pagad hiya but suspended hiya for 90 days, gin-suspend hiya sa Digan Bayan as a preventive suspension. Now, 22 na light na hibibilin. Now, kung maaristo pa ni Bongo, wala pa nga ang nasiring itong Department of Justice, nga nasiring itong Department of the Interior and Local Government, pati Trillanes. Nga waray pa daw arrest warrant nga igin palusad kontra kan Senator Bongo. Nga hinduha pa nga mga hagtaas ng mga opisyal hadapiin piyan panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Waray pa. Nasiring nga ni Secretary Remulia, nga bangin ko nung sabugla at tuhipulong Duterte. okay, balik kita. So 22 na lahat mga senador kay under preventive suspension ni Jinggoy. Tapos si ikaw, Bato de la Rosa, nagtitinago mga kakipan. So kung 22 na la, two-thirds la mag... Hain pag ba masiyahan ni itong 24, bisan kung preso si Jinggoy nga naka-preventive suspension or si Bato de la Rosa, nowhere to be found. At pagbabasihan, two-thirds la maghihapon at 24 or two-thirds mga kakipan itong 22. Pamati ko ining arestoryahon, mahingangat tugod din niya Korte Suprema pag-interpretar hininga provision nito natin sa Batakan Balaod. So, waray pa pagkaorosahihan mga miyembro ng Senado kung hinot ira magiging presiding judge. Waray pa luwat daw kamatuuran, waray pa nakarawat nga impormasyon nga magpapabatuod nga may na arrest warrant kan Bongo. Subay hitong Justice Department, subay hitong Department of the Interior and Local Government, ipinagit ira Secretary John Vic Remulla. Ngan subay hito nagpursigigod hini nga kaso nga hitrilyanes, magkakakipay buwaray pa. Purbida nga mga narrative ni Pulong the other day nga hanggang kailan gagamitin ng administrasyong ito ang ICC para para ipiton kuno inin mga panguntra hiton gobyerno. Anay daw, waray pa diri pa presidente, alam man diri pag depensa kan Bongbong Marcos ano. Waray pa magpe-presidente Bongbong Marcos, kinasuhan na hira dito ha International Criminal Court ang grupo ni Trillanes. Ngan inin International Criminal Court diri ni underhin ano nga kortehin, ano nga gobyerno, ano nga nasod sa Pilipinas. May danira kalugaringon nga sistema patakaran na partihin nga mga bagay. Dirhira, it's not a foreign court. It's an international court. Kasi mabaring nga nga foreign court, okay, lang yawanon nga korte Japan, lang yawanon nga korte hiton na Amerika, lang yawanon nga korte hiton na Korea. Diri itong International Criminal Court, diri ito kay korte hiton anuman nga nasod, korte ito hin international nga level nga nagtindog hiton mga miyembro hiton nga nagtindog hiton nga korte in international community damo nga nasod. Upod na ang Pilipinas, saan ang gumawas kita hito nga Rome Statute hadtong 2019 panahon ni Rodrigo Duterte nga atong presidente. Diri under ni Bongbong Marcos itong International Criminal Court. Diri under itong aton sistema at panustisya din sa Pilipinas itong International Criminal Court. And iningatanan kung kay ano nga may gin-aresto ni Duterte, may arrest warrant ni Bato de la Rosa. Ngan kung kay ano nga bangin may arrest warrant na gihapon para kan Bongo, iginagi ito hitong legal nga mga proseso, hitong International Criminal Court, waray partisipasyon inin mga korte sa Pilipinas asay pa inin presidente inin Pilipinas, Bongbong Marcos. Puro de los Pueblos. Porbida nung mga narrative pag hilo bahinin na isip hunahuna hiton mga tao ba, labi na inin mga supporter nira. It akon man lahi ton ano mga kakipaib nga maging objective ba pagkitahin nga mga bagay. And pero timbangon, diri kay mahitungod kinaugob ka na, bis nala anong nga yung nababati ang tinutuod mo, nakikita mo. Bis nga ni kung hi Bon Jovi nga nakita picture nga may dara nga malita, bangin lat kino natagan na. Ay naku mga kakipaib. Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 7:05 na. Ano tiba pa nga mga balita yan ng adlaw kay Pam Edward Oy, may dagkit ang magiging bisita ng mga maghusay ng mga kababayinan, kadaraganan yan nga aga Didi Hockey 5 News FM. Yan, gusto ba niyo makita inin mga kandidata hiton na Miss Pintados? Naghang nyo hira kung pwede hira makabisita nga niya K5, maipromote inin nga era beauty pageant? Wari problema. Nga tanan welcome, Didi Hockey 5. Ma Miss Pintados, organizer, Miss Pintados, candidates. Ma Miss Tacloban, candidates. Kaya di magpapatron kita din ya Tacloban. Welcome ka mga tanan. Kadi ka mga K5. I-promote niyo itong iyo mga kalugaringon. I-promote niyo itong iyo mga organisasyon. I-promote niyo itong iyo mga advocacy for free. Tanan, welcome. Yan. Alas 8 ko nung mga kani. Kakipab Kevin. Alas 8, Kakipab Kevin. Makadiinin mga beautiful. Daw, idoy. Pagpahamot good, ha? Pero akon lang ipapatapon na iyo nga inin announcer's booth inin K5. Kung bagawari pa man ka mo mahinga di, makasaring good ka mo. Wow, komportable good itong didang lugar ka K5 Edward. Kay inin announcer's booth hausa nga radio station amutot kasing-kasing niya and the dapat immaculately clean and ano ba tawag hini amoy baby mga baka dila ka mo didi wari malubog nga salaming didi kay damot salamin didi ha istasyon kay istasyon in radio ini. Amo ito nga bisan pero ni nga salamin nga ginaatubang ko sa duha tulo. Pero klaro-klarohan itong bukid mga kakipay, didiha kaibaan ng apitong. Pwede ko nga ninigamitan yung teleskop yung mga K-5. Klaro-klarohan pa ko din eh. May tungod hiton kaingat-ingatan hinin at mga salamin din eh. Daning agnasering, gusto na ito nga pag hininis, hinin, kay malimpi-limpiyon na enduro hinin at mga salamin. Kay didin liwata sulod, waray naninigaril yun hindi. Diri nga, diri good pwede. Kay inin iyo manager diri na sigarilyo. Okay, kung maninigarilyo ka mo, dito ka mo hagawas, ayaw ka mo din niya sulod, diri nga diri good pwede. Sanglit, diri didi mo upos-upos sa sulod. Bay ka mo sa muring nga naglilimpyo lang kita, kay mayday kita nga mga daragangan, mga magbaysay, nga mga magigitbisita, hining nga aton na programa yan nga aga. But you know, Lunes, nga tuha Lunes, limpyo didi. Haamon, labi na didi announcers booth. Kaya din, higod kita nagwawali, adlaw-adlaw, mga kakipay. Ha? Oh, balitaw. Sige, nga di kita chika yan nga aga. Ano chika, kakipay, Edward, naging prepara ni kakipay, Kevin Susana. Well, may dagihapon. Dagihapon, mga kakipay, masisiro. Nga di kita ito na chika. Ito na ito na, ba daw, kay mga alas 4 pala. Mamay kala, alas 4 pala, may chika na kakipay, Kevin. Ini. John Lloyd Cruz, nagkabulag na ba? Haniyan non-showbiz girlfriend? May kalabutan ba ini he Ellen Adarna? Ay, nago mga kakipive. Ha? Nagkabulag na ba hila John Lloyd Cruz ganun iyan non-showbiz girlfriend? Kay pirmi nira magkaburuburunyog, tigang lang magkabulag hi Derek Ramsey ngan hi Ellen Adarna. Pirmi na magkabunyog mga kakipay, nagkakaburuburunyog inihiray, Ellen Adarna, John Lloyd Cruz, nganhan girlfriend ni John Lloyd Cruz. Nga bagan wala lang. Bisan ko ni John Lloyd Cruz, ganhi Ellen Adarna mga kakipay, in na nagkauyab hadto mga kakipay. Kung baga ikat uyab yun na ni John Lloyd Cruz, baga magiging kampante ka ba hini? Baga matapod ka ba? Or baga magiging kuan ka ba hini? Komportable ka bang an anay uyab ban imo yan na iging kakainupod upod inna kaupod na niyo agsob or bagasukot mga kakipay. Baga mamumutang ka ba hinilabot la kung diri ka selosa. Kung selosa ka liwat pamati kung baga di ka na baga mahimumutang hini. Adi pa ana beauty queen, beauty titleist ngay Bianca Manalo. Bagayin sugad daw nga karuyag makigbalikan iya ex ngayon na Senate President na Win Gatchalian. Ini nga ho mga kakipaib. Pagagulpi ini nga ipapahayag haton ni Ronian ni kakipaib Kevin Susana, ha? Para hiton iyo kasayuran. Oy, napirmahan na inin memorandum of understanding habot nga hiton Iran nga hiton Amerika. Pero dako ining istoryahon niya na, international community, dako nga istoryahon dito gihapon na Amerika. Nga bagay na isahan ang mga Amerikano, hinin mga Iranian. Niyan, paghihingadayan natin ang 14 points nga kaparte, magiging framework, itong era istorya pa within the next 60 days. Para finally, maging final na ining era agreement and maging binding hangatanan ng mga parties nga may involve hini mga gagipay. Kahuman pagbumbahihan na Amerika and Iran hin gulpi, namatsan ni rin 14 ng mga kasundaluhan. Thousands ang nagkamatay dito Iran, naggaguguba ang damo ng mga struktura dito ha Iran. Nga nagsaad pagunad to Presidente Donald Trump nga di na maiha mga Iranian eyo na maaguman ang kagawasan tikang hininga mga maraogdaog nga rehimen ng Ayatollahs kay usamanggod an era panuyo nga magkadahin regime change magbag-on liderato ha Iran mga kakipay. Ano man ang natabo, waray man magbag-on liderato ang Iran, amo man lagi hapon ira mga kakipay. Iginsarapan Strait of Hormuz nga hadto abri pa man ito hanwaray pa magigira yan na opulit ira kasarabutan. It pag-abri itong Strait of Hormuz, nga sa noong gira, abri naman ito mga kakipab. Mas nadugangan pa daw ining gahom hinin mga Iranian at irapakigdil Amerika ngan hiton na international community. Hay, mga ka-K5, oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:12 na oras gin padangat tayo ang 578 Emporio mantindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Kadiyo nanay naton din iyo baga mga mensahe, baga acknowledgement anay kita itong mga namamagkita. Hining atong programa, yan ang adlaw mga ka-K5, Evangeline Cortavista, aga pa mapaso na po ang chika. Oo! Hero Shell, Sir Edwards, singon ka nalaliwat bias ka, sir. Friday man yan na kanta daw and dance with my father para yan nga Domingo. Okay. Ako bias ako ha Pilipinas. Di ako maka Marcos, di ako maka Duterte. Masaringit iba naman. Bias ka naman, Duarte, Duterte ka diri. Oh, Marcos ka diri. Tinuod nga story, wala kini mamuto sa Duterte ng Marcos. It's okay. That's how democracy works. Okay? Linlin Alforque, mauping aga ka kay Pem Sir Edwards. Sanyagan shout out po, of course, at siyang kay Manuel Estuya Jr. Good morning, Sir Edward. Watching from Tagbilaran City. Ki Edwin Aurelio Balila. Good morning, Idol. Ada ang mga Miss Pintados. Niyan, mga alas otso. Aani itong mga kandidate, itong Miss Pintados. Hey Jeffrey Bansuela, hin Lord Loingo. Good morning, kay Pem Edward. Thanks God, it's Friday. Kulang Goodman, hin Napalit, hin Carne. Also, kan Edwin Bautista, Hasan Jose. Salamat pa di. Hey Mark Anthony Figueres, good morning. Mga taga-barangay Atipulo, han Amon Bung, Tuan Haro. Hey Mons Nidiyang, han niya pamilya, iya liwat gin, greet mga kakipem. Uy, Father's Day, yan ang ati arabot nga Domingo. Hay, damunat mga na agi akon wall, partin mga nag-o-offer, hin mga regalo para hiton mga tatay. Mga nag-o-offer hin mga katitirok para hiton mga tatay. Oo. Inimbukad na ang ay ba para hiton tatay? Ha? Hino iton baka nag-blow out kung Father's Day? It nanay para hit tatay, it anak para hiton tatay, or it tatay para hit iya kalugaringon ngan para hiton nga tanan? Ay, lito abarundo, dako ang tingog ang radyo ni Dakapangian. Umagi ako lito, kaya nakadto ako sula itiri. Ay, lalito, sunod, kung baga pwede kang makabaya, din ay mo pwesto ha may Kapangian, giun ko ikaw, mamahaw kita ha sula. Ha? Sula itiri. Dako itong tingog, itong radyo, din ay itong entrance mismo at Kapangian Central Elementary School. Oy, hi Ma'am Rona Dilia. Ma'am Rona, kumusta ka? Maupay nga pagkita amon di Pilipinas. Kay aad tumanhiya Amerika. And if I'm not mistaken, yan na gabi dito ha Estados Unidos. Depende kung hain ka nga lugar kay damo ini nga time zone nga may ada in Amerika mga gagipay. Sugad ka dako itong nga nasod. Kanto ka Florida, iba time zone ito. Kadi ka New York, iba. So, California, iba, oras. Di na Pilipinas, di na iyo yan na, hapalo, ano nga oras na? Ay, naku mga kakipem, oras sa Bugos nga Pilipinas! Alas 7:16 na, babalikan natin yung atong programa, Foro de los Pueblos, the People's Forum, para ito natin, Chica La Portion, with kakipem Kevin Susana Standby! Kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
3: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay mo matraya iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte.

0: ang pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ayans Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ayans Pharmacy in Mutchong, Sulayina. Ang mga clinical products nga naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Bag ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
1: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman for men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide.
7: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata. Simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa. Malakas. Instant na pambalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May pumsa!
2: Puro Belos Pueblo!
13: Oras mga

0: 55 a las 7 y 24, una balik at hiningado ng programa Foro de los Pueblos at the People's Forum. Iningahaw, magkakadahin big time oil price rollback sunod nga simana. Mahitungod paghihapon din optimism, baga paglaumbang matutuhay na ining agyera sa Middle East and wari na magiging problema hinin pagtransport hinin crudo from Middle East nga maagi da Strait of Hormuz, but now mabubugayod mga kakipapin haros $20 per barrel, okay? Iton international crude trading mga kakipap, may tungod hinin pagpirmanahan na interim US-Iran peace deal nga usah iton na naging kasarabutan dida ang pag-abrihan na itong Strait of Hormuz nga dida na agi inin por lo menos mga 21% iton supply hinin crude habugos ng kalibutan mga kakipap. Oo, ginbaba na ba na estimated man lain eh, okay? Estimated price cuts. Ini nga initial calculation based in itong regional commodity trading hinin aton gobyerno. So nagawas yan na mga kakifab nga itong diesel, itong projected nga posibleng nga pag-ubsan, okay? Itong presyo kada litro mga 7 to 9 pesos per liter. Itong gasolina is projected to drop by 3 pesos to 5 pesos per liter. Dako na ini nga bagay ano, but itong final and official price adjustments ini inin iga-announce ni itong mga local fuel companies itong Lunes, June 22. But magandako na ini nga bagay nga baga atong paabuton mga kakipay nga sugad hini itong pag-uubsan itong presyo itong mga petroleum products. Okay, kabis la 10 pesos, mamay kalagubaga napakarga kahin na 20 liters times 10 iton. Pesos, that is times 10, that is 200 pesos nga baga masaysib mo. Pero kung baga tag 50 la iton imported rice mga kakipip kada kilo, kaya mo itong price ceiling. If 200 mo nga masaysib mga kakipip, upat na ito kakilo hinin imported rice. Inimanggod nga pamresyuhan hinin oil na depende in itong supply and demand and itong geopolitical situation ba hinin kalibutan. Ang pagkasaramog dito Middle East, sabot nga Amerika, nga Iran, nga Israel, mga kakipay, aw, apektado ang presyuhan na produkto ng petrolyo. But anyway, kaya yun anin natin tanaton, chika, kaya bagin maabtan kita, ito natin mga bisita, tikang Tintados Foundation. Ngayon kita, ito natin, chika, la portion with Kakipad Kevin Susana. Agi daw, siguro kung karuyag bumalik ni Bianca, oo, nga dahil ito, iani uya by Sirwin Gatsalian. Baka din, ni harumama by Sirwin Gatsalian niya na kay senador na ini. Oh, senador! Senate President mga ka-K5. Ba daw, ano daw lang kung ginsulot ni Ellen Adarna o his John Lloyd Cruz, ito iyan non-showbiz nga girlfriend, kaya baga nagawas at maghorob-horob, nga baga magbulag na. Ay, Ginoo mga ka-K5. Kaya yun natin, ito natin, Chika La Portion with ka-K5 Kevin Susana. Oras anay, alas 7.28 na!
1: Nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero gwapohon. Pogi na, yummy pa. Wari may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, Kakipep Kevin!
2: Maupeng weekend, mga Kakipay. Biyernes na, oray lasabuta.
0: Balitaw. Magsisweldo na liwat.
2: Amwa. Adiri pa. Maiha pa, maiha pa.
0: Maiha pa. Ato pa hito.
2: Ato pa itpatron na Tacloban.
0: Oh, patron Tacloban. Itpatron na Tacloban, Martes. Ano?
2: Martes.
0: Martes. Oh. Kaya itong bispiras Lunes. Pero yan na, patron halang-alang.
2: Oh, pista halang-alang. Anto Elias.
0: Kagabi.
2: Oo, anto Elias.
0: Damo ba ang tao?
2: Wari at maka monitor na.
0: Madagmidgood lang magpasikatin na mga talent yan na ha. Hining teknolohiya, hining internet, kakipay, Kevin. Facebook, YouTube, TikTok. Di sugod hadto nga makuri sa mulo na showbiz.
2: Oo, oh, yan kuan la bisan ka lang magpinasalida kuan na internet ma di-discover ka na pagsubaybayan ka.
0: Susubaybayan ka and pwede ka na magdumarin mga concert.
2: Oo.
0: Poor bida ka Kipip Kevin. Amot nakakaupay lang niya ng teknolohiya kaya di na makuri pag-promote ngan pagdugangin valor hinin tao kung baga magamit ka lang maupay ng Facebook, YouTube kay damundur si babroanan nga you know magpapaurupay pa itong kapasinin tao ka Kipip Kevin.
2: Kay kung ginagamit gala o dugin hintuhay maupay ka doon tait kuri kay ba mga fake news ito, ito. Ba naman mga piki ng mga produkto
0: balita wala
2: kaupahit mga picture mga salida pag-aabot, ma-purchase ka pag-aabot, hay mo. Waray nga yan, tuhay.
0: Balita, ano?
2: Ginagamitin panlisbot, amit makurihin eh.
0: Pero kung gagamitin mo, gudla, pag-empower, hay mo, or pagdugang itim hibaro, kapas, itim balor, gulpigod nga hibabroan na magkukuha mo sa social media, kakipem Kevin.
2: Correct, correct ko. Makorehin eh, kay ginpipinan gamitin iba mo ito sa makabibido.
0: And then, pag manipulate ba hinin isip, hinin tao ba, di ba?
2: Prone kita ito din sa Pilipinas kay nagawasit mga pag-estudyo nga bisan nga ni itong first year college, kinukoreanin pagbasa ngan pag-intindi. Asay pa ito waray pagpaka-eskwela.
0: O, nagpaka-eskwela, masaro habubong agrado.
2: Yun, o. Oh.
0: Nga pagtatagan mo hininga mga impormasyon, matuod ka dayon, kakipem Kevin. Oh.
2: Salit madali kita maniubrahon, in mga politiko or
0: may pati mga scammer.
2: Mga scammer.
0: Oo.
2: Madali kita pag maniubrahon, waray mang good kita critical thinking. Labot lang kulang itpagkaon, kulang itibaro. Maduroy good nga mauuwat kita.
0: Kay bis nga nini mga nagii-scam ka Kipip Kevin, for example, like what happened han ano ba to an dako nga scam nga natabo, an investment scam an
2: and ito Mindanao.
0: Mindanao. Oh. Ang nangalimot kitahan na ano ba itong tawag ni Ranga. And then, mami ka la, anim kwarta, nga imo i-dipo, imo i-invest sa era, o sa kabulan, madubli, or bisan la 30%. Waray mga investment company nga nahatagin sugad kadag ko ito. Ngayon mga opisina, adto nga niya, New York, adto ha, Makati, adto Ortigas, inin mga bangko nga ni nga billions inin kapital and it era assets billions gihapon. It ginahatag lahi mo nga inin
2: interest 1%
0: la. 1% la. Per anum pagod. Per anum kada tuig. Rekwanto nga mga bangko. Kagin re-require ito rin na sufficient nga capitalization at Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Basta kay damo-damoan na nauwat hini nga Facebook. Amit makorehin kung ginagamit ini nga facility hin panguwat. Na maku ang good na mamanipular itong hunahuna itong tao. Kay bisan nga ni pipira-piral it na suporta itong produkto or na suporta itong politiko, makakasirin ka nga damo-damoan kay mayadaman mga troll.
0: Ito!
2: May damo nga mga ngaran ngayon mo kinikita nga nag-like.
0: Okay.
2: Kaya ang pala, kaya direte
0: katapos, mo... nagko-comment din, paborable nga comment.
2: Comment.
0: Ikaw naman, matuod ka dahil, masering ka, ini kay Uho, damo.
2: Damit na comment, tinuod ini.
0: Bis nga net review. Di ba? Mapalit ka ha Temo, mapalit ka ha Lazada, ha Shopee, or ha Amazon, or ha eBay. Okay? Mag-check ka net review han mga nagpakapalit hini. Ang ginihimot iba, kaya naghihimot mga peking nga account, amot na nihimot mga review nga pabor, nga di rin nga ito tinuod nga mga tao.
2: Mo, a produkto ito, amo okay. Gapit natatabo ito ha social media.
0: Parte itong politika.
2: Politika, parte okay. Mga idol. Nga okay. Pagkito ni mo, wow, kanadamo nga yan namon nga supporters.
0: Okay.
2: Kanadamo nga yan namon nga nadiri ito. Ang balita, waray nga nito magkatunga ang tinuod nga tao, mga buwa lang nga tao ang nagpinan-like ito, nagpinan-comment.
0: Balita.
2: Salit, damo-damo ang gudit na mabibirik tungod itong mga piki nga ada social media.
0: Kanina, nahingadayan ko nga ni partihinin niya kan pulong Duterte ba pahayag nga may daniya na nakuhang impormasyon tigang yung katatapuran nga surok nga may dana igin gawas nga arestuaran kontra kan Bongo. And iniliwat, gin supalpal liwat ni DILG Secretary John Bicri Mulya.
2: NBI.
0: Pati Trianis. Waray pa kuno. Di tira may babaro para sa natabukunukan kuan.
2: Kandigong.
0: Kandigong paggawasan Warrant of arrest, diri ra maaram nga may danangayan. Hmm. Oh, nasa rin pa nga ni John Vic Rimulya, nga bangin ko no, sabog ko no, at doy pulo nga pag-istorya. Katapos, mami kala ang naging kotman niya o sang media in TV channel ang payag ni Pulong. Nasa rin niya nga, grabe nang ginagawa ng gobyernong ito sa, sa paggamit ng ICC, sa paggigipit, sa mga kalaban nila. Waray kalabutin ng gobyerno ng Pilipinas. Itong, itong International Criminal Court. Diri ito lang yawanon nga korte.
2: Na korte.
0: Oo. Diri ito foreign court.
2: Correct.
0: It's an international court. Bispeto at to the Netherlands, diri ito hiya korte hiton mga Dutch.
2: Oh.
0: Diri ito hiya korte hiton Netherlands. Korte ito hiya hiton international nga community. Nga nagkaurusa pagtindog ipinaging tinatawag nga Rome Statute nga naestablisar ito nga International Criminal Court dito at The Hague, Netherlands. Dito lagin butang at The Hague, the Netherlands. But it is independent itong judicial system itong
2: kada
0: Netherlands
2: nasod.
0: O kada nasod.
2: O, diri itong korte ha Netherlands. Korte itohin damo nga mga nasod na kundin upo dito ang tagpirmang Pilipinas.
0: Pilipinas, ano kita gumawas din ang 2019?
2: O, para madali ilit pag-intindi. Pares man ito at Miss International. Sumala, pira na nga beauty queen nga Pilipina ang nagdaog hito. Karagsid kung api kita kay Miss International Contest. Parehas la ito, International Criminal Court. Parehas la ito hit FIBA, International Basketball Federation. Ano man, apit Pilipinas or dire? Api kita, nasasanksyon kita kung may sayop it gilas Pilipinas. Kay nagpirma gihapon kita ito nga member it International Basketball Federation. Parehas la ito it International Criminal Court.
0: Ngan itong ICC.
2: Ngan itong ICC
0: dirito under itong Criminal Justice System it Pilipinas.
2: Yes, so.
0: Waray kalabot na Department of Justice, waray kalabot na itong atong Judicial Branch of Government. Ipinagitong headed by our Supreme Court. Waray ito labot kita haira dito ira patakaran manira kalugaringon nga sistema. So diri ito pwede pag kay gipapagawas nga baga na impluwensyahan hinin administrasyon itong ICC it nga tanan nga gios na dito nga ginagamit itong ICC para pamulitika din sa Pilipinas.
2: Waray ito kay independente ito. O diri tira dito na pag-arong.
0: Tani ba naman nga diri mag iisipin eh, diri pagkita nira objective, tinuod ba ini ginagamit Goodman? Diri pag-ugop kakita Kevin hiton administrasyon.
2: Objective la kita.
0: Objective nga pagkita, ini nga mga impormasyon kay without our knowledge, without your knowledge, nagagamit na kamo hini nga mga propaganda, hini nga destabilisasyon kontra hini nga gobyerno. Kay para mag-isog kamo, masina kamo hini nga administrasyon, nga mapabor nga itong mga tao nga karuyag mapukanin sa iyo ining administrasyon nga di na makahulat itong 2028 na eleksyon.
2: Oh, aamo na ito yan ah.
0: Yun. Tapos i-share pa niyo, ilalike pa niyo. Okay? Di kita nasiring ining administrasyon perpekto.
2: Correct.
0: Waray mga binuhatan.
2: Damo okay? Gihap, damo gihap palpak.
0: Kay lugar ito nga mali-malita, tub-tub lang atuhan mga ordinaryo nga mga official gobyerno. Di kita maaram kung tumtabitong ato kan Bongbong Marcos katapos nagkaunsihan hira. Nga nakasanay Bongbong Marcos. Mga iyo naman lang ang tanan. Nagdagdag ko naman ini nga iyo mga nagkukulimbat. Nga pira man lat nahinga diha ako nini.
2: Maray God. Imposible ito nga. Pira ito 87 billion pesos na ginsulod nga tanan hamalita. Kung tinuod ko no ito, dapat ang mga bangko nagkauhulup na. Nawawarayan ng mga cash ang mga bangko.
0: Kaya grabe ito nga withdrawal.
2: Oo.
0: Okay?
2: Totoo.
0: No. But damot na ito, di kita nasir nga dapat i-dismiss natin
2: i-dayon
0: nga malita issue. Okay? May dahiton kamaturan.
2: May da kamaturan.
0: May kamaturan ito. It question lah ito kung bangin nagsubra na ang mga narrative nga inin na politika na hiya nga selective na ang pag-target kunhin o ang mga nagpakakarawat hini bisan waray. Okay.
2: Amot ko nito. Dapat unta, iragin si siguro ang mga ebidensya kontra ang tinuod na nagpakakarawat. Kay para magkakikihaan ito nga magkapripriso.
0: So, kay bisit unhin o si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Waray ito question.
2: Amot ang gimbubuhat diri kay may dagdag bawas, mag-iiba naman in script.
0: Kakulop, nagkadamanin bag rally di daid sa bad to? Nakita mo ang mga video ng may mga bandereran Pilipinas. Amo din yung sinisiri ngayon ng Biyernes.
2: Oh, warek maka monitor good.
0: Nga anay retired Colonel Badko nagluluhod-luhod.
2: Oh, hindi leon. Ano
0: oh, nanawagan nga pagkaurusan na agad kita. Amon ba nga nagisiningit nga tuloy ang laban, tuloy ang laban. Wari to problema kay demokrasya
2: man kita,
0: Kapat Kevin.
2: Oh, demokrasya man kita.
0: Ay, you know, mastering naman ini nga mga bias kamo.
2: Bamanhan kuan han namamayag pag-an Duterte administration.
0: Oo.
2: Oh, pagkukuhanan iba. Oh, waray na demokrasya. Sering liwatan maka DDS. May nakita demokrasya. Yan ang kay nagbalion suriyaw. Kaya na sering, waray kita demokrasya.
0: Ay, naku Tristan White gulay. Okay, Dennis Bautista, mag-aram gad odog iton hiraka sula kahit maaram. Ginihimo ini nga propaganda para gubaon it existing government naton. Klaro ini nga dir hirap pro Pilipino.
2: Ah, mo it kuan it dida kay kuan na pro personality na tawo net inuugupan diri net nasod.
0: Amo na.
2: Amo it masakit ito dida kay nagpipinan ugup kita hin tawo, nagpipinan ugup kita hin pamilya, di na kita naugupit Pilipinas. Bahala na la. Kung magkaano-ano it aton mga anak basta kay amo gud ito tak inuugupan it katawo. Amo tinet damo ito nga mga mentalidad it sugod dito.
0: Ay nako sering mapakakulop pa mga professional may nanganig gihapon di ba nga na bayni nga aton Pilipinas. But anyway, hi kakipep Kevin oras sa bugos nga Pilipinas alas 7:41 na. Oy, alayon daw anak kay na parong mo na nakon monitor bangin okay na aton monitor dida nga usa kakipep Robert kay oo, bangin na charge muna na parong anak monitor din ka KPM Kevin. You know, naibagod din baga hanginan kung baga nawara yan kita monitor. Oo, depende baga pagpahiara. Sige, ka KPM Kevin.
2: Hala.
0: Kay maabot na itong mga nagagandahang gilang. Di ka nga pintados. Oo. Oh,
2: ang kikinulbaon na ako.
0: Ha! Asya ka naka-Amerikana ka ngayon yun na dahil.
2: Nagmalakarigos ako. Bisan waray awas, nagmalakarigos ako. Isisikrito ko lang pagpapicture.
0: Okay. Yeah. Okay.
2: Alala.
0: Sige.
2: Unahon tanay ang kan Bianca Manalo.
0: Bianca Manalo.
2: Oo. Oh.
0: Okay.
2: Malipayon niya na ang anay beauty queen. Nga si Bianca Manalo, han katudlok han iya ex-boyfriend Sherwin Gatsalian kumo bag-o nga
0: Senate President.
2: Oh, dan June 17.
0: Ba, okay,
2: formal naman nga nakalingkod. Oh, ikatulugod ini nga gihataas nga posisyon din ng Pilipinas. Katimit presidente, vice president ng Senate President. Kon pananglitan mag-resign hi Bongbong, ngan mag-resign hi Sara.
0: Oh.
2: Gatsalian it at presidente.
0: Iton succession.
2: Oh, wadaw. Didaan iya IG account, Instagram account, boo daw. Gin, congratulate.
0: Bagan lagas na kita o ni Sherwin Gatsalian ano kagipin Kevin.
2: Picture,
0: I don't know kung darala itong iya ka...
2: Ano, nagbarubata dida? Depende sa picture.
0: Nagbarubata lo kagipin Kevin.
2: Gin, congratulate dayo ni Bianca pagkagabila. Very proud iya. Ha? Sering niya kinahanglan hitong nasod it kalidad. Hitsugad nga kalidad hiton iya anay boyfriend.
0: Ito.
2: Nasering man, will forever be proud of you. Well deserved. It's about time. Oy, oras na. Na-deserve ka hitong nga imo posisyon. The country needs you. Nagkikinahanglan it nasod hit parihas sa imo. Bodo. Okay. Tapos,
0: ito, kaya mo pa kasiring nga baga karuyag na niya.
2: Oh, ginrepost liwat ni Gatsalian ha iya personal nga Instagram account ang mensahe ni Bianca.
0: Okay.
2: So igin share.
0: Gin share
2: din iya account ni Sherwin. Ba. Pero may da iba nga mga netizens ang nagpost nga dere ko ni maupay nga ginbuhat ni Bianca. Oh.
0: Dere mo upay nga. Dere mo upay nga.
2: Nga style ni Bianca.
0: Oy. Yan na kay baga okay na.
2: Oo.
0: Yan na kay baga okay na. Baga gimpaburan liwat ni Bianca.
2: Oo.
0: Baga sugan ito.
2: Ikaw Hello? Bianca, karuyag lang ni mo nga may kipagbalikan. Katapusan hitabuhan iyo relasyon.
0: Kaya anong, anong mga circumstances nga nagkabulag ginihira ka?
2: Adin, usan nag-comment?
0: Purbida, di.
2: Katapos ang imo ginhimo, makikipagbalikan ka?
0: Madam.
2: Agoy, agoy. Yaki ka, yaki. Agoy, agoy.
0: Diri na yami.
2: Yaki. Yaki ka, Bianca Manalo. Agoy. Ano sa naman nag-akusar ngay Bianca amo nagpaul-ul han inaabat ang senador hadto. Damo pa ang mga hate comments. Sige, balikan ta.
0: Balik.
2: Rewind kita.
0: Rewind. Ano gud ang natabuhin ni Hanira pagkabulag?
2: Oo. Hadton January 2026, naisabtan ha publiko nga single na hi Sherwin. Kaya gin-interview hi han January 21. Kundi niya ginpahayag nga non-existent na niya love life.
0: Zero. He is Senator Gatsalian.
2: Inyan niya pagkumpirmar, han baro balita hadto nga nagbulag na hirangan ni Bianca. Okay. Antisini, han 2023, nahidabihin usang nga kontrobersiya ni Bianca tungod han iya co-star hin pelikula Magandang Dilag nga ni Rob Gomez. Kay may ada nira mga chat nagchichinat hi Rob Gomez ngan hi Bianca ta kay nakuhaan hin mga screenshots nga sugad-sugad hin nagpapakita nga may ada nira
0: relasyon
2: MU.
0: MU.
2: Maling ugnayan.
0: Maling ugnayan.
2: Sering ni KK5 Intoy Basiano. MU, maling ugnayan. Pinanhimuwa ni Bianca ngan iyan ginsering nga waray basaranan ng mga akusasyon.
0: Okay.
2: Adi pa.
0: Sige. Basta good may adar aso, may good kalayo.
2: Basta may aso, may dagod naging susog ba? Daamot naging susog ba yun halang-alang?
0: Okay, no, kaya nila pagod mga kakipagpamatron nga ito.
2: No? Oo, ato he, ano atong kabas? Sagi hinulat ha
0: ito. Uy, Beruina Bibar.
2: Ito, ito ang MPDC.
0: Municipal Planning and Development Officer.
2: Oo, mismo yung Mayor Lovely.
0: I-Mayor Lovely.
2: Pagay matawa, pero may na-smile.
0: Wara ito problema, kakipagkipag. Kung baga makatukit halang-alang yan ha.
2: Oo, he, Vice Mayor Bagi.
0: Isus ito pa.
2: Labi na.
0: Labi na.
2: He, Consel Barante, si Rex.
0: Hikitsi!
2: Yamin na! Babayaan niya timi yung mga bisita kung kumunto kita.
0: Mga 23 kilometros la.
2: Oo. Oh, bang di kita makaakos?
0: Ha?
2: Kahit ako niya, mga 23 nga balay.
0: Oo. Madaw nga ako, kadami niya karantuhon, talang-alang, kakipit-kipit.
2: Oo, amo balita. Labi na kayo mag-neighbor la ka mo.
0: Oo.
2: Tapos iti mo apil middle name, damot mga taga-alang-alang.
0: Oo.
2: May konsyal ko na la.
0: Arvin.
2: Oo.
0: Arvin.
2: Oo, ada naman alang-alang.
0: Di man to pwede nga diri mag-aandam.
2: Oo.
0: Bisan na adahiyat o sa nga barangay ito alang-alang.
2: Bisla kita ko man to quadro midshop. Di ba? May da midshop.
0: May ada.
2: Branch alang-alang.
0: May ada.
2: Oo.
0: Susta.
2: Makaka-bring home kita.
0: Pwede natin i-text si Kwan.
2: Ni Ma'am, nangalimot lang ko doon.
0: Jasmine.
2: Ni Ma'am Jasmine.
0: Jasmine.
2: Ma'am Jasmine, senador.
0: Oo, senador.
2: Oo.
0: Okay daw nga, ha. Bangin
2: kita ipagpabring mo ng tagsa kapirna. Kamusta, Ma'am Jasmine? Di na ito. Quadromitsyap.
0: Kasi maring, wari kami maghanda, tatagan nalang namon kamuntag 20 kilos ng karne.
2: Masaring, ano na yung pag-agi did he, Sir Edward? Okay, five Kevin. Nga wari man kamo mag-aabiso. Wari kami maghanda, naawad gan kami. Iya, adi na, makaarawad gan yung tag 20 kilos lang kamo. Pag-ilumi nila niyo. Choice cuts magunin eh.
0: Tanan, may da. May jampo.
2: May jampo, may tiil.
0: May tiil.
2: May
0: ribs.
2: May ribs.
0: Pwede ko na ako magparapatron na idayo ng tatang uma. Ay nalang kita pag kinadtuha alang-alang ko ng mga balay. Didi, kompleto kita. May minudo, adobo.
2: Itmakuri, kung mag-message siya na si Ma'am Jasmine.
0: Oo.
2: Ay nalang kang pagkinadi alang-alang kay Harayo. Kung ano nalang kang may merkado. Ada may merkado Tacloban, iskina Tarsila. Kadaan na lang niyo.
0: Okay, kakipem Kevin.
2: Lige, lige, balik kita. Nanihirayo na kita. Nanihirayo na kita nga aton pag pinabati.
0: Ay, Kevin, Kevin.
2: Oh, gidaw, oh, sige, gid, sige. Oh, gidaw, oh, gidaw. Oh, advance party ko doon ni ka-Kevin.
0: Advance mga one, okay.
2: Okay, pira pala kabulan ang nag-agi, nahidabi ang ngara ni Bianca, han nagkagawas kapag bulag ni Miss Universe Philippines 2009 Celeste Cortese o ganiya boyfriend nga si Jonathan Sterling usa nga rikuhanon nga software developer hibiyang kakuno ang third party.
0: Ngayon.
2: Agoy! Agoy. Badaw, pero, pinang himuwa na liwat ini, itong management, itnakaput kan Bianca.
0: Oh. Itong
2: GMA. GMA Sparkle Artist.
0: GMA oh, Sparkle Artist.
2: Oh, pero may kunin nabasahan, nga bayad akunin uyabikuan, hibiyang ka.
0: Mm.
2: Nanay, mabalhin ako itong ibang asuro. No, diri liwat initikang ha ICC ng aksuro ka. Mabalhin lang ko kay may da kunuhin ni uyab hi kuan biang kay kuno niyo in good faith la adto an iya pag ano ini o kan Sherwin Gatsalian
0: okay
2: hay na ba adto nga bawar ni tak makakabiling hini
0: pero pangidaron hini ni Bianca
2: kuan na ini sobra na 30 kundi ako nagsasayop ini hi Bianca manalo oh may dahin ni uyab Bianca may love life raw talaga. Adi man. Okay. Bianca.
0: O gidaw ka maghusay ng mga kandidata.
2: O gidaw kay nagkaabot naman ka P5 Edward. Na. Nalili- di na nakakapag-concentrate. The country needs you. By, anyway, consistent in usang a source nga diri zero itong love life ni Bianca pagkayana.
0: Okay.
2: May nagpapalipay ha iya. Usa gihapon nga anay politiko nga haros kaedad ni Senator Sherwin.
0: Ngayon,
2: ngan kon karikuhan it pagiistoryahan, paldo ini nga anay politiko waray laini pagdaog ha nag-agi nga eleksyon. Pero Rico Leo, tino daw rin nga politiko nga waray pagdaog nga oyab.
0: It net worth ni Sherwin mga ada mga 100 million.
2: Hamamay kahit.
0: 100 million.
2: Amulay ng pamilya nga nag-Rico tungod itira ka mga plastic.
0: Kay plastic it negosyo ni Agat Chalian. Tiga kang tatay.
2: Mga planggana, balde, kung ano lang ang mga kasangkapan nga plastic. Tungod itira pagiging plastic, naging milyonaryo hira.
0: Bilyonaryo nga.
2: Bilyonaryo pa. Magpapadayon pa kita hini.
0: Sige, God. Ay, alas 8 man.
2: Alas 8.
0: May da pa kita 8 minutos.
2: Okay, sige. Kadiyuntan usa.
0: O, gito ka mga hagtaas ka, Kipin. Mga bulaw pat.
2: Magpapicture nga niya kung magamit liyo takot ang high heels. May da ko takong ng 5 kapulgada.
0: Okay, ka-Kipin, Kevin.
2: Ano? Sige. Padayon pa na ito. Naadi pa. Ano na tabuhini? Di pala maiha, pero ano na palit kasi man nga nagpinanposti Alien Adar ng mag-uro sa hira. Ngan hi, ira-anak ni John Lloyd, hi John Lloyd ngan hi Isabel Santos, nag-outing hira. Tapos tigdaya na nga may da kontrobersiya. Ba daw, sugad-sugad nga waray ini upay hikuan. Hi Isabel Santos ang natabo.
0: O ngayon.
2: Oo.
0: Kaya pagkatilot na na baga tama nga magdati ka mga mag-uyab.
2: O papa.
0: Ngayon ikaw, baga ato ka permi. Baga kung baga siguro dit kalilikyan itong usa nga mga nga mag baga magin diri bahiya komportable baga mag easy hiya.
2: Ay, punta kay ex ka, ay nandito pag si Rosalida.
0: Ah, muna. Out of baga delikadisa.
2: Iso.
0: Kadito malilikan nga may babalik ang nakaraan ka-Kevin.
2: Oh, ginkuan na ini. Iyan naging delete aniya post. Takay nagka-screenshot.
0: O ngayon.
2: Aniya post kay nasiring.
0: Post ang babae.
2: Oh, ni Isabel Santos.
0: Isabel Santos.
2: Oh, nasiring man nga, I give up. Madon. Amo ini ang post ni Isabel Reyes Santos ang iya Instagram. Nga may ada background nga dark orange. Tapos may dadugtong. Birthdays are just a day in a year to feel something. Oh? Tapos na si ring, men don't protect you anymore. Bado. It kalalakin an, diri na naproteher hai mo.
0: Bado.
2: Ba-a. Iya ito yung delete dayon.
0: Ngayon.
2: Okay.
0: Pero may naka-screenshot.
2: Damo nagpaka-screenshot.
0: Kaya sugan hinikan Ellen Adarna nga damo na ang iging karelasyon nga kumbaga may kinaruruyagan nga ni kunong lalaki, bigay na bigay good ka kay Pepe.
2: Oo.
0: Lakot lang nga nagka uyab herangan he John Lloyd Cruz before. Da ko gunit puruhan nga magkadukutel at magapanit oh, hindi nga baga maibalik ang nakaraan.
2: Diretso masosoritan. Diretso mag-aaraso. Kahuman magpagawasan iya kaburoton ni Isabel, pero la kaminutos iya diretso again deactivate ang EIG account. Salit nagkamayadahin kuan mga reaksyon ang mga fans kay di rin available ang account. Ha? Iragin kita ang IG account ni John Lloyd pero waray hinibago nga post. Adto pahan 2025. Ngan ni Isabel di rin nakafollow kan kuan. Oh, nakasakay hin baluto June 5 pa. So waray bago. Agoy oh, ano natabo.
0: Ano na
2: sugad nga may dak.
0: Oh, na 14 días na.
2: Oo. Oh, bangin may ni kalabutan ni Elin Adarna. Kahit iya pag pinanpost nga nagkakaoropod hira.
0: Bandong.
2: Agi daw naman imbis nga. Nakakuan na hiya, nakalibre na hiya iya sinisiring nga kalbaryo kan Derek Ramsey.
0: Ramsey. Tapos iya na magkikisaw-saw hiya may da relasyon. Bangin may da kina iya good man ni Elin Adar na parte hini nga sugad hini ka kay Pepe.
2: Amo. Amo it makurit kun sugad hini nga sitwasyon.
0: Balita.
2: Hagoy.
0: Hey, moy, kalma la kita dida, Sir Edward and Sir Kevin. Pasimpula dapat itsiplat hamis pintados.
2: Ah, oh, God.
0: Na Sir Edmund Tabirara, kakipap Edward, da, o kakipap Kevin, maupay man ngay an hibiyang kakon pinanitan morena nga morena.
2: Ah, nga.
0: Ang Sir Ngayang pinanitan, kakipap Kevin, ang baga nakatupis.
2: Ah, nga yan.
0: Oo. Mm. Hasus, manguyab pa iton magdurog at tuhirahan ira pagpost, katapos pala nira pagcelebrate had to.
2: Oo.
0: Hasus, manguyab pa iton. Hey, kakipip Kevin, ano man kinaguhulat ng mga magagandang dilag di diagawas?
2: Oo, makore ini kung mga ex na ay nakamupag sinrosalida din dito bago nga uyab.
0: Ito, kakipip Kevin!
2: Oo, oh, okay kadla ito nga.
0: Mga panalagsa!
2: Oh, may daniyo.
0: Panalagsa, may okasyon.
2: Oh, may okasyon.
0: Oh.
2: Pero makanto yung private moment kay birthday ni Isabel. Birthday week adto tapos okay lang kung makanto ang anak. Kung ito problema. Pero dito mismo ang beach resort, gido, ano daw ulit ko ni John Louie
0: na liwat. Ni Kakipay, Hitakloban, Uncle Driver. Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Watching from Palumpon, Leyte. Adto iya, Palumpon. Hala, sige Kakipay, Kevin.
2: Okay, kaya para mga bisita.
0: Oo, mga bisita nato, nagkaabot na.
2: Oo, oh, inin, pag pagkanta ni mo, backup dancer sira.
0: Inin, itagkanta yan na, kapag tumibok ang puso. Okay.
2: Ala, sige,
0: kakipin.
2: Oo, so, bantay niyo mga K5 kay katapos it patalastas, mapupuno it amon ni studio di dihan nagagandahang mga kandidata.
0: Iko. Mm. Ikaw at nagtatagan higayon nga una nga baka panlamano yan na paggawas mo.
2: Mm. Ha? Naawod ako.
0: Ah!
2: Ipinangungurog ako.
0: Ah!
2: Bangin ak malamba.
0: Tudas ka din, litertis. Agi ka, Kevin, Kevin. Sige.
2: Hala, sige mga K5. Pagkirigtan nila kita. Oh, ika K5 Carol ngayon niyan. Ano,
0: oo, oo, oo.
2: Okay, so sumanit mga tao nga pirmik na sa lida. Tikang pa kaninan magahon. Sige. Ma-sideline ako. Ma-apply ako ka-makeup artist. Sige mga K5. Happy weekend. Daton nga tanahan nga. Enjoy kita. Itong mga rayandayan, mga aktibidades. Samtang nati karani itong patron at Tacloban. Inika K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos kasinrangan Visayas, K5 News FM.
1: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Salamat ka-K5 o Kevin! Nagdararap na oras nga ito alas 7.58 na! Nagkaabot na natin mga bisita at ikang pintados, mga kandidata ini doon. Miss Pintados, bumisita ra nga niya Tacloban, so i-welcome natin hira with an open arms, mga ka-K5. Babalikan natin ini nga itong programa, stand by, makikita niyo hinihira haton live yan na nga presentation hining atong programa. Standby, mabalik kita kamalang pipirang mga pahibaro.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
6: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
5: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to have for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras-Baras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyog matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
7: Kadina Sangkay, sakay na! Malarga na kita pagkat pahabarangay K5. Kaupod ni Kapitan Jean Filinio.
8: Aton kumustahon ang mga barangay, paghingadayan ng ira mga programa, ngan pamatian ang boses ng mga kabataan.
7: Dinihiyabag mga programa, kat K5 na, kabarangay pa.
8: Ikaw, kabarangay, may isyo ngan pakiana ka ba nga karuyag klaruhon?
7: Programa nga gusto igparayaw ngan suhesyon nga gusto igpaangbit?
8: Ini nga programa in para haimo.
7: Mababatian kada Domingo nga adlaw, alas 5 mitkulop, dihila ha, K5 News FM Tacloban.
8: Salit tara, pamati na kita, haka K5 na,
7: kabarangay pa.
8: Ka K5 na, kabarangay pa.
9: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mind TC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy.